0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
7: Extend! Supplement for men!
6: Isang kapsula ka lang.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
11: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go! Go with the flow!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow!
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
14: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
3: Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page. 101.5
2: K5 News. K5 News FM. News FM.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ng aton pagpangalagad, palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
4: Mayong aga lang kay Mr. Russell Gaudiel. Sir, mayong aga. Kay Toto Christoph mo, bago ko lang makita ang text niya ho. Toto Christoph, ang bata ni Mr. Russell Gaudiel, ang cane supply manager sang First Farmers, blang amigo ko. Ang bata yan eh, dulong niya sa Saints ko, kuna aga. Pagsaka ina sa slakyan, kaglain ng istasyon ng ginapamatiyaan daddy niya, munuhon niya ginadayon. Nga lain man istasyon, mati mo, hindi ko di karoon magsakay. Nga mag-grab lang ko karoon. Di balik na sa Foro de los Pueblos, kinpirme, kaya kung Foro de los Pueblos pakanto sa Espilahan, dumayo ko nung pangisay-kisay isang bata. O, sige. Toto Christoph, good morning. Kag kay Mr. Russell Gaudiel, kag sa kay Mrs., kag sa bata nga magulang. Good morning, gid sa inyo, salamat sa pagpamati.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay, mga ka-K5, si Russell, doon nagbaha to na anong sitwasyon ta sini. Anyway, I'll keep you posted within the day, mga Sir Russell Gaudiel.
3: Foro de los Pueblos.
4: Layo ah, layo to sa aton, layo kayo, masyadok layo daw bintaha pangit gani.
3: Foro de los Pueblos.
4: Mga ka K5, antes ko kwaon, ready ka na K5 Wilson ha, to pwede ta na ipakita si Inday Lore anong klase sapat nga kung gutumon siya ang iyayalawas, ginakaon niya. Bomb! Bomb granada, tanaw na tayo toto. Bomb! Berto, arin na tanaw. Kung tanan niya mo nang ginahulat sang tanan. Ano kuno nga sapat nga kung gutumon siya, kaunon niyang iya kaugalingon. Amo ini ang unod sang trivia subong ni Lori the Explorer. Tira!
5: Maayong buntag mga K5! Ini ang Forest Chief Jackson atong hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atong kaalam.
6: Mga ka-K5, kay balubala ka mo kung ano nga mga sapat ang nagakaot sang iya kaugalingon kung gutom? Sana sa pagtuon, wala isang sapat ang intentional nga ginakaon ng iya kaugalingon kung gutom. Apang mga ka-K5, mayara kita biological phenomenon nga ginatawag autophagy o kung auto-cannibalism. Kung sa diin, mayara ga katabo nga may mga sahi sang sapat nga ginakonsume ang ila body parts bangod sa extreme starvation, stress, confusion, kag environmental triggers. Kaangay na lang ini sang mga manog. Ang mga manog amo ang pinakakilala nga example sang self-consumption. Kung sa diin, kung ma-overheat sila, nagatoga ini sa metabolism spike nga nag-trigger sa false sense of extreme hunger. Kisa, gakasalan nila prey o kung pagkaon ang ila sini nga ikog. Kung wala sang human intervention nga matabo, agud mag-cool down sila, mapatay sila sa suffocation. Isa pa dere ang mga pugita o kung octopus. Kung ma-stress ang mga pugita, nag-suffer sila sang severe psychological distress. Kag imbes nga mangita sang pagkaon, ang ila nga ginausang, ang ila na lang sini nga tentacles. Ang starfish. Kung magpangatubang sa absolute starvation ang mga starfish, sarang ni nila makaon ng ila nga internal issues agad nga makasurvive. O diba? Kampyon!
5: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
3: Foro de los Pueblos!
4: Grabe no. Akala lawan to tong manog. Kung gutumon ko nung manog, ang iya kaunon to. To kamera ko to. Ang manog, kung ko gutumon siya kung iya kaunon, iya ikog. Diyan lagi nasulog, hasta masupukit lang siya. Ang kuhan, ang pugita, ang iya man nga tentacles kaunon niya, ay pwerte no. Grabe ha, autophagy ang mugli na ngalan niya. Sige ha, salamat kid K5 Lori the Explorer.
3: Foro de los Pueblos.
4: Siling ni Mercy Martisano niya ako ganit. Sir, kung ay Foro de los Pueblos, daw hindi magkukompletong adlaw ko. ang adlaw nila ni Ma'am Pearl Garcia Padronia, kag ni Mr. niya, sila ni Sir Giovanni, kag si sa Toto Kirby, kundi mislak ba mati, puro Dios Pibros, kung agad, hindi man nakompleto. Tisubong ka pamahaw si Ma'am Pearl, kag si Sir Giovanni, ang ilagang ginaupon sa paglagok, si ilagang pamahaw, subong puro Dios Pibros man.
3: Puro Dios Pibros.
4: Si Tata Lomo man na, hindi man na makatulog, kundi ka pamati sa aton programa, katagsa kaaga. Oh, sige. Okay mga ka-K5, larga bola na kita. Kag sa aton nga mga tagpalamati, good morning ha, once again sa inyo tanan. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, solo kita hasta sa last 9 for the until Friday niya. Inok na nai kita mga K5 sa kahanginan.
3: Foro de los Pueblos.
4: Sila ni Romar Durano, sapat nga klase sapat. Okay. I-check ta si K5 Wilson Villena. Kahapon mga K5, nagbalik kag nagrinaguab naman to ang plaza or downtown sang Bacolod. Kay nagsugod naman sang ilang operation. Ang aton nga mga City Legal Enforcement Team. Ang City Legal Enforcement Team, amo inisla ang grupo sa under sa City Legal Office nga nagakadto sa tagsa ka barangay, sa tagsa ka lugar, in order to enforce sang aton nga mga layi, especially sa aton nga mga local city ordinances. Okay? So sila ning ma-enforce. Example, sa Central Market, kung ang imong kiosko or bloke-bloke nagalapad lamang sang 1.5 meters, hindi ka na pwede makabutang dalamisa kag himuon mo ngang dobilog nga sidewalk do ikaw yung tag-iya. Hindi na pwede. So kahapon, nagkadto dito mga K5, ang City Legal Enforcement Team, and i-check naton ang aton City Hall Beat Reporter, K5 Wilson Villena.
2: K5 News FM Live Report.
4: K5 Wilson, what's your story?
7: Good morning.
4: Morning.
7: Good morning.
4: Ara siya.
7: Okay. Kagapon kay Maverick, nagalibot kita no sa siyudad sa Bacolod because we're doing our patrolling mala sa patrol natin sa K5. No? Sa malapyan naton ang nagadagon-dagon na City Legal kaupot no, ang presidente sa market vendors sa siyudad sa Bacolod sa downtown area. Karoon, di panauga naton inisla kay Maverick, ito na nakita naton na doon nagasinalasala ang mga vendors mala. Kasi ito naton ang tokitan nga nagkapatigayon sila ng isang inspection and at the same time clearing kay Kevin Derek. So ginapatuman sa karon ang actually before ini ang ipatigayon sa clearing and inspection nag ano inanay na kuna na ilipot no si attorney Joseph na karon Joseph Chu ang ato sila niya head sa ng Pilipigal
4: okay.
7: Na nagpaandam sa mga vendors sa downtown area kasuntun ang 1x1x5
4: Ng well, Son, dali lang. Son? Oh. Son?
7: Yes, Son, dali.
4: Ano kadako to? Klaroon lang ha. For purposes of clarity sa aton balita is 1x1x5 amuning laba.
7: So, one by one.
4: Okay.
7: Okay. 1x1 ang yang square pala
4: okay.
7: Taiwan ang kataas so niya kay Pastor Eric is 5 meters
4: okay
7: so amo na siya ang standard na size na gina-require sa mga tubig-tubig sa downtown area so kung makita ko sa board kung nagalapaw si Eric kina-warning natin na sila then tagaan sila ng 5 meters kay Pastor Eric kaya fix nilang ilang sa tingin lugar kaya kung hindi it's either up doon or i-confiscate pa sa Gapo ng ilang sa mga baligya pero one thing na notice na doon sa Gapo sa paglibot na natin kay Pastor Eric kasi this is not the first time no nakalibot kaya una ang CLO mo medyo naghawan-hawan na miski papano ang alagyan sa may downtown area kay Pastor Eric kang mahipit na actually a proposal man kay Pastor Eric sang members nila although ma-provide sila o kung ma-request sila sa city government katagaan sila sang uniform pa lang ang mga atop ni San Eric, uniform ng mga pang-tabon sa ilang sinya paligya para doon hindi mas silang maraghatan awon. Nagapon niya ang mga vendors sa higat sa ilang downtown area nga malapyan na wala pa sa tao.

0: parang i-implement ang one by one by five eat. So, para buwas, pag-abot naman sa hatun niya si L.O., si Atty. Cho, na prepared na sila. Amo na siya. Yes, so. Oh, namigin. Actually, kawapasalamat eh kami sa CLO, kay Atty. Cho, at sa iyang mga company nga nagpanaog sang last week para nga makita nila ang sistema sa mga vendors natin dere. So, atong ginapagawa sa atong city ordinance nga 1 by 1 by 5 feet, amo naman na nga ito ni-implement sa atong yung mga vendors. Yes, yes, oo. Actually, na-meeting kami ni Atty. Cho kahapon sa Juan, ukod sa ngakon ng mga presidente sa asosasyon, na hinahanglan, i-implement dito ni Atty. Na one by one para nga mas manami. Na nag-propose kami na mahatag sa isa lang na color na payong or na palma, basta uniform para magwapo.
1: Why na natin ginaalaw ang pag-extend sa mga tundang? Why na natin?
0: No, why na kita nag-alaw? Let us say, ini, ang 5 feet siya, tama lang din eh. So, sobra ko ako, hindi nila. Ay, 5 feet na lang para uniform sila.
1: So, kamusta naman ma'am ang support and reaction sa mga members?
0: Ate, kung sa bagay, siyempre, ma-react ka kahit ang tawag ba lang na atong okay lang na yan sa mga chichirias, kay gamayang balikya, pero kanang madamo sila ng mga RTW dira, utok din ng one by one. Pero okay, kasunod lang kita sa city ordinance, wala kami may ito ka mga vendors.
2: Kada vendors, ma'am, isa lang yan, hindi na pwede nga ma-plastar din sila sa ginatindoganta, tapos ma-plastar pa din sila dito sa PIAC, isa lang yan dapat.
0: Ako pagin na nga ito, subungan ginano na ni Atty. Cho, kay hindi dapat, dapat isa lang. Pero kay ang dire, may ara nga duwa ilang nga mga pwisto, ganun bala. Pero kahit may ara man niya nga family nga members nga sa asosasyon, so okay mala na sa kahit may mga pamilya naman na sila. Yes.
1: Baka mga ate, nagdaw na program.
3: Okay. Well, Son. Okay. Now, katahom kay ginplastar na, no? Before sa maskara. One by one by five. Now, ang question naman eh. Paano ini? Ining imo ginakwaan subong nakita kung napakita naman nga picture. Amo ini siya ang dira sa tubangan sang Old City Hall sa may guwa sang PNB nga building, I would suppose, no? Kag ina nga kalye, masyado gig kagutok ang sidewalk da kay Five Wilson nga daw halosun ka na makaage kay ining gabaligya sa mga cellphone accessories and everything daw ila na inang dalan ti ano ka kaso na da sila Son?
4: Ara sila niya po kay Five Wilson nga po na hawa na isa na i-transfer lang din sila sa may area sa may lapit sa dingding pala sa kwan kay Five Wilson dingding sa
3: bangko?
4: Sa bangko.
3: Okay.
4: Ina mga tulda na kasi pero ka makita mo na sa tabaw nga doon ba ito kung ano klase tulda ina na rapol or ano mangkwaon ina sa kasi pero kawanan ina pa na ikakson ina siya so wala na sa may matapo kapang trapal pero ang situation
3: okay
4: so clear ko siya yan pero along the way magliso kami sa PNB balik kami sa may Araneta Street na kasi pero going sa may plaza
3: okay
4: kawan na yan talan kasi pero pwede ka na to kahagan to tapungulay lima katawo.
3: Pwede ang hagaron ta Wilson, kuan lang nang hakwatanay lang sang weights nga tag 35 kilos, hindi lang tapungulay. Ay. Gahakwat ka pero matamo kun diin galise kang hakwat mo sa babaw katulok.
4: Oo, mga ginaya siya sa sarili ka nagdakwa sa hangin.
3: Okay, Wilson, going back to the topic at hand, so until when, kagdiin nga area sang downtown, ang konsentrasyon kay Wilson kun hapon, maglabay ka da sa Central Market, ang nagabaligya sang uga kag isda, why sa sidewalk, ara sa dalan? Ti ano ni dalan sa kamada?
4: Amo nang i-check sa mga kita Derek, kasi so far, ini mga vendors, di anara sa may sidewalk, di na mismo. Amo ini kita respect, actually, sa dapo, nakibot ako ganyan, kasi anan naman kita kita Derek, sa ang punta sa pedestrian, ito isulod lang, kundi baligyaan. So, ang kwaon man sa kita Derek, ang mga baligyaan, kaya nagawa panaugan, ulo sa pedestrian, kaya kita Derek, ara na yun tayo sa baligyaan, masapot sa imo, hindi na yung makatabo, kaya rin sa pamawanan, laki mo ganyan, kinang lang, pedestrian sa pedestrian niya, ka endpoint, endpoint, o ID.

0: po ng taga-Baligya. Pero i-check ka na kung hindi. Kaya yung ginamit mo na ng mga taga-Baligya sa Igan sa Talan, ako mismo nakita ko mo nag-Hilmeric nung araw niya sa my Fortune Town, kinakakuha no? Sa my Fortune Town ng Palangkingan, pero sa Jeff Hilmeric, sa Adrak, sa Talan, pag-check na ina sa Sinigal, kung naupod sa, ano itong term mo ginamit, naupod sa Kamada. Naupod sa Kamada, inang mga vendors na nag-alaksama sa Talan, Hilmeric.
1: Oh, I hope that this will be an ongoing project. Agod nga ma-plastar mayo. K5 Wilson, Mr. Oliver Alcala, may suggestion. Sili niya, Bicol ang syudad, mapatindog sang kaugalingon niya nga stall nga may 1x1x5 para uniform kag daw nami tanawon, tapos paarkilahan lang sa mga sidebook vendor. Pwede ay hanason, ipamangkot, Abison?
0: Ipamangkot na kasi, Derek, but for the meantime, ang proposal kung ang i-discuss sa aton is tagaan sila sang unified or uniform na ni kaya payong or something ato kaya trapal
1: na
0: isa lang sa color pala kaya sa meron kagipit man pagtapon sa ilang sila nga mga baligyaan
1: na amo nang butsing ganon nga para do katahong bala uniform siya kaya hindi why na bala siyang habol nga do lima na katuig nga why malabhan why na siyang why na siyang palda nga gisiyon nga pwede pa nga tastason kag himuon nga daw kayang-kayang. Why na sang kurtina nga sang tatlo na kadikada daging kalimta na sang turko? Why na sang amo na Wilson nga matabo?
0: Why na kay di una kolbaan ko na gani gapon pag sungso ko sa bako ano di ba no masagaw ko to ari ko sa kwipa sa mga hapon yung itabot-tabot ang sa ano hapon para di ko pata sa tulo. Kasi amo na ipasiguro magsisiligal na kwaon yung nasa na nila ko sa meri kay amo dito nakakuha sa asensyo ko buko dara kang plano sabi nga sa mga amo niyo nagatabong sa nabaw kay di yeah, sir, kwao na namon yung pang-clear pinatanan. Kaga ang tanan yung mga vendors na wala sa pangangalan, hindi naman nagpulo-plastar lang yung Eric, i-remove it niya. So, provide that na hindi sila sa special permit ni Eric na i-allow lang sa pagbaligyan as long as nasundod din nila ang 1x1x5 na para hindi manaksam ang alagyan sa mga tao na nagapakad ko pangkariya sa downtown area.
1: Siling ni Mr. Kenneth Chungko, siling niya, sidewalks are beyond the commerce of men. Wilson? So meaning...
0: Dapat wala hawan yun.
1: Oh, dapat hawan. So, pero kung tagaan mo sila karon sa uniforming na kayang-kayang, meaning you are trying to more or less legitimize the existence of something that is illegitimate or illegal.
0: Actually, kasi Eric, no, kapila naman na nahambal na si Mayor Gray. No? Nga mag-tawahay man kasi sa Eric kaya that's why kasi kinaibiyahan ito na maka-provide na lang sa something ang programa. Gusto ko niya manigil kasi sa Eric, hindi man sa gusto at the same time nga may madulaan, mas mapangabuyan. Amo na
1: amo nang lain.
0: Kina-provide that na lang na mag-tipid lang sa tanaw. Noticeable kinaibig sa Eric sa pila natin kapag libot along with the city. Na mo na ginaubra nila subok, kita nyo naman to before sa Minor Capital Road.
1: No.
0: Wala man to ginawa na, kung i-providean sila to ya, sa uniform ng mga cartman. Pariyo man sa public plaza, damo man nagkwaon ng mga vendors nila, pero wala man ipalit, pero kung i-providean sila sa uniform ng mga cartman. So, mo man na-check na kaysa meri, kung i-providean, manili pa lang sila sa cart street, sa may sidewalk na or lain ang ilan naman yung nasisend yung kung i-provide mo ka payong itong kag na-trapal ang initial talk na mo sa Japon and provide sila sa mga vendors once ma-approve na ang proposal sa mga presidente sa mga market na mabakulot yung
1: nanari. Okay, sige. So, kapit pa ka palapit na kita Christmas mo sigurado naman yung gutok-gutok naman yung downtown ta, no? Kaglapit na lang ang maskara, Wilson. Ready ka kay mapudag-pudag kita sa plaza sang Bacolod, no? Tanaw ta kun may hingagaw sang Chesa, nga Wilson. Palayo ka lang sa mga fountain kay basi kuno marusdak.
0: Ang bahibaloon sa lakas sa Derek, kasi ang sa may fountain pala sa Bacolod City Plaza, so, hingagawon ko nung according kay Mayor sa ni end of September, so I don't know kung matang hingagaw kita.
1: 2 weeks to go.
0: Ang plaza kay Sir Eric, ang mga bilog-bilog ko, doon nakita natin ito po, anasang kwan.
1: Wilson, ang ba-ba mo? Wilson, ang ba-ba mo? Ang chisa, naghambal ka tapuso nila. Ang ba-ba mo?
0: Ay, tapuso nila ko, no?
1: Tapuso, naghambal. Nagid lang to Wilson nga, hasta sa maskara, ay tapuso nila. Kaobla, Wilson, ang ba-ba mo? Ano to sling mo?
0: Ay. Oh, ang bilog to, kito po, ano sang bokok, hinapot.
1: Oh. Wow. Ilang gabang ang pangabuhin ni. Di nagpromisa na gani, ah, kasabad, Wilson, ah.
0: Tapos sa katapusan sa kalibutan kita Derek siguro ang bakulot
1: siguro ang no, pero, waay ka pa sa K5 gingkay onay na ang plaza subong ari ka na sa K5 na permanent ka na nagniwang ka na naglisik ng mata mo kada hapon sa gym ara gyapon ginakayo panoy ang plaza noy. So you know what will happen next. Sige. At least they're working on it. Okay na lang na.
0: Sige, Kefe Beric. So, ako na tanay, balikin ako karoon para sa iba ko ng mga balita. Kefe Beric.
1: Baka pisan ba? Doga panghangkat ka? Kapisan si mo?
0: Ako, ano na dabo ko? Ano na dabo ko?
1: Nagyan ka lang sa pizza. 16 na kapisan si mo? Tamyawa na si Berto. Happy birthday na ho. Ikaw ginagtamyaw sa upod mo.
0: Happy birthday, Kim.
1: Mga ka-K5, sidewalks are beyond the commerce of men. Hindi na siya dapat. That's the general rule. Pero hambal man ganin ni liberal ka lang, ang mga listener ta, si Queen Chongko mo muna hambal niya. Sidewalks are beyond the commerce of men. Hambal ni liberal ka lang, sometimes you have to bend the law. Mga K5, and this is a classic example of how the law is being bended just to accommodate sa atong kauturan nga nagapangabuhi sa sidewalk. Kung kamo nga mga sidewalk vendors, kabaloko ka damo sa inyo kapamati sa program ta subong, my take is this. Amuning ako niya, I believe sa ginahambal that sidewalks are beyond the commerce of men.

0: can complain sang sang aton nga complainan para may ara kita kasunod nga nga paghimuon naman uli after sang iya preventive suspension. But then ang aton nga complainan, so na istorya ko naman and na settled naman naton sa iya, so amo na lang na ang ginahulat ko suppose
1: after 1 month yung preventive
0: most probably siguro sir is termination. Yes, oo, ilabi na gid nga no wala siya nag issue sang ticket sa aton na, na ano na pasahero sa aton complainant, so isa pa gid na ang pinaka no pinakadalom pag no isa sa pinakadalom naton nga ground sa iya.
1: Okay.
0: Actually according sa iya no nang duya bukat yaman bala which is not proper, so in behalf sa unit ko no nga management, why kita sina nagatolerate nga amon nga pamatasan, and this is first time sir. First time ni sa unit ko for 4 years nga operation naman, never pa kami nakabaton sa mga amo sa actually may mga instances man pero do hindi gidya bala nagdabot sa punto nga ma-viral do ma ano. Sa amon din no, may ara kami nga monthly nga hospitality training, at the same time nagamiting kami reminding them nga on how kung paano nila ma solusyonan or ma-deal ang amo ang nagakalainlain nga pamatasan sang mga commuters. But sa amon nga part biskan ano namon na ka training ka meeting sa ila, pag abot na yung sir sa dalan, hindi na nanamon control ang ila behavior. So may mga kinaiya ang kada isa. So mga hindi na namon makontrol. So biskan ano pada ang amon nga remind sa ila. Actually today karon dili may ara naman kami uli meeting. Nag-remind sa ila. Kaya yung balan ko gina sila nga hindi gin mag-argue sa aton pasahero. Sa complainant no, in behalf sa unit ko management, nagpangayo gid kami sang pasensya sa natabo. But sa amo naman nga mga kag sa amo naman nga mga empleyado, amo na ning ginasiling naton nga palihog ang courtesy in speech gid, ang pagpasensya palawigon kay dira kita nagakuha sang aton pang adlaw-adlaw nga kalayon dalon sa panimalay nila.
2: Okay. Now, Carl. So, tatlo ka butang, Carl, ha? Tatlo ka butang. This is very important. One, ang konduktor ginpaidalom sa preventive suspension. That's one, 30 days. Number two, may ara sila nga monthly hospitality meeting nga ginalekturan ang mga drivers at konduktor sang unit ko to be courteous and polite. And number three, gapangayo pasensya ang management, kagsuno sa management, naghambal ang konduktor nga daw langulango yalang ato, Carla.
3: Based pa na sa konduktor, kay
2: correct.
3: Now, pahayag man sa ila sini nga management pa kay Frederick nga okay. Joke nga lang langulango nya lang kay Frederick.
2: So kun langulango ya to nga ang amo gito nga klase langulango nun luyag sa tatlo ka estudyante. Ano kilalakay ni sila? Because you have to remember, pwede ka lang maka-joke kung kilalakay ka mo. Like kitang duwa, siyempre, madina, off-air, pwede tayo kalahuganay, no? Sila na ni Wilson, ang makalahuganay kita, we can joke because colleagues mo, kisa makarili, kadlo-kadlaw lang. Pero kung di ka mo kilalahay, kag-konduktor ka, ang balon mong tao muna, dapat na yung pang-apat, bayad ka muna ng tatlo. So ang botsing ano, yung tatlo, yun mga dambuhala, slabi, ang bangko, ang pang-apat, tatlo lang sila. So it's offensive, Carla. It's offensive. Babaye pa, hindi na offensive, hindi na nami nga pamatasan kag hindi maayo nga panghambal sa isa ka konduktor. Now, Carl, this is the question. Kay na preventive suspension after 30 days, what will happen?
3: Yes, after Kif of Erika, tungod nga may ara sila sa due process, may posibilidad gid nga makakasa kay Kif of Erika kay tungod nga may ara man sa violation, bugat na violation na ginimo man sa ila sini nga management. Kiti nag-report man ini nga mga complainant nga wala ini sila nakabaton sa ticket kay Kif of Erika. So ina nga violation sa conduct.

0: violation niya na siya sa company nila. So ina nga violation is mabugat ka K5 Erika.
1: Mabugat sa ila nga company. Kaya why ka nag-issue ticket sa simpleng istorya doon ginpalapaw mong plate. Kung nag-plate itong tatlo, right? Kung nag-plate yung tatlo, pilang plate is na Carl sa slakya na?
0: Ah. Kung estudyante ka K5 Eric, may possibility na ara sa 15 pesos o kung 10 ka pesos kung estudyante ka K5 Eric.
1: Okay.
0: So, amo na ang
1: so, tatlo sila, butang-butang 10, abe, 30. Kung tatlo sila, Carl, butang-butang 10, abe, pinaka-minimum, may 30 nga waya ginrimit. Amo na pinakadako yung asala sa management. Plus, ang iya pagka-bastos. Kaglibong ulo sa management niya, nag-viral, tikin rin si K5 mo nagka-reklamo, kundi ma-viral kagin ni Kondre kasi sa amon sumulod, kiti damo, kalisi, damo viewers mo. Now, Carl, ang tatlo ka estudyante, have you tried to reach out with them? Kung anong ila plano subong? Anong ila reaksyon?
0: Ate, amon na kay K5 Eric, nagpadulong, dari sila sa isang nagigag nga Sunday, sa amon pa ni Aton, sila nga tsakaroon, kung anong ila sila nga reaksyon, after sir, gintagaan sa suspension, ini nga konduktor sa K5 Eric, kaya formally, nag-complaint man ini sila, dito mismo sa opisina, sa nga konduktor sa K5 Eric.
1: Okay. So, mayo ni Carla, at least may solusyon, gin-suspended ang konduktor, nagahambal siya nga langulangoy lang, pero gahambal ang management ka, hindi dapat himon. So, job well done. Very good. We will check kung ano ang susunod na kabanata sini. Pero ang leksyon, Carla, is this. Sa iban nga mga konduktor nga nagapamati sa aton huwag tularan. Kaya ang aton na piyaran subong sa mga konduktor kag-driver sa mga modernized jeep. Pwera lang sa maayo, daw naglain ang batasan. Ang iban nag-arugante. Ang mga driver nga iban, limo daw mga king of the road. Ang iban nga mga konduktor, manaog sa ila jeep, mapasaka, pasahiro, doon nga mga daw mga ordinaryo, lang sila lang sakyan, kag biskan si Gadalan, masindi si Guerrillo, kang magbuga-buga. Tapos, baho pa siya si Guerrillo, masaka siya sa jeep, sa iyang air condition nga sa lakyan. Hindi na manami, hindi manami. Kabaho si Guerrillo na iya, hindi niya healthy para sa tanan.
0: Yan, ako na at 35 Eric, so that's why nga may alaman sila monthly, no, nga pag-check, sa pag-remind sa ila, sila nga mga doctors, drivers and conductors sa K5 Eric. So kamay pa, na hindi na ni pag-maliwas, kasi kamay pa, hindi man pagsundon sa iba na sa K5 Eric.
1: Okay. Good.
0: Yes, sir, K5 Eric, report din yan sa patolo po sa patolo sa K5 Central. Dahil nga balita, nagulong sa pamilya, provided mighty secret beat ni Bayo, inis ka K5 Carlo, the professor sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 Media Fam.
2: Foro de los Pueblos.
1: Hindi dapat sundon. Hindi ka dapat sundon, mga K5. Kay, ang nakatabo, nga inisya, nga kaso, isa ka kaso, mga K5, nga ginakuan mo ginadala mo nga lang sa kumpanya. And remember, kung ara ka sa jeepney nga trabaho, hospitality ina siya. You are the frontliner of the tourism guya sang syudad or banwa. Hindi lang kung mo konduktor ka, driver ka, nga amo ka lang na, no. You have a bigger role to play. So, be courteous and at all times, maintain sang gina-expect sa imo nga kortesiya halin sa imo nga end to your passengers.
2: Foro de los Pueblos.
1: Manami itong hambal sang ilang manager because at the end of the day, ang aton mga pasahero, dira kita nagakuha sang kwarta nga ginadala tapuli kag ipakaon sa aton familia.
2: Foro de los Pueblos.
1: Sa Iluhanta sa Kabangkalan, mga K5, ang report ni Arf Tugalon. Kay hambal niya may ara ko noon nadakpan dito to, nga 40 anyos naman nga tawo, nga nadakpan naman sa bypass. Interesado ako sine, bangod kay ang kalabanan nga barangay sa syudad sang Kabankalan, ang nag-declare, nagligad, nga drug-free ang Kabankalan City. So kung drug-free ikaw, unsa may hinungdan nga daw halos adlaw-adlaw halos simana nagahibi nga wala sang may madakpan nga drug pusher sa sina nga syudad.
2: Foro de los Pueblos.
1: Amo man ibla kung kaysa sobra ta kalagas ang mga award, sobra ta kalagas nga matagaan kita sang recognition, himuon ta nga kampyon kita, you know. Too much of synthetic nga pagpatahom, hindi man nami. No? So tanahon ta kami nadakpan 40 anyos kuno naman dito, nadagpan sa drug by bus ta. So meaning pusher siya. Although nga kada dakop gagmay mo man lang inami din sa aton sa drugs kabangkalan, kay hindi idlag ko. No, hindi idlag ko. But gina-commend ba naton at the same time ang mga pulis for doing their job. May na iya, kaniga kampanya sila. Gina-comment ang mga pulis sa kabangkalan for doing their job nga adlaw-adlaw nag-operation. Simana-simana may performance sila mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Roundtang report. Halin sa siyudad sang kabangkalan.
2: K5 News FM Live Report.
1: Arf, sino ngalan sa nadakpan?
3: Good morning ka K5 Eric. Good morning sa aton mga tagpalamatig. Nagpatigayon sa hapon na adlaw ka K5 Eric sa operasyon batok no sa sindikado maging silaga nga si Ronald Sangfarta.
1: Dali lang, Arf, dali lang ha. Arf, dali lang. Tolyog ko, anay bisang signal ni Arf do kahinay. Gidlapit-lapit medyo tayo kay 5 Arf ang imobaba sa microphone kay do kahinay. Go ahead.
3: Yes, that is Pat Eric.
1: That's good.
3: La ining biktima or nadakop na si Ronald Marcas at laon gal na pang idaron kag residente ini sa nga Puroka, San Jose, Barangay Salong sa diri sa siyudad sa Kabangkalan na ka kay 5 Eric. Na-arrest po si alias Abloy sa Purok Palangga, no, diri sa may barangay tabi na nabukid na area sa siyudad sa Kabangkalan na tanggapin, no? At po din eh, sa tininga bulan, kag natuha sa iya kag pag hinakop ang menos 3 kagramos sa ginasuspekta nga sabok. Kaya rasa nga bili nga 24 pesos kag may so nakita naman nga halos kada semana na no, nag-operate ning aton nga mga kapulisan na paupod no ang aton man nga mga kanod sa kabarangayan coordination sa aton nga mga kabarangayan agud matapnat ning mga nagalap no.
1: Arf ka lang kasi ang signal mo ga travel ka pundoan na bisilakyan 40 years old sa tapi na dakpan ng report ni K5 Arf Subong kag 24,000 worth of shabu ang nadakpan. So i-check tali what to signal ni Arf kay do gao tudutod siya kag lagan siguro sila kyan. Arf, back to you.
3: Yes, kay Pat Eric ari kit sa may police station no nag standby kita diri. Okay na mo kita diri.
1: Yes, you're coming in good. Very good. Go ahead.
3: Yes, kakita Derek, no? Siling na nato, na-aristo ini si alias Abloy sa barangay Yatsi, no? Diri sa siyudad sa Kabangkalan. Inabsorbed na 24 na truck price value no? Nga halin sa PDEA. No? Kag sa pagpangusisa nato sa suspetsado, nahibaluan nato, kakita Derek, na nagabaligya ini siya, nagaduso, nagaligal,
1: okay.
3: Rason nga pinastar ining bypass operation sa nga station drug park team sa Bacalan Component City Police Station sa pagpanguna ka Kevin Eric sa bago naton diri nga COP na si Police Lieutenant Colonel John Ganzon
1: ang bago
3: sa nakitan nga police station sa K5 Eric.
1: Very good.
3: Ang most suspektado ka Kevin Eric na hunong sa Osudial Facility sa police station na magkapakatubag sa paglapa sa R15 upon yung Comprehensive Dangerous Act of 2022 kasi pa si Eric do sa aton magkakipan Eric na istorya ang bagong police station na ganoon madamo pa siya sa plano kaya maisa pa siya kabulan dito sa sining istasyon apang amat-amat niya no, nga ginatap na ining mga illegal na droga nga naglapnag diri sa siyudad sa Kabangkalan. Salamat pa siya kay Kevin Eric ano nga ginaugyunan man siya no sa nga media kag komunidad para lamang may puturo ining mga pamatanon kay kalabanan nga mga nadakpan kay Kevin Eric mga pamatanon no diri sa siyudad sa Kabangkalan. Kag sa karon ara na no sa paghinakop sining police station ang dadakpan kay Kevin Eric nga biktima angot sa illegal nga droga. So amo ina nakuha naton kay Kevin Eric nga balita diri sa siyudad sang Kabangkalan.
1: Kay Kevin Arf, ari lang. Kaina sang gina-intro ko ini nga balita ang balko nga ginakomment ang pulis. So bago galing chief of police na, and we would like to welcome him, no. We are commending the police nga kada semana gid diyan very good na mian ko sang pulis tas kabangkalan. Kada semana may aragid. Now, pwede mo makuhaan buas report ang DILG sang kabangkalan and ask them what is the implication sang ilang naging pagwa to sing una blangan nagligad nga drug free. Because the police is doing their part and yet nagpagwa nga drug free nga dabo gyapon sang puser. So mayo lang kayong police task bakalan mapisan. Basi maswingan mo lang ang DILG and I will check on you tomorrow kung ano ang development sini nga dira nga Angol Arf.
3: Yes, Katipad Eric, no, aton inakatuan ang DILG diri sa City Hall sang siyudad sa Kamangkalan para may kasi malawit na Katipad Eric nga pagbato ini sang aton mga kapulisan.
1: Oh, kagka nami iya kay adlaw-adlaw. Makakadasimana may performance art mo kampyon na mian ko, you know, gagmay tuod nga mga balita, but you know the, you can see the movement of the police blang katahum, very good.
3: Kay suno man gani ka kitad Eric sa pagunaton nga helping nga si Sir Ganzon. Masugod git ginagmay antes makuha ining mga dalagko nato
1: nga
3: nagatulod kag naga gamit no sang illegal nga droga. So update naton buwas ina kakitad Eric ng DILG sang siyudad sang Kabangkalan. Report sa patrol ka upo si K5 Glenn Yanga ka K5 Ovi Suspenye ini si K5 Dinar Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita sa Ministro Publiko kag Galingawan sa Negros sa K5 News and Bell.
2: Foro de los Pueblos.
1: Salamat kid K5 Arf Tugalon. Mga K5, you know, ako ga critic ko yas Kabangkalan kung kilanglan. Pero inyong kita mo, dalayawo ng pulis. Maka sa ginagmay, iutitiran sa pulis mo. So that's a good job. Namigid, no? So K5 ARF, kung pwede mo lang makantuan ang DILG K5 ARF and check on them. And buwas i-discuss na naman ini because this is one good topic na pwede siguro makita man sa iban na itong kauturan sa iban nga mga lugar, mga K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Alang-alang, nagkikita sa oras subong, mga K5, in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, kag sa bilog na team sang K5 News FM Bacolod, K5 News FM Negros Island Region. Ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
2: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Panghunta sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Itibugit ka tama
2: Mighty C, mabasa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Oras sa alas 9:04 kag saliwat diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, no? Sa sining informasyon sa aton sa Ikaayong Lawas, no? Diri naton mapamabatian ang mga benefits sining aton mga DTX 500. Mga benefits sang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, ang benefits nga mahatag man sang D3 Bio kag Clinicas for Biotics. Of course, mga benefits man nga mahatag sa aton mga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee kag iban pa. So welcome kamo sa aton nga programa. Ako gali si Engineer Ronnie Albao, pud naton sa atong programa, Sir Boy Solweta. Now, mayong aga, Sir Boy?
2: Mayong aga, Engineer. Oh, one on one to subong, ha?
1: Okay, okay, wala problema.
2: Wala problema. Mayong aga man sa atong suki, may Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga, tanga Slow Rubs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, your cell protector. Kumbaga, kung mga bisyuhan ka palapulaw, initanan-tanan ga contribute sa ginatawag nga premature aging sang imo cellulite. Kung ang cellula mo tigulang, wala siya ka naka-recover, wala siya naka-replicate sang ilawas, umat-amat maniguba ang imo mga tawag nga internal organs. Remember, your organs are made up of cells, no? Kananlan, protektado na sa ginatawag nga oxidative stress. Kananlan, naka DTX 500, the ultimate cell protector. Protect your health from the basic foundation of your health, no? Which is your cells, by taking DTX 500. Ang paaman, kampiyon, Engineer, sa ginatawag nga blood sugar nga, kay may ampalaya extract nga panubo sa ginatawag nga blood sugar mo naturally, no? Do insulin ng gwa sing ginatawag nga ampalaya extract, no?
1: So and, malayo ka sa diabetes.
2: So layo ka sa diabetes, layo ka pagid sa mga partner, sa mga barkada ni hype ni diabetes, mga hypertension,
1: okay,
2: kag mga ano pa da mga metabolic disorder. Kung ikaw naka DTX 500 every day, kung gusto mo i-boost ang imo immune system para makabato sa ginatawag ng mga invaders, mga harmful microorganisms, mga viruses, bacteria, and fungi, and even ginatawag natin sa mga lugay, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imulawas, no? Para makabato man, para kondisyon ini nga makaprotekta sa imulawas sa ginatawag ng infeksyon, mapaalin man sa ginatawag nga mga viruses at bacteria or mga infection caused sa sulod sa lawas mo, mga ginatawag ng mga anomalies, mga abnormal growth, mga cancer growth. Ma-check na dayon sa imo immune system kung bastante ini sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, kampiyon ng skin. Gamat-amat ka puti, kikitaas ang glutathione level mo, layo ka sa wrinkles, kinami ang production sa collagen kung bastante sa vitamin C ang lawas. And of course, when it comes to your eyes, why na iban kundi mag-eye care gold? Tandaan, ha? Kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision or hindi na magsaka ang grado sa imo mata caused by oxidative stress, caused by lack of vitamins, mag-eye care gold ka, rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extracts that does not only protect your eyes but nourish your eyes to give it optimum health para kondisyon permi mata, lalo na sa mga gababad permi sa cellphone, gapulaw permi at computer, tablet ang kabuhi, ha, protektahin niyo ang mata niyo, mag-eye care gold. And of course, to give your eyes the relaxation that it deserves, mag-eye care drops. Ang eye care drops, no, patuluan mo lang sa mata mo, ga-relaxin dahil ang mata mo, kay rich in hyaluronic acid that basically cleanses and relaxes your eyes after a tiring day. Mag-eye care gold and eye care eye drops. And of course, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, Ha, may problema ka bala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, no, kanami. Sang introduction pa lang, ulam na. Ha, medyo equipped na kita sa mga informasyon nga makadulot sa ato na maging healthy. Ha, so amo niyang pinaka-importante. Ha, pero dapat Sir Boy, kinanglan ta positive man ang outlook ta sa kabuhi, hindi lang basta-basta nga puro lang suplemento or puro lang kung ano-anong mga bulong halin sa butika, Sir Boy. Dapat positive man, emotionally equipped ka man, Sir Boy. Spiritually kapagid, medyo inclined ka sa mga good things bala sa kabuhi, Sir Boy. Mm-hmm. Ha? So, muna na, hindi na kita magpadugay-dugay pa. Sir Boy, abi ikaw lang anay, kwan, galing Sir Boy, sining aton mga benefits nga mahatag sang DTX 500. Kay dugay-dugay, ikaw manggiapon sa D3 Bio. Sir Boy, DTX 500 nga ang himuon nila adlaw-adlaw, itigid, baluno nila. Nga Sir Boy, anong mga benefits nga matagid siya niya?
2: Eh, karuhon tanay, no? Dito sa DTX 500, so ihanda subong kung ano bala ang diferensya sang bulong.
1: Aha, sa kag mga tawag sa pharmacy.
2: Kag sang ginatawag nga food supplement.
1: Okay.
2: Ang bulong niya, coming from ginatawag mga pharma companies, they are basically made and created through research and science, of course, no? And multiple studies para to cure. To, kumbaga, to check kung ano magid yung abnormalities nga ara, na na si alawas mo.
1: Uh-huh.
2: Ha? Kumbaga, para hindi na maglala ang sitwasyon, no? Might it be a heart problem, might it be a cancerous growth, might it be ginatawag yung infection.
1: Uh-huh.
2: Nga kung diin ba nang inaalin, no? Ang food supplement niya, coming from the word, from the exact word, food supplement, it supplements what
1: halin sa pagkaon,
2: what you get from your food.
1: Okay.
2: Ha? So ano ba lang how important is your food? Your food basically is the source of your vitamins, no? Hindi tanan nga vitamins may mo sang lawas mo. You need vitamins from the outside sources. Ang bibo sang lawas mo B vitamins, amo na nga vitamin B.
1: Isa pa gid Sir Boy, ang tao nga kasakit man kung kulang sa mga minerals kag vitamina, Sir Boy.
2: Exactly. Tumpak kada engineer, no? Amo pa nang ano, vitamins and minerals are essential and they come from your food.
1: Correct, because, correct.
2: So it's very very important nga piliun mo ang ginakaon mo kay hindi lang napagkaon basi bulong pa na sa imo lawas, no? Pero may isa ka pinaka-importante nga din sa pagkaon ta, and that is antioxidant. No, da gasulod ang DTX 500. Ang antioxidant, a little review again, comes from your fruits and your vegetables. Mayroon man dito tayong antioxidant sa mga meat, no? Mayroon man, no? Pero predominantly, ha, mas madamo ka antioxidant ang makuha sa prutas kag sa ginatawag naton nga mga vegetables. Ti, nga din gabala gasulod ang DTX 500. Ang DTX 500 gasulod kung kulang ka sa ginatawag nga prutas kag vegetables. Meaning to say, damo ta son, hindi ka kauyon utan. Ah, hindi ka kauyon prutas. Pero you need antioxidant to prevent ginatawag naton nga premature aging. So mag DTX 500 ka or kauyon ka man utan, kauyon ka man prutas, pero hindi ka kasarang magbakal everyday kay kamahal na gid mag-DTX 500. Kung gusto mo lang yung magkakaon ka man utan, gakaon ka man prutas, pag gusto mo i-optimize ang antioxidant capacity mo, meaning to say, ang kadamuon sa antioxidant sa lawas mo, mag-DTX 500. This basically is really important sa mga tao nga mo liwat-liwat ko ni nga kailan langgid antioxidant. Sino ba lang kailan langgid antioxidant? Of course, everybody needs antioxidant. Pero sinuogid bala ang kailan lang sang antioxidant because of their lifestyle. Number one is mga bisyuhan. So kung ikaw bisyuhan, ha, ikaw pala pula o ka damo ka bisyo, kapanigililyo ka, stress ka permi sa work, ha, mili ka mag-party-party, the more you need antioxidant.
1: Kaya kung bisyuhan ka, Sir Boy, tiyara na, nga hindi ka katulog, damo kasing kung ano nga mga extracurricular nga nagapalain sa imong nga lawas, sir boy.
2: Those two are really crucial, no? Kung ikaw bisyuhan, wala ka patulog, meaning to say, bisyuhan ka, damo ka na basura sang or oxidative stress sa lawas mo, wala ka patulog. Ha? Mm-hmm. Wala mo ginggaan tsansa ang lawas mo to repair itself, tinano na lang na. Amo na na ang pag-degrade, pagnubo sang kalidad sang imo health, sang imo lawas. That's why kailan mo mag DTX 500. So, di mo makita, supplementation is really important, lalo na in the real world engineer. Uh-huh. Kung magbasa kaya sa mga libro, magbasa kaya sa mga magazine ng mga ideal lifestyle, well, that is good. But hindi tanan-tanan nga tao may ideal lifestyle. Hindi tanan-tanan nga tao ga-exercise. Mm-hmm. Hindi tanan-tanan nga tao ga-kaon healthy.
1: Correct.
2: Hindi tanan-tanan nga tao has an ideal healthy lifestyle. Kumbaga.
1: So dapat suplemento. I-add mo gina sa imo nga lifestyle.
2: Dapat suplementuhan mo ang imo mayo nga para magmayo ang imo health. Para mayo ang imo ikaayong lawas. Dapat uh-huh. magsuplemento ka. So, anong role ni DTX 500? DTX 500 will give you optimum antioxidant protection. Optimum nga, isa ini sa pinakataas nga, yatawag nga, may pinakataas nga antioxidant value. Tungod sa OLAC scale, ang score sini, 1.3 million. Imagine that.
1: Mm-hmm.
2: 1.3 million, that is very powerful in counteracting oxidative stress. Remember, kung nubo ang oxidative stress mo, meaning to say na check ang pagdamo sa free radicals mo, your cells live longer. If your cells live longer, malabot nila ang ginagatawag nila nga prescribed age, you will look younger. Honestly, no? Da mo makita nga na-check, kung na-check ang gapatigulang si imo, na panubo ini, siyempre, mahubin ka talawon sa edad mo.
1: Uh-huh.
2: Ha? Kalaw, ay man ang 60 ka pa lang, looking 80 ka na. Ha? Kay tungod, ha, waay muna pagwa ang basura sang imo lawas. Da gasulod ang ginatawag nga detox. Internal detox, at why DTX 500 na internal detox nga ginahatag sang DTX 500. So, ha, ang prinsipyo da, take your medicines ang gina-prescribe sang doktor mo. Take it cause your doctor knows best.
1: Correct.
2: But if you want to also improve the health of your body through food supplementation, ay, mag-supplement. And number one sa antioxidant is DTX 500. Hubin ang sila, hubin ang tsura. Mag-DTX 500.
1: Okay, so ang munang pinaka-sekreto or pinaka-dapat nga i-enhance natin adlaw-adlaw, mag-DTX 500 lang gid, kag of Danta Mighty C. No? So, muning permi, gina-advise ni Sir Boy nga dapat natin i-take it seriously. Kaya okay, ang health natin, nag-adlaw-adlaw, Sir Boy, nagatigulang ta mo. Kung nagatigulang ka, oo, kaga kung gatigulang ka, ang imo mga selula, nag-aluya man, Sir Boy.
2: Hindi mo mapunggan ang imo edad, kag ang edad sa imo lawas. Hmm. But, pwede mo ni mapahinay-hinay ang tawag nga aging process kung ikaw naka DTX 500. Ang buwan na importante, that's the reason why people sa iban-iban nga pungso, Japan, Italy, din patungin ang bali lang ang mga gabi, mga edad. It's because they have long life because damo factors ang gin-follow nila nami ila diet.
1: Mm-hmm.
2: And

0: Amo na ko na yaya okay. Principle.
1: Pero dapat optimistic gid.
0: Optimistic gid nga mas urban gapon, no? Ang meaning to say your what you call this your mental health when you order your brain daw na nga to repair your body to ano ginahimo iko na sa brain, but that will be a topic for another day, no? Okay, interesting man sina, no? How powerful is your brain in maintaining your health, no? How powerful is your brain in repairing your body? That will be an interesting topic next week in Janelle, no? Or this coming Friday. This thing ganta na, no?
1: Okay, okay. Sige. Na, proceed ta. Hindi ta ka papawayan ni Sir Boy. Proceed naman kita. Sining aton mga benefits ng matag sang D3 Bio. Actually, kung may ara ka D3 Bio, Sir Boy, sining nila, daw may pharmacy ka na, Sir Boy. Ah, may gina kuno arabi sa bulsa mo, tatlo kabilog o dua kabilog nga D3 Bio, may pharmacy ka na, Sir Boy. Correct. Malikaw ka na sa mga trangkaso, sipon, kag kung ano pa nga sakit sang ulo, no? So, ano pa gid mga benefits, Sir Boy, sang D3 Bio para nga at least kumbo na gid niya. May Detex 500 na ta, may Mighty C, kag D3 Bio, Sir Boy, na maging suplemento nila, adlaw-adlaw, Sir Boy.
0: Okay, subong adlaw, let's talk about one of the most important organ in our body, no? The liver. Ang imo atay. Oo, correct na. Kung wala ka atay, patay ka. So, di sa talk ni Doc Stoyanta, kung paano bala magprotekta ang D3 Bio, when it comes to your liver health, ano ba lang mabulig ni D3 Bio sa imo atay? Ha? Ano ba lang atay mo? Your liver, ang imo atay is very hardworking. It basically has more than 500 functions. And it could do 250 functions at the same time. Meaning to say, sobra pa ni sa octopus nga. Nga walo ang kamot. Ha? Pwede siya kaubra, 250 functions at the same time, no? But ang total ng obra ni is 500 function. That's how your liver works very hard to maintain your life or to maintain the health of your body. Ano ba lang ginobra sa imo atay? Number one, may ginatawag nga metabolic processing or fuel regulation. Di mo nga makita nga ang liver, ha? Gastor man is ginatawag nga excess glucose as glycogen para gaan ka energy if you need it. Kung medyo gutom ka na, way kapakaon, ha? Gina-convert niya ni sa ginatawag nga glucose liwat. And also converts amino acids and fats into ketones para another source of energy. So, ha? Di mo makita nga ang liver mo is an energy factory or an energy storage, no? So ano pagid? It of course amo kini premiado gidya. It detoxifies your body. Amo ni ang main detoxification and filtration and filtration part of your body. It filters all the toxins ngalin sa imo pagkaon, ha? Padala na lang imo food supplement, dala na da ang bulong mong ininom mo para sa imo maintenance, dala na da ang gininom mo nga whiskey, ang gininom mo nga beer, ang atay mo tanan, ang gahi mo sina para hindi maging harmful sa lawas mo. So, kung pigaw ng atay mo, amo na nga gahigko na ang lawas mo, no? That's why importante gid nga protektahan tang atay ta. Ah, no kay sagi inom diretso ah. Ha? Iban ga inom nga bal mga 2 bats na ta. 2 bats a day.
1: Hmm? Ang lain da
0: ano ba lang nami kuno bal nila? 2 bats a day or 10 bottles sa Sabado. We're not promoting drinking here. Kung pwede hindi ka inom, mas mayo. Pero according to research and science, mas delikado ang 2 bats a day. Nga ah. Kung gato bats a day ka, biskan jutay lang gininom mo nga beer o ano man ang ginainom mo, ha? Meaning to say, adlaw-adlaw may boxing match ang imo liver.
1: Ang atay mo
0: adlaw-adlaw,
1: ha? Ga-sacrifice,
0: ha? Wala siya time mag-recover kay adlaw-adlaw mo siya ginagaan sang ginatawag yang hilo para sa iya, which is alcohol, no? Pero kung once a week ka lang kuno or once every 2 weeks lang biskan nag binge drinking ka pa, at least naka-recover jutay ang imo atay. But ang nami gidya hindi na mag-inom, but you know, reality states lalo

0: ng mga Pilipino, kung may mga celebration niya, may ari giniya.
1: Oh, oh,
0: may pagpagana, ginang jutay.
1: Sila pampatulog lang kung sir boy, mga 2 bats, 3 bats.
0: Ha?
1: Pampatulog lang para tuyhon bla.
0: Tapos 3 bats, 4 guts na, no? 4 guts. Ngayon na, way kong abalo, no?
1: Pero kung kaysa, sir boy, amuning rason kung kaysa, inang hindi bala anad sa inom, pati lula nila gina...
0: Ang pag-inom dapat isulod sa tiyan, hindi pag-isulod sa ulo, no? Because of course, you need to be careful about drinking, no? Because if you're not used to drinking, it might be harmful not only to you but to other people, no? Ikaw, going back to the liver, no? Ano pag ang ginaubra niya, no? Ang ginaubra niya, it produces bile, no? Ano ni bile? Ang bile, amunin yung essential niya in breaking down fats and absorbing fat soluble minerals and vitamins like vitamin A, D, and K. And because D3 bio is also a fat soluble, what they call, and a fat soluble vitamin enhancer, mas kampiyon ang function sang liver mo kag ang pag-produce, ang pag-usa sa mga fat soluble vitamins kung ikaw naka D3 bio, no? So kung mas condition ang imo liver. And ang pinakanami man, ang liver mo, amo man ni ang importante sa ginatawag nga protein synthesis and blood clotting. So, kung medyo dali ka na magtawag sinigani, dali ka na sa ginatawag nga gablid ka perme, ha? Gusto mo lang ka vitamin K, ha? There's something wrong with your liver also, no? So, ang D3 bio also helps in the absorption of vitamin K. Because again, vitamin K is a fat-soluble vitamin. So, di mo makita nga ang D3 bio is basically a liver protector. Pero ang pinakanami gid, D3 bio because of its medium chain fatty acids and its monoglyceride derivatives like monolaurine and monocaprolline are essential in protecting the liver naturally from ginatawag naton nga mga viruses and bacteria. Remember, your liver, prone siya. Lalo na sa mga ginatawag ng mga, lalo na kung if you're not healthy, no? Sa ginatawag ng mga infeksyon. So, ano ba lang mga internal defense ang liver mo? Ang liver mo may ginatawag nga Kupffer cells, no? Ang ining Kupffer cells nini, doon mga macrophages ini, no? Amuni ang amo ni siyang ginatawag ng mga in-house ng macrophages ang imo liver. Specialized macrophages ng mga Kupffer cells that basically protects your liver. By taking D3 bio, D3 bio will not only assist those these Kupffer cells or these macrophages in your liver, but also help protects it from ginatawag naton ng mga harmful microorganisms, viruses, and bacteria. So, di mo makita, no? Nga ang liver is really important and very gatawag nato ni natok sinigani ni na batinggilan, ha? If mega masakit ang liver mo, kwaon na bisan doktor around 70% to 75%,
1: okay pa
0: pwede siya gapon, hindi lang okay pa, pwede pa siya ka regenerate,
1: pwede na magbalik sa normal nga size,
0: pwede siya ka regenerate and go back to its original size. Pero tanan-tanan may hangganan.
1: Okay.
0: Hindi mo tanan, hindi mo ay apusuran ko ng atay ko kay makarecover man lang nisa. Hindi man tanan-tanan kay obi way kay kwarta. Way ka pang check sa doktor, way ka pang check sa operasyon. Iti delikado ka. That's why putik tahan tang atay ta. Ang pinakanami gidya, nga kanan ng atay ta protektado, kanan naka D3 bio ka every day. And of course, D3 bio because it of its ferulic acid, not only its medium chain fatty acids, its ferulic acid, its gallic acids are basically powerful antioxidants that protects the liver, during oxidative stress. It basically elevates the glutathione level of your liver because may kaupod na siya nga antioxidant in fighting oxidative stress in the liver because the liver is a very hardworking organ, meaning to say it needs a lot of energy in order to do its responsibility on iaubra pa sa lawas. And because it needs a lot of energy, it will consume a lot of glucose and oxygen, meaning to say damo man sigapon lata kada, that's why maginimuan gidya sang aton lawas nga sang stasyon sang glutathione to. Ha, may ara gito ya glutathione production maker para po i-counteract na ina. So da mo lang makita nga ang liver ta needs antioxidant, and what's the better way to have antioxidant with an antimicrobial properties? Di magdito'y bio ka. Ferolic acid and gallic acids plus medium chain fatty acids, and ginatawag natin monolaurin, which basically very good when it comes in maintaining your liver health. So kung gusto mo kampiyon ang imo atay,
1: mm-hmm,
0: ha, layo ka sa ginatawag nga nga muna, ha, mag D3 bio, protektado ka na sa trangkaso, ubusip on kagilanat, also help maintains your liver health. Mag D3 bio.
1: Areo, may isa pagika trivia kita. Ang pinakadako lang external organ ining aton nga skin, sir boy. Tini aton nga skin may 3 layers ini sa ang outside layer sini prone ini siya sa mga bakterya nga ara sa aton palibot. Kinang lang taman, sir boy, nga maging healthy man ang aton nga skin. Dapat maligo kita adlaw-adlaw.
0: Mm.
1: Sir boy, ang unang pinaka-importante, ligo kita adlaw-adlaw. Kag gamiton ta ang pinakanami ngabon nga beauty, makahatag beauty sa aton nga skin, kag makapatay man sa mga bakterya nga ara sa aton skin, sir boy. So kinanglan ta ang Detox Beauty Soap, sir boy.
0: Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial properties nga kaya patyon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases. Might it be caused by viruses, bacteria, and fungi kakasatanan sa ginatawag ng medium chain fatty acids nga resining abon. Ang DTX Beauty Soap, ha, tungod sini may properties ini kaya yaman kakason ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo body odor. So kakas ng imo pong good and anbon. Ihamot ka pa kung naka DTX Beauty Soap. Ang beauty properties hindi matawaran kay may pain nga naturally whitens your skin, and this whitener is amplified by vitamin C coming from guava extract that basically whitens your skin from your skin from the within. Kigina increase ni ang glutathione level and collagen production sang ginatawag nga lawas mo kang habon mo, DTX Beauty Soap. So kung gusto mo hamis ka na, bumot ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: So ang aton bla ilok, sir boy, isa man ni sa ginaistaran gid sa mga bakterya, labi na gid kong medyo mabasa-basa sa perme.
0: Uy, ano na?
1: Tiyang lain daya, ga-emit sang lain nga baho, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang tupad mo to, disgrasya gid, hindi na magtupad siya mo, pati misis mo, nga pwede ligo ka nay. So muna pinaka-importante, maligo ka kag maghabon ka sang DTX Beauty Soap kag banyusan mo, sir boy. Medyo ining aton nga Clinica Diofresh, 48 hours na protected of freshness.
0: Gusto mo combo, no? Amo nang sakto nga combo ni Engineer. If you want to be fresh all day, mag DTX Beauty Soap. Palisan sang Clinica Diofresh deodorant ini, ang nga deodorant kay ni natural kag epektibo kay may VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor, no? So mismo ang source sang pagbaho sang ilok mo ginatap na, ha, layo agin sa ginatawag nga pagbaho sang imo ilok, no? Kasi ang VCO ngini may antimicrobial properties that kills those bacteria, ha, causing your underarm body odor. So miskan magbalhas ka pa da, hindi magbaho ang imo ilok kung ikaw naka Clinica Diofresh. Maamat-amat pa sa ining nami ang texture kag ang color sang panit sang imo ilok kay may vitamin E ang ginatawag nga Clinica Diofresh. That's why it whitens your underarm. Kung gusto mo ya aga pa, naka-detox ka na, double detox, kung, ha, if I may say so, ha, ha, kung sa aga, coming, bago ka lang bugtaw, during tulog ka, mutong ga-repair ang lawas mo sang ginatawag nga dapat repairon. So, pelti ang ginatawag nga latak sa tungod sa pag-repair sang imulawas, no? So, that causes oxidative stress. That's why it's really important to take your antioxidant in the morning.
1: Aga mo nisa.
0: What is the best way to take your antioxidant? Kung antioxidant mo, gin-combo na sa imo kape, no? Naka DTX coffee mix ka, no? Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE that detoxifies your body in a cellular level and also contains chia seeds. Ang chia seeds nga ini is rich in, it's basically good fiber, no? That basically cleans your colon para layo kasi tawag nga colorectal cancer. So pagkatapos mo ni DTX Coffee Mix, dumadiretso ka na dayon sa banyo, no? Para mapagwa man to ang tawag nga basura sang imo lawas, no? So aga pa, magkape ka na agad, detox ka pa kung ikaw naka DTX Coffee Mix.
1: Pero kung bisyuhan ka, Sir Boy, like for example, ga panigarilyo ka bala, aga pa ara ka sa kapihan, nami di, Sir Boy, ma-neutralize mo kung nagapangapi ka sang DTX Premium Coffee. Buti nga nun, okay-okay lang, pero hindi man natong gina-encourage dala nga medyo magbisyo ka permi. Ining pulao bla, Sir Boy, kung kaisa ining paggamit sang cellphone, naka-deteriorate mo niya aton mga selula, ang function bla sa aton mga selula. Kilang lang ta, nagakapi ka, naga-enjoy ka pa, Sir Boy, upod sa imo barkada. Ginatinloan mo pa ang latak sang imo nga bisyo, Sir Boy. But nga nun, DTX Premium Coffee, manami gid kay ang iyang sweetener sini, stevia, nga hindi makapataas ang imo nga blood sugar, Sir Boy.
0: Kung gusto mo double detox sa imo kape, kay ikaw ya bisyuhan. Kung gusto mo ya double detox ang imo kape, kay gusto mo dali ka mahubin, kay gusto mo layo ka sa diabetes, I think amo na sakto ang balin Janelle mag DTX Premium Coffee. May ginatawag nga ergotinine nga nin sa gano mushroom, no? Amo ni pinaka popular nga mushroom sa Japan, cause basically it promotes long life, kay amuning antioxidant nga pinakadugay magtinay sa lawas mo, makita mo ni sa DTX Premium Coffee. Ginduangan pag ni Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga makita mo sa DTX 500, giging combo sa ergotionine to give you that optimum antioxidant protection in a cup of coffee. And di kami mag-worry ya sa iyan na yung tagawag nga sweetener kay stevia, no? So hindi magtaas ang imong tawag nga blood sugar. So kung gusto mo lang kontrahon ang imong epekto sa imong bisyo, ha, pero hindi mo muntat ang imong bisyo, ha, kay nami gid man ni grillyo kung kape, ay tiisli ang kape mo, mag DTX Premium Coffee ka. And if you want to simply look young by taking a cup of coffee every day, mag DTX Premium Coffee ka na.
1: May kape man ta, Sir Boy, na nag-atake giniya sa aton nga gut, Sir Boy. But sing anon buong pwersa niya bisan na grabing aksidos ang imong atyandra, iniyaya mabuhi siya
0: ang probiotics.
1: Ang probiotics, ining pre-bio coffee, Sir Boy.
0: Ano pag
1: manami niya, kaya nga, ang tanan nga pwersa niya sa gihapon mahatag niya nga madula dito ang mga bad bacteria. Of course, ipaadamuon niya ang mga good bacteria, Sir Boy. The moment ka magdamo ang pro or ang mga good bacteria sa imong atyan, tiara da makita mo nga healthy ka, kay equipped ka sa mga good nga bacteria sa imong sulok-sulok, Sir Boy. So kinanglan ta mag pre-bio coffee, kay wala ni siya kapatay bisan sa init sang tubig, Sir Boy.
0: Let's talk about the importance of probiotics. That's why pre-bio coffee ka. Your probiotics is really important. It helps in your digestion, your metabolism, the usage of your vitamins and minerals, no? So kung gusto mo ya, you get it through drinking coffee, mag pre-bio coffee ka, lalo na sa mga moody, kung morning, hindi mga morning person. Dapat ang kape nyo pre-bio coffee, no? Kaya again, it's pore forming, huwag ka patay sa init sang tubig sang imo kape or sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics early in the morning kung naka pre-bio coffee ka na. Pero kung gusto mo niya padamuon gid, kung gusto mo niya i-repopulate gid ang good bacteria sa imo tiyan, kipamatsagan mo jutay na gid yan probiotics sa imo tiyan, ha? Mag-Clinicas Probiotics. 80 billion colony-forming units of different strains of spore-forming probiotics that basically increases your population of good bacteria sa imo tiyan. So, anong meaning sininami ang pag-produce ang ginatawag nga gut-derived B vitamins, nami ang pag-usa sa mga vitamins and minerals sa imo lawas, nami ang imo brain health because ang imo brain gakwa sa imo gut sang ginatawag nga mga happy hormones like serotonin and oxytocin, no? And remember, your probiotics are very is the main reason nga may serotonin ka, no? Kanin serotonin nga happy hormone gini, it converts tryptophan, a free protein, into serotonin, and serotonin will travel to your brain. Makadto na to sa pineal gland mo to be made as melatonin, no? A morning sleeping hormone and also a very powerful antioxidant. That's why hindi matawaran ang ginatawag na importance sang clinicas for biotics.
1: Okay, sa mga mag-asawa naman, Sir Boy, kada hindi na bala nami ang labing-labing, Sir Boy, kay tungod si Manoy ni Mister, daw wala na masyado ga-function. May nagutik, ginasakaw niya, engineer, inang ginambal mo pa sa radyo, pabakla man ko, bising ko, sige ah. Na preparasyonan ta ka sining aton extend food supplement for men. Nami gid Sir Boy, but sing anon ang stamina sang lalaki ga baskog, Sir Boy, na ang energy niya ga baskog man kay kagnami sang blood flow, Sir Boy, sirkulasyon nga pamaagi nagapromote sang supporting blood flow, although human evidence is limited. May mga kung kaisa, may mga limitation man, pero the moment mag-take ka sining aton extend food supplement for men, nami sang blood flow. Kag sa blood flow nga manami, ang tanan nga mga minerals kag vitamina, halin sa imo pagkaon, ma-distribute man sa tanan nga mga cellula, Sir Boy. But sing anon, happy-happy yung mga cellula, happy-happy ka man, happy-happy man si Mrs., ano pang ginapangita nyo? No? Mag-extend food supplement for men para ang tanang nga mga Mr. and Mrs. maging happy kag healthy, Sir Boy.
0: Nando, so mag-extend food supplement para happy si Mrs. ha, kag kondisyon si Mr. Pero kung gusto mo kampiyon ang imo blood flow man, pwede ka man ka pamasahe. Once or twice a week, no? Magpamasahe para nami ang blood flow. Remember, ginamassage ka da. Abang gina-need ka da or gina-push da mga tired muscles mo, ga-circulate man yung mo blood. Ang mas nami da, habang ginamasahe ka, ginabanyosan ka asang DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampiyon ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo. Sa mga amat-amat na kwa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo habang ginamasahe ka, ha? Habang ginabanyos ni si imo ang DTX liniment oil, and may paaman ini, no, may tawag ini nga aromatherapy nga habang ginamasahi ka, masimutan mo ni ga-relax ang imo brain, ga-relax ang imo muscle, lalo na kung may biyahe hilo ka, ha, simut-simutan mo lang ng DTX liniment oil, amat-amat na kwa ang ginatawag nga paglingin sang ulo mo abang gabiyahe ka. So mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Wala na kita tiyempo, Sir Boy. Abi mo mga parting words ano eh?
0: I just wanna greet my late father, no, Dr. Rahel Josolweta. Happy birthday, Daddy, no? September 16, no? So kung buhi sa subong, plan na siya. 103 na si Daddy. Happy birthday, Daddy. And of course, I just want to say good morning man sa aton na mga suki nga kapalamati sa Kabangkalan, sa Ilog, sa Dangkalan, lalo na sa pamilya ko da, no, kada sa Kalubang, kay Auntie Judith Solweta, kay Cousin Junjun Solweta. And of course, just want to greet my mother-in-law, Leonila Bandola. And of course, akong brother-in-law si Brad Bandola sa Santorini, Erreco. Hindi gan maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold and Eye Care Drops. And of course, kung tatangkaso o busip-on kagilanat, mag-D3 Bio. Tanan-tanan ay available sa amon online shop sa Lazada, kag sa TikTok, and of course, sa amon mga clinics. Ako si Boy Solweta, Gambal, good morning. Morning. God bless and stay healthy.
1: Greetings manda, no, sa Barangay 36 sa kay Kapitan Biasca, subong nagapangapi-kapi upod sa mga barkada dira. Mayong aga sa inyo. sa inyo, no? Saluwat in behalf ni Dr. Ramil Oy, ako si Engineer Rooney Albao, nagapasalamat gid sa inyo pag-upod sa sininga programa. Padayon kami sa paghatag sa mga informasyon sa ikaayong lawas. So tutok lang adlaw-adlaw. Saluwat Engineer Ronnie Albao, i-albao mo mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay sa

0: kagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Inti type ka pala ni Eljan Laba-Laba, haw?
2: Ano nga, crushman? Naton niya, ginaplano naman sila nga malayan sa aton.
1: Managani, panilagan talang sila. Oh? Para nga mabisto ta dayon ng ila plano. Sila ang planuhan ta. Paano ta makapuntos sa ila?
2: Sige, totoo na ko, ha? Ako daan. Dugay naman nga daan nga. Suya ko sila.
1: May oras kina sila sa ato niya.
2: Ila pa ni Subong.
1: Kag-ila man tiapon, boss. Kagasta sa palaboton.
2: Sadya-sadya eh, no?

0: Boss.
1: Hmm?
0: Bad trip din ko ya.
1: Kaya naman bad trip ka, Boy Rocket. Sino ang rason sa iyo pagka bad trip?
0: Mga congressman.
1: Mama. Ano?
0: Bad trip ko ya, boss. Labi na kasi isa na congressman nga bawi-bawi, blaw.
1: Anay ka. Sa din ka magalinaw? Sa kongreso ka magalin?
0: Hindi man ah.
1: Hindi man gali. Di anong rason nga na bad trip ka?
0: Kay duso butong sila kung bala, madayon gid ang barangay kag iski eleksyon.
1: Amo na gali ang rason.
0: O boss, doon ka talaka, bala mamati sila. Ilabi na gid sa congressman nga bawi-bawi sang iyang tinaga parte sa eleksyon. May madayon. Kaya naman hindi.
1: At iba siga duso butong man sa sang iya ginambal eh.
0: O bala boss, patalaka blaw. Kung kaysa mambal siya nga, madayon gid ang eleksyon. At kung kaysa naman, hindi naman kuno madayon.
1: Pero kabalo-kabala sang piyo-piyo gid nga sinyales kung bala hindi madayon ang eleksyon.
0: Ha?
1: Oh.
0: Ay, paano boss?
1: Kung mag-text ng mga bangko sa mga incumbent barangay official nga pwede na karinyo sa ilang loan, araya sigurado hindi ginamadayon ang eleksyon.
0: Ara to, ya, boss. Piho-piho ginaya, boss.
1: Oo, oh, magamuna ya, wala ginaya, palso.
0: Pero tani bala, boss, piho naman ni laliwat kung madayon gid-ukon hindi ang eleksyon.
1: Kaya nga naman, liwataw.
0: Kaya damo man gaulat nga madalagan. Kag siyempre, nakagasto naman.
1: Ang mga nagagasto, sala na yan nila.
0: Ha? Nga aman, boss?
1: Eh, wala pa gani kasiguruhan ang eleksyon dahil nila palak-palak pa kampanya. Wala gani kagiyo mga incumbent officials da, pawala lang gani.
0: Ay, tuod, boss, no?
1: Man, hindi ang eleksyon ang ginahulat sa mga incumbent officials. Kundi kung saan o sila yung makarinyo sang loan nila sa bangko.
0: Ha? Ala, sadya-sadyahin, no?

0: Grabe yung mga reklamo nga sa mga tao, Bido, sa barangay, do.
1: Kani man dito panday. Do malupok. Ganang nila mga butsi. Parte sa BBM scholarship.
0: Basi gitukog naman sa mga bakunawa. Kaya gawin lagi magkapabalo sa pabuluyo. May aras sila sa mga abusina ng mga programa.
1: Ipabalo pa nila kung pwede man lang isikreto.
0: Sa bagay, no?
1: Dapat maanad na kita si Naya. Kaya mo na perming kakatabo dili sa barangita.
0: Pero, nawig niya po ng pungko ni Kapitan Hukakob, no? Siya pa rin ang kapitan dili sa atin.
1: Kaya man, ginaboto man sa Japon sa tao mong.
0: Kaya mo nagsala. Kaya kabalo naging sila kakurap. Ginapanawag ba ni Japon nila?
1: Kaya kada election ka pang hatag kwarta nga bag-o, tapos may paaman pa bala nga stapler.
0: Adibal, ikaw ya, kaya kabalo ko, waste booter ka. Una mo ginboto si Kapitan ay.
1: Kinaboto Kaya tinakabaton man ako sa iyagin pang hatag kada election. Angga kontra sa iya, bi, wala mangga panghatag. Di, si Kapitan na lang angga panghatag. Di, kundi damo gyapon boto siya. Kag isa pa, ginahimo ada ang leader ni Kapitan Hugakom si Mami Kayot. Ano pa, bisan anong ginahimo ta, maboto kita gyapon sa iya. Ki, may kwarta.
0: Ate, sinasadya ino.

0: Migo ko na toy.
1: Ano man, Migo Bongkoy?
0: Ah, narito ng mga classmates sa sarod sa classroom, pero pamatiyagan ko doon dito sa simbahan.
1: Kani man, Meg. Da, wala kita. Wala kita may gagahod, no?
0: Bisan pagtika, bisan ilababa, wala kita. Nagatulok lang sila sa aton nga nagahuloy butlog ang ilang mga kilimutaw. Ano yan ang reso nila, Migo man?
1: Ano pa, be? Kundi nag-down sila sa aton, eh. Sige, anong magkulaula sila? Tanawa ba lang tatlong itlog, oh?
0: Toon, no?
1: Nang tawa?
0: Si Tantan, ho, ang mudo lang matay, ho? Tapos si Totod ako, gagawa ang yadila. Kag-sir dyan, laba, ginakuot yung yailong, tapos ginapabilog-bilog yung kinuot niya siya, Tudlo.
1: Animal, grabe yung tripping, no?
0: Di, anong plano mo, Meg?
1: Mabawi lang tayo sa activity, Meg, ha? Kasi sila naman nakaroon ang mapapaulala, mapaulala sa giling-giling ta.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: 3, Bio. Yali ka ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
10: Sporebiotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporebiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
20: Charmy!
7: Charmy, let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Tabagaw.
1: Ang budat?
0: Damano, nagid ko nga kabalik sa Kalye 5 ang...
1: Abi ko gani ya sa magsingoy. Hindi gani sa Sabukaw ka mabalik.
0: Hindi lang ta to magbalik ko. Kakapoy to runner.
1: Aya! Kapoy gidi. Ilabi na gidyang hindi tayo maayo ha, dalagan.
0: Gani, hindi ta kadalagan maayo kay... Buktot tamong. Magdali na lang ta sa ginam, tangan ta subong. Do hindi man ta di mag-asinso. Wala man ta di ubraon.
1: Amo ginang hindi ta di mag-asinso. Kay daw malatnan patadisang kalain sa ulo ni Nuli.
0: Amo gani, kaya to naman siya gani o. Oh. Kada puno sang ruma, ginakuhaan niya to no. Tapos no plano ya pa nga ang mga tunok sang Roma isaylo ya sa mangrove.
1: Ay, ay abaw palingin gini ang lakad ni Nuli no.
0: Sige lang ah. Siya manadaso ng palinginon ta ah.
1: Ay wala na ginaguro ya chansa. Basi samtang arita di. Ah kita na gini ang palinginon ni Aya. Amo niya nga dapat makaplano na kita nga mahali na kita diri ah.
0: Pero antes to planoon. Matakilira, itabalaan, itabugo.
1: Ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, no. Ayan.

0: Hello, Marites, my ex-girlfriend.
1: Hala, ayaw ka na?
0: Oo. Ari na gadi. Ari ko di sa imo atubangan. Alive and kicking.
1: Nabuhi ka pagali, Norbing di Malunhao?
0: Nga, anong matiyag mo sa akon, Hao? Mapatay na lang gidya?
1: Ay, abi ko, hindi ka nakasurvive mong.
0: Grabe ka naman, Imoya.
1: Uy, tuod pala, abi ko, katapusan mo na to. Kado ka sido-sido ka na. Daw manok bala nga daw, nagalagas na sang last breath ya?
0: Yeah. Sobra ka naman, Imoya Marites.
1: Hindi man ah. Kung natingala lang ako eh. Kay abi ko gidya, makita ta na lang ka sa kwadrado nga hiligdaan. Tapos may kristal nga daw bintana.
0: Wow!
1: Oh, salamat kay buhi ka pagali!
0: Hindi ako dali-dali madutlan sang kamatayon. Tungod!
1: Ano?
0: May pertod ako. Sang bulitas.
1: Na. Papate.
0: Mangluya lang ko kadali, pero makarecover man dayon. Tungod sa enerhiya nga nagahalin sa akon bulitas.
1: Ma! Sadya-sadya, ino?

0: Hey, gapara tak gini belah si DJ ni lomong?
1: Damo ba ko tani inughambal party sa garapalda nga mga barangay official galing wala na ako time.
0: Aki gisakay wala na lang yabata sa BBM scholarship?
1: Dason gani may mag-abot naman nga kayuhan, ugom-uguman nyo lang. Hindi nyo pagbabal ang pumuluyo. Ilabi na gid ako. Kay pangwaswasan ta kamo gihapon niya.
0: Waswasaya! Nakik si DJ Nilo? Kaya wala nakaabil ang bata ya?
1: Pero, kung pabalon nyo ko, tapos makaabil man ang bata ko, ipangampan niya ta pa kamo todo-todo sa maalabot na eleksyon.
0: Gapabati-bati ka ni Maria?
1: Okay, sige. Salamat. Salamat gid kay wala na ko oras. Baho kag na-stress gid ko sa inyo. Mainom ko na isang DTX 500 kay kakapoy magugtas sa inyo nga mga batinggilan nga mga barangay officials. Hindi man tanan. Pero may aragin nga mga sutab.
0: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: sundan pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitang ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag asid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati kung arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butik.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kay ang badya doku, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Squalene Capsule Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
0: K5 News.
13: This song is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: News. D3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka inom D3 Bio, puno na siya sang gitawag
0: D3 Bio
1: medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag
0: D3 Bio
1: cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy ga regulate ni kag control sang gitawag imo nga gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya
0: D3 Bio
1: mas dasig pagid kung ga inom ka D3 Bio higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya.
0: D3 Bio.
1: So kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka ginom
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: So D3 Bio sir boy maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose halin sa pagkaon niya ginakaon naton, madulong gid sang insulin o kung makarga sang insulin pakadto sa aton yung mga cellular sir boy. No? So malikaw ang ginatawag ng balatian sakit nga diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit sang aton nga cellular. Nami ang aton nga cellular sir boy no kun nami ang aton nga cellular ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sang aton nga utok kun busog ka na no kag indi kaya mag overeating sir boy no kun indi ka mag overeating siyempre ang timbang mo insakto lang no so malikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3 Bio ka kadali.
1: Correct.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
3: Ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginanidok nga fasting, dako bla mabulig sini. Ilabi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, haganaganon may rice, tamis, noodle, pancit canton, bihon, diyo tayo mo na pati mo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low carb diet, dako gid lang mabulig because ang,
0: D3 Bio.
3: Medium chain triglycerides ngayar sa D3 Bio makahatag ini sang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang
0: D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: Sir boy?
4: Ang kanami gidya sang D3 Bio for me is kun mag usar ka to sang ginhamba ni Sir JP nga ma low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin. A hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 Bio ka lang.
1: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Mga kakipay, Shin Diaz na gin lamang anabilin. Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MDPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MDPS. Kaupod kay KK5 Jean-Paul Generoso. Iniang 11 MDPS.

0: aga mga sugi naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 16 na kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam na nga bulan siling tuig 2026. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan!
2: Pinunto ito.
0: Ray Sendico, Annabelle Santisteban, Boss Joe, J.R. Babiera, Jolie Hinovia Lumogdang, Merlita Malvas, Jean Montesino, Arroyo, Ray Sendico, Bings Delphine, keep on coming mga comment ni John Ray Tabara. Kamonitor sa kuno sa Purok, magtahos mor siya. Gina Purano, Arn Kabugwas, Barok Loxin, JR Babiera, Arnel Ortiz, Dads

0: Ini May Ritita, Raisin Dico, MJ Banaag, Asdilio, Lisel Tamon, Emaline Cordova, Joseph Magbanwa, Angie Aloy, sa Vista Alegre. Kamusta na da ang dalan sa Vista Alegre? Okay na? Okay na to ang ginareklamo, ligad nga gin pa detour nila nga daw matyagan ko daw. Masaka, kimuyas bukid, kiperting batsi. Tarazuna Dress Shop, good morning, watching live sa CPSU Market. Wow, kanami. Mercy Dio, good morning. Juniel Buena Fe Tipuan Tipawan. Happy Wednesday, hambal ni Merlita Malbas. Bus Jo, Judelin Ralios, Juna Duga Duga, Janiel Gubat, Mare Rosel Sumagaysay Akuyan. Mati ko nos radyos, papa niya, si mama, si Rebecca, si Edna, kag si Ricky. Nognog, Emaline Cordova. Sige. Daway naman. Rodang Ilis Night din, kanaway kakapacheck attendance. Why man si Ma'am Nanilin, Dishinal Shiflet. Kuliton ko to tani, ang amon nga kilala, nga dumanog birthday, boss.
1: Grabe po.
0: Nanilin, pwede na to kuliton ng klalata ng manog birthday. Taas naman edad niya kaysa sa akon.
1: Grabe po.
0: Mamagulang na naman sa liwat, 2 years. Eh di magulang sa 1 year sa akon. Muting lahim pa na gina kayo una siya birthday.
1: Grabe po.
0: Eh, buwas nga dlaw, 2 years na naman magulangan niya sa akon.
1: Grabe po.
0: Sige. Nainom nyo na balang inyong DTX 500, ang Perminaton ginarekomendar sa inyo nga inumon nyo para sa ikaayong lawas nyo. Namig ibig kong gainom kasi ako, I've been a user of DTX 500 for already, pila naman? 7 years. 2019 kung isang una gininom. Dula akong fatty liver, healthy akong kidneys, healthy akong internal organs. Duway ti agyapon kiti gulang. May mga visible signs of aging naman. Pero ti with my daily routine sa gym, dieting, walking, ti duway man ta nagtigulang. Kito edad lang man alma imbang nagtaas aton. Hindi man yang mga effects of aging. Para dugay magtigulang, mag DTX 500. Nagparisan gid permis ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Yaring mga balita nga aton magistoryahan. Mayara ko sang itakol karon ining nakita ko sa Facebook page namon. It talks about zero balance billing. Ano bala ining zero balance billing? Do amo ni ang programa karon nga gusto ipatuman ni Bacolod City Congressman Albi Benitez. Ako very critic ko ni sa iya. Why mo ko ni ini attachment siya, ini commitment. Pero nakita ko subong ka nami. Zero balance billing. Nami ang iya tinutuyo. Nami, tani ma-materialize, no? Hindi lang nga puro lang bla tikal. Namitani ni ko ma-materialize. Pag materialize, ma-materialize ini. Believe ko kay Congressman Albi Benitez. Amo na yung tsakto nga leader. Kung yung tsakto ka nga leader, hindi ya kay puro lang ya pagwapo sa self mo, ang imo ginatupag. Hindi lang ya kay puro ya karir sa politika. Kundi, sigurado gidya nga may ara sang agi. Ti isa ini sa nabiliban ko subong nga proyekto ya ho. Kay ang tinutuyo niya sini nga mapadasig ang healthcare para sa Bacolod noon, which I truly like. Kung may politiko kita nga mapasalig sa aton taytay, iya lang na. Kay sa pagpasalig niya sang taytay, gain ka man da sila gyapon. Kung may politiko kita nga mapasalig sa inyo karsadahan niya, Inyo lang na. Kay nga, ha? Ay, maka-inka, man sila gyapon, da. Pero kon ang politiko mapasalig sa inyo, kampiyon yun yung healthcare, inaya, believe ko da yan. Why ka man da inkamon sa healthcare? Pero ang epekto sinisaton, tama ka nami. Like, ako nga nagatigulang na, like kamo nga gablati ano na, kinanglanon ta nga may ara kita sang solid healthcare. Kay amuni ang tanan nga mga problema sang mga may balatian kag mga may edad sa Pilipinas. Ang pinakaulawlaw kag wala pulos ta nga healthcare. Mangkutab lang mga may inalamon. Ang mga may inalamon kag may ideya sa hospitalization, ang healthcare, mangkutas na wala kung diin sila gusto magtigulang. Ang sabat na sa Canada, sa Australia, sa Europe, sa Amerika. Pagpamangkot na nga dito ka mo. Ting sabat na permi, nami to ang healthcare. Nami to ang healthcare. Diri sa ton lang tawad bla. Ang iban sa PhilHealth mo, bulan-bulan gabayad kaya sa PhilHealth. Gabayad ka sa PhilHealth bulan-bulan. Pero kung ma-admit ka, pangitaan sang PhilHealth paagi nga magamay ang bulig nila sa imo. Halos pa lang hindi sila magbayad. Halos pa lang hindi sila. Pinsarab lang mapa-hospital kay imo ya. Kinanglanon gidyang pneumonia. Oo. Tinami ni nga may amo kita sini, may mga politicians kita nga ang ilay subong focus is paano matagaan kita sang maayong nga healthcare. So diskasan ta ni karon, especially ining back chip. Kadako blagali bulig sang back chip. Oo. Amo na believe ko da alma imbang sa sining mga politicians that take that care to address ang aton nga healthcare. Di ba la? Oh. Traverse na yari ang mga lokal nga balita. Downtown area ginhawanan sang City Legal Office. Batok sa mga vendors nga nagalaksam sang mga ila balaligyaan sa dalan. Oy, very good ni, very good, very good. Namian ko ni, namian ko, the more nga hawan ang aton dalan, the more nga sulhay kag tawhay ang aton pag-travel. Ang amount of time we spend sa transportation nagagamay, that's why hindi kita mahulaan sa oras. Amuning rason nga hindi ako magpa-Manila, kay kung sa Manila, kakabudlay gito yung mag-travel, ang transportation mo yas Manila, among buisit. Man maubra ka, ari ka bigay star sa bata, maubra ka bi, ang imuubrahan, biara lang sa government center, sa pagkalapit-lapit, tagduwaya ka uras, kaya kayo makapuli, balay nyo. Dapat mahalin, kaya kaagahon. Kaya kung magalin ka sa balay nyo, lasays, ayawan ka ni Strapix Manila. Te, sa Bacolod, amat-amat kita nga naga-traffic. Nga gamay ang dalanon, plus pa sang mga salawayon, amat-amat kita nga nagakabudlayan ka, nagakaperwisyos traffic. For example, ilabi na gid nga malapit ng maskara, maga-traffic na naman kita sa sulod sang isa kabulan because of blockages sang mga dalan because of maskara celebration. Oh, tiya muning nami, wala pa maskara, hawana na ni silang daan, agon nga magtlutawhay. Ang aton dalanon. Operator kag konduktor sa modernized jeepney nga nagbody shame sa mga estudyante nga pasahero gin papanauga na sang show cause order sang LTO NIR. Let's discuss what is show cause order. May permit rin mabatian, ano blang show cause order? So, we are going to discuss para maintindihan ta, ano ba la magsiling ka show cause order? Ano ba ini? Lalaki gin kastigo kagin sa puti sa Libertad Public Market, nasalan lang kuno nga kawatan.
2: Grabe.
3: Wala nang nalaman.
0: Appeal sang Pilipinas sa pagbaton liwat sang Blue Crab sa Amerika. Iga sumiter sa katapusan nga semana sang Setyembre. Motor rider patay matapos nga makabunggo sa wing van sa Kabangkalan. Baumigo ko sa ano dyo, tayo na ni Maitip. Nabunggo, swing van man to. Napungil lang ang iyang unto. Same day release para sa local AICS. Okon Assistance for Individuals in Crisis. Ikalunsar sa syudad sa Kabangkalan, tiyama, kon mo same day release, mag-apply mo, ara dayon. Kakampyon, pwede lang mag-limimo na. Ika sa nguna, tag-tatlok bulan pa. Pwede lang mangali, oh. Valor 340,000 nga ginaligar siya bo na kumpiskar sa duha ka mga persona sa syudad sang Bago.
2: Tatay ninyo, sumusita.
0: 100,000 nga kabahin sa bawat barangay makikinaban program. Padayon pa nga gina-implementar sang 22 ka mga barangay sa syudad sang Cadiz. Samtang 65 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest na sikop sa manhunt operation sa syudad sang Bacolod. Inakagiban pa nga mga balita at pagkatalakayon sa ring pagpangaragad sa inyo sa ringaga. Kinulong sang DTX 500 kag Mighty Zinc Alkaline nga vitamin C ako si Jean Paul Hineroso inyo ang kurban. Cristina Avivasye, Louie Domingo, nagagamay ko nung dala, nagadagsa pagid ang driver. Kala nga sa lawayon. Ara na ang aton friendship, si Roda Angelis Naig, napabot-abot ko ni. Ara na nga akon nga morning pill. Ang nawawala kong kaibigan nga mahilig na subong sa oriental. Ang akon freni nga mayo pasang sa abroad kisagay plantaw. Subong arin es Pilipinas, way gini kapakita sa kalimpuduan niya. Gasong god ko Roda, gasong god.
1: Grabe po.
0: Ang ga ako ya.
1: Grabe po.
3: Tinunto ito.
0: Rods, need ko ang ga.
1: Grabe po.
0: Elizabeth Galvez Gonzalez, good day. Jonah Duga-Duga, Romela Sumatra, na yung aga sa inyo. Sige, istoryanta niyong plano ni Albi. Nakita ko sa news feed namon sa K5 News FM Bacolod Digital na nga page. Ginapangunahan ko no subong ni Bacolod City Congressman Albi Benitez ang pagkonsulta sa pito

0: negative. Ini ba lang pampapugi lang? Ini ba lang may tinutuyo nga magpabakod para nga may recall kita pag bagabot sang eleksyon? Lang taong tanay before kita mag-judge. Kay ang tuyo yasin kuno mapahagan-hagan ang pinansyal nga gasto sa mga pasyente kag himuon ini nga mas madasig ang healthcare para sa bakulod nun. Kampyon! Kampyon! Dira ya believe ko, saludo ako, Congressman Albie Benitez, sir. Ako, saludo ko da. Kay ang tinutuyo, mapahagan-hagan ang gastos ng bakulod nun kung magpa-hospital. Tindi ka muna mian sina. Man isa sang mga makapaputo gidya sa imo, Jennifer Santillan, kun magpakonsulta ka, kag magpa-admit ka. Kay man kisa kung nami lamantani ang serbisyo sang aton nga panggobyerno ng ospital, nga aabi nga mapa-private ka pa man. Kay libre lang man niya ang ano ni ang gobyerno ng ospital o galing sa panggobyerno ng ospital kisa dugo kadudla ka.
1: Grabe po.
0: Inabalang hindi ya top notch nga pag-atipan sa imo. Inidugangan pa sang sa pagkadamakmak ng mga reklamo sa mga pasyente kinapabayan sila sa panggobyerno ng ospital. Ining nagapahatag sa aton sang duda nga nga dira kapayama pa ospital kung may kwarta kam lang.
1: Grabe po.
0: Ano pa kay sabi san hawot-hawot pang kwarta mo kung plangga mong imo nga pamilya? Plangga mo tatay mo, plangga mo nanay mo. Bisan pa nga kabos ang kwarta nyo. Kapos ang kwarta nyo, tinguan nyo na gid nga mapa-private ka mo. Because you want your relative, you want your loved ones nga matagan sang optimal healthcare. Ti amuning tuyo ni Congressman Albie Benitez. Balo ka nung among mga ano nga mga ospital ang gusto niya gin patawag? The Doctor's Hospital. Doctor's Hospital. Ang Riverside Hospital. Ang Bacolod South General Hospital. Metro Bacolod. Queen of Mercy. Kag BAMC, Bacolod Adventist Medical Center. Kag ining Corazon Luxin Montalibano Memorial Regional Hospital. Patawag gining pito ka mga dalagkuan nga hospital dis Bacolod. Kay gusto niya makipaghinun-anon kuno. Agod mapasiguro nga makabaton sang dekalidad. The words itself are very powerful. Kung namo niya ang yambalya siya political campaign, mabuto ko siya, bro. Kanami nga mga words. Mapasiguro nga makabaton sang dekalidad nga pag-atipan ang mga pasyente samtang gina-establisar ang standardized kag transparent system para sa bill sa ospital. Kanami. Ginatagan niya kuno sini sang pagsikyar sa balanse sa tunga sang pondo sang gobyerno pasyente kag ospital. But silingon sini tagaan niya pundo ang ospital nga para kung pigado ka, ha? Zero balance billing. Uy, kanami man na yakong man. Sana all. Sana all. Abi nyo, isa sa mga namian ko pag itining back chip. Sa mga way pa nakabalo, ang back chip amo ni ang Bacolod City Comprehensive Health Insurance Program. Okay? Isa ini ka flagship local government medical assistance initiative sang sudad sang Bacolod, naging lunsar ini sang nagligad nga 2022. Agod maka-provide sang libre kag accessible nga healthcare para sa mga indigent families. Kapos lamang magkuha to sang back chip card. Lang tawa bala, hindi man sila nga malibre kagid, pero kadako sang bulig. Nga ang city government nagagaranti of up to 15,000 para sa hospital bill sa mga cardholders kag ila dependents. Improve mo lang yan nga pigado ka. Ang nami pada, kung may back chip ka, why wave na to ang no deposit policy? Kay may

0: nga accredited partner nga hospital nga ila i-waive ang advance deposit kag down payment upon patient admission kung may back chip ka. Di ka nami? Ang mga partner sa ning hospital, Corazon Locsin, ang Riverside, ang Bacolod Queen of Mercy, ang Bamsi. So of course, i-promote ko yung Bamsi kay bintista ko.
1: Ah, grabe po.
0: Ang pinaka nami, yung hospital sa Bacolod, eh, Bacolod Adventist Medical Center, hindi katilaw suplada nga nurse, kag suplada nga crew, kay mga buot da. Oh, Doctors Hospital, Metro Bacolod Hospital, and Medical Center. Di ka nami, no? How I wish ang aton nga mga politicians ma-focus more paano pa-improbon ang aton nga healthcare nga mga Pinoy. No? Di ba? Kay diri kita yan nagapigaw sa healthcare. Di ambal ni Jean Montesino Arroyo, kampiyon gidya ang backchip. Imagine nun mo, ti ebi kung wala na minsar sina ang aton ng mga politicians in 2022. Ti ano na lang ayan? Ano na lang ayan? Ti kung may back chip ka, plus pagid sining tuyo ni Albi Benitez, ni Kong, nga may zero balance billing initiative, kampiyon. Ti Kong Albi, oh, namian ko sinigang kabalo kagit blaya, nga wala ko yung commitment sa imo, hindi ta makakliyente. Hindi, kapakita ini nga kung nami ang mga plano nyo, kabalo mo ko mag-apresyar.
1: Ah, grabe po.
0: Kung ako ando binuang kaginaslo, kabalo mo ko mag-yaw-yaw.
1: Ah, grabe po.
0: Oh, tilibre na ni Simo, Congressman Albi, kinakita ko nami. Ang aton mga public officials, ang ginbuto at kaginilihir ta nga mga kandidato during election, kinanglan ma-deliver ni sila sa ilang ginapromisa sa aton nga serbisyo. Kag once maka-deliver sila sa nami nga programa nga mapuslanon, nga abing hindi ta sila pagdayawon. Dibla? Dayawon ta sila. Pero kung ang ilang nga ginaubrado way mantupa, doon nagpungko lang daan din way naman gani pakita sa tao. Doon ay magani may ginaubra. Baton laman kwarta kag baton pundo. Daw sila yung ga-asinsong, tao yung wala. Di muna, mayaw-yawan ta sila.
1: Ah, grabe po.
0: Ah, namunisiling ko. Backchip is the best program ever sa siyudad sang Bacolod. Kampiyon ang backchip. Ginahului kaya ni Kayan kung sa una, pero sa nakabinipisyo ang kadamaan? Siling ko ba kanami gidyan? I really want it. Galing kiti ambot kung pwede ko, hindi mo ko indigent. Nami gid kagining zero billing zero balance billing namian ko ni Konga. Padayuna and God will help you na ma-achieve mo ang gusto mo nga bulig. Dako na nga bulig kong sa Bacolod nun. Kung amo ni ang imo nga gusto matabo, dako na nga bulig sa Bacolod nun. Okay? Sige, diri kita sa downtown area.

0: Alang-alang pa si Wilson, may kina-interview pa siya. Sige, alang-alang siya kuno. Una, unta ni Anay ang operator kag-conductor sa modernized jeepney na nagbadisyon. Doon duman nyo itong agin pakoyaan niyang mga estudyante. Sulod siyang, ano ni? Sa sulod siyang modernized jeepney. Ito lang gin hanusan tadi. Now, ginpangayuan siya o ginpanaugan siya sa Shoko's Order. Tandaan natin, when we say Shoko's Order, normally, it's an administrative process. Administratibo, hindi ni criminal. This is not in itself a criminal charge. Pero, kung may incident, nga way labot, may ara pag-itsablas ang criminal nga aspect. Example, sa pagkaras-haras mo na karoon niya, na disgrasyang isatog na patay, tinay kriminal na in nature, may kriminal. Pwede na yan ang Shoko's Order, ipatawag ka da to explain, pero may kaakibat pa na yan other investigation nga ba si kriminal in nature. Di police na yung grupo sa kasi mo da. Kaya ang LTO or Land Transportation Office nag-issue ko no sang Shoko's Order. Shoko's Order. So kung ang isa ka government agency mag-issue sang Shoko's Order to a citizen, a company, or anuman nga organization or for this license holder, operator, or anuman, after sa isa ka incident and this time nag-involve ini sa body shaming sa mga estudyante, ang kontinido sini is the explanation sang natabo, okay, kag gina-explain na da nga posible may violasyon kag ini ang mag-explicar kung nga ang hindi ka pag-isanksyon sang gobyerno, that's why gingaan niya ka Shoko's Order, magpakita ka to sa inang ahensya and defend yourself. Ang paghatag sang Shoko's Order doesn't mean nga guilty ka, kundi ginatagaan ka oportunidad sang gobyerno nga i-explain mong natabo kay tun-an nila kung bala may violasyon ka o wala. And so mo nang ginatawag nga Shoko's Order, pakita ka to. O ginorderan ka nga pakita ka, kadto ka to, explicar ka. Diyan mo ni subongo ang inisyo sang LTO in IR. Ara si Red sa linya, Red, IK5 News mo.
1: IK5 News FM Live Report.
0: Red?
2: Yes, kita JP, baayo nga agad ang sinig mga tagpalabatin sa programa ng 11 Mbps. Siya nga naglingan ganlaw si Tembre, 14-26, nagpapanaog na kikifem JP at ang Shoko's Order ang LTO NIR. Angot ini siya nagluntad iyang ati ginaligar body shaming siya sa tatlo iya ka mga sudyante, pero nag-viral sa kikifem JP kaya dyan siya anatabo sa tong Setyembre 11. Diragin na pa sa alas 4 sa hapon, diragin niya sa may bangga na salbaran ng TKFM JP. Kimanting ini siya ang modernized jeepney sa unit ko. Nagabiyahin ini siya shopping libertad na talaga kay 5 JP. Muna informasyon na nakuha natin, katis madugduman natin tatlo ni siya TKFM JP. Kag ini sila ang nagapungko dira sa pulungkuhan na ginatawag na dapat gulutani. Apat pasahero makapungko o galing kimanting ginagambal ini konduktor nga dapat dugangan yung inyo sinigabayan. Kaya managinapungkuan nyo apat na nakapasero pero tatlo ang nagapungko lamang kakita yung JP.
0: Dumaibanan yun ang income niya. Doon naman kumakos income. Pero naka-provide na ni siya Red sang explanation letter. Kay, sa ginatagaan Shoko's Order? Kay when you are given a Shoko's Order, but silingon sina, mahatag ka to sang explanatory note mo. Or kadto ka to personal. Duwa naman ni mo, pwede ka to makakadto personal, explain ka, or may mo kada sang explanatory note, no? Explain mong side mo, ipasa mo to sila ang letter mo, kung tamarang ka to ibig magkadto. Oh, Red?
2: Yes, correct. Mm. Yes, correct, Captain JP. Kag, ito sa pagdagdag, si request request order, adere di magbaluan, Captain JP, kag actually, ining mga estudyante, bala, ining post sa social media, Captain JP, ang nagpadulong naman actually sa may unit ko, kag napangayuan naman inisang side, actually, ang post ni Captain JP, ano, take down naman sa social media, kag tikaroon, tingin, kwanigit pa ilalong sa suspension, ining conductor, ganaga body same, sining sa estudyante.
0: Abi mo, anong beauty sang amo ni Red? Anong beauty sang amo sini? Para matap na mangin leksyon sa mga konduktor nga mga abusador. Okay? Amo ning nami subong kay may social media. Kung you are aggrieved and if you feel nga gininsulto ka, oh? Naglain ang buot mo, may venue ka subong nga pwede mo i-reklamuhan and ipa-utwas ang ginabatyag mo. You have the social media. Dibla? Kag ang paglapnag sini, kag paglapta sini, oh, sa social media, makatag ini sang atensyon sa gobyerno, makatag sang atensyon sa mga operators nga dapat ang inyo nga mga konduktor disiplinahon kag inyo nga educate. Oh. Imaginable Red kun why nagreklamo ang mga estudyante. Ti why ni madangop sa publiko, ti mangin culture of impunity ni. Mangin ang guwasi ni Blado nga okay lang magali pang bastuson ng pasayro kay do wala lang man. Okay lang gali. Pero kung may amo ni nga natabo, ma-learn ka sang lesson mo pro. Ang mga konduktor ni magakwa ni magapang duwa-duwa na ni nga magpinataka da hambal sa mga pasayro nila kag paginsulto, Red.
2: Kurang gigi sa JP kag duka ko ni mini ko magsakay dira bi ang dakoon nga babae or sexy ni babae ni kan ungko dira duka embarrassing sa party nila.
0: Ti of course hindi man dapat nga piki basi lang nga mamba ka naman niya dai nami kinagamay ka.
2: Lumana og daguro pa sa iyo.
0: Hindi na lang pag-i-mention by ilang da. Oh, hindi kayo ka mention nga niya, dai. Gutok-gutok, idog-idog. Bikin doon sa kupon mong bilog na bangko. Mga muna blan, mga simple nga ambal. Pag isa, kwa na ay. Inang offensive na sa pasayro. Yagang, yagang, napadamo kaon mo subong. Yangaw, yak ito, nag-expand ginang buli mo. Tapos kisa mapabati-bati kanang blang konduktor yan la la la la la la la la la la la la la mambalan driver yan ang ginakanta mo toy ya la la la la gamay naman income ta karon yangaw yak ito kadamo dlagko dlagkuan nga nagsakay. Mga pasimple lang blang ya tapos butang tabi way ka man bigambal nga may mga tambok pero mapatukar kay mo yasang commercial na blang nga habang bata pa magtampisaw sa lunangan. Di ba yan na commercial ka Pigrolax ang mga baboy ga kwan gampang-hampang. Nanti mga amulan na papang sa tapos damon dayon mo ambal nga ang doktor mambal di nga la la la la la la singya dodako mani capacity sang aton nga bus nga nga 15 pa lang gutok na. Na ya la la la la la ang kapasitita daw 22 man galibog ang ulo ko nga 15 pa lang gutok na. Di ba mo amo daw pa kwan lang blado pa hapyaw lang pa eh pro dugalalain ka man eh kapin pa kon mga style ba lang ha? Ang ini nga bas ang ina nga pulungkuan sa higad apatani ang makapungko pero naglibog akon ulo nga ta nga tatlo lang kamo pero gutok na ang bangko. Mga muamulo na pre pro di ba oh ti dapat duay na hindi na pwede.
2: Pero diri karon amo ni ginatutukan sa LTO NIR kag ginahibalo karon kay JT kun may ara sang conductor's permit ining conductor.
0: Kaya dapat galiway labot kung may driver's license, may conductor permit man.
2: Kabahindra sa ila sinigang mga obligasyon ining paghatag sa respeto sa mga pasahero. Timothy, ginatanaw kay MJP ang mga ining makahatag sa maayong servisyo mo. Kanting kung mag-amuni ang mga conductor kay MJP, posible gid nga ti hindi na magsakay sila ang mga pasahero.
0: Natural! Natural!
2: Kaya rin kita yung JP, ginsiligman sa aton nga tugtog galihiya sa September 21 mo ni ginatag yung ati on sa LTO NIR at sila sa operator kaya konduktor sila sa motorized jeepney na maghatag sa ilan sila ng sabat kaya kita yung JP proti ay maloon pa na sa LTO NIR kung may ara din man sa mabakot ng ebidensya ining pag-body shame sila kita yung JP sila isang konduktor sa
0: kaya mo na isiling ko gani, kay kung gaan ka bisang show cause order, it doesn't mean guilty ka na. Ginatagaan ka sang gobyerno o sang agency opportunidad to shed light sa imo yung nga version. O, ano gib lang natabo? Doon pa rin yung blanga, doon pa rin yung NTE ah. Kung sa aton, di sa K5, don't notice to explain bla. Hindi ko sa gobyerno na show cause order. Explain why disciplinary action shall not be meted against you for the following alleged incident. Ando muna, no?
2: Yes, correct. Kaya nga pinagi sila ba na hampang pagganit ni Sir Kondo at ang piling RD din niya sa LTO inayar ni Sir Jack Kondo na hindi natin sa unit from PPJP kundi milog na ganyan nga mga modernized DP natin kag mga traditional, mga taxi natin kay PNJP na mag-inserving ining eleksyon nga tiki sa abla mas imagsakay dara nga pasaero nga do kangay man sinibala kag
0: so hindi git pag iba di shame no? Hindi git pag iba di shame kay kung iba di shame nyo ti kung di klaw ay amo na gani tanan nga mga either you say it in person or ipagi-agi mo sa kanta, ipagi-agi mo sa pabati-bati, hindi gina pwede red. No? Mo na brasilin ko bisan pa tuod wala ka to yung nagambal yung ya ka mga tambok sa inyo, pruti makanta-kanta ka tay bikron. Mambalamba kay kron nga ba la la la la la. Daw nagjuta yung atong pasahero kay kadlaggo sa ila na bisan pa amula na iapapang ang imong hambal, that's already constitute body shaming. That already constitute body shaming. Tiyan mo na dapat nga mga kwan, mga konduktor, ilagi ni dapat yan nga iseminar. It doesn't mean nga wala mo sa ginhambal personal, pero kung nagpabati-bati ka, nagpabati-bati, nagimuhimo ka na istorya, nagimuhimo ka kanta-kanta, that would somehow be understood nga ginabadisyay mo ang tambok, ginabadisyay mo ang ubis, ginabadisyay mo ang dako, that's already an attack sa ilang personality. Hindi man niya sala rin nga dako ka. Sala na nila ya black ay damo sila ya food nga kinakaon. Kag hindi bala tanan red nga may nga ubis is about sa wala control sa kaon. Genetics ni kisa? Genetics. Ina bala nga ang imo yang metabolism hindi kaya amon aya kadasig magmetabolize. So instead nga magamit mo ya ang imo nga kwan, instead nga magamit mo yang imo nga ano ni nga energy, ginastorya sa lawas mo, ang iban lang nga may mga diabetes pang, may metabolic disorder, nagadalag ko. Hindi mo niya mapaiway, ang punto is, nga mapili kay mo yung niwa nga pasahiro. Kag nga nga ma-overcharge ka mo sa dako nga pasahiro. Dapat ya, ang ambal niya sa aton, magsakay ang pasahiro, dako manda, tambok manda, niwang manda, ano manda, amo lang nagyapon by Danya. Nga ata lang yung oras na masakay sa inyo, tambok ni daw. Hindi man?
2: Correct. Kaya gini-example mo din ganun sa atin, hindi kilala mo, isang sa mga driver, isang sa mga kulon, nga wala kanin kung nagareklamo ang mga tricycle driver kay MJP nga sa bagay kay nagasika admit sila wala gani isang body shaming wala kay PD man ako nung prangkahon ang patayro kay MJP eh. Or isugid na lang isang in a proper way pero hindi gidya muruya na
0: hindi na hindi ako na kuya ready ako na kuya hindi gidya dapat nga istoryahon mo yung pasahero about yung nagdaktang buksan nagsakay da sa nga mga kikim mo yan na why na ka mo pasahero kaya ka mga lagko sila hindi ganyan bagay kung ako yun hindi bagay kaya hindi ganyan pwede and it should not be tolerated ano mo na gani siling ko ikaw bikaroon ang parents ang estudyante to may mga parents siya blarin kaya ginapakaon tatudo atong bata para maglagko oo kaya ginapakaon tatudo atong bata ako mo na sa balay bahala maglagko ka mo ya bahala magtalambo ka mo da kaon ka mo aon pagkita ko nga daw tama naman tiga alo adjust mo ko sa ilang meal kay mas mayo pa yung kita tang tambat nga tambok bata tak sa magniwang di ba mas mayo pa na yung healthy bata ta eh kaysa magniwang oh ti sakit na para sa parents nga yago taon mo ya ang ila kabataan oh sakit na sa parents nga kabut yago taon mo ila kabataan
2: yes correct kay parents sabi ni Karol na kung pinag-ibatayan kay MJ, tingin na paabot, tingin na kuha na sa bat, siyang pondok is operator on or before the 21st of September, Lunes, na daw sa semana kay MJ, kagati ang decision mas nag-LPO NIR kung may penalidad nila or kung wala ang kay MJ, sa ilan tingin na ligat paglapas or ang ginibo ng body shaming kay MJ.
0: Sige.
2: Okay, sa mga nasa balita ka ba doon sa programa ng 11 Mbps, gilagunog sa atas na Power Trio, nga itong siniga DTX 500, Mighty Think, at Clinica D3 Bayan BTO, nga itong man siniga DTX BTSO, pang DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Ikaw po si Patrol, itong 5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, servisyo publiko, magkaringawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Red. Te dako na ni siling kong aleksyon para sa nang bastos nga konduktor. Para sa nang bastos nga konduktor. Wag ganon sir. Wag ganon. Hindi ka na maputo kung nagsakyan ka sang lagkuan nga pasahero ah. Nga kada saka sang pasahero lagko gidaw. Anong gusto mo gali magsaka sa jeep mo ya mga niwang? Kag kung dako galing yung nagsaka na maputo ka, maperde ka, magamay income nyo, araw-araw nga utok na. Araw-araw nga utok na. And never magandiyang bastoson ng pasahero because of their body size. Kag bisan hindi man na body size, bisan sa tsura nila, sa guya nila, sa tsura nila, sa buhok nila, sa ilang ako nanood ang physical... physicality nga di mo na namian, bawal mo na ibastoson. Kaya ang pasahero, again, imo na yung obligasyon. Kaya ang pasahero nga nagsaka sa imo salakyan is already your clients. Ganigusyo ka public conveyance, ganigusyo ka transportation. Ang imo nga source of income, ang mga pasahero, clientele mo nga nagsaka, da, tiyan mo ka na yung mag-treat isang pasahero mo, pukahuyan mo yung bangod gatambok. Bawal ka tambok, gali pa sa hero mo ya, yago taon mo. Araw-araw ka naman imo ya. Hindi na nanila ya sala, nga bitukon kay imo, niwang ka. Hindi na nasala sang pasahero nga chabi, nga bitukon kaya klase kong doktor nga nagniwang kay imo ya. Diba? So, it's very unfair. Again, ang inyo na yung modernized jeepney, hindi niya venue para pangyago taon yung pasahero nyo da. I hope this would be a lesson sa tanang nga konduktor na mangin sensitive sa inyong mga pasahero. Take care of them. Sila gatag sa inyong income. Kung wala pasahero, may income on kamuaw. Sige. Ang oras na alas 11:47, we're going to take a break early siguro. May malang-alang na niyang another report. Si Wilson, may gina-interview pa man. Or pasudlong tanong, anay bisik one, si Jerry Lo. Ara siya? Jerry Lo na lang guro? Jerry Lo? And the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon. Wala tonta para ka-report si Jerry Lo. For 7 minutes, pwede pa. tree. Birthday ni Berto Gaket, pang? Happy birthday, agali. Uy! All the poor lemon is impossible to eat. Ambal ni Lieutenant Ibradol niya, basta ko no, guwapa. Sagot ni John Saps ang pliti. Bugoy kay Kibla John Saps mo. Ah, si Raymond Ibrado. Mara na sa Jerry Lo. Langalang. Ara na. Ah, wala gid. Igrita si Berto, birthday niya pa nga. Green.

0: Happy, happy birthday sa akong amigo, sa akong abyan, Berto Gakit. Ang pinakamabuot ng empleyado. Wala iyaga pasaway. Oh, kapatigid. Kumplito sa PhilHealth, kumplito sa SSS, kumplito sa ano ni. Why paya ka? Sugod employment yung nagpasa na saya sang SSS number, PhilHealth number, kagpag-ibig number. Ang pinakabuot ganiya papang kay nga, ginahalungan niya niyang cellphone. Hindi na siya kasaho nga pag tapos duty, balik ang cellphone. Hindi, ginalungan niya niya. Hindi lang ito pag ibalik, kaya parang nga mahalungan, tatudo. Hindi, banya cellphone niya, balik mo sa technician. Nga, tapos duty niya, balik ng cellphone sa technician. Kay, namiyan ko yung kay Berto, kaya extra effort saya. Nga halungan niya, gidya. Ya, ako na lang niya matipig para mahalungan. Hindi na pagbalik kay Riniel. Amo na namiyan ko yung kay Berto. Bert! Happy, happy birthday. Simo kabalo ko pa pang hindi ka mang pang pizza pie. Berto! Kabalo ko nga hindi ka man gapon mang treat bisan pizza pie. Pero happy, happy birthday si mo, papa nga.
1: Grabe po.
0: Malipayon nga pang hunting.
1: Grabe po.
0: Bert! Happy hunting.
1: Grabe po.
0: Hunting sang ano? Hunting sang good deeds.
1: Grabe po.
0: Hunting sang good deeds. Happy birthday again si Moberto. Sa tanang kasulog sa inyo, kadlawan, subong adlaw, happy, happy birthday again sa inyo. Oras, alas 11:50 sang udto.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500.
5: Sa mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure si dugangan naton no sa mga hindi na pala kaon utan kag prutas ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tana nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo sininga health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo cells causing a host of health issues especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permanente na balik-balik ang hambal sang dipid sang unay laslugan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose nila is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Garantisado.
2: DTX 500.
5: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Husto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
6: Right. Even philosopher.
5: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize, kid namon dali, nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no?
8: If you take this regularly, layo ka sa balatian, maldawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ko tulukon, gwapo ka pa.
6: Ang namihan ko sa combination sa DTX 500 kag mystic sir GPA mo ang ilang synergistic effect.
5: Okay.
6: So no sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C which is in the form of mystic or pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form.
5: Mm-hmm.
6: Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero gakadula ni samtang gaka tigulang ka. Murang rason nga nga mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka may TC, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
9: Always hobby.
6: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DTX 500 ka na!
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: garantisado,
11: epektibo,
10: aramis
11: mo. DTX 500
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover?
14: Sa diin nga gapangluya imulamas
13: tapos magtrangkaso,
14: mag D3 Bio ka.
13: Ang D3 Bio
14: uno sang NCTs
13: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
14: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas.
13: D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Diabetiko ka bala o may high blood?
14: Rason nga pigaw ang imo immune system.
13: Di magkabala ka.
14: Mag D3 Bio ka abyan.
13: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
14: sarang makaprotekta sa imo lawas
13: kontra mikrobyo.
14: Biskan pigaw ang imo immune system.
13: Mag D3 Bio ka na.
14: DTX 500.
13: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
14: Indi na magkabala ka.
13: Mag DTX 500 ka na.
14: Ang DTX 500
13: bastante sang antioxidants
14: panghuntra sa mga halit nga free radicals.
13: Likawan ang baratian.
14: Mag DTX 500 ka!
13: DTX 500!
14: DTX 500!
13: Masami ka ba na nag-augdas?
14: Kapoy sa trabaho?
13: Kag-stress adlaw-adlaw?
14: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan?
13: Kalaman ang abyan!
14: Mag-DTX 500 ka!
13: Kaysa DTX 500!
14: Ang stress,
13: malikawan!
14: Pagkamurigon,
13: malimtan!
14: DTX 500!
12: Mighty C!
13: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
12: ako tutunan.
15: Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
16: Sa mga butika.
12: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
12: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butik.
12: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
22: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
23: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack.
0: bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
1: K5 News FM.
9: The Healthy Coffee DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
23: Tagtag ng pimples?
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang na balat?
24: DTX Beauty Soap.
23: Gustong humuti?
24: DTX Beauty Soap.
23: Maraming katikati?
24: DTX Beauty Soap.

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bilhin na sa mga butika.
2: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon,
4: K5 News Philippines.
3: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 600,000 pesos iniwang pinsala ng sunog na sumiklab sa Patnongon Public Market sa Antique. Mga ibinibentang karne sa lungsod ng Rojas sa ininspeksyon ng NMIS. At estudyante ng Parumpon Institute of Technology Top 1 sa Electrical Licensure Examination.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Ava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, mahigit 600,000 pesos sa iniwang pinsala ng sunog na sumiklab sa Patnongon Public Market sa Antique. Kabuhang detalye ng balita niya, atin sa atin ni ka K5 Junel Tives.
5: Umabot sa humigit kumulang 600,000 pesos ang inisyal na halaga ng pinsalang iniwan ng sunog na sumiklab dakong alas 9:09 ng gabi, Setyembre 15, 2026 sa Patnongon Public Market sa bayan ng Patnongon, Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Fire Officer 2 Freddy Webb Tamba, Fire Arson Investigator ng Patnongon Municipal Fire Station, sumiklab ang sunog sa frozen section ng isang tindahan sa ikatlong gusali kung saan dalawang stall ang tinupok ng apoy. Batay sa kanilang investigasyon, tinitingnan na posibleng faulty electrical wiring ang pinagmulan ng sunog matapos bumalik ang supply ng kuryente kasunod ng brownout. Wala naman nasaktan sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Patnongon Fire Station upang matukoy ang tunay na sani ng sunog. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag iwanan nakasaksak ang mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang katulad na insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, may binibentang karne sa lungsod ng Rojas sa ininspeksyon ng NMIS. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Roldan Villarreal.
6: Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ng National Meat Inspection Survey o NMIS Region 6, katuwang ang City Veterinary Office sa mga bintahan ng karne sa mga gilid ng highway at iba't ibang meat stalls sa lungsod ng Rojas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng City Government of Rojas at ng NMIS para sa proteksyon ng mga mamimili laban sa mga kontaminado o hindi ligtas na karne sa merkado. Kasunod nito, nagpaalala ang mga opisyal sa mga mamimili na kailangang suriin at siguraduhin na nagmula sa slaughterhouse at dumaan sa meat inspection ang bibilhing karne upang maiwasan na makabili ng mga may sakit o kontaminadong karne. Mas mainam na tingnan kung may meat inspection stamp o tatak mula sa slaughterhouse ang mga ibinibenta ayon pa sa mga ito. Kung matatandaan na kamakailan, ilang kilong karne ang nakumpiska sa lungsod matapos na pag-alaman na hindi dumaan naman ito sa slaughterhouse at ang iba naman ay hindi iligtas.
7: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: At estudyante ng Parumpon Institute of Technology Top 1 sa Electrical Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Carol Medino.
8: Nanguna sa katatapos lamang ng Electrical Engineers Licensure Examination ang isang estudyante mula sa Parumpon Institute of Technology. Si Dan Joel Monte de Leon ay residente ng Barangay Libertan sa Ormoc City at nag-aaral sa Parumpon, Leyte. Nakakuha siya ng boarding exam rating na 94.25%. Si Dan Joel ang tanging examinee mula sa Eastern Visayas ang nakapasok sa top 10 sa nasabing examinasyon. 1,676 examinees ang nakapasa sa kabuuang 3,399 takers o 49.31% ayon sa datos ng PRC. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At mga KK5, balita mula Negros Oriental, 1 million inilaan para sa Buglas Highlands Ecotourism Park sa San Jose. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Shara Humilio.
9: Naglaan ang Tourism Infrastructure and Enterprise Authority kung tiyasa ng pondong nagkakalaga ng 100 million pesos para sa pagpatayo ng Buglas Highlands Ecotourism Park sa barangay Hanay-Hanay, San Jose, Negros Oriental. Iniharap ng Provincial Tourism Office ang proyekto sa isang workshop para sa mga stakeholder na ginanap noong September 15 sa Provincial Convention Center sa Dumaguete City. Itatayo ang parke sa 3 hektaryang bahagi ng isang lupang may lawak na 25 hektarya na pag-aaral ng pamalaang panlalawigan. Layunin ng proyekto na palakasin ang turismo, pangalagaan ang kapaligiran at magbigay ng mga pasilidad na kayang tumanggap sa dumaraming bilang ng mga bisita. Matatagpuan ang Buglas Highlands Ecotourism Park sa lugar na karap sa Tanyan Street at nag-alok ng tanawin ng mga isla ng Cebu at Sikihor. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Samantala, lalaki na nanakita sama sinaksak ng nakababatang kapatid sa Negros Occidental, kuya patay. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
10: Hindi na nakapagtimpi ang isang 26-anyos na si alias Dave sa ginawang pananakit umano sa kanilang ama, kung kaya't kumuha ito ng mahabang idak at sinaksak ang kanyang nakakatandang kapatid na si Johnny. Nangyari ang madugong insidente sa bayan ng Moises Padilla sa probinsya ng Negros Occidental. Matapos kumain ng hapunan ang buong pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay. Base sa salaysay ng Moises Padilla PNP, bigla na lamang umanong tinadyakan at sinakal ni Johnny ang kanilang ama na pinigilan naman ni Dave. Ngunit bigla na lamang umanong bumagsak sa sahig ang kanilang padre di pamilya. Sa pag-aakalang napatay ni Johnny ang kanilang ama, agad na kumuha ng mahabang itak si Dave at inundayan ng saksak ang kanyang kuya. Dito na bumagsak si Johnny at binawian ang buhay. Ayon sa pamilya, kumpirmadong nananakit si Johnny sa tuwing inaatake ito ng kanyang sakit. Dito na napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na may diferensya sa pag-iisip ang panganay na anak ng pamilya na si Johnny. Sinabi rin ng pamilya na hiniwalayan na ng kanyang asawa ang 26-anyos na biktimang si Johnny dahil umano sa pananakit. Hindi na nagsampa ng kaso ang kanilang ina matapos ang krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Gayun din 6 patay, 17 sugatan sa pagkahulog ng elf truck sa Bangin sa Buntok, Mountain Province. Balita hatid sa atin ni KK5 John Chavez.
11: Patay ang 6 na katao, kabilang ang isang sanggol, habang 17 naman ang sugatan matapos mahulog sa malalim na bangin ang sinakyang Isuzu elf truck sa Sitio Jacap, Barangay Talubin nitong Martes ng tanghali, September 15. Ayon sa mga autoridad, naganap ang trahedya dakong alas 12:40 ng tanghali habang pinabagtas ng sasakyan ang Talubin Barlig Road. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahilan upang bumulusok ang truck sa gilid ng kalsada na may lalim na tinatayang 50 hanggang 100 metro. Batay sa paunang investigasyon, galing sa lalawigan ng Isabela at dumaan sa Paracelis Road ang grupo na patungo sa ng Bakun Benguet nang mangyari ang malagim na aksidente. Agad na rumesponde ang mga lokal na ahensya at rescue team upang magsagawa ng search, rescue and retrieval operations habang dinala sa Buntok General Hospital at iba pang malapit na pag-abutan ang mga sugatang pasahero para malapatan ang kaukulang medikal na lunas.
12: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Gayundin, pidayatan isinamang pickleball bilang bahagi ng kanilang wellness program. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
13: Isinama ang pickleball sa wellness program ng Pideyaten para sa mga empleyado. Formal nang binuksan ng Pideya Regional Office 10 ang kanilang bagong pickleball court bilang bahagi ng nagpapatuloy na programang pangkalusugan para sa mga kawani. Layunin ng programa na ma-promote ang physical fitness, stress management, camaraderie at healthy work life balance ng mga personnel. Pinanguna ni Pideya 10 Director Alex Tablate ang nasabing aktibidad. Mayroong accessible venue na ang mga personnel para sa regular na physical activity at recreation. Tiniyak ng nasabing regional office ang mas maayos na kalusugan, positibo at nagkakaisang workplace.
14: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Puro seguido si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang alisin ang system sa lost charge na singil sa kuryente na matagal ng pasani ng publiko. Ito ang naging payag ni Palace Press Officer Claire Castro bilang tugon sa tanong kung paano isinusulong ng Pangulo ang pagtanggal ng system lost charge bukod pa sa naunang desisyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na hindi na dapat patawan ng VAT ang naturang bayarina. Giit ni Castro, bagamat abala ang Kongreso sa maraming trabaho, malinaw na prioridad ang panukalang batas ng Pangulo. Matatanda ang binanggit ni Marcos ang issue sa kanyang SONA na agad namang sinunda ng mga pagdiniga sa Kongreso upang talakayin kung ano ang mga dapat alisin sa singil sa kuryente at kung paano maaamyendahan ang EPIRA law. Nilinaw rin ni Castro na sa ngayon ay wala pang konkretong plano kung paano babawiin ang tinatayang 10 billion pesos na mawawala sa buwis kapag tinanggal ang system loss charge. Gayunpaman, tiniyak ng paraan ang BIR at Department of Finance o DOF upang makahanap ng kapalita sa naturang pondo.
16: YTC Network News.
15: YTC Network News.
2: Samantalay, giniit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na may nakahandang estratehiya ang depensa upang ipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth mula 2007 hanggang 2025 kung kakailanganin sa impeachment trial. Ay kay Attorney Michael Poa maipapaliwanag ito sa pamamagitan ng mga susunod na testigo o ebidensyang ihaharap ng depensa. Sinabi rin ni Poa na ang testimonya ni Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu ay batay lamang sa kanyang personal na karanasan at obserbasyon at hindi ito naglalaman ng anumang uri ng konklusyon. Hinikayat naman ni Poa ang publiko na hintayin ang paglalahad ng depensa sa kanilang mga ebidensya at paliwanag kaugnay ng SALN at net worth ng Vice Presidente.
16: YTC Network News.
15: YTC Network News.
2: Mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Inakusahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Russia na makailang ulit nilang tinarget ang sinasakyan nitong eroplano. Inihalimbawa nito noong ito ay nasa Moldova kung saan nandoon ang kanyang presidential jet, nagsasagawa rin ng drone attack ang Russia sa nasabing bansa. Una nang sinabi ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr na muntik nang tamaan ang eroplano ni Zelensky ng drone habang ito ay nasa airspace ng Moldova. Wala namang naitalang nasaktana sa mga miyembro ng presidential delegations kung saan lahat sila ay naitalang ligtas.
16: YTC Network News.
15: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Palawan at K5 News FM Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Gilbert Basho at ka-K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka!

0: 20 minutos magaling sa tak ng alas 12 isang udto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Magklinika D3 Bio. Every time galain ang pamatsyag, sakit ang tutunlan, may tonsillitis, even ang sakit sa unto mo, ha? May gum problem ka dabi. I-try nyo ang Klinika D3 Bio. Dami para sa mga viral and bacterial infection na nagkasulod sa lawas mo. Parisan git permis ang mighty sing alkaline nga vitamin C. So next time, yara ka sang ubo, silanat, trangkaso, sipon, katarong, gusto mo dali mag-ayo, relax lang, mag-Klinika D3 Bio. Mikos-mikos kita sa makadali, Mercy Martisano, Merlita Malvas, Omi Morales, Gina Purano, Leonardo Sevilla, Angie Aloy, J.R. Babiera, Gina Purano, Arana si Wilson, alang-alang pa siya, orik tata kay Berto, kay birthday, oy sino ka, si Berto yun, wala, birthday niya, o kato na lang kay Michelle, ah. Michelle Arana, naka-standby, sige. Ang appeal ko no sa Pilipinas sa pagbaton liwat sang Blue Crab sa Amerika, isumiter na katapusan si Mana sa Setyembre, blokadugin, ban ito ang Blue Crab sa Amerika. Mamaya taning gina-export na black. Tidako ang impact sini sa mga mangingisda, panguwasang kasag, kaya hindi mabakal. O, dako pa taning income sini mo, no? Ah, sige. Check ta si Michelle Arasalinya. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
2: Yes, sa JT Mayangot, Yapon, sining Blue Crab pala, nga tigin ba niya sa aton diri sa Pilipinas sa pag-export dito sa pungsod Amerika. Nawala ginaguntat kay K5JT ang Kapitolyo Provincial para nga ti mabuligan ang mga exporters natin, especially ining mga company bala nga may ara sang pipila ka mga trabahador nga amo ning ginatawag bala nga mga crab pickers o kuno ning mga manog siksik kay ti ang ginapadala naton.
0: Bali shell klaruhon ko lang sila, ini gina culture niya mang, hindi ni ginadakop sa wild sa dagat.
2: Sa dagat kay K5JT.
0: Okay, ginadakop and then gina-process.
2: Yes, gina-process, gina-siksik. Talagang gina-export natin dito or purely ng mga crab meat na kakaisa.
0: Damo gini mga kasagaw. Gini klase kasag. Damo yes. Gidaw. Ang daw gablo ni.
2: Yes.
0: Ano gani ginatawan nila nga? Ano? Ang human blue crab gani. Alangan mag-green crab. Alangan mag-green ang blue crab. Pero, naipa. Ano yung kurusan nga kasag? Di ba bati ka na? Kurusan nga kasag?
2: Ang ako na bati, nakita lang ba ang Chinese crab? Kakita yung British.
0: Ako damo kuya kilala.
2: Nga Chinese?
0: Oh, hindi ah.
2: Kurusan?
0: No. Crab mentality.
2: Correct.
0: Ama mo na sila ang crab mentality.
2: Yes.
0: Pero mang ining apektado way labot sa mananagat nga nagapanguha sini ato panggapang siksik nga ginakakas ang tukiba, takas ang mga siki. Ining gina-export ta pati ang iya nga kulamoy nga ang unod sang kulamoy na.
2: So actually dala ina kutob sang may mga meat ka bala nga makuha. So,
0: dalagko ni ang blue crab mangaw. Dalagko ning blue crab.
2: Amo ning oo, dumahal-mahal ni siya. Ining tag 400 ang kilo. Black K5JP. Ang blue crab. Amo ni siya. Ando mga high-end. Kikti kong magkulang na siya isa kakulamoy. Actually, ang ginahimo sa mga company dito sa may north, especially di ang may vlog po ng mga transfer sa CB, Magalona, iban pa ang mga lugar sa atis. Dira sa north. Ang ginahimo nila is kinabaligyan na lang locally. But nevertheless, the quality nga portion.
0: Ang gusto gali sa mga kano, yaman kompleto, ginang kulamoy, mang.

0: may iba na daw, hindi siya bala na tortur sa K5GP. Pardon ka na.
1: Do, hindi sa PWD. Niya, do, hindi sa PWD ang kasan.
0: Hindi ko lang. Ang iya mga
1: kumabuhay. Ah, hindi ya PWD. Crab WD. Crab with disability. CWD.
0: CWD, daw critical wallet day. Manda.
1: Grabe. Ti ano naman gina, hindi kay way ko nibi kabalong klase industry mo. Bali pagkwa sang kasag, tinluan ng mga lumot-lumot si Binan ang wala si Bin nga kasag. Si Binan ang kasag ko na si Binan na ang kasag. Amo na ni nga ipreparar na siya.
0: Yes.
1: Ti paano masigurado nga hindi magkalawagtang ang kamuya da samtang gina-transport?
0: Bilog bala ang kita ka na mag-open ka, di ba kung kita lang yan normally kung magkaon ta, mag-open sa sang kulamoy pagkuha ta, ang pihak na bahin lang sa shell niya, ang ending kakas ang iban nga unod pero bilog pa ang sa pihak daw mo na bala kasi from JP, pero kung mag-tik-tik sila ya, daw ka bilog yun siya nga pag-hugnot, kaniyara na sila sang process mo kung paano mag-
1: ano man sa... bali ang tsura ya, kasag pagyapon may tukiba hindi, pagyapon, may shell pagyapon, pero pagkakas mo si Yaya, unod na lang makwa?
0: Kaya ang daw bilog, habila kita mo sa kilamoy at sa K5GP, mag-open ka na. Di ba, kung kita yan magkaon normally, ginaisa-isa, takapas ang shell. Pagkuha, ay doon din na siya bala bilog na kulamoy ang korte na dok kita ka na. So hindi siya bala daw food ang guwa niya. When we
1: may paagi na, nga mo namang na pagkakas nila yan, kulamoy, do korte kulamoy man ang unod?
0: May actually harap man namin na nga pagpukas. Nag-iisang iyang shell. Inablang doon.
1: Ubahan, namin mo yan. Grabe ka ba magamit term niya. Imbes nga kwaon ng shell, mo yan. Ubahan, git shell.
0: Hindi. Hukson na lang hukson. Kason.
1: Hindi, halungin ang imo nga mga terminology. Bala. Kuku, ha, kakason, imo yan ubahan. Do ka layo na iya, do ka lain na iya, mang.
0: Liwat-liwat, kakason.
1: Oo, kakason ang shell.
0: Ang, ya, alukabao. Ang
1: alukabao, na atsakto na mo na siya, gali, alukaba. Ang sa likod. Tapos magkakasang alukaba, ano da yun?
0: Pangwao ng iya nga mga unod, kutob sang may makuha ka da nga unod. Pero ang namin ko, ang pag-process, balas ang pag-siksik, hindi isang daw dugmok nga dugin isa-isa mo da.
1: Nga dugin daw, kwan saya, ang guaya daw, biktima ya sang suicide bombing. Na nagkalawagtang.
0: Oo, nagkalawagtang ang maraming
1: term. Oo, kalaing gimang blatood, mang kung pudpud mang nami, gimang yung isa ya ka bilog saya.
0: Oo. Si ang actually ang business ng Blue Crab sa aton diri sa Pilipinas, diri man sa Negros Occidental, is actually do beneficial sa tanan kasi kwaon siya sa mga lokal nga mga nagapangita, ibaligya sa kumpanya ang amon ning nagaprocess sa pag-export sa Blue Crab. Then ining mga company kay K5GP ang nagapang-employo o kung may mga empleyado sila na let's say ining mga single mother ginagaan gid nila no sang trabaho ang mga utod naton na may mga disabilities dira man nagatrabaho as long as able na magtrabaho ka K5GP. Iti isa pag ban sang US madamo sa ila ang actually nawad-an gid ya sang trabaho nga hindi na sila balaya makapang-apply sa guwa kasi may mga kasaypanan gani no sa ila physical do nawad-an sila ya sang trabaho kasi isa na dapat sa makabulik-bulik sa ila. Now, ginatinguan gid no sa aton nga probinsya nga mabalik tani no ang salig sang US sa aton diri kag sunod sa interview kay Director Rene Pareño sang DFAR this coming end of the week sang September kay K5GP iapa sana nila liwat ang ila appeal dito. Ginahulat nila actually ang Bicol kasi ang Negros Occidental ang may ara na ang Iloilo kag ang Palawan ang may ara naman. These are the mga lugar nga gin kumbaga ginban ang pag-export sining mga blue crab.
1: So ti ano man ma-appeal para nga ibalik ang kwan ang pag-export.
0: Yes, oo, kada ipakita kung paano bala mag kuha ang aton ng mga mangingisda ang ati safe na kag wala sang may ma ulamid nga iban pa lupus lang sa imo diyan nga ginapangwa nga let's say ining mga blue crab gabi kay K5J. Oh.
1: Ano gid mga ano to gani mga ginalinan nga gin deny na sila?
0: ang may nasalawid nga daw dolphin, I forgot the...
1: Grabe mo kayo stricto ang kano, mang no, nasalawid lagi ng dolphin.
0: Kasi very specific sila sa mga mamahal kay Chief and JP. Kasi ining mga marine ba lang, mga ano ni nga,
1: grabe, no? Bilog yung industry. Hindi pwede nga mag-sorry lang, anay, ito, mang?
0: Gani, amo mo na gani, hambal ko. Galing kasi, may ginal...
1: Nga, for sure, magbakal tas ang convip nila sa Amerika. Why gini may na lamitang iban sa pagpangdakop nila sa mga baka?
0: Wala, may napiang
1: nga baka. May napiang nga baka, ginabakal tadi blang ila, convip.
0: Correcto.
1: Nga, ang inyo din nga burger nga lang sa Amerika. Why gini may nagdalahig nga iban nga sapat sa inyo ni ginimo? Ka mga stricto naman. Ano mga ganyan yung napamakalta nga, iyak ka kano, mang?
0: Spam.
1: Oo, nga, ang spam nga ginakao na mo ni, why gini may nadalahin nga ibang asapat sa pagproseso nyo sini? Ang pagbakalta sa mga bayo nga lin sa Amerika, pag punpun nyo sang cotton, why gito sang butterfly nga napatay? Why gito sang ulod nga nadalahig sa pagpunpun nyo? Ang apple nga ginabakal na mo sa inyo? Ang ginabakal na mong nga apple, why nising iras nga napatay sa ginpangkuha nyo?
0: Dapat insakto ginpagipo, blaw.
1: Nga, kung apple lang, nga kung apple lang, na ipuon mo gadya, dapat why may mapatay nga ulod, why may mapatay nga butterfly, why may mapatay nga iras. Amo na? Tiga bakal, kung may mapatay, kung may makita kami picture nga napatay nga iras pagpunpun nyo sang apple, iban man mo ng apple? Ano na ako numang? Pero leksyon ah. Oh, dapat hindi gid kwan, hindi gid ano ni. Hindi gid pag mag kwan gid lah, mag dakop sang tsakto nga way sang dolphin. Way sang dolphin, way sang kata, way sang balyina, way sang pawikan nga madala. Kasag lang gid, kasag. Why ukoy? Why ukoy? Ha?
0: Ang ukoy pa lang ngayon lang balik. Tapos daw loon puli.
1: Sige, I hope nga ma-careful na tadasol. Oo, sorry na Amerika, mahalong na kami magkuha kasag.
0: Tanda lang gurong ila QA kay mga teachers sabi wala QA.
1: Ma kwan man ta bi ma boycott man ta. Hindi man ta mag call center. Yeah, hindi lang iway kami ofra karon.
0: Amo na may pinakadako ang sildo.
1: Ambal ni nanilin sakto gito. Ambal ni ma'am nanilin no. Ya ka strict man sang apaman. Siling ni ma'am nanilin di sinalo. Yeah. Ka mga strict man sang apaman. Hindi na ko na sila. Kakason ko ning siflet sa ako na pilido.
0: I-uninstall ko niya kong Tinder.
1: Hoy! May tulad Tinder ka, ma'am?
0: Uy, wala ko na iyan.
1: Tinga ka ba, Luka, na? Hoy!
0: Kita ko lang sa mga amiga ko.
1: Hoy, gusto ko na blood tulad Tinder, ma'am?
0: Ako niya, Tinder Juicy.
1: Ga, isugid na kakaiba na birds mo, ha? Ga-install ka dating app, ha? May Tinder. Sino nga alas ang bana mo?
0: Si Tuting.
1: Tuting! Bawo! Si Michelle may tulong Tinder, ay!
0: Kalain!
1: Seriously, bala ano ng Tinder, mangaw?
0: Go dating app, man, kay FMG. Ang mga friends ko, may bana ng asam sa buong.
1: Dira nila nakita sa Tinder?
0: Oh, dira-dira na nakilala eh.
1: Do ka mahal mo na galing sa monthly, mang.
0: Hindi ka malo sa galing.
1: Ay, oo. Sige ah.
0: May mga kwanta na, may mga cupid.
1: Hindi kikita ko dami, gutara, damo.
0: Iskat lang kung sinungalan.
1: Ay, oo. Sige ah. Hindi, eh, kay kasumod ba sa kasumod ba sa una, ikaw bipirmi ng Pilipina. Itamanta ka na.
0: Kanto ka na lang sa, ano, sa El Nido, damoto ka na.
1: Amoto ka, ni balamang pagpa El Nido ko balamang, ang mga kana, bala sa gitulok sa akon, ang mga kano, balamang dalmakwan, insecure sila ang mga asawa, nano ni sila yun. Amo na bang hindi na ako magkanto sa El Nido, kaysa nga to ko to, ang mga kano balamang, ginasaway nila sa wag atulok sa akon. Insecure sila yan, na ano?
0: Correct. So, wala lang sa ilang magtapulo topless.
1: Kaya nga na insecure sila sa akon, mang? Kaya nga, ah, hindi lang magali, kano ang mahilig sa exotic, pati kana.
2: Ah, grabe po.
1: Anyway,
0: Pariyo lang gali.
1: Ha? Igiya kita, Michelle, sa kadlo-kadlaw. Igiya kita, ha? Makakiga naman tadi karon, Sel.
0: Sige na. Kaya kay Feb Zepi Balito, agikan sa Kapitolyo Provincial ang ginadalong sa atin sa Kaluanan. Sa nga di, ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita. Television publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat gid Michelle, kabay pa nga maumpawan ang industry sa Blue Crab. Ay damo na piktahan si Nikaluoy man. Bangod gali ato sang dominadalahi ano to nga dolphin. Oo, daw gin kakas ang aton oportunidad nga maka-import ta sang maka-export I mean sang kasag. Ang balina ni Lynn sila niya, ang pink nga lukabas ang iban nga lagom. Ay na ni Lynn. Istoryante to blang kilala ta nga ma-birthday buwas ba lang. Doon ka paminsar ko di sa nga i-greet ko sa buwas mo kay pakita ko mga daan nga picture. Doon ka paminsar ko na nilin nga i-greet ko sa buwas and din ipakita ko mga daan naman nga picture. Diba si Akigan niya kumlao? Guwapo pa naman tong picture ko sang una. Kagwapa man ang picture niya sang una. Anyway, i-check ng birthday boy, ah. Ari si Kwano si Berto. May gin sa puti nga lalaki sa Libertad Public Market. Nasalaan ng lito ako nung kawatan. Berto, i-K5 News mo.
3: K5 News FM, Police Report.
1: Bert? Birthday boy, dalagid bala. Bert, happy birthday, Bert.
4: Ay, salamat, Gid. Thank you so much.
1: Oh, iti ano man anong imo nga anong imo ipakaon, ipahamham di sa amon?
4: Ang ako na nga mga siguro, ang ako na nga pag-ibang sinful mga siguro, subong wala man ko cake, pero damo ko i-blow ka ron.
1: Dali lang. Ano to, ang bal mo?
4: Wala man ko cake, subong, pero damo ko i-blow ka ron.
1: Hoy, Berto, doon nag-prangka ka, nag-iblaan honest. Berto, ka honest na si Musubong.
4: Hindi, ah, kay si, di ba lang? Kay si, damo man dumong, di ba lang?
1: Ah, okay. At yan na lang, i-blow mo ng kadila sa patay. Nga lagod-lago o ispirma? Gamitot.
4: Oo. Kagibang ginpol, pwede ko ka, no? Kaya purot, gidyang imo, wala nga speaker, pwede ko ka baliwat, tawag, sumuang.
1: Okay lang na, hindi na pag-ibalo, ah, hindi pagpanami, ang tingog ko, karon maminsar ka man about blow. Ay, dali lang bala, Berto, anong plano mo sa birthday mo?
4: Ay, kaya ano big plano, tabi ma-duty, ta eh.
1: Hoy, hindi ka mag-duty, may birthday leave ka biya.
4: Wala ko yung birthday leave ya.
1: Ay naubos ba sa imo pag pulumasakit?
4: Kung ginagaan ka birthday leave, hindi ka mag-leave, tapos hindi ka masakit lang.
1: Bert, balo ka na sa nga kung wish mo, Bert, ha?
4: Salamat, na-appreciate ko, Gitney.
1: Ang isa lang gidya nga, kung niya gusto, ya Bert, makapakasal na kamusang papa mo.
4: Ang ako lang niya nga wish mo, Bong.
1: Oo. Oh. Nga magindalaga ka.
4: Nga ano ko man eh?
1: Mangin prinsesa, mangin prinsesa. Ano?
4: Kulab sa nga duwa eh.
1: Maano?
4: Makulab.
1: Ali, isang polis lang ni Bert. Daddy.
4: Daddy.
1: Yes, Berta.
4: Birthday ni Berto.
1: Solo ha. Ay, liwat ba lang.
4: Daddy.
1: Yes, Berta.
4: Birthday ni Berto.
1: Wala siya kwarta.
4: Sino
1: ko
4: nga muna?
1: Kasi
4: diba may mga birthday incentive?
1: Oo, may ara. Bala, guno to kay Kwon, mani-mani na to, guno to kay Justin.
4: Ating HR, wala na yata.
1: Ay, waay, ato na kay Justin, na tingob na to. Kuha na to, ah. Dahil mo sa liput-put, para hindi kayo makapang-treat.
4: Kasi ba, Dimple, diba ikaw ang head ng HR sa K-5, no?
1: Oo, nga man.
4: Oo. Nag-chat kay na si Ma'am GM. Sa ako na ba na, sir, happy birthday, happy talang di memo mo.
1: Na, ano niya si GM kuno yaman?
4: Ano na yaman? Bani ba na, ibutigan yun na lang. Kung buwas yun na lang na yaman na yatag, bala.
1: Mm-hmm.
4: Ay, duga agi ko sa tingog ko. Oh, sorry. So, amo ni nga, ton, sininga balita.
1: Sige.
4: Atigin kaluoy lang ko. Tigin balita, tani kahapon, ining kawatan nga din kasigo. Yet, actually, may video kita dira nga kung paano ginkulata sa may bagsakan, sa may libertad. Ang natabo, amo ini, ginahanaan lang ni Kuno, ha? Nahanaan lang ining si Alias sa... Marcos, kaki 5 din Paul, nga nagapangawat sa mga utanon. Karon, linagas ini, nga ito sila nakuha information, linagas ini sa pila ka mga tao dira, kag makita sa video kung paano ginkipa, ginkulata, ginkasigo, ginkawatan, ginaligar kawatan kag Virgin Paul. Pero siya sa mga residente, kag sa mga managbaligya, kag imangkot na ton, wala man ko no inisya sila ebidensya nga nangawat. So ginalantaw din sa kapulisan, hindi wala may nagpablater, kag Virgin Paul, kung may nagreklamo man, posible kag Virgin Paul, sino sa pulis, nga natandaan ini, na hindi kabalo ka man sino sa pulis, kuno ti ang mga taga-libertad, abig is amay mga nagalagaw-lagaw, bilang ang mga kawatan, kag Virgin Paul, kaya posible.
1: Hindi akin mga taga-libertad sa sagay pangawat sa mga tao, ano pa ako makakita sila kawatan, ginabalang nila para hindi na magliwat. Di ba la?
4: Kinulata, posible sa pulis, gin ano ni siya eh, gin natandaan, kasi wala man siyang posesyon, siyang kinawatan niya that time, so posible tanandaan, kaya hindi nilang kita kung sino ito ng mga tigo, kahit yung mga tao to sa bagsakan, makuton pa, huwag man kung ano sila inalongkong, no? Sang gintawat din nila, so amun na ginalantaw din nila, suno kay Marcos, ginalantaw, yung pa kung mabasaka, di man ni siya kaso, kay ti Bukolgid, the hospital, Agumeneda, dinangatan niya ni tugas ang mga sakit kag ti pagsaputi si Adra Samaria, sa Libertad, kag Imagine Paul.
1: Kaluoy man nga mistaken identity siya pang, no?
4: Ano?
1: Mistaken identity lang. Hoy, grabe kaluoy naman niya si Umi Morales. So, kita ka sa niya comment?
4: Ano na?
1: Ay, si Omi Morales, grabe iya comment niyo sa live.
4: Anong baliya?
1: Iya bayot na gili si Berto.
4: Ay, wala ka pa makikipay, puro ya?
1: Hoy, siya na iya ha. Si Omi Morales na iya, hindi na iya ako. Anyway, Bert, wala kang ibisan simple celebration, wala agad?
4: Ano na?
1: Wala kang ibisan simple nga celebration.
4: Ay, ti, subong niya nga daan, kabalo ka man nga.
1: Ati, sige. Kanto lang di karon sa ako na, sa HR, bisita di.
4: Nakulbaan ko ah, Lugraciana or
1: Dumemo. Happy birthday si Mo, Bert, ah. Bye-bye. Happy birthday si Mo.
4: Sige, sir, salamat. Sige, kay Virgin Paul. Sige, balita, tandulong sa kaluan sa GTX 500, D3 Bio, my digital GTX Covenex. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon na balita ang servisyo publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News. Amen.
1: Sino naka-standby? Si Arf. Si Arf. 4-5 minutes kaya taguro 5 minutes ba? Arf, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
1: Arf?
2: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto sa aton mga tagpalamati. Patay ining isa ka motor rider ka K5 Paul matapos nga makabunggo sa wing van, no? Dili sa mayang sitio mo hon. Sakop na ini ka K5 Paul sa barangay Binigwil, no? Kung familiar, ikaw ka K5 Paul sa may district hospital. Sakop ina sa barangay Binigwil ka K5 Paul diri sa syudad sang Kabangkalan. Last 11:30 sang gabi, Setyembre 15, no? Ginkilala ang biktima nga si Joren Pantonia, no? 27 anyos ang iyang edad. Iyang nga ginamaneho ang Yamaha Miu 125 nga motorsiklo ka K5 Paul. Isa ini siya ka supervisor sa lending corporation kada residente sa barangay 2.
1: Ay grabe.
2: Sa Himamadian City ka K5 Paul.
1: Uh-huh.
2: Samtang ang driver naman sang truck wing van amo si JR Samuya, no, 27 anyos man ang edad, kag residente ini sang Bolonay Impasugpong Bukidnon. Mga pangayaw ini sila ka K5 Paul kay nag-deliver ini sila sang mga produkto bala halin sa may Dumaguete, nagtabok sila Dumaguete patulong puntahan sa norte. Sunod sa investigasyon ka K5 Paul sa kapulisan na halin sa Dumaguete ang wing van nag temporaryo ini nga nag-park sa lugar sa K5 Paul sa may district hospital damo rin akapihan, no? Nakapikita din akapi, so hiligin na da ang mga wing van
1: magkapikapi.
2: So sa sina nga oras nag-park ini nga wing van ka K5 Paul kag nagsakay, no, ini nga motorsiklo, nali lang nga nagbunggo sa likod ng bahin sang truck ang biktima kag patay gid ini ka K5 Paul. Okay. No, kag aton man din interview si Police Lieutenant Colonel John G. Ganzon, ang bagong hepe sa Kabangkalan Component City Police Station, nakahazard niya ang wing van, no? Kasi man at fault ka K5 Paul. Sa karon, mayara naman sila sa initial, no, nga settlement sa tunga sa tag-iya sa delivery truck ka K5 Paul kay willing man ini magbulig sa pamilya kag hindi naman si magpasaka sa kaso ining pamilya sa nga biktima ka K5 Paul. So amo na nga balita nga ato nakuha diri sa sur nga bahin sa Negros, specialmente diri sa syudad sa nga Kabangkalan. Report sa patrol ka upod si ka K5 Clint Yanga, ka K5 Aubrey Suspeño, ini si ka K5 Dinar Amores Dugalon para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.

to my city by the bay. I left

0: 5 News
1: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Energy booster.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
8: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT, Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy,
20: let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambasang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang anti-microbial.

0: microbial property.
1: Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo.
0: Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Cell.
3: Pabahang sa mga butika.
4: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporebiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporebiotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
6: Kung ka na ang imo ba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
7: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa la ka pulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginakasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Sporebiotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Sporebiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwatao.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

Thank you.

0: 3. Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gitawag
0: D3 Bio
1: medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag
0: D3 Bio.
1: Cholecystokinin. Mm-hmm. So ini nga mga hormone sir boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kag syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya
0: D3 Bio.
1: Mas dasig pagid kung ga-inom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya.
0: D3 Bio.
1: So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom,
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: So, Sam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kun ang insulin, no? Kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy, no? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kung busog ka na, no? Kag hindi kaya mag overeating, sir boy, no? Kung hindi ka mag overeating, siyempre ang timbang mo insakto lang, no? So malikawan mo gid ang sakit nga diabetes kung naka D3 Bio ka kadali.
1: Correct.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
3: Ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginanidok nga fasting, dako bla mabulig sini. Ilabi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, haganaganon may rice, tamis, noodle, pancit canton, bihon, diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio along with your low carb diet, dako gid lang mabulig because ang
0: D3 Bio
3: medium chain triglycerides ngayar sa D3 Bio makahatag ini sang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang
0: D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: Sir boy?
4: Ang kanami gidya sang D3 Bio for me is kun mag usar ka to sang ginhamba ni Sir JP nga ma low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin. A hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 Bio ka lang.
1: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without
2: you. I've been lost and so confused.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Oh. Yung agawan ko ining. Tapos basikon na gutom na to si asawahon eh. Oh. Kasakit na ginsang likod ko. Ah. Basi grabe na di balang pana balanuhot haw.
1: Kalbo!
0: Day?
1: Pahuway anay.
0: Sige lang, Day. Tapusun ko na lang niya para maplastaran mo na karon sa mga baligya mo.
1: Panyaga, anay balanong. Budlay na, basi kun masupay ka.
0: Sige lang, Day. Busog pa ako eh. Kag Day, pwede dalon ko na lang ng panyaga nga ihatag mo sa akon. Para kay ligaya. Kabalo ka naman. Hindi to siya kabangon eh. Tungod na pasmuman sang pangabudlay.
1: Ay, ate, oo nung apoy digid. Dali kid lang ha.
0: Salamat gid, Daya. Salamat gid.
1: Sige, sige.

0: Day, bangon nanay ha. Pakanon ko ikaw.
1: Basi ikaw wala ka pa kakaon, balahaw.
0: Oo.
1: Kabalo ko nga, kakapoy ka. Kag, basi kung gutom ka pa.
0: Okay lang ako. Nakatimo-timo na ko to kay na sa ginapamandayan ko.
1: Ay, salamat kid ka ah. Kaloyan nga, makarecover ng lawas ko. Makabawi ko sa imo.
0: Happy, hindi na bala sa agad ka panumdum? Pabayda, ang paminsaron mo nga mag-ayo ka. Kay, ama kabataan ta, kaluluoy lang.
1: Amo gani eh, maayo lang gani kay may buot-buot ng subang. Amo na nag-atipan sa mga manghod dya.
0: Dali ka.

0: Ay sus akalbo. Nagtugon si Chay mo nga kadakunas ang utang mo kuno. Mangutang ka pagid?
1: Choy, kinanglan ko gid abi makakwarta subong eh.
0: Ay, ambota.
1: Kay kun hindi ako makabayad utdan gid kami sang kuryente. Kabalo ka naman, hasta subong. Hindi pagid makabangon si Ligaya.
0: Ay, ambot sa imo da. Baw, kung wala lang ko naluoy sa imo, ay di na yung kuya magpautang sa imo kiti. Balya sa wahon, tinuing na ding utang mo sa iya. Ay, sige, sige. Di na ko magbais pa. Pilagaling utangon mo, ha?
1: 3,000, Choy.
0: Ate, sige, sige. Basta bayaran mo niya. Sa katapusan bulan, ha? Mabayad ka gid sa akon. Kabalo ka naman, ginaruling-ruling na ni Chay mo.

0: Wala na gid sang bilin ang kwarta. Ustuan lang gid sa sudan kag bugas.
1: Number 3 sunod ha.
0: Ay, paano na lang ni man? Paano na lang ning mga kinahanglanon kadadlaw namon man?
2: To. Kalbo.
0: Gina? Anong ginabuhat mo dire?
2: Ay, siyempre, nagbayad mo ko sang bill ko ah. Nasiplatan ta ka di sa kilid. Oh, gano ka? Eh, dako man ang bill niyo.
0: Kwakwan, ginapaluap ko. Tugod na utdan kami, abi.
2: Ay, may mabulig bala ako, ha? Hamba lang kay wala sang problema. Kung kwarta, pahulmon ta ka. Kabalo ka naman nga. Wala naman ko sa may ginasagod. Balo naman ko kag bata ko yan nakasakay naman sa barko. Ay, galagaw-lagaw na lang kuya ako niya. Ay, oo gali. Di bala, kabalo ka mag-drive. Nagapangita ko bala sang driver. Basi gusto mo.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. It's an apple to salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magali doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrients, vitamins and minerals.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Squalene Capsule.
13: Sporebiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporebiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye

0: Charmy cotton napkin for heavy flow.
1: Charmy, let's go with the flow.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Day?
1: Ay, ga.
0: Oo.
1: Naano ka nga daw kamalipayan sa imo subunghaw?
0: Kwan, Day. Nakita na kami ni Gina. Kay na sa opisina sang More Energy.
1: Hmm? Si Gina? Eh, sino na nga Gina man?
0: Kwan, Day. Classmate ko sang una. Kaga ginambalan niya ko nga mag-drive sa iya. Dako nga sweldo ang gina-offer niya sa akon.
1: Kalbo?
0: Oo, Day. May permanente na ako nga trabaho. Makasugod na ako, Day.

0: Eh, kalbo! Okay ka lang?
1: Okay lang, ma'am. Nag-focus lang sa pag-drive.
0: Ay nga, ma'am, how? Gina na lang. Ay, huo gali. Nga, magagmay pang mga bata mo, how? Anong pagbulagay ta? Wala ka dahil ng asawa?
1: Ang matuod, sang pagbulagay ta, nakapangasawa ako. Ugaling, napatay tungod sa baladian.
0: Ay, okay. Bo, sorry kid, ha?
1: Okay lang, ma'am.

0: Wala siyang kaso.
1: Mayo lang gani kay nakahingagaw ka duwa kay ligaya, no?
0: Ang matuod, Gina, hindi ko na sila matuduod ng mga kabataan. Layan ang mga amay nila sina. Amoy na nga, nagpangayo bulig sa akon si Ligaya. Tub-tub nga, nag-developay na lang kami nga duwa.
1: Ay, okay. Kung amo, hubin pagaling asawa mo, Subong?
0: Partner lang, ma'am, kay wala man kami makasal.
1: Ah, ba. Ay, sorry, gid ha. Kadamo sa akon sang pamangkot.
0: Mawala sang kaso, ha. O, ti ano, diin ta maliko?

0: Day, aring sweldo ko.
1: Kada ko sang kwarta nga ina ah.
0: Ah, oo, Day. Kada ko sang ginpasubra ni Gina eh. Ah, boss, mapakonsulta ta ha?
1: Mapakonsulta ha? Eh, okay naman ko ah.
0: Hindi ka pa masyadon makabangon, Day. Kinahanglan mo siguro nga magpa-check up eh.
1: Ay, sige lang bala. Ibayad na lang nanay sa utang ta. Kag, ibakal na anay sa mga kinahanglanon ka mga kabataan. Nagamuno to sila kaina sang alamutan nila to kuno sa eskwilahan. Timing gid na.
0: Ah, ate, sige, Day.

0: Oy, ay nga nga nagatindog ka lang dahaw. Abiyok di ko di sa pagkaon, oh.
1: Hindi na, Gina. Makauluya eh. Driver mo lang, kuya.
0: Ay, ano nga driver man? Dawa ito bala inagyan sang una, no? Abi, hindi ka maghuya. Hindi mo huya-huya. Pangko na di, oh. Sige na, sige na. Ay, hoo, gali. Ginmuno ako sang subangko nga ato dito sa Dubai. Ginayo ko siya nga baklan ka motor para hindi ka na maayawan pamliti pa kadto di sa balay.
1: Gina? Hindi na. Makahuluya eh.
0: Ay, sus. Ako nang bahala. Ginpabalo ko na sila nga ang driver ko subong. Ex ko sang una. Di okay man lang mga kabataan ko. Nagakadlaw pa sila gani.
1: Gina, excuse Danay ha. May nagatawag sa akong sa cellphone ko.
0: Sige. Sabtanay.
1: Sige. Hello? Sino ni?
2: Papa! Pulianay! Si Mama!
1: Si Mama mo? Nga! Naano siya? Haday?

0: Oh.
1: Ginakasubo ko gid ang natabo sa kay Ligaya, kalbo.
0: Salamat gid. Paano na lang gali ang mga bata? Wala na sila sa giloy.
1: Ay. Kalbo. Hindi mo mala sila matutuod nga bata. Ang himuon mo, idulong mo sila sa lulok ag lula nila.
0: Hindi mo sinaka. Kadali ang tanan, Gina.
1: Saong nalang mudlay, kalbo, ah? Kung magsugot ka sa offer ko, malakat kita. Dito kita mga buhi sa may Buhol. May balay ako dito. Mas mayo nga mapalayo kita diri, Danay, para malipatan mo man si Ligaya.
0: Pero ang mga bata, paano sila?
1: Sana siling ko na gani. Idulong mo sila, Anay, sa ilagid kaugalingon nga pamilya.
0: Oh.
1: Kalbo, kabalo ko nga tub-tub subong. Palangga mo paghihapon ako. Magupod ka sakon. May kwarta ako. May alawan sa mga kabataan. May balay. May ara ako sa salakyan. Ang kulang na langit sa akon, ang lalaki nga palanggaon ko.
0: Oh.
1: Kag ikaw, ina, kalbo.
0: Gina? Gina?

ko, nadala ako sa ginatanyag ni Gina sa akon. Pero nagapamalabag sa akong tagipusoon si Ligaya. Tungod ko nahimuon ko ini, basi kung hindi niya ako pagpatulugon. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa, agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, madamog id nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kalbo.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TGX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
2: Samo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sininga health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala abi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka abi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permanente na balik-balik ang hambal sang dipid sang una ila slogan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kag gali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting, no?
4: Even philosopher.
3: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize, kid namon dali, nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ko tulukon, gwapo ka pa.
4: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, ang mga ilang synergistic effect.
3: Okay.
4: So, no, sa mapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni samtangga ka, tigulang ka. Munang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sang pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upunta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract, DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, hindi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
6: Always hobby.
4: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadat.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
5: garantisado,
1: epektibo,
5: aramis
1: mo. DTX 500
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 Hit Music. 101.5 K5.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: Madalas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
1: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Sakay ka, kidya!
2: Siyempre! Naka-extend ko ya!
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend Supplement for Men!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Play!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Ginamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
10: Spore Biotics naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun nga mga tangpalamati, panayuro natin sumo sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpon sa katong drama sa kahinan. Educate makuhan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Namit bih!

0: मैं बाबा ये की घोरों से कर लो नहीं मो कहीं ना कहीं तो तो सही लगा बोला तो जा क्योंकि तो लोग तुम गाओ पोतिया आप तो किच्छ या मैं की ना ताको किच्छ ला सो आखों या
1: मेरे इसे मुना मल्टिका का उल्लो bika mo mo ginahambalan ka na kid nga hindi ka magsalig sa army nga to kaya man nga alam mo na sila uyab pero ano ngambal mo
2: lain na yan kayo na
1: te lain lain sa kahangag mo ah may pusa mata mo ay
0: dali dali kid lang malanay Uyate, wala na si Bebe kay itawagan ko si Carlo.
1: Aray, may motor nga nakabot. Siya na, kuro?
0: Nay, si Carlo, para siya. Animal ya. Animal. Ari mo ay.
1: Hoy, Alma! Alma, maano ka sa kusina?
3: Ang kakaya ho? Ako bala ko magkuasang kutsilyo kang magpinatsyanay sila dire? Oh, sundon ko siya.
1: Alma! Alma! Hoy, maano ka? Ha?
3: Patsun ko na lang siya!
1: Ang kakaya! Huy! Pag-ilugay ha? Gusto mo magkriminal? Ha? Pamnom-tumon mo! Perde kagad! Pag-ilugay ka hinangag ha? Kana mo asang lalaki? Hindi lang siya! At toba nga! Istoryahang bana mo. Nugay ka mo ginamo diri sa panimalay ko, ha? Hindi ka naging kapalapit-lapit diliwat, pro. Sige, bala. Istoryasa! Nakato. Taray, gapanuktok na. Abrihito sa rusuhan na yun.

0: ni Balkan, ni Balkan. Hindi ka lang galin, ha? Hindi ka lang galin! Hindi ka lang galin! Hindi ka lang galin!
1: Babe, tama na! Tama na! Kasakit, ha? Uy, okay pala. Istorya lang ta pala. Wala lang sakit, ay. Eh, basib na malipat ko, Kornaw. Isa ko na kalubang kamot mo.
0: Butigod ka! Oh. Abal mo, may operation ka mo? Dito ko halin sa kampo ninyo! Oh. Ano tong mga upod mo sa batalyon? Wala ka sa kuya! Sila pa nag-abot-abot para sa bulong sa mga bata mo, ha? Sila pa, sila pa!
1: Aray ka pala! Nagkanto ka sa kampo? Eh nga, nagkanto ka to, yaw? Ha? Nalo ka man imo man?
2: Ay! Nagkanto ko yung naway!
1: May...
2: Buisit sa inyo!
1: Nay! Nay! Nay!
2: Carlo! Oh. Tara ko, anay, ha? Oh. Ang pamangkot, naawala ka tuya sa kampo nyo. Ikaw lang yung isang nag-operasyon? Kaya mga upod mo ato dito? Anong operasyon mo? Bungkag lababo?
1: Nay, hindi na pagdabuking away namo ni Alma. Naglakad kuya kay ginsugo ko sang opisyal namon. Amo niya ngambal ko nga may operasyon kami.
0: Butigod ka! Oh. Butigod ka gidya! Oh. Ang balwo! Ang balwo! Wala signal! Kaysa bukid ka! Ha? Dakop kagid! Ha? Butigod kagid dya! Butigod kagid dya! Butigod! Butigod!
1: Nagsala ko sa braso ka. Babe. Kapoy ko pala. Ano, haw? Wala ka na sang salig sa akon? Ha? Abi, pulit na sa balay. Dito tani istoryahan siyang mayo.
0: Atikot siya, kidya. Atikot. May babae, kakidya. May babae, kakidya.
1: Himusa ang bata. Mapulit ta. Sige na. Dito tani istoryahan niya sa balay. Sige na pala, babe. Please lang. Mamati ka sa akon, hindi? Mapulit tao kung mabiling ka di kay nanay mo. Ha? Kinabalik pa ko sa detachment? Ano? Kung hindi ka, hindi ah! Decision na ah!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Babe, ari balaho. Magpamati ka sa akin. Sa pangabuhi isang mag-asawa, may mga pagtilaw ginaya. Hindi na malikawan ang mga chicks. Pero ang importante nga, sa imo kaya nagapauli.
1: Ako mo gitgali? Ha? Na may babae ka? Sabi mo, hindi sakit, ha? Sabi mo, hindi sakit? Walang kata kaya, Carlo?
0: Alma, ipos na. Palangga taman ka. Aribalaw, ipos mo na, Danay. Iibot ang tabi nga may chicks ko. Gapuli kuya sa imo. Naghatag kuya kwarta. Ikaw ang inpakaslan ko. Ikukun mapatay ko sa serbisyo. Nga may kuhaon sila, ho? Wala, babe. Imo na tanan. Imo.
1: Kwarta lang na iya, Carlo. Ang ako tani nga, ginarespeto ko nung kamilang asawa ko.
0: Babe, ginarespeto ta kaya. Aribalaw. Nga, sino lang lalaki nga nakilala mo nga wala iyaga pang babae, ho? Eh, si tatay mo gani. Ginbayaan gin si nanay mo, eh. Kag nagpuyo sa kiriday, ha? Amo na yung wala respeto? Ang tatay mo? Ako ya, babe. Pugay. Hindi takay pagibaylo sa iba niya. Bisan sino pa nang babae? Bisan artista pa na?
1: Sinong babae mo, ha? Sugiri ko.
0: Ba?
1: Sugiri ko, man!
0: Kukun, hindi rin importante, babe. Kung hindi mo kuya seryoso siya, eh.
1: Sugiri lang ko para may mo sa pensar, kuya. Dito ka rin sa babae, ay, ha? Siya ang gin-operation mo? Ha, mo pala?
0: Sige. Akoon ko. Dito ko halin, babe. Kag-akoon ko. Kipalanggat ka. Kung wala kuya plano nga bayaan ka, pariyos ang amay mo.
1: Gwapa.
0: Kung naidigid man, laba buhok. Puti. Balbunon bala, babe.
1: Kapila na ka mo matabo? Ha? Kapila na?
0: Ha? Wala! Wala ba yun? May natabo sa amon, ha? Wala ba, babe? Promise. Pero para sa imo, babe. Likawan ko na siya. Kung gusto mo, i-block kong number niya. Hindi ka, ikaw na lang block sa'ya. Para maglinong ka na. Babe, palangga ta kakatama, baby, ha? Hindi ta kay pag-ipakasal kung hindi labaw ang gugma kong nabatsyagan sa iyo. Sang sa iban nga babae nga nag-agi sa kabuhi ko. Amula ng saligan mo sa akin, babe. Ikaw lang pinakapalangka ko. I love you, babe. Palangka ko ng asawa, kuya. Palangka ko ni katama. Abibidid, balikuta bala. Balikuta. Pamuti na kay... Machabaw kagin sa kanamit sa pagpalangga ko sa'yo mo.
1: Buwang ka.
0: Ikaw tama na,
1: baby, ba? Malangga, naging ka bala, babe. Malangga, sakit ka.
0: Palangga, taman ka. Salamat. Nadala ko siya sa ulo-ulo ko. Ayos na. Ayos na. Babe, dali ka. Dali ka. Dali ka. Dali ka. Dali ka. Dali ka. Dali ka. Dali ka.

0: mo'y, Day? Naano ka? Nalapigid 1 week ang absent mo'y, Day?
1: Day?
0: Oo?
1: Nainlaing gidyas ang experience kuya kay Carlo, ya, Day.
0: Kay Carlo? Kag nga aman, Day?
1: Day, abi, kunamit mag-amuni ho.
0: Ano?
1: Shit, Day, hindi na yatuod, Day. It's a big, big lie. Diyos ko, sakit-sakit kiti, ya, Day.
0: Ano, Day?
1: Kagkabalo ka?
0: Oo? Oh?
1: Hoy, na-ER pa ko pala, Day.
0: Ano? Na-ER ka? Oh my God! Yan pa imagine sa room kagin?
1: Yes, Day!
0: Ala?
1: Istoryahan ta ka bala.
0: O, ti sige.
1: Para kung ikaw naman magchug-chug, kabalo ka na.
0: Ay, ala?
2: Ayan, bot, ay. Hindi ko na yung mamati, ay.
1: Ay, Bogmira.
2: Aara, kasi agi ay istorya, ay.
0: Ay, ala?
2: Alam ko yung pagsugiri, ah. Lainan ko mamati, ah, siya. Te, lipay ka nga may asawa kung may batang ginatabo-tabo mga military, eh.
0: Amugin!
2: Basilipat ka, ha? Gusto mo pila ka adlaw? Amo man sino matabo si mo kung mangin asawa ka na? Ha? Amo nang gusto mo? Deson, mabalaan mo na lang ha. May lain nga babae nga ginabuangan ang bana mo?
0: No!
1: Day, pa-iltip lang future. Ang subong ng danay, Day, ma-focus din sa present. Pero basta... Naghambal si Carlo nga sa daso naman nga mapagkita ay... Hindi yan ako napagulpihon.
0: Ay, hala?
2: Bastos, ah.
0: Ay, ang buhat ma do.
1: Ay.
0: Buhat, ah.
1: Hula to, ninagid ko nung nga, inabalang, ako nagid yung nagapakitloy nga. Oh, sige na, Carlo, please. Sige na, sige na, ah.
0: Ay, mabuto ako yung kabala nito. Kabala yung buko
1: ko yan. Gusto ko, kitna iya. Sige pa, Carlo. Sige pa, sige pa.
0: Ay,
2: ito si Jamie.
1: Dali lang kita, ha? Ayun, may nag-chat sa akin.
0: Ayun na.
1: Hindi. Hindi.
2: Yasi? Nano ka?
0: Nano ka, Day?
2: Nga daw galalaw. Ay, ganang tsura mo sa pagbasa mo sa chat message sa imo.
0: Gali, mon?
2: Sino ang nag-chat sa imo? Ha, Yasi? Sino? Sino?

0: K5 News FM. Moderna
1: Max Epecti Bo. Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at

0: gagawin mong mood, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: K5 News FM.

0: Sino ang nag-chat kay Yasi? Ano ang dangtan sa pagpakigrelasyon niya sa lalaking nga pamilyado na? Mga abyan, sunagin niyo sa papamati ang makahalawat-hawat nga kasugpon sa aton drama sa kahinan. Ngayon yung makuhaan sa pagtunaan na ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan namit mi. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal ang ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut.

0: oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
3: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapaskog, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga Tika.
8: Number 101.5 K5 News.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 ng hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
10: Number 1,
8: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
8: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: sang ginapigos. Mae panitugan kak piyak sipyo!
1: Mayong hapon daw, Western Visayas. Mayong hapon, Metro Bacolod. Kumusta, Negros Island Region? Kumusta sa inyong tanan? Welcome na sa ato si kapalatuntunan. Palatuntunan nga ginabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Nagapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kakipaib. Madabog kita karong nga baga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international.

Live mga kitang mabatian sa mga pipila ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental sa sur nga bayan sang Negros. Nagaungot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod. Nagapamati ka mo mga ka-K5 sa numero 1 ng estasyon. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaptan ako sa konsing mga sparring partner sa technical side. Opo siya kay ka-K5 Raymwell, the Master Pugi Alcantara. Kag si ka-K5 Renz Aishetero Alcantara. Ako naman yung sing alagad, si ka-K5. Mga ka-K5, liliun ko bing kalendaryo. Abi, mga ka-K5, isa na lang kagatos katuigo.

0: ho, Merry Christmas.
1: Lapit na lang magka-K5 ang Pasko at hindi gid kamo malipat ha ang Pasko namon. And sa ato sing mga suki nga tagpalamati nga nagaungot sa nagkong pagpangalagad nga nagahiwat karon sa ngila sining kaadlawan, manamyaw ko anaya. O, kagi 5 Renz, abi ipakita dabing picture ni kagi 5BQ? Ni kagi 5BQ? BQ Junior. Hindi si R, ano sigli, RG. RG. RGJ. Si Roberto Gakit Jr.

0: Happy happiest birthday Roberto Gakit Jr. nga nagahiwat karon sa iyay ka 56 nga kadlawan. Happy happy birthday Luloberto. Ah, pila nang edad ni kakadlaw si Gracia? Abi Gracia, pila nang edad ni Berto? 56 na. Sa mga naghiwat karon si sila si ning kadlawan, happy happy birthday. Uy, si Berto bata pa na ah. 17 ang target. Live kita mabatian sa atong si mga pipila ka mga Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 Negros Island. Mabatian man kita sa atong si YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amon si TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sa atong si mga suking nag-upot sa atong pagpanglagad sa Maya Burgos Public Market, nagaungot gid sila. Hindi ko ka-access subong sa aton sining live kay do nagahina diring internet na mong sulod. Abi try ko liwat i-refresh yun. Sa aton sining mga suki ah, ang ano ni ang oi si Dana sa Dana Island Cafe, galing nagapamati man si Salimar Kumarikoy, Salimar Gravino kag si Parikoy Rami Gravino nga nagaungot sa tangong pagpangalagad. Nagahilapit na mga K5 ah. Ang K5 League of Champions 2026, this is a retro dance showdown competition nga paghiwaton dira mismo sa may Bacolod City Government Center. San o ina, that would be on October 11, Domingo nga gabi. Kilita ay kagiribati kita dira mga K5 sa may NGC. Kay magapasundayag ang pipila ka mga grupo. Group of walo tub-tub na pulo ka mga miyembro sa isa ka grupo sa pagpa-indis-indis si talento sa patagsang pagsaot. Tingin na sining nga mga sunata, ila sining nga mga music, ila sining nga beat ang 1970s, 1980s kag 1990s. Kumaga mga kinaraan, amon gidya panahon. Oh, tibulo abang-abang kita da mga K5 ha. Hulaton nyo kami da. And ululupod kita kay dalag ko nga pa-premium man. May harap man to ipanghatag mo. Hindi ko lang na ipaglawagon, kibasi ko mapasublaw. Pero may iban kita nga mga sponsor nga manghatag mga freebies. Sa gusto nga maglantaw sa aton singa, K5 League of Champions 2026. And sa aton singa masuki, ikuha nyo na imarkahin nyo ng inyong kalendaryo. O nagpamati, subong si Bing Selfin, Ma'am Flora Lumakang, mayong hapon. Henry Daradar, mayong hapon si Raj Palma, watching live from Murcia. Uy, sa taga Murcia, salamat gising nagkapamati, nagkakagto ko da time to time. Sa Banwasang Murcia, iti ako ni na area mo. Ti nagpanghatag kita dira sang radyo sa gusto nga magpamati. Kag nagabilin kita sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Para naman sa sa iba naton nga mga suki nga hindi na bala magkagtos bakulod. Oh, dito na lang sa iba na kay Nanay Duling. Dira sa may Blooming Treat da. Oh, lipat ko sang purok Nanay Duling kay dira siya kuno mabaligya. Oh, dason kwaon ko na Nanay Duling imos nga exact location. Sa kay John na duga-duga, mayong hapon si Rods watching live from Hinigaran. And Merlita Malvas, grabe pod si Sir Rods, 56 gid edad Sir Berto ba? joke lang na ah. May dag-ay nagapamati man si Ma'am June Rose Javier Lorejo, nagapamati man. Sa ato si Kamasuki, grabe subong mga diskusyon no? Sa madumduman na tonti kundi gin-invitar sa mga asang Senado ining mga former justices na ton. O, nagkalain-lain ang lasining point of view. O, sa paglantaw sa ginatawag na ton nga threshold o kon ang two-third ti 24 ka mga senador, kon ang 2/3 ang 24, that would be 16. So mo nang ila subong nga daw gina may ara sila tagsa-tagsa no nga pagpainuino regarding sina. Iban may naghambal, nga ti paano pa daslak kun kabuto da no para ma-convict or nanuman ma-acquit si Vice President Sara Duterte kun waay naman sila da sa Senado. Yang iba na lagyo na to. Yang iban na preso na, ang iban nagbalatian. Right. Si may punto man, no? Ang iban naghambal nga tindi ah. panindugan ginaton niya ang Constitution of the Philippines. No? Niya panindugan ginaton nga dapat ya oh, 2/3 oh, mga kaki 5 sang bilog ng miyembro sa Senado amuning magabuto para naman sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Di masulusad dyan, di kay by numbers ni dapat matematisyan ka ni Gali, no? May iban man nagahambal, akunbig na lang, tao ko lang tanan mo, kaginapamatian ng ilasin yung mga punto, kay kabalog ka mo kung damor kita nga nag-analisar sa ilasin yung mga punto, ito naka-intindi man kita, no? Although hindi kita abogado, pero maka-intindi lang kita sa pipila ka mga punto. Ang 2/3 threshold by Kaki 5 ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, oh, suno din. Grabe, may gambal. Pag hindi ko lang paglawagon ng mga pangalan para at least hindi lang bala magpanaw. Oh, siling nila dapat, no? Ginakuan na inang ara lang ara ka sa Senado nga pwede kaya kakast sa ngimu sining vote, no? Way ka na lagyo. So in short, ang ilang kaginuot gid ka K5. Yung kanay ka K5 Remual. Diyo ka bipang ang aircon. Do nagpaang di gamayaw. Nalipatan ko ni guro mag-on pang. Ah, doon to ka ginuot di sulod. Oh, basi way magano, basi naka-mode. Sige go. Oh, naginutan lang gid kuya kay di do hindi mainom ko kron mighty C di alkaline based vitamin C. Kidum naglain tingog ko eh. Oh, hot ko no. Sino naman kay former Supreme Court Chief Justice Hilario Davide, no? Idol ko siya sa una mo. Sang siya pa ang Chief Justice, no? Siling niya dapat, no? Ang 2/3 sa threshold ni Vice President Sara Duterte sa iya sining impeachment trial niya should be computed from senators legally and physically qualified to cast a vote. It means inang ara dais na do, oh, inang pwede kaya kabuto, pwede kaya kapakita, ti sino pa lang da subungaw. Actually, isa man lang ka senador na lagyo mo. Ah, may iban pa nga ato pa sa iban nga lugar, way pa ka pulit, way pa man niya buto hayda. Layo pa man ang grong binuto hayda. Pero ting isa, ti si Senator Ronald Bato de la Rosa, for sure, hindi nagpapakita senado ya. Okay, sigurado kung magpakita da siya, idakpon na saya mong sa niya International Criminal Court kiti may warrant of arrest siya. That's why nga nanago siya. So, ang pag-intindi naton sa statement ni former Chief Justice Hilario Davide niya hindi na mag-stay sa 24 kasinador nga numero. Kaya naibaluan niya kay may iban nga mga senador nga nalagyo, may iban nga nag-bakasyon, ang iban nga nagpabulong. So dapat ang able nga maka-cast ng ila sining vote. Pero may iban man, may mga former justices man nga naghambal. Niya hindi ah. Dapat ang 2/3 oh, sa tanan gidya nga miyembro sang senador. Oh, ti di ba? Muning subong ginaawayan nila ti kamo na lang da binagbinag mga kaki 5. Kay may iba naghambal nga sling ti gusto gidya nga dulaon na sa numero ining iban nga mga senador para mapadasig kunong conviction ni Vice President Sara Duterte. Hindi ta man manigar. Amo ni ilasing nga mga gina-assume sa iban nga mga komento kay ti ila niya mo nadampigan man nila si Vice President Sara Duterte. Oh, ang iba naman nagasiling niya, ti paano pa nasa akong kabuto, nga way man dislagan eh. Dumidyo ka problema, subong ang Senado, no? Ga problema ang Senado, kay sina pala nga isyo, doyawan na sila, ga pinangayo, ga call a friend, dislagan eh. Daw, ang Senado subong, nagasiling niya, ti pila pa lang bilog, bugado dapat, lima. Ti 19, 18 ka mga senador da, hindi man niya abogado. Ti ang ibanda nagproblema, kay ti very ano ni siya mong sensitibo nga klase trial ang ilasininga ni handle kay ti ang ikaduhang pinakamataas nga pinuno sa pungsod Pilipinas ang ilasininga ginausgahan di basta-basta lang nga tao nga ginatutukan nila. So that's why ga call a friend sila. Kag sa aton sa oh nagayuhom na si niya grabe man nga may iban nga igambal niya dasigon na lang ang threshold di mo na lang na guro nila lima.
1: Alright!
0: Oh hindi mo niya pwede layo-layo naman niya direkta sa 2/3 gayuhom ambal pagid gani diya magka K5 siling pagid sang isa mang ka former justice ha. Niya dapat ya i-kwan gid, stay gid kita sa BNT4. And then, ang 2/30 na, 16. So, ti, sobra pa man na sila. Basi kung magbuto pa man na si, ano, si Senator Bato de la Rosa, malay ta, basi kung magbinutuhay na, mapakita Senator Bato de la Rosa na. So, may nag-ahatag argumento magka K5, tinga ton subong, gapulo pa nilag ta. Kay, base sa ila sininga mga statement, may nagkalinlain sila. So, ginatunan sumong sa Senado kung din nila sundon. Ang ara sa konstitusyon, hindi kita pwede kahambal nga gubon mo na, liwaton mo na. Kaya kung liwaton mo na, damo pa na loopholes, damo ka pa na agyan, damo ka pa na ripasuhon. Pero kung ma-stay kaya sa under naman sa konstitusyon sa aton sing pungsod, based on the Article 11, Section 3 of 1987 Constitution, ti dapat ang gayuhom good sa mga chat nila. Normal na sa gabi nang igay na bing magpiyak nga grupo, ti may iba na madampig na sa iban, madampig kay BBM, ang piyak na madampig man na kay Sara Duterte. Ti karon galibog ang ulo sa mga senador kung din siya sundon sa grupo sa maka Duterte o grupo sa maka BBM or ang ilag diyan nga mandato sundon nila. So kabay pang maging hindi sila bias eh, no? Hindi sila bias sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So siguro, mapamalandungan na nila, mapangamuyuan, kag mahitso tanan, di makabove on na kita, kaya nagaungot kita mo. Oy, by the way, si former House Speaker Martin Romualdez, nakita ko ang yasing picture na nagniwang siya. No? Doon nagniwang si House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez, kay nag-attend si Kaina sa Sandigan Bayan sa yasining arraignment. So nagniwang siya, no? Kag daw nakita ko daw very pale ang yasining itsura. Basi konti ay masakit to nagid man siya mo. No? Tingi banda si may si ano ni si former spokesperson ni President Duterte nga si Harry Roque daw ga problema man to. Kabisan si Attorney Salvador Panelo, nagasiling man tika wakalan gimang Harry Roque mo puli sa Pilipinas sa tubangang kaso mo. Ay, para mabuligan ta ka. Ang kung isang apa magkakipay, mga isyo subong sa nasyonal, aside sa ginatubang naton, nga problema sa gatong, gasaka ang presyo sa gatong, kabay pa nga, by on next week magkakipay, manubo ang presyo sa gasolina kag krudo. Pero ti may iban nga mga nagapagwa na sila sining nga forecasting o kung nga tawag naton nga projection nga daw masaka na naman liwat no on the next week ang presyo sang gatong mga kakipat. Hindi na kaya ba si may isa nakgatos? Makon mo isang gatos, isang litro. Ti okay lang na kung damo kaya kwarta. Pero kung may kakwarta, ahaw-ahaw sweldo mo, ipanggas up mo lang, away ka na yung pangulo allowance na. So amo ning ginatubang subong sang gobyerno ay damo-damo na problema ang korupsyon sige pa Japan way pa mahitso kag bisan ganis barangay may korupsyon Japan. May nagpalabot naman kag ginas sa aton no sang ano ni sang problema way gid ya katapusan ining presidential scholarship program no. No, way gid ya madihon mayad no. Ngayon na lang may pundo ka naghatagal ang pundo without any mechanics or implementing rules and regulation kun IRR. Ya kada mo tani kwartara, oy panghatag nyo to, bala na kamuda. Di wala guidelines kay kada mo damo nagareklamo magka K5 sa mga kabaranggayan, no? Sa bilog nga Negros Occidental nga still ang problema mo Japan. Bata ni kapitan, bata ni kagawad, pakaisa ni treasurer. Amo ni Japan na mga problema da. Ti siling ko damo tabi kwarta. Nang hatag da yun unang kwarta, way pa tanang hatag guidelines, di ba? Dapat i-plaster mo na ng guidelines, amuni, and then budgetan. Subong yari may budget na, di himuin nyo lang guidelines. Isa ay nakapadimaan mag KK5, pasalamat ko nga manggarano ng Pilipinas. Damo ti kwarta mo. Di siguro na tamaan ta kadamo sang kwarta, naghinatag ta kwarta, nagkagtuma lang sa iban. Hindi sa deserving nga mga students nga inang mga pigado gid nga fourth year students, mayara gani nga nag-file diyo, reklamo, nagpadala sa aton sa mensahe nga third year pa lang ganing iban. O, ginhatagan na sang assistance. Pero ting iban, mayara man gani naghambal nga 20 mil pesos. O, mayara pa yung mga internal arrangement na nagasiling nga ang 20 mil, limuunta lang ni 10 mil. Ay ang 10 mil sang ang kuni 20,000 kada isa. 10 mil ang imo kay ang 10,000 ibulig naman ni sa iban. Kaya makakun mo na. Do par yung man ano to gani sang unang ipanghatag man to mga tag 5 mil man. O 5 mil o 10 mil do mga amo man na ginabuhitan, ginakatingan. Ay naano ng opisyo man, kundi ito na matadlong magka-K5. Anong gina-expect ta sa mataas nga panguluhan sa aton singa pungsod? Kay even sa aton singa barangay, halin sa iskay, hasta sa barangay, kagawad ka barangay kapitan, higko na katamang hinampanganay da. Kaya ito pag gina-expect ta, limpyo ang pungsod Pilipinas. If gusto ta nga limpyuhan, dapat limpyo halin sa dalom. Kaya mo ginang panugod mga ka-K5. So ginabantayan karon kadasig sang chimpo, alas 4:53 na. In a way, magka-K5, mag-inom ko na isang Klinika DTX Coffee Mix. Iling kapi nga may kapi ka na may pang-detox ka pa. Balikan ta karon kay pagbalik ko, tutok na kita sa mga dalagko ng mabalita lokal. Pagkatapos, iling pipila ka ma-importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Mo pagid sang benefit ang paginom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tana nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sininga health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Permanente na balik-balik ang hambal sang dipid sang unay laslugan, prutas at gulay pampahaba ng buhay. No, kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo, kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
7: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Gusto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
5: Even philosopher.
7: Philosophers. No? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga permin need for a superior antioxidant supplementation that is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
5: Ang namian ko sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP, mo ang ilang synergistic effect.
7: Okay.
5: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero gakadula ni samtang ka tigulang ka. Munang rason nga nga mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
8: Always hobby.
5: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadat.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DTX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
11: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
10: DTX 500!
9: Masami ka ba na nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
11: Kag stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtigulan,
11: kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka.
11: Kaysa DTX 500,
9: ang stress malikawan,
11: pagkamuringon malimtan.
9: DTX 500
11: D3 Bio.
9: Yan ikaw ka pala sa fever hangover,
11: sa diin nga gapang luya imulamas,
9: tapos magtrangkaso,
11: mag D3 Bio ka.
9: Ang D3 Bio
11: uno sang MCTs
9: nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas.
11: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas.
9: D3 Bio.
11: D3 Bio.
9: Diabetiko ka bala o may high blood?
11: Rason nga pigaw ang imo immune system.
9: Di magkabala ka.
11: Mag D3 Bio ka abyan.
9: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
11: Sarang makaprotekta sa imo lawas
9: kontra mikrobyo.
11: Biskan pigaw ang imo immune system.
9: Mag D3 Bio ka na.
11: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sakit-sakit pidya ka tama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati kung arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butik.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butik.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahin inay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
8: Mamakang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
8: Mamakang sa mga butika.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
18: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
19: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
29: let's go with the flow.
30: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
31: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5. Sa susika pala tuntunan nga El Castigador. Uy, happy birthday galiya kay Nuli Dandoy, dira mismo sa may barangay Bagaas. Banwa sa Nginigaran, nagahiwat karon siya sininga ika-21 nga kadlawan. Happy birthday, bro Nuli Dandoy. And of course, kay Papang Nestor Dandoy, nagpamati man. Kay Sarge Bourbon. Ay, nagpamati sa buong ang pinaka-idol ko dahil sa may Moto Lions Honda, dahil sa may Libertad. At abangan sa BPI, pwede ka magka-utang motor, no? Pwede ka magka-bakal motor. Magic word is Rods Palmas ang K5. Kay may komisyon ko dahil sa pinaka-gwapa, kay pinaka-puti-puti nga si Ma'am Maricris Navarro. Oh, hindi niya, may komisyon ka niya. Daba sponsors lang kung nasaton si nga K5 League of Champions, no? And of course, si Papang Eduardo Ju Galuna, ang pinakagwapo nga barangay gagawad sa Barangay Vista Alegre, pero second lang siya sa pinakagwapo. Kami pagidsang mas pinakagwapo, si Obispo Kagawad Galuna Senior. Pero may ara pagid pinakagwapo, pagid perdi pagid niya, perdi pagid sila nga duha, si Jude. And ang pinakabakod ng mekaniko nga sa subong ay kumamatisingan kung bakod gimantuod kaya nga kung nga motor o kapag na madala siya, si Papang Erning Pudiroso. Ang muna niya nga mekaniko nga hindi niya Pudiroso. Ayun, nagpamatis na. Kasi nagahiwat karon sa ilas nga mga wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Kasi nagahiwat karon sa ilas nga break up. Oh, ilang call off. Happy Freedom Day. This time, i-check na lang ibang pang mga balita lokal. Hibaloon tabi kay si Kakipe Berto Gakit. Aran siya nakastandby yung birthday boy. Nag-duty pang birthday boy. May isa ka delivery rider. Actually, this is a rampant nga modos. Sa iba naton nga mga utod nga nagapangguba sang buas damlag puturo parang buian sang aton sing mga utod nga nagapanghimakas ti mga tropa tani mo ang mga delivery rider kay sa aton sining kabudlayan kung isa magwa sa opisina ga kontak lang kita sila bi delivery kami di sang Macnaldo kag Julabe. Kapin 5,000, no? Nga pagkaon ang nabalda. Kaya wayan nagpakita ang nag-orders na na-scam siya gali. Check tabi ang balita gi ka naman sa kay Kakifay Berto the Birthday Boy Gakit.
6: K5 News FM Live Report.
5: Kakifay Berto, happy birthday. Ibalita mo.
7: Kakipe Broads, bot salamat gid. Kakipe Broads, aton kini nga mga Kakipe. Ang balita sa ni.
5: Dali lang gid mangkutonta ka. Kay mi nagchat sa akon ang imo sini nga 201 file sa HR. Gincheck ko kag ina, no? Pilang edad mo kay nagwa diho 56 ano ni man?
7: 56.
5: Oo.
7: I-minus mo siya.
5: Oo.
7: Sa i. May note mo siya sa ano?
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anyway, happy birthday Kakipe Berto. Ano? Ti, why gita da? Why ko ka ba? Why ko katilaw sang spaghetti, ba?
7: Actually, Kaki Five Rods, nag-ayo lang ta kay Jem sa HR nga, saka-sakaan na siya ng bakal ng cake, no? Na bakal kami di cake, bakal kami di cake, ta. Gaan ta ka di karoon, ano?
5: Abawa, sige, salamat, gida. But anyway, paano ni na-scam ang delivery rider, man?
7: Yes, Kaki Five Rods, actually, interviewon, ta schedule ta ni siya karoon, kaya nagabiyahe pa siya. Kaki Five Rods, pero ang information na to, alas 9 kagabi na tabo sa may area man sang Takuling, Kaki Five Rods, isa ka subdivision. No? I-try ka lang karon kung diinkit ni exact nga subdivision nga nag-online transaction sa nga isa ka butang tabi on delivery rider, no? Sunod rin kay Jerry ni ang ginatag sa aton nga pangalan, nagreklamo siya o kung nang upo siya nga nabiktimain siya sa isa ka mabalaton scam o kung modos actually damo ni kakatabo eh. Galing ang problema rin kay Kaki Five Rods, medyo dako-dako ni ang nagasto yung kwarta, no? Kaki Five Rods, sa mga online ni balang at yung matransaksyon lang, ilatag na tanan-tanan na mga ibaklon mo, tikong mayo lang kung may ang rider, may benta-benta, no? Maka-cash on delivery siya, Kaki Five Rods, no? Kagati na balaan sa paglantaw man sa rider, Kaki Five Rods, nga ang sobra 5,000 nga order sa isa ka fast food, Kaki Five Rods. So, una ko noon, nagtingala ni siya nga tamang ikadamo. Para siyang actually babae ang nagpa-deliver. Kaki Five Rods, information na to, initial babae ang nagpa-deliver. And the same time, sunod sa iya, may ara nga party. No? May ara nga party nga naglabot git sa perte kadamo nga yam burger. Kasi may brunch, no? Burger, Kaki Five Rods, mga spaghetti, kag mga chicken nga mga pagkaon. Kaki Five Rods, no?
5: Hindi ayan ikaw ang nagpa-deliver kay birthday mo?
7: Hindi man ako. Kaki Five Rods, nagdangat ni sa 50 ka mga burger.
5: Wow.
7: This also ka mga tagne, mga manok. Kag 11 or 10 ka mga spaghetti, kag mga soft drinks. Naglabot ini tanan sa 500 to 5,260
5: plus
7: nga dako-dako man ka Kaki Five Rods. Ang ibang ganun dito makakaya sa iyang back sa likod eh. Dako man ang balamong kis Kaki Five Rods, yung dako ang delivery sa price, dako man ang komisyon eh. So, kinkrabya kidyaya nga, tisuno sa iya sa pag-contact sa iya nga, may dako kidyaya nga kwarta siya nga na likom. Tinakita natin sa via online, bala nakabutanda duwa Kaki Five Rods mo. Via GCash or online banking, bayran mo. Or cash on delivery, tiriya cash on delivery. Amuning isang problema man sa mga rider, nga ti kung may mapabakal o kung ma-order, ilaan na ibayad, then katuan nila sa area, kag dito ang cash on delivery, Kaki Five Rods, no? Pag-abot ako noon eh, sa may isa ka subdivision 3 sa may barangay Takuling, nakibot ini siya, ngayawan na siya kontak sa babae, Kaki Five Rods, nagdangat ni sa mga alas 12 ang hulat niya. Tumtog na pinag-contact sa aton kagabi ang isa ka mga amigo, taman nga upo dyan man, ang mga rider, na duka namin, get i-post. No? Actually, na-post nila ni Kaki Five Rods. No? Ang ining mga banaton scam, hindi talang pagambal ko ano ning account, pero may hawid na. Kahit di kung magka-online na, may mga hawid na mga profile, Kaki Five Rods.
5: Yes.
7: No? Ang ining mga butang tabi, mga nagadia pa order Kaki Five Rods. So
5: diba si ang account pala Kaki Five Berto kwan man ng Chupi, hindi man
7: so dami a bit pero ay takabalo kay pagkontakta ni kay Jerry bago lang to mga alas 8 pato siya mag pakita sa aton lang tahun ta Kaki Five Rods, pero all throughout sa all stories amuning natabo eh. Amuning natabo na scam ini na modo sa sobra 2,000 pesos. That time do naka-report man kita do sobra 2,000 lang to ya ang ining do gatas ba lang ang nagpa-deliver. Pero ti wala the same time na modos man, pero ari ya dako-dako man ni Kaki Five Rods. Ti ang problema ang ginhimo nila Kaki Five Rods, ay ti kinpauli-ulian ni na lang sa mga rider kagabi nga mga upo dya, kagabi dala niya na ng puli ang damo na
5: kaluoy, no?
7: Nga pagkaon nga hindi kakipay. Medyo ka, mabala kaluoy, kaya yung sunok sa iya, nag-asulo sa line niya malang ni Tani mo, kaya doon ka-obra ni siya sa isa ka to online talang na to PPO company man ka kita nga virtual assistant man.
5: Oo, VA.
7: Tapos kapanikasog man, kaya may mga utod man ni siya nga naka-eskwela man. So, dako-dako man ang 5 mil. Tapos isa ka-adlaw sunok sa iya pag-initial tang interview kay na sa isa ka adlaw kuno ka kay Broads ti mga 400 no maginan siya yan na ti for butang tabi times mo na or divide mo na siya sa 5000 ka kay Broads ara sa mga sobra pulo ka diyas ang iya nga kitaon ining 5 mil ka kay Broads. So dako-dako ni nga katertihan sa iya ka kay Broads. So ilang taon ta ni kaga usisaon kung matrace pala nila via online man na transaksyon ining ginaligar babae nga tiway ni nagpakita kag mabanaton scam sa mga delivery rider naton nga mga kuturan kakita mo.
5: Oh. Tiya mo ni panawagan naton sa mga utod naton, especially sa mga delivery rider, make sure gid ano, i-check nyo gid mayad before kamo nga magkuha sang order kay may iban gid yang nga nagpatalang. May iban nga nag-take advantage, ang ibanda trip-trip lang. Basi yes. Maglabots punto, kapatakpan ka mo, hibi-hibi, mus presuhan ha?
7: Yes, sakto ginakagiba, Broads. Amo ni nga bagi lang nga ti patas-patas lang bala tanya. Okay, tipi laman lang kis. Ah, malantaw mo, kagiba, Broads. Mag-online ka bala, mag-online transaction ka or ma-order ka online. Ti mag-500 pesos, biyang imo nga ging bakal ni or 300 pesos nga panyapon mo lang. Makita mo ang bayad man lang pila, 40, 50, ti kwaon pa na sa... kaltasan pa na sa yagid sang account sang delivery tipira man lang ang makuha sa mga riders naton. So nami niya maplastar ta karon kaga ti magaan kag ma-interview naton kay dako man ning bulig bisa mapano ma-aware kag makuha nila ang impormasyon sa sining babae kag Kiva Broads.
5: Sige, salamat gid kag Kiva Berto, the birthday boy.
7: Yes, salamat din kay Broads sa atong sining nga mga kakipag kag thank you gid kay Broads sa mga nag-greet akon kag sa imo man kag sa K5 News FM Bacolod kakipag Broads. Sige, balita ta dulong sa kalwan sang DTX 500 D3 Bayo Mighty si kag DTX Coffee Mix. So po diri sa patrol si kag K5 Mighty hindi maisip. Ako si kay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Maraming salamat kay Kipay Berto Gakite mo ni mga tuntong mga scammer. Si Pavla Gubon niya kakapoy sa gihulat sang order, matravel ang safety sang rider. Gadalan ang sa motor gisa daw para makahingagaw lang, hindi sila makigan sang ila sila mga kliyente, sila sila mga customers, gapang dasig-dasig ng padlagan ng motor. Di ang safety nila, huwag niyo pa na ginaisip, tapos manginto pa kamo. Oh, ang pulaw bugtaw na nila para makagulugin siya ginagmay. Kagkatrabaho ng sila sa mayad. Nason intuon talang, iskam talang. 5 mil. Di ka naman ngita 5 mil si Sakadlaw man. Bugat na mga kakipay para sa mga utod naton nga nagapaning kamot. Di ka mo nyo, sagi ka mo ka order. Huwag gaya pulo siya ang layi sa Pilipinas ining SIM card activation act, no? Huwag gaya. Asa sumong damo Japan scammer. Naghimo sila sang layi just to eliminate those nga mga scammers ara Japan. Ti ano na? Ahay, way gida. Ti karon makagdo ka naman sa cybercrime, mangita ka to kagdo ka sa NBI, mapatrace ka, hambalon ka man Japan sang taga NBI nga way kami sang kagamitan, sinay namon matrace ang account. Ti di na lang tabi makagdo. Oh, lain ang madakpan kag mautdan dila lang. Oy, naman niya gina sugo nga mo ng matabo pero ti basi magbalik sila ang karma bla. Nga matabo sa ila, sila pamilya, sila bata o nanuman. Sagi ka mo ka panginto hindi mag ubra tadlong kay pangguba. Oh, ginguba niyo ya ang ginansya sang isa ka delivery rider. This time, check tabi. Kay ang sabat sang konduktor kag operator sa modernized jeepney nga ginireklamo sa body shaming, tignalauman kung subong adlaw, sa sunod naman sa Land Transportation Office sa Negros Island Region. Check ta si Kaki 5 Red Salgado.
6: K5 News FM Live Report.
5: Kaki 5 Red, ibalita mo.
8: Yes, Kaki 5 Red, bayong hapon na ginala uban sumuga si Bana ng ating babaton sa Land Transportation Office Negros Island Region. Iring sabat sa konduktor kag operator sinisag nasambit ka mo doon na jeep na ingati nag-body shame sa pasahero ng estudyante dira iya sa may shopping area ka K5 Roads. Di ba dumduman na ito, dira gin mga September 11, alas 4 siyang hapon at umulang tatlo ka mga estudyante nga tingin ang balansang konduktor nga dapat ang inyo sininga plete pang-apat ya kamanti na okupar niyo

0: 5 working days o kun ba siguro magabota amo nang balis sa Sir Jay Kunlo. Pero ini kita broad sa ginimbestigahan karon kung may ara gid ban sang conductor's license ini nga conductor balakit broad kiti renewal ini siya every 2 to 3 years amo na ang estimate ni Sir ni RD Kunlo nga dapat magawad ining mga conductor kiti broad. Hindi pwede ang konduktor mapili lang bala ang modernized jeepney nga ti isaka-saka ka to makonduktor ka. Sa idalog gali kini word siya sa modernized jeepney gali ya sa modernization program dapat may ara gid siyang license ang konduktor ka kini word. Di first man sa mga driver gali kita sa driver gid dalagan gid ya mga pulo ka tuig kung maayong imo sini nga record eh. So diri kini word kini balo pa sang aton sini nga LTO NIR kung may ara gid man sang conductor's permit kini 10 days pa ni ang ginhat 5 days ginhatag sila kini word. So diri kuno pa matudaan nga may ara gid man sang sala ang hindi na ni makagawad ang sang license ining konduktor kag magapangatubang pa sang duga nga pedalidad.
1: Wow.
0: Di may ari man kay Fembrods nga liability man ang
1: operator
0: ning operator kay Fembrods. Wala pa ni may estimate kay man ti posible igasandig ini siya sa LTFRB naman nga mga kasuguan kay Fembrods ti posible dako ni ba si monetary ni kay Fembrods. Diya muna nga ginapensin din man ni Atty. Jay Kunlo kiti Broads nga kung modernized na ang nagabiyahe, dapat modern naman kuno nga respeto ang ihatag sa mga pasahero. Nga hindi pwede kiti Broads nga baka joke lang bala. Timanti, wala kita kamalo kuno kiti Broads suno sa kay Atty. Jay Kunlo nga kung maginabatsag na may ginasuprayer nga problema ang mga pasahero. Ang masakit lang dire kay ang tagreklamo mga babae kag mga estudyante pakakitim roads di hindi mo na simong niya makwan ba ang mga babae kiba si balang at imigin na matsag na ang iban na problema kag nadugangan pag itungod siyang body shaming kakitim roads. So ari pamati at ang bahay sa payag ni Atty. Jay Kunlo ang atong sinigang regional director sa LTO-NIR. Yari.
2: Yes, no, ang modernized public utility jeepney nato, no, ginubra ni siya to elevate standards sa atong commuting public, no? So this is not to serve as a venue for harassment or disrespect. That is why tanan sila ginawarningan ko because this is not only the first time na tabo na ini sang liga di kapila na niya ginsyokos naton. So hindi kami mag-tolerar or magduwa-duwa maghatag sa pinakamataas nga penalidad sa driver, sa conductor o kung sa operator man kung magsigi-sigi pa ni, no? So kinanlan ang aton niya pasahero. Kaya dira kita gakuha sa atong pangadlaw-adlaw na pangabuyan, is pituho nato, no? Kailangan ma-adjust kita. Or dapat may courtesy kita kung paano kita mag-approach or mag-isurya sa mga riding public.
3: Kag ini ang sa body shaming ni RD, posible ni siya nga makwani, ma-revoke ang iya sining permit or license sa pagka-conductor kung mapamatudaan?
2: Yes, may possibility. Ina kung may ara sa conductor's license, no? So, gina-verify pa namun subong kung may ara sa conductor's license. Otherwise, maban siya sa pagkuha sa conductor's license. Body shaming is unacceptable, no? So, especially nga babae, no? Ang involved. So, kinanlan, we need to put in our mind nga ining aton mga pasayro, amuning aladlaw nga gina-serve na ito, no? Amuning franchise na ginhatag sa aton para maghatag serbisyo sa riding public. So it is very unacceptable to disrespect and pakawian, no? Or body shame nato ng pasahero.
3: May-ari man di RD sang liability ang kwan ang modernized jeepney regarding sin.
2: Yes, tanaw naton kung ano mga administrative liability niya, no? And we will also send a copy of our investigation sa LTFRB, no? With regards naman yan sa franchise, no? Because hindi kita yung issue sa franchise. But tatanaw nato, no? Kung ano ang mga possible liability nila. But this is a very strong signal sa ila na kinanlan ang aton man driver, kag-conductor monitoro naton, i-orient naton, and i-remind gid naton every day. Kung may toolbox meeting kita every day, dapat i-remind gid kita nga ang aton mga pasayro, amo nang aton nga gina-cater, amo na ang aton nga ginakuaan sa adlaw-adlaw naton nga pagbiyahe. So kinanlan, respetuhon nato.
3: Kag hindi guro pwede RD nga magkonduktor sa kun wala sa license RD, no? hindi gitu.
2: Yes.

0: dapat, no? Damo naman nagkuha sa aton conductor's license ang modernized jeep, ang mga buses. Kagara kita, no? Nagakanda kita. Basta may pa-schedule sa aton. Bisan isa lang na siya, bisan duwala na siya, ginakita na siya namon. So that is why kung nakaagi siya sa seminar orientation prior sa nga pag-issue sa iya sa conductor's license, bala niya na kung ano dapat ubrawan sa isang conductor.
1: Doon ang curious lang kami, RD, ang expiration sa conductor's license, to porus mo sa driver's license, nga tag 10 years man,
0: Yes. Hindi man, hindi. Ginarinyo na ito. Na-double check ko daw 3 years sa iya. Tatanaw na ito. Double check ko kung every year sa ginarinyo or 3 years ang iya nga validity.
1: Kagkuan, RDT, mga when is sila ginalauman nga magsabukuan sa bit sa ila sa mga price mo siya plus order?
2: LTO, inay, active rods, yati dapat nung dumungin sa mga konduktor kag driver dato, nga ang pasahero, ang munang rason kung gaan nagabiyahi sa may dalan. Ay dapat makarespeto gid kay man nila kay Bronx kalaw ay man kun sa mga himata man nila bi matabo ko pagabot man sa iban didto nga mga modernized jeepney ti mga akig man sila do ka mo nang sample ni
3: by the way okay very good na by the way kay K5 Red ang ato yung dipasahing video nakita mo to nga isa ka POJ no hindi tiya modernized nga jeep ya kundi kwan ng mga ano tawag ni mga daan na lang ang mga jeep nga nag counter flow. Nakahatag man to information ang LTO in IR. I don't know kung panaugan man to Shoko's order ano man.
2: Well, actually, kikipi broads, though wala tayong mapamangkot sa kay RD, pero posible man itong kapanaugan, mas ang shokos order, kikipi broads eh. Kay, sunod sa kay Attorney Kunlo, anything na naghatag siyang problema sa aton sining traffic code riya sa Negros Island region, pagandagdagan sa shokos order, agod mapainsindi, kag mapatag pa kayo, manang ilan sining aside, kaya puro tayong purpose, sinikipi broads siya, ipainsindi ang ilan sining mga nahibo kasala sa aton sining traffic code, kikipi broads.
3: Do amo ni bilang video mo gina-play subong ni Renz Arionan. Amo ni siya kag five Renz nga nagliko na bla ang salakyan. Hindi niya mo nga video. Basta daw halin siya, maliko siya, nasugatan niya ang saka private. Tapos do isog pa yang dipasahi. Counter flow na sila. But anyway, mayroon na nga at least mong bakas si Attorney Jack Kunlo sa pagpanaway sa mga salawayon ng mga drivers, especially kung nagamaniho sa mga pampubliko ng mga salakyan. Salamat kay Kipe Brad.
2: Salamat kay Kipe Brad. Well, actually, magkapadulong. Kita karon sining oras kamanti may aras ang pagtipon-tipon karon sa PRONIR sa kay Police Brigadier General Rodicindo Reales. Kaya ginagtambong kita kay Kipe Brad kag isa man sa ginkilala ni RD ang K5 News FM Bacolod. Hopefully, Kipe Brad sa hindi na itong paghihambal por basi surprisahon kita ni RD diri sa K5 News FM Bacolod Station. Mugin na ginalauman na ito. Ang ginabalar ito sa Kipe Brad sa manami ang kape sa K5 News FM Bacolod. Ako ginayon na kayuhon ito sa pagkakita isang logo sa K5 mo grabe. Hindi kalipay ni RD. Kag hopefully kita bro sa makabisita kag mamit mo man siya.
3: Sige.
2: Atong sinigang mag original director.
3: Ipaangot lang ng akon singa pag kuana. Pagpasalamat kag pag congratulate siya kapag welcome ah.
2: Yes, kag karon ni kita bro sa may baluan naton ang pamangkot to bala nga magapadayon bala ang 12-hour duty sa mga kapulisan naton kay Pebrods.
3: Sige. Update lang na karon. Salamat gid kay Pebrod.
2: Sa mga kinurad sa ato sinigang balita nga madulong sa programa nga El Castigador, madulong sa ato sa Power Trio, nga ato sinigang DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrol kay K5, batin ni Maisip, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
3: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Sa imong balita this time, silo kita kay K5 Carla Defensor Longa. May ara 15 ka mga panimalay sa may barangay Handumanan ang ginpang demolisyo, ginpang pahalin sa ila sining ginaistaran. O kag ang oath taking ceremony sa 239 ka mga newly appointed patrolman kag patrolwoman tigin patigayon subong adlaw. Congratulations kay Mark David Cubia, ang manghod ni SM Kulina Cubia, PO1 na, kung patrol man na. Ayo, saan ulan mo? Ay, kwan mo ni si David mo. Ano na, kaki 5 friends, David or David? Basta David, ano? Oh, kwan mo ni mo survivor. Ay, madubduman ko ni si Manang niya sa una. Gakwan gini, si SM Kulin. Galalain pagkabaluto sa una. Tublang na aksidente. Madumduman ko. But anyway, who knows, no? Nga, nalabot sang bata. Manito pa ni Kasog ni Ma'am Wilma Manzanares Cobia. Siya sining guwapo nga ba na? Ay, di ko ni malipatan ang dala ni Ma'am Wilma. Di nga manok mo. Abi kuya, ginihaw na bla. Buhi yang nga bisaya nga manok mo. Yawan man si Kakipay Boom Granada, bit-bit mo. Pero bakod ka si Boom Granada, kay pati pato, bit-bito niya mo. Na-miss ko naman si Ma'am Wilma. Check the music, Kakipay Carla, sa line number 1. Kakipay Carla, please stand by.
4: K5 News FM, live report.
3: Kakipay Carla, ibalita mo.
5: Mayroon nga po yung K5 Road, yung sato sa Rika K5. Yung K5 Road, nagdangat sa 279 ka mga newly appointed patrolman and patrolwoman ang gin-outtaking kagaina ko ni Paydalo. Mas sa outtaking...
3: Baka nami isang mga... Nakita ko daw, mahibi. Mako ka K5, Carla. Makita ko mga gidikanan mo. They're so very proud. Ahay. Yes, ang mga hakos. Go ahead ka K5, Carla.
5: Yes. So, ti amo na kaina kay K5 Rod, 279, ini sila ka mga bago nga mga kapulisan at magpaidalom ini sila sa anom ka bulan nga training. After that kay K5 Rod, ti amo na may another training pag ini sila sa on-field na inaiya kay K5 Rod. So, ti nagapasalamat man diri ang mga ginikanan at the same time mga aton man sini nga regional director, bago nga regional director kay ti ini sila at madugangan na no sa ila si yang alinyada ka K5 Road tigin na pahanumdom lang diri magservisyo sang tadlong ang aton sini nga bag-o nga mga kapulisan na ka K5 Road so, sa area ini sila sang Ibi Magalona mag-training sa ila sini nga anom ka bulan na ka K5 Road wala inaiya sang communication sa ila sini nga mga ginikanan.
3: Pero importante ra ka K5 Carla, pasok ka na, importante da may sweldo ka na.
5: Magkakina kay K5 Road, nakibot kita kay tungod nga gimpagwa gid ara na gid galiya sa ila.
3: Ara na na iya. Uy, pagsulod ya kay K5 Carla, pagpasok mo sa recruit ya, pasok agad. Kumbaga na pariyo lang nga nag-ubra ka gid. Although nga ti may training ba na sila, madumduman ko sana may nag-training lang. Nga inablos ta. Tagaan sila ang lakad to sa dinto man sa isa ka mall nga tagaan sila pilak minutos nga magano ni magpamakal bukas sadya sila mo gapi na lumbaan na ipamudyot. Sadya ng training actually ah.
5: No? Yes. Amo gani ka K5 Road ti amo ya totoka ina o sinong gusto nga mag-isol ka K5 Road wala gid may nag hands up sa ila prosigido gid sila nga matapos yes. Ang anong kabulan ka K5 Road nga training agud to nga mangin na pulis na gid ini sila kag makaservisyo na sang insakto ka K5 Road. O kung na, tumatudto.
3: Tiway ka na video ni David? Duway ka gida?
5: Well, yaman ko ginapangita sa ila ay ka K5 Road.
3: Taniway ka lang na ito ng kagto. Di iabi ko gani, gin cover mo to si Ma'am Wilma. Duway ka gidyan na. Duway ka gidyan. Ma'am Wilma, di ba taga-ibi saya?
5: Yaman, di ko sa ila, ang ginapangita ko, ang gintandaan ko si K5 Kulin, o galing, kasi wala sa SM, hindi ko makita sa SM, kinanago siya gali kay K5 Rod.
3: Ay, paano mo nang kita, kinatabunan na to? Pero, in a way, kung ikaw maglantaw sa mga inabla mga ginikanan, nga makita, magidya, nga they're so very proud. Sa ila yes. Si magkabataan nga nakapasak kay kabalo ka kay K5 Carla, nakasunod gani sa recruitment mo. Hindi basta-basta. May mga attrition pa na. Hindi basta-basta kasunod da. Bisan, ano pa da, kay hindi na yung usong backer today. Sa una yan pwede pa na kay K5 Carla. Pero subong, stricto ang National Police Commission sa pagbaton, especially sa training center, sa pagbaton sa mga recruits. Oh, dapat pasado ka gid. BMI, tanan, agility test, tanan nga mga examination.
5: dapat healthy ka gid.
3: Yes.
5: That is ka magasulod. That's why nga ti madamo man sila sa examination nga ginkuha ka K5 broad sa ila sini nga medical kadamo-damo gid ka K5 broad pero at least ari na paid off na ka K5 broad.
3: So makita mo may mga nubya na nga may mga nubya na tong nga nagakwa no? Sana all ba? Inagurong gaway away guro miro. Hindi ako si mo, huwag kakapasar sa kwan. Hindi ako si mo. Pag nagay balita, nakapasar ko lang. Ay, di ako kinata.
5: Good na sila.
3: Pero, kagi five, dapat maging maisog din mga gidikanan, kag mga recruits na ton, mga bagong mga pulis, because six, sa 6 months, kagi five, Carla, sa tutuod lang, maluoy kin sa mga kabataan mo. Dumduman ko sa inablos ko. Perti, kagamay-gamay, kagitom-ito, minuati, kabla, tungod sa training mo. Pero after sina, mag-low up ka lang na after 6 months, pagwapo
5: ah!
3: Wala na da.
5: Bisan pa mag-ililitom, kada importante mo yun,
3: no? Amo na da. Oh, tiara, okay, tamo ka damo-damo, 239. Bisan i-multiply mo lang na by 2 or 3 nga mga, may iban pa na nga mga pamilya nga tagtatlok bilog, dala mo.
5: Uy! Amoget.
3: Siyempre arang mama ang papa kag mangho demo nang butsilingon kuya. Arao. Ato kita mo nagkuhakos kasi siya sing amiga yang asli niya ti so proud makita mong yuhong sa pamilya. Ara gani sa gidak bilog pamilya demo damo gislaw.
5: Damo sila.
3: Amo
5: gani kay Kay Favorite. Ang kalipay wow. Ara gid nakita tagid ka ina. So galing kay 15 minutes lang ini sila nga nakigahakos sa tanan niya greet congratulations tanan 15 minutes lang ang ginhatag sa pamilya kag Kay Favorite pero ti at least mayra sila last say antes ang anong kabulan nga training sa ila sini nga mga himata kag Kay Favorite. So yari pamatian bala nato na pahayag gikan kay Police Brigadier General Rodesendo Reales Regional Director sa nga PRO NIR.
6: Bali ang newly appointed namin na PNCOS 279. Yan yung composed ng regular quota and attrition quota. Ang babae namin ay 32. Ang para sa attrition quota namin na 168 at meron kaming 14 na babae naman doon sa regular quota na 111. After nito, to-turn over na namin sila doon sa regional training center and mag-start na sila ng kanilang basic recruit training.
7: Ilang months?
6: Ito ay 6 months. Tapos after ng 6 months, meron pa silang field training. Nag-undergo sila ng rigorous selection through our selection committee. May iba-ibang qualification nila. Kaya na-select namin yung 279. Naabot namin yung quota na 207. Usually 6 months yun, pero depende kasi kung mayroong mga adjustment sa training, mayroong mga certain activities, nakakaroon ng mga minor adjustment sa kung kailan sila pwedeng lumabas. Pero basically 6 months plus yung field training exercise nila. Ang message ko sa kanila ay simple lang na kailangan doon sa training ma-develop yung solid na integrity nila sa pagiging pulis kasi yun ang pinaka basic na pundasyon para paano maging mabuti ang isang pagiging pulis. Doon dapat mahubog na yon yung katapatan nila sa serbisyo dahil yun ang makakapagbigay sa kanila ng paano maging matapat, paano makapagserbisyo ng maayos. Ang message ko sa mga magulang, sa mga mahal sa buhay, suportan nila yung police recruit natin. Kailangan intindihin nila yung nature ng trabaho ng police kasi sigurado ako darating yung panahon na yung mahal nila sa buhay, maaring wala yun dun sa mga red letter days, Pasko, Binyag, graduation. Usually wala yung mga police dun kasi priority ng police yung pagsiservisyo sa bayan. So, yun ang kailangan unang-unang maintindihan ng mga pamilya. Kasi kung di nila maintindihan yun, minsan nagkakaroon ng misunderstanding between sa police natin tsaka yung family. Kaya hinihingi ko yung mahabang pag-iintindi, malalim na pagpapasensya ng pamilya dun sa ating mga kapulis. Sabi ko sa kanila na yung uniforme, hindi lang yun magbibigay sa kanilang, hindi dapat yun ang sasabihin nila na authority. Dapat ang sabi ko sa kanila, kailangan yung uniforme nila ang magbibigay sa kanila ng mabuting serbisyo sa tao na may katapatan palagi.
3: Oh. Kaki Five Carla?
5: Kaki Five Rod?
3: Tiyatsak ko na dapat serbisyo isang mayo, no? Ari kita ko ng mga pictures niyo, oh? Oh, ari na si Papa ni David, no? Si Mam Wilma. Kaga, sino na yung nakapulaw man? Ha? Proud man nang you know? Proud man nang si SM Colleen, yeah. Mary Colleen, Cassandra Cobia. May Manzanares pagali doon. And of course, may upod silang isa. Hindi ko kilala, sorry. Ha?
5: The special someone ang upod nga isa.
3: Ay, wow! Oh, ti makita mong anong, yung home ni Ma'am Wilmo.
5: Si Ma'am na. Si Ma'am na teacher man na siya ka K5 Rod.
3: Amo na yan. Oh, si Ma'am ni, ay Ma'am, mayong hapon. Oh, araw ka, kita mo ang kalipay.
5: Sana mention kay Nice, 31,000 ang basic pay eh.
3: Ha, hindi na pagsugid bala.
5: Hindi ginambal, ginaya ka ginat.
3: Ambal ni, ano to man, ano to bili, what be, friends? Basa, nilang gabi. Why gid ko to kakagto ba? Ginbayaan kami disang duwa. Ahay ang balni, si friends. David, ano, ti siyempre, trabaho ni Manong mo. Kay si Ethan to nag bulid-bulid to sa bungyod sang Cebu.
5: Tinglod siya ganito tubig.
3: Pero kita to the happy kita sa tanan ng mga yes. Recruits, sa mga parents, and of course sa mga families nila. At the same time, happy gigitaya kay SM Colleen. Kaya nakita ko ganyan kabudlayan nila ever since sa pagsugod na ito dili sa Radyo Bandera. So, I'm so happy sa mga bata.
5: May tunot na nakuha na.
3: Sa mga bata ni Ma'am Wilma.
5: Pwede na ka rin yun.
3: Oo. Oy, ang ba mo! Ikaw pa ron. Sige.
5: Hati ka lang, joke.
3: hindi na bala na iyaan.
5: Hindi, makikita, yakagayin na siyang amotosang card naging pataas. Uh-huh. Ang humiasta, ginaya sa agtang.
3: Aba!
5: Ang
3: humiasta.
5: Ito, siyempre, dako, gindanggin sacrifice. Yes. As ang kulina, saka sa iya, sininga utod. Isa lang man ang utod, yung yakakifan mo. That's why, naging buhol sa gitanana.
3: And of course, siyempre, di naman pag-discount ang kabudlayan ni David. Yes. Siya ginayang nagpaninguha man para sa kagalingon niya. With the support sa inyong pamilya, doon nagahibi mangko ka K5. Doon saan wala, malipay ka. Kaya as what I have said earlier, na ako yung naka-intindi, yung nakakilala ginin sa ila, kung anong ilang status sa pagpangabuhi, napatapos gid. Kag natagaan sang honor, ang ilang ginikanan. Kung ikaw ginikanan, nga may amo ka nga bata, ka K5 ka lang, sututud lang yan. Masiling kaya nga.
5: Super proud gid.
3: Oh yes, aside sa nga proud ka, makasiling ka lang nga, at least bisan madula ko sa kalibutan, safe na mga bata ako, secured na sila, kami mga secured trabaho na sila.
5: Sakto,
3: although nga layo pa man tani nga madula sa kalibutan, kay bata pa man kami ni Ma'am Wilma. Ma'am Wilma malagaw-lagaw na diya madalap ni Bisaya ang manok.
5: Bisaya nga manok inambal kay
3: K5. Sige. Ano so, ano pag itong dugang mga balita, hindi na pagdugangi kay makuha na ko iban nga reporters.
5: Mga newly appointed nga patrolman kag patrolman kag K5 Rod. So kag K5 Rod report gikan sa PRONIR upod si kag K5 Rod Salgado ini nga balitag nga dulong sa isang DTX 500 MITC kag D3 Bayo. Ini si kag K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: K5 News FM.
3: Madamo salamat kay K5 Carla Defensor do naka asid do nagtulo man ang aton sininga do nagtulo man ang aton sininga luha. Makita mo bala ang pagpangabudlay sa mga kabataan ining mga bata lang nabalaan nilang pagpangabudlay sa ginikanan nila. Nag-strive sila harder, nag-push sila sa ginikagalingon just to make sure na ma-hit nila sila sininga goal, sininga target. Eh kung ikaw ginikanan, that would be masiling kang award ni Momo. So congratulations kay Mark David Cobia and of course the family Cobia, kay Ma'am Wilma, kay SM Colleen. Congratulations, dapat magbalik ka di stasyon. Bisan pa sa lubong, okay na po. Last time, check ko si K5 Michelle Patinyo. Ang balita ni K5 Michelle, lulong masalawan sa MITC, the alkaline base vitamin C. K5 Michelle, please stand by.
4: K5 News FM, live report.
3: K5 Michelle, ibalita mo.
7: Sa K5 Rod, may angot niya sa gihapon niya sa problema sa dengue. At ikagabi ko na ito madumduman kay K5 Rod, nag-post no sa video. Pagi sa reels ining mayor sang syudad sa Silay kay Mayor Judith Gallego. Siya pagbasa ng metro city sa taas aso sa dengue karon daya sa Maya sila city kay sa Rosa at ina aton nga inaugan si Mayor Gallego gato na kumang at ang iyang hanguan ang problema sa dengue kasi sa maghingyo sa mga puluyo at ang syudad na kung pwede ba magpanilo sa nagsakangaugan kay Kay Rod sa kiti pamulay ang ining masakit ang sa aton
3: kay Rod. Ilagit ka Kay Rod kay Kay Rimuel duga utod-utod si Kay Rod Michelle. I-check ka na niya signal. Robert Fulgencio Susana may hapon. Maria Teresa Dalmasio Kauntao, Christine de la Cruz. Mick, good afternoon sir Rods, nagpamati man siya. Si Tanggol Milokoton, Bings Delphine, si Numato Rolizel, anong BNP, permi ko gapamati sa program mo, magkagto ka diri sa balay 2 years ago, upod mo, classmate kami sa elementary. Si Mick, ikaw, lipat mo ko si mo. Dodge Labrador, may hapon, Remia Sir Nicola, may hapon. Kumusta da? Regards, Mika. No? Mga tropa, tani. Si Plox Wonder Vlog, may hapon pang Rods. From Wonder Plox, sang Banago. Still listening. Aram siya? Kagiva, Michelle?
7: Okay, sa Rod. Kumusta akong sulod?
3: Ga. Pigaw, gisulod mo. Dumatsyag ko, gagas-gas lamang.
7: Dawan lamang po, tangan grass.
3: Oo, oh, doon nang doon nga... doon nag-igtad-igtad lamang.
7: Pero gapong ko, kuya, wala ko gakuan, ha?
3: Ah, oo. Pero okay na, sige. Okay na. Go ahead, Kaki Five, Michelle.
7: Sige. Kaki Five Rods, after nga nagpanawagan ng mayor sa siyudad sa Silay, aton man gintingwaan nga malambot ang city health officers ang nasambit nga siyudad. Kagati, Kaki Five Rods, ining si assistant officers ang city health office ng Silay ang nag-confirm nga dako or nagtaas gid man ang kaso sang dengue sa siyudad. In fact, Kaki Five Rods, kahapon nga adlaw, may ara isa kakumpirmado nga napatay sa nasambit nga masakit. Kaki Five Rods, isa ka 11 years old nga bata nga lalaki ang napatay sa among masakit. Suno sa kay Dr. Vanessa Madayag, ang simptomas ang kaangay gidya sang dengue pero wala niya naglawig unlike sa iban pabla ka Kay Five Rods nga di kun matrangkaso katigpila ka adlaw. Ang bata nga ini isa ka adlaw ka Kay Five Rods, nadula ang trangkaso kag all the while thought bisang nanay okay na kay ti wala na nagapakita sang symptom sang dengue ang bata. Pero pagkabuwas nga adlaw ka Kay Five Rods, gulpi na lang nga nag-uy-uy ining bata. O kung kumbaga nagbatsyag sang palanakit sang iyang kalawasan kag nagpagwa sang iban pa nga symptoms ka Kay Five Rods. Nagluya ang lawas, hindi na magkaon, ginhingagaw dala sa ospital. Pero may ara na sang ginatawag ni Balanila ka Kay Five Rods nga daw internal bleeding sa lawas ang bata. But silingon, hindi lahog-lahog unlike sang una kalabanan nga mga naga-dengue before nagaka-admit patig pila kadlaw ang hilanat nga mabatsyagan sang isa katawo nga may ara sang symptoms sang dengue nagalabot sinimana ka Kay Five Rods mostly tatlo kadlaw mapa-CBC ka na to check ang imo platelet but ining 11 years old si Kay Five Rods one day lang gid
3: uy kadasig
7: ha lang Kay Five Rods. Yes kadasig lang katama kagati amuni ang ginakahangawa karon sang City Health Office sang Silay lakip na ang mayor nga si Mayor Judith Gallego. Kay Five Rods, may gin-send kita dira no ang bahin o konporsyon sa aton interview kay Dr. Vanessa Marie Madayag ang assistant officer sang City Health Office dira iya sa siyudad sang Silay aton pamatian ka Kay Five Rods.
8: May ala kita isa ka recorded as of yesterday sang case naton sang dengue ging katuan namon kagapon isa ka 11 years old nga bata nga lalaki dito sa Yolanda housing naton sa Ilopes nga nagpresent sang symptoms of fever pero one day lang. Nag-present man siya, according sa amon interview sa mother, nag-present man siya sa symptoms of body malaise, but silingon, nag-aplamoy-poy ang kalawasan, nga daw kakapoy. And then, nag-resolve ang symptoms. That's why nga nagkampante ang mother nga base bala wala lang
3: to. Oh, why tabi panahon kay G5 Michelle, salamat.
7: Yes, Raka K5 Rods. Anyway, ang aton nga balita, karon nga hapon ang ginadulong man sa aton sa kaluan sa DTX 500, ang Mighty C, kag D3 Bio. Ka K5 Rods, sinang aton balita, gikan sa Provincial Capital. Ako naman si K5 Michelle Patino, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
3: Madamo salamat kay K5 Michelle pati news imo sing balita mga kay K5 boy na panahon baga balik kita buhas same time same station sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM sama sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side kay K5 Riniel kay K5 Remuel ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM
4: K5 News FM K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
4: sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Bad! Oh my, condition na priyaw?
17: Ah, oo, good pre.
16: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta pag-un pa yung tuhod mo.
17: Nag-maintenance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
16: uy,
17: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
16: Sige pre, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
18: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, birbiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
24: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
29: let's go with the flow.
30: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
31: Number one.
30: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kaprobinsya sa Negros Occidental. Nagkapatayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Miyerkules, Setyembre 16, 2026.
2: Makita kita live sa mong mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines sa dulo mas kalawaan sang MITC, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal, kaso sang dengue sa Silay, nagasaka na isa patay.
2: Sa balita national, Martin Romualdez nag-file sang petition for bail.
1: Sa balitang international, tatlo patay sa naghugpaas ng helicopter sang NBC sa Los Angeles.
2: Sa balita sports sa Pilipinas, nalutos batok Uzbekistan sa men's football sa Asian Games.
1: Kag sa balitang entertainment, anom ka mga Filipino celebrities makaupod si Alex Ayala sa Disyembre. Sa ito naman nga, ulat panahon. I-check na ton sa kay K5, Dominica Baniaga.
3: Nagapabiling subong sa tropical depression ng ginabantayan nga bagyo sa guwasang Philippine Area of Responsibility apang manubo ang tsansa nga magasulod ini sa PAR. Sunod sa pag-asa, ang bagyo ang ulihin nakita 2,925 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon kag nagapadulong ini northeastward sa katasigon nga 10 kilometers per hour. Wala sang forecast track ang pag-asa para sa among bagyo apang sunod sa Japan Meteorological Agency manubo ang posibilidad nga magapadulong ini sa sulod sang PAR bangod nga magapadulong ini pa norte sa mga isla sang Izu antes ini nga magliso malapit sa Honshu, Japan. Apisar sinig na forecast nga magabaskog ang southwest monsoon o kunabagat sa Visayas kag Mindanao kag amo ini ang magadala sang magalumon nga panahon kag mga pag-ulan. Gina-forecast man nga mabatsyagan sang Luzon ang makadali nga epekto sang northeast monsoon o kun amihan bangod sa epekto sang bagyo partikular sa mga isla sang Batanes, probinsya sang Cagayan kag Ilocos Region. Diri sa Negros Occidental gina-forecast ang magalumon nga panahon kag nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Alasay sa 6 kagsa detalina sa mga balitang lokal. Patay na sang masapuan ang isa ka-tricycle driver sa sityo na Bataan, Barangay Rizal, siyudad sang San Carlos, Negros Occidental. Mga takna pasado alas 12:30 sang kagaon, siningang Miyerkules, Setyembre 16.
2: Ginkilala ang biktima kay alias Julio, 53 anyos, may asawa isa ka-tricycle driver kag residente sang nasambit nga lugar.
1: Mas base naman sa impormasyon nga nagpadulong sa San Carlos City Police Station, ang bayaw sang biktima takna alas 12 sang kagaon, agod nga i-report ang nagluntad nga insidente sa lugar.
2: Base sa investigasyon, nakita pang biktima sang iyang bayaw alas 7:30 kagabi nga nagkaayo sang iyang motor kag nagatakod sang extension wire agud makaangkon sang suga.
1: Apang mga takna pasado alas 12:30 na sang kagahon, nagwa sa balay ang bayaw kag nakita ang biktima nga nagakayaon kag wala na inisang kabuhi.
2: Nagresponde naman sa lugar ang katapo sang investigador kag wala ang mga inis na nakita nga palatandaan nga may foul play sa insidente.
1: Sa karon padayon pang ginahibalo sang K5 News FM kung ano ang gitunaan kag motibo o kon sang kamatayon sang biktima.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, ging kumpirmar ni Dr. Vanessa Madayag, Assistant City Health Officer, sang Silay nga padayon nga nagasaka kadadlaw ang kaso sang dengue sa syudad sang Silay.
1: As of the September 15, mayara na sang isa ka death count ang syudad bangod diri.
2: Suno kay Dr. Mandayag, isa ka 11 anyos nga batang nakaagom sa mga sintomas sang dengue apang wala inigindala sa ospital, bangod suno sa iloy gilayon man nga nadula ang sintomas.
1: Apang sa masunod ngayon adlaw, natalupangdan na lamang sang iloy nga nagaluya ng yasin nga bata, kag wala na sang ganang nga magkaon. Diri niya gindalas ang bata sa ospital, kag nahibaloan nga may dengue ini.
2: Nagnubo ang blood pressure sang bata, kag naghabok ang tiyan, naka-experience ini sang delirio, kag severe nga internal bleeding, kag in-incubate iniya.
1: Gintingwaan naman sa mga nurses kag doktor, nga masulbar ang bata o kung maluwas ang bata, apang wala na makayanan sang lawas sini nga ang impeksyon nga naglala na kagadiri nabawian sang kabuhi.
2: Sa karon ginatingwaan sang City Health Office nga masulbar ang mga nagasaka nga kaso sang dengue sa ilang syudad.
1: Paday naman nga nagapanawagan si Mayor Judith Gallego sa mga residente kag pumuluyo sang syudad nga magpanglimpyo kag indi magtiner sa mga contaminated water.
2: Samtang 3 million pesos ginhatag sang Kapitulyo Provincial para sa Negros Trade Fair 2026. May balita si K5 Michelle Patino.
5: Ginpahayag sang gobernador sang Negros Occidental nga si Governor Eugenio Jose Lacson nga naghatag sang kapin 3 million pesos nga financial support ang provincial government sang Negros Occidental sa pagahiwaton nga Negros Trade Fair sa SM Oras sa Taguig City sa maabot nga Setyembre 22 tubto 27. Suno kay Lacson, magamay ini ukon manubo kun ikumpara sa 5 million pesos nga ila ginhatag sa NTF sang nagligad nga tuig. Paathagpas ang gobernador sa 14 ka tuig nga pag-exister sang NTF sa dalom sang pagdumala sang Association of Negros Producers o kun ANP, luyag nila nga makatindog sa kaugalingon sini nga trade fair. Nahibaluan man sa karon nga tagsa ka mga local government unit o kun asosasyon ang luyag magpakigbahin sa tuigan nga Negros Trade Fair. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwana sang DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pang mga balitang lokal, motor rider patay matapos nga magabunggo sa wing van sa siyudad naman sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
6: Patay sa ka motor rider matapos nga makabunggo sa wing van sa sitio Muhon, Barangay Binikwil, Kabankalan City, ilas 11:30 sang gabi, Setyembre 15. Ginkilala ang biktima nga si Joren Pantonia, 27 anyos, ginamaneho ang Yamaha Miu 125 nga motorsiklo. Isa ka supervisor sang Lending Corporation kag residente sang Barangay 12, Mamaylan City. Samtang driver naman sang wing van amo si JR Samuya, 27 anyos, kag residente sang Bulunay, Impasugong, Bukinon. Suno sa investigasyon sang kapulisan, halin sa Dumaguete ang wing van kag temporaryo nga nagapark sa lugar agud magpangape antes pa man ini magpadayon biyahe pabakulod. Apang hinali lang nga nagbunggo sa likod nga bahin sang truck ang biktima. Sunod naman kay Police Lieutenant Colonel John G. Ganzon, hepe sa Kabankalan Component City Police Station, naka-hazard man ang wing van kag hindi man at fault ang iya pag-park. Sa karon, mayara naman sa initial nga settlement sa Imbulbado. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang mga ospital sa Bacolod, ginkonsulta tuhoy naman sa zero balance billing. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
7: Sa pagkamunan ni Bacolod City Congressman Alvy Benitez, iya ginkonsulta ang pito ka mga mayor nga ospital sa syudad sa Bacolod agud tala kayo ng ginapropenar nga zero balance billing initiative. Tuyo sini nga mapahaganhagan ang pinansyal nga gasto sa mga pasyente kag imuon nga mas madasig ang healthcare para sa mga Bacolodnon. Nalakip sa mga ospital nga ginkagtuana mo ang Dr. Pablo O. Torres Senior Memorial Hospital, Doctors Hospital, Bacolod South General Hospital, Metro Bacolod, Queen of Mercy, Bacolod Adventist Medical Center, kag Corazon Locsin Montilibado Memorial Regional Hospital. Nakatutok ang paghinunanon sa pagpasiguro nga makabaton sang dekalidad nga atipan ng mga pasyente samtang ginaestablishar ang standardized kag transparent system para sa bills sang ospital. Ginatagan man sang importansya ang pag-checkar sang balanse sa tunga sa mga pondo sang gobyerno, pasyente kag ospital. Ini nga balitag na dulong sa Newsong DDX 500 Mighty Sikag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carl Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Kag sa katapusan nga balitang lokal, LTO NIR nagpanungdom sa mga operator nga maging responsable sa ilasin nga mga driver kag konduktor. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
8: Nagapanumdom ang Land Transportation Office Negros Island Region sa tanan ng mga operator sa modernized jeepney yung maging responsable sa ilang mga driver kag konduktor bungod sila ang may salabton sa ahensya kung dini ang may nahimo nga malain. Ginsiling ni Attorney Jack Kunlo, Regional Director sa LTO-NIR nga kinanglanon nga ipensyente sa mga driver kag konduktor nga posibleng ma-revoke ang ilang mga lisensya kag hindi na makabiyahe kung mapamatudaan nga may sala sila nga nahimo. Ginpatagman sa LTO-NIR nga pinaagi sa paghatag sa respeto sa mga pasahero, mapamaayo ang serbisyo nga ginahatag sa industriya sa transportasyon.
9: No, ang modernized public utility jeepney nato, no, ginubra ni siya to elevate the standards ng aton commuting public, no. So this is not to serve as a venue for harassment or disrespect. That is why tanan sila ginawarningan ko because this is not only the first time natabo na ini.
8: Tad ga body shaming sa nagligad ga semana nagpapanaog sang show cause order ang LTO-NIR sa konduktor kag operator ini para mabaluan ang ilang pagpatag kun nga nagluntad ang insidente kag subong semana dinalauman sang ehensya ang ilang sabat. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, nanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
30: Balitang National.
10: Balitang National.
30: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Alas 6:14, kagsaditalin niya sa Balitang National. Nag-file na sang petition for bail ang kampunian ay House Speaker Martin Romualdez agud nga makapiansa siya para sa iya sining 7.4 billion pesos nga plunder case sa Sandigan Bayan.
2: Suno sa report, pwede nga ihatag sayang chance ang makapiansa kun mapamatud-an sang korte nga hindi mabaskog ang mga ebidensya bato kay Romualdez.
1: Madumduman nga ginpahayag kapon nga adlaw ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya nga gin-deny na ang asylum ni Roque.
2: Sa dugang pa nga balita national, ginpanginwala ni Senator Robin Padilla subong nga Miyerkules nga nagbulig siya sa pagpalagyo kay Senator Ronald Bato de la Rosa sang nagligad nga Mayo.
1: Sa idalom naman sa Republic Act 7080 kon anti-plunder law nga opisyal sang gobyerno nga nagapangatubang sang kaso nga plunder ang dapat suspendihon. Ginpanginwala naman ni Senator Robin Padilla subong Miyerkules nga magbulig siya sa pagpalagyo kay Senator Ronald Bato de la Rosa sang nagligad nga Mayo.
2: Sa payag ni Padilla, nagsakay lang sa iyang salakyan si de la Rosa kag wala man sila ginbalabagan sa mga kapulisan.
1: Tugang pa niya, wala siya sang may ginpapalagyo.
2: Madumduman nga ginpapanaugan si Padilla sa Sabina gikan sa Department of Justice ukon DOJ.
1: Sa dugang pa nga mga balita, ginpahayag naman sa Malacañang hapon nga adlaw, September 15, nga wala sang basihan ang asylum bid ni Anay Presidential Spokesperson Harry Roque sa Netherlands bangod nga ang mga kaso ngaya ginatubang sa Pilipinas ang hindi politically motivated.
2: Suno kay Castro, ang mga kaso nga ginatubang ni Roque ang klaro kag mayara sang ebidensya kag bangod sini hindi ini makonsiderar nga political persecution.
1: Ginklaro naman ni Castro nga wala pa niya may istorya sa President Ferdinand Marcos Jr. nga may kangtanan sa isyo.
2: Madumduman nga ginpahayag kahapon nga adlaw ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya nga gindeny na ang asylum request ni Roque.
1: Gilayo naman nga ginpanginwala ni Roque ang report kag iya ginpahayag nga nagapalaptas ang fake news si Rimulya.
2: Mayaras ang arrest warrant si Roque para sa kaso nga qualified human trafficking may kaangtanan sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Purak, Pampanga.
1: Kag sa katapusan ng balitang nasyonal, nagtaliwan sa edad ng 48 anyos si Carino Governor Dax Cua Martes ang gabi, September 15.
2: Ginkumpirmar ini sa iya mga abyan kag empleyado.
1: Dua kadekada kagtunga nga ginserbisyo ni COA sa mga residente.
2: Nagsugod si COA bilang bisi o kun bisi gobernador sa 2001, nangin gobernador naman sa tung 2007 tubtub 2010, nangin representative sang Quirino sa tung 2010 tubtub 2019, kag nagbalik bilang gobernador sang 2019 tubtub subong nga tuiga.
1: Nagserbi naman si COA bilang national president sang Union of Local Authorities of the Philippines, chairman sang League of Provinces of the Philippines, kag president sang United Cities and Local Governments Asia Pacific.
2: Ginalauman naman nga pagatalusa ni Vice Governor Jojo Vaquilar ang pwesto ni COA samtang mangin bisi gobernador si Lilibeth Yugyug.
30: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Alas 6:17 kag sa detalina o kung sa balita sa balitang international. Tatlo patay sa nagugpaas ng helikopter sa NBC sa Los Angeles. May kampiyon ka balita si Kaki 5 May Hikilan.
4: Ang tatlo ka mga persona matapos maghugpaas sa commercial building ang helikopter sa NBC kag Telemundo. Inisamtang nag-cover sa nagluntad nga aksidente sa tunga sa isa ka SUV kag bus sa Los Angeles sa Martes, Setyembre 15. Ginkumpirmar man ni Colleen Williams, anchor sang NBC Los Angeles, nga nadulaan sila sang kontak sa ila staff sa field. Kasunod man sang impormasyon nga ila na baton nga may helicopter nga naghugpaas. Kag ini amo ang aircraft nga ilang use, Chopper 4. Suno sa report sang LA Live News Tonight, isa sa mga napatay ang yara sa isa ka parking lot kag naulamid lang sa aksidente. Samtang ang duha naman amo ang sakay sang helicopter kag lunsay empleyado sang Angel City Air nga kaalyado sang istasyon. Ginpangunahan naman karon sang National Transportation Safety Board kag Federal Aviation Administration ang imbestigasyon angot sa insidente. Para sa balitang international, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
30: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Sa balita sports sa Pilipinas, nalutok o kung nalutos batok Uzbekistan sa men's football sa Asian Games. May kampiyon nga balita si ka K5 Marv Aranuez.
10: Nalutos ang Philippine men's football team batok sa Uzbekistan sa Asian Games nga gidapatigayon sa Japan. Natapos ang hampang sa score nga 1-5 kung sa diin si Martin Mereno lamang ang nakagoal para sa Pilipinas. Sunod niya pagkatubangon sang Pilipinas ang Vietnam sa Biyernes. Ini ang pagbalik sang Philippine team sa men's football sa Asian Games matapos ang 52-2. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
30: Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Anom ka mga Filipino celebrities magkaupod si Alex Ayala sa Disyembre. May ka-chika si ka-K5 Lori Gamboa.
11: Makaupod sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala ang anom ka mga Filipino celebrities sa Philippine Arena sa Disyembre 8. Nalakip sa mga artista nga makaupod sang atleta amo sanday Manny Pacquiao, Ann Curtis, Piolo Pascual, Julia Barreto, Donnie Pangilinan kag Andrea Brillantes. Pag-aatubangon naman sang Pinay ang Indonesian tennis star na si Janice Chen. Malantaw ang hampang sang duha pinaagi sa pagbakas sang tickets sa Ticket World sa balor nga 1,236 tugtog 63,705. Posible nga mabungkag sini ang record nga 51,954 spectators sa tung tuig 2020 sa tunga nanday Roger Federer kag Rafael Nadal sa Cape Town. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag talingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Oh, grabe no, may 63 mil ang presyo sang ticket. may tag 1,000. Pero ang 1,000, mo rods, puta punta ka.
2: Oh, layo na eh, no? Oh. San i-zoom mong cellphone, mo lubog yan.
1: Kundi bakal ka na lang, kundi ilantaw ka na lang sa live.
2: Oh, sa live na lang, klaro. Oh, grabe na git siya, Lester Rhodes, no?
1: Kaya isa pinamian ko, which is ang Yasin nga choices, because she wanted to play sa ASEAN Games. Mm. And ang WTA, dumahatag siya sa fine.
2: Oh, may penalties to sa K5 Rhodes.
1: Dolyaris to ang penalidad, but yet,
2: para yun niya.
1: Oh, amo niya nami kay gampang siya para sa flags ng Pilipinas. Oh. Ti ibanda bi si Manny Pacquiao gyud katilaw gampang sa Asian Games, even the Olympics. Way siya gampang. He wanted to play, he wanted to join man. Kaso way siya matagaan kay ti ang mga promotions bi, mga managers nila bawal sa kontrata. Mm. So siya yagin kwa niya gid niya bahala na pinahan-pinahan ko. That's why si Tolfo, nagsinga buligan na si Alex.
2: Correct. Oh. Iti dalayang ngalan sa Pilipinas.
1: Ngalan sa Pilipinas. May iban nga niyambal nga, ti worth na gidman nga dalo ng ngalan sa Pilipinas. Subong. Pero anom ka mga celebrities ha? Ang paborito mo ta sino? Oh?
2: Si Ann.
1: Ay, abi ko si Piulo.
2: Oh, so sa. Si Donnie, pagin si Donnie.
1: Oo. Oh, no. Na nagsala ko, oh. Akong si Piulo Pascual. Kaya panahon ko na mo. Oh, kami na ni Piulo.
2: Pero tingalo ko doon kabata, oh. Pagin niya si mo, yung Sir Rods, no?
1: Oh, si Pulo. Pulo. Pulo. Sila ni Pulo Ravales, no? Yan, sila ni Piulo Pascual. But I think siguro namin ni Sir Troy kay gakakita ito na bala niya sa lain naman nga sports, nagapangibabaw ang Pilipinas.
2: Correct.
1: Oh, di ba una to boxing? Mm.

0: Bas dugay na.
1: Oh, dugay na. Pero I think siguro tapos ng tennis, basi kung dasan guro nga play guro, bagol naman. Kaya hindi kasang bagol.
0: Hindi. Ano
1: chinelas na.
0: Ay.
1: Chinelas na ang ginabutang.
0: Ginahampak?
1: Hindi. Oo, oh, pwede hampak-hampak na.
0: Ay, okay.
1: Oh, bagol na tawag sa amon. Bagol, kasi tennis.
0: Larong Pinoy na sa Rods?
1: Oh, tennis, bagol, dasan smagol, tapos kung ano tawag ng guro, na na. Huwag ako mag-gets.
0: Huwag ko rin nag-gets.
1: Oh, huwag nagaling panahon, no? Mga kakifay, bamuyad to mga dalag ko ng mabalita subong ng Merkulas, Setyembre 16, 2026.
0: Bantay naman buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga Vista program, kaupod si kakifay Julius Marivelas, the idol guapito guapo. Sa pangalan naman sa bugos ng puwarsa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kami ang inyong sininga tagbalita. Ako si kakifay Rod Zapalma.
0: Ako naman si kakifay Troy Lawrence Basa.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-

0: Dribble.
1: Sagat-sagat pagod niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lava. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-taw.
6: Number 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo. At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Lorgo. Mayong gabi, Banua. Good evening, friend. Ini ang Larga Vista kagako si Julius Mariveres. Lorgo. Nagapalayag live gikan sa siyudad sa Bacolod Pungsod, Pilipinas. Sugod kita sa aton nga palatuntunan. Lorgo. Una nga istorya tonight, let's have Mr. Manolet Lamata sa United Federation of Sugarcane Producers, Ukon UNIFED. Sir Manolet, mayang gabi.
1: Mayang gabi, Sir Julius.
0: Sir Manolet, kamusta nagsugod na ang cloud seeding operations? What do you think? Timely, yes.
1: Sugod na. Gwapo gid ang resulta. Very nice.
0: Okay. Ining mabatsyaganta nga ulan subong, part na inisang cloud seeding?
1: Yes, that is correct. Kada adlaw, dua hasta apat ka sorti. Lupad ang aeroplano mag cloud seed.
0: Mm-hmm. And ano ang, I don't know kung may ara kamo detalye sang plano, until when ini kuno patigay yun? Kasi ang forecast na gasiling by November, ma-intensify ang epekto sang Super El Nino eh.
1: Yes, correct. That is why, una-una, pasalamatan ta si Administrator Paul Ascona kag si DA Secretary Laurel kay sila ni nagpapanaog sang pundo para maka cloud seeding kita sa Negros kag Panay. Tapos nagsulat naman ako kay Sir Paul sa SRA nga kung pwede ayoon niya naman ang DA magpadugang sang pundo para nga hindi na ni maguntat ang aton seeding hasta February, March. Sige-sige yun.
0: Okay.
1: Kung hindi mo ni pagsige yun, sir.
0: Yes, sir.
1: Madula ang panganod. Pagdula sa panganod, ara ng El Nino, bisanano mo pa nga seeding, kung wala panganod, hindi na maresulta. Palpak na.
0: Alright. Now, for those nga hindi i-aware of what's happening sa gwa sang Bacolod, may mga lugar na ginman subong nga amat-amat ninit ang tupa sang ulan, sir?
1: Oh, yes, Miara. Ang unang nagreklamo ang ang Cadiz. Cadiz-Sagay. Sila naguna reklamo. Te, sa nagligad ng simana, nagpasorte digto, kag-gwapo gid ang resulta. Ulan da yun. Nag-ulan to sila.
0: Mm. So, it's a sustained effort even until the El Nino season nga malawig, possibly until the sun nga tuig.
1: Yes.
0: Very
1: yes.
0: Good.
1: Kung mapadugangan ang budget, siguro igogin na siya hasta next year.
0: Yes. Kag nabatian kong imo proposal, ang imo panawagan sa probinsya, mabakal na lang tas ang kaugalingon ng aeroplano.
1: Ikadugay ko na, sir, na ayo sa gobernur.
0: Mm-hmm.
1: Batinggilan ganyan, gurong gobernur daw, huwag siya gana ka magmiura ang ato ni nga probinsya.
0: Uy.
1: Inanlan niya, may aeroplano ang probinsya.
0: Oo.
1: I-assign niya na sa Department of Agriculture. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Ikaw, sir.
1: Parang kung may kinama mo, may El Nino ta.
0: Oo.
1: Hindi ka na yan magpanglagha pa daya pangita sang mga obra sina. Kundi, ang mismo yung probinsya, may kwarta man.
0: Yes.
1: Madali lang sinaya paluparon kag mag-cloud seeding.
0: Mm-hmm. I know nga ikaw knowledgeable ka man sa civilian aviation. More or less, mga pila ang kinanglan mo, sir, kung magbakal sang kaugalingon nga aeroplano ang probinsya?
1: Kundi nabatian ko man nga daw nagpatigayon sa 400 million nga budget ya, para sa disaster, kagaling ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na siya kaubos ang 100 million, bakal na siya aeroplano nga gwapo.
0: Mm.
1: Dala na lang maintenance, dala na lang mga gasolina, piloto.
0: Oh my.
1: Ano pa man, hindi bago ha, second hand.
0: Okay.
1: Second hand.
0: But iniya full-time nga cloud seeder, hindi mo ni ma-multi-purpose? For example, ni mo on crop duster, hindi pwede?
1: Pwede. Pwede.
0: Okay.
1: Pwede siya. Pwede man siya i-medibak.
0: Now that's very interesting. Kay pwede gali ma-switch ang role.
1: Oh yes, pwede medibak. Pwede crop dusting, pwede cloud seeding. Kada mo nga role ang magamit sa aeroplano. Hindi na yang ihaboy lang na da, no.
0: Yes,
1: mausar gid na yan para sa aton sa Negros.
0: Mm-hmm. Well, I don't know kung ano ang sabat sang Kapitolyo hibalonta in the following days to come. Pero sir, ari pagid, may balita nga ini ginabantayan ko kag ginatutukan na in fact may fire ants nga nakit-an na didto sa Iligan. Now ang problem kay pwede bakiruhan nila kag laptahon pagid ang RSSI kag tigi. Now do you think this is alarming para sa sugar industry or dapat man bantayan ini?
1: Oh yes, definitely. Kasi ang mga ants, carrier na sila. Kapigib ka, draga sakay ang mga RSSI. Pariho, kundi buta nga ma-plastar ang RSSI sa katubuan.
0: Ah.
1: Sa kaon, sang subay. Kaya ang mga tae sang RSSI, tamis.
0: Ah, correct.
1: Ginakaon sang subay.
0: Ah.
1: Ginakaon yung tae. Now, karon kung manugpatay na ni siya, kaya I think though 14 days lang ni siya eh, o 16 days, mapatay siya. Pero antes siya mapatay, nagpagwa siya sa mga kabataan niya. With 600 kabilog, buto ang ginapagwaya. Isa kabilog ng insekto, 600 ang ginabuto niya.
0: Bukadamo.
1: Okay. Why na yung kalibutan ang subay, sige siya dahit-its ang tais ang RSSI, nagasaylo ang buto sa iyalawas.
0: Oh!
1: So, karon, pagpatay sa RSSI, tiway na sa kaunon, manaog siya, makadto naman sa ibang nakatubuan.
0: Okay.
1: Amo na siya nagapalapta.
0: Oh! Daw medivac Manila, gali ang subaya, kagti, gina-farm ni sila, you know? Gina-baki.
1: Amo ng ilang MRT.
0: Oo, practically silang bakiro sang RSSI, ang subay.
1: Yes, ginabantayan nila na ginagwardyahan.
0: Yes.
1: Kaya rin ang pagkaon nila mo.
0: Gani. But so far, sir, Iligan City pala nakitaan eh. Wala pa man kamuya may nabaton nga report?
1: Dire sa bukid nun, may ara na sa bukid nun.
0: Uy, hala, ara na?
1: Ara na, lapit 2,000 hectares ang apektado.
0: Oh my, sang imported fire ants?
1: Hindi, ang RSSI.
0: Ah, okay. Ang imported fire ants so far, why pa?
1: Wala pa na.
0: Diri sa aton, wala pa man kamo may nabatian sa inyong mga katapo?
1: Daw wala pa man. Wala
0: ay,
1: pa man. Salamat. Ang damo diyang itom.
0: Ah, teo, always na endemic eh.
1: Gani.
0: Mm-mm. But anyway, 15 dias na lang mabukas na kita galing. Nano, daw looking up ang sitwasyon, subong sir?
1: Daw maayo, kasi nagainulan. Salamat sa cloud seeding sang SRA kag DA. Daw na umpawan ang tubota, daw nag-rain, daw nagapamaypay, daw nagapamaypay, happy sila.
0: Kag at least ini makapugong man sa paglaptas ang RSSI in a way.
1: Yes, kay kung may ulan, nagakulpa sila daw, hindi sila kauyon na basa.
0: Oh, ati, mayo. Very good nga nagsigigid. But anyway, Sir Manulet, I hope later on nga makaatubangay kita for a long sit-down interview. But in the meantime, Sir Manulet, salamat, Gid.
1: Adamo nga salamat, Sir Julius.
0: Good night. Good luck, sir.
1: Salamat.
0: Lorga, Mr. Manuel Lamata, ang presidente sang United Federation of Sugarcane Producers, UCON Unified. Lorga, Visa. Ang pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight, today sa Larga Vista, dala sa inyo sa Kalwan. Sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi. D3 Bio, ang John Wick sang imo kalawasan, DTX 500. Amo ini ang wala kalingkang kag wala kataka sa pagdala sa inyo sang libre nga balita ihibalo kinaalam every night diri sa inyo para tuntunan kag masaligan man nga tagpangapin kag nagapabakod sang inyo lawas agud batuan ang balatian. Lorga Vista. We'll be having the former governor Rafael Cosculuela karon dugay sa aton nga pagpangalagad.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. makatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ine, ang inyo bagong atinimanan sa balita ay baro komentaryo ka rin nga. Wan kinaalam kagmatood nga serbisyo publiko. Diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorca Vista.
1: As always, supod sa inyo alagad sa mikropono, wala sang iban nga ginabit-bit ngay nga iban sa kahanginan, magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi katampad lang, hindi pagkalimtan. Julius Maravellas ang ngalan.

0: Lorgo Visto.
1: In about 15 minutes, mangin kabahin sa aton nga pagpangalaga the former governor Rafael Lito Coscoluela, istoryanta man gihapon ang kaimtangan sa industriya sang kanamay.
0: Lorgo
1: Visto. Pero muna sa ginasiling ko, nagligad pa nga semana, Larga Vista nagatutok na sa isa ka posible magapaluba sang problema sa red stripe soft scale insect o kun RSSI. Amo ini ang ala tigi nga peste nga nagasuyop sang duga sang tubunga. May ara sang ginapaabot nga paglapta kun maglapta gid man sining ginatawag imported fire ants na no ini ang Sulinapsis invicta nga nakit-an na dito sa syudad sang Iligan sa rehiyon sang Mindanao. Wala pa sang reported sightings dire sa syudad sang Bacolod o sa bugos nga Negros Island region, pero amo ning ginasiling ko kag ginistorya namon wala gid lamang madugay ni Mr. Manolet Lamata para sa aton nga mga late tuners nga ini posible makapalala pagid sang problema sa RSSI.
0: Lorgo Visto.
1: Kagabigin istoryan tagin sugdanta ang aton talakayan nga successful ang fire ants sa paglapta gikan sa South America labi na sa pungsod Brazil. Mayuguro ni magsaot sambano kagrumba ang fire ants. Now, ini sila nagbiyahe pinaagi sa barko. I'm not joking. Barko ang ilagin sakyan pinaagi sa ano? Sa duta nga ginkarga sa barko kag gin offload o gintampok dito sa Amerika. Gikan sa Amerika naglapta ini sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Indonesia kag iban nga parte sang Asia. Now very very interesting ha. Ang aton ginistoryahan kagabi parte sa fire ants. Very very organized. Grabe. Sobra pa sa tawo, labi na Pinoy kon pagbinuligay ang pagambalan. Kagabi nakita ninyo nga ang fire ants grabe ka ano panawag sini, very adaptive or ang adaptability tuman kataas but silingon kabalo mag-adjust sa kabudlayan nga nagaabot sa ila kabuhi. Number two, handa mag-sacrifice, meaning my sense of community. Agud lang nga masalbar ang ila rayna, ang ila mga babaye, kag ang ila mga buto, ang mga lalaki nga worker ants o kon mga obrero, handa nga manginbalsa, maglutaw sa tubig, kag ihalad ang ila kabuhi.
0: Larga Vista.
1: Amo ning ginasiling ko nga every night diri sa Larga Vista dapat preparar kamo sang inyo load bangod may ara kita sang mga videos nga ginapagwa every night pinaagi sa aton live stream nga nagbalik na karon sa K5 News FM Bacolod 101.5. Inaya magluwas sa aton kada gabi nga pag hatag sa inyo sang aton makihibalo ukon makatalanhaga nga ihibalo mga tinipik sang kinaalam every night. So ginatinguan ta to be truly multimedia na diri sa Larga Vista. Ginapasulod ta ang mga video, mga litrato kag iban pa agud mangin mas maayo ang inyo pagpamati kag paghangop sang mga issues. Ari padayon unta ang video parte sa fire ants. Kundi kagabi ginambalantang ginistoryantang bisan may tubig o baha, pwede sila makasaylo-saylo sang ila mga pugaran. Ari padayon unta ang ining video. Okay. Balikan ta karon dugay-dugay.
0: Lorgo Vista.
1: Mayong gabi lang kay Kenneth Chongko kay Roda Angeles Knight. Sa kaiman ng Elena Publico, Christine de la Cruz, nong Edmond Diaz and family, dira sa barangay Tangub. Let's have this video. Pagpadayon sang aton tulunan, ano bala ang fire ants? hala ara sila. Audio please. Oh, waita audio. Balikan ta karon do gidugay. Now, ang very very interesting amo sini. Ang fire ants very adaptable but silingon. Anuman ang kabudlayan, kabalo siya mag adjust o mag atubang sa kabudlayan kisa do sobra pas tao no. Latoan niyo blao. Oh, oh.
2: Which envelops the ant's body and protects it is waterproof.
1: Ah.
2: The water ripples against the surface without entering the body.

0: It's made up of thousands of fire ant workers. Thousands of them are forming the basal layer that's on top of the water. And then on top of that layer will be hundreds or thousands of additional fire ants. Many of them will be carrying the larvae or the babies of the colony. They use those strong mandibles, their strong legs, to really hold on to each other.
1: When Mickey lightly pushes down on the raft, it doesn't sink. The very high density of the ants linked together ensures its cohesion. As such, a colony can float hundreds of kilometers on any type of water.
0: No matter how long you study these fire ants, they never cease to amaze you, and they're just so impressive. And then you can see some of the larvae, though, unfortunately for them, get used as sort of like life rafts. So this raft will stay together until it touches some emergent aquatic vegetation or something like this dead tree that we see here. And as soon as the raft comes in contact with the dead wood or their vegetation, the workers are just going to start scrambling up out of the water.
2: Hey-hoo.
0: And many of them, again, will be taking these larvae or the babies of the colony up the vegetation or up this dead tree to escape from drowning. That's their priority at this point, is to save the babies
2: from
0: drowning. Very efficient, very effective.
2: Meaning, nga ini nga subay, kung ako maglantaw sini, pause anay kadali. Ini nga klase subay ang imported fire ants, gakaon kang si Banwa, hindi gani super batsoy. Batsoy nga may itlog, kag may utok, kag may chicharon, nga ti may pang inuino. Para sa fire ants, kung magpalagyo sila sa baha, o kung lanason sang tubig ang ilang nest, o kung pugad, ang ila ginapaminsar, ang masunod nga henerasyon. That's why, nga ang lalaki, nakita nyo to, ang balsa, himo ato sa subay. Hindi to yung dahon, na puro ato, subay, nga nagalutaw sa ibabaw sang tubig. Nga, ang ila gali lawas, waterproof, meaning, hindi dali-dali makasulod ang tubig. Masigi sila lutaw, tubtob siguro, pila kaadlaw, nga salupsupon na. Pero sigi lutaw. Ginagaan importansya ang mga babayi. Ining mga kita nyong mas dalagko nga subay nga may pakpak, babayi na nga mga subay. Ang mga larvae o kon mga itlog nga wala pa nakabuto, ginagaan priority sang mga lalaki nga worker ants o kon obrero nga because kainchindi sila kon kaysa subo, no, kay do mas may utok pa sila kag balatsyagon sang sa tawo nga ang mga obrero nga lalaki nga mga subay handa magsakripisyo, handa sila nga malumos kag mapatay para sa ila nga komunidad. Ang importante ang ginatawag colony o kun ang karian sang subay para sa ila. Ari, padayon unta.
1: If the raft drifts for too long, the workers are forced to eat some of the larvae and eggs to avoid starvation.
2: Chibugon nila.
1: When the raft lands, the ants get off and find their way to dry land.
2: Arao.
1: The colony
2: saka sila kahoy.
1: The fire ants, who have avoided drowning and survived famine, now look for new territory. Well adapted to the hazards of the humid tropical forest, fire ants are intrepid voyagers. They can climb mountains, cross rivers, and bypass deserts.
2: Grabe! Grabe!
1: Don't face them either.
2: Ay, grabe, no? Now, Ariyo, buwas padayunon ko ini, diri lang kita anay kutob, kay ang nasiling diri Banwa, kun ang atubang sang fire ants o ining mga subay bukid, sa kaon nilang bukid. Kun ang ila atubang suba, tabuko nilang suba. Kun ang ila atubangon disyerto, tabukon ang disyerto, meaning all terrain. Kahapos sa ila mag-adjust. Ang ila sinilawas, kabalo mag-adjust. Kabalo magtigbaliw. Sandig sa ila sinigina atubang nga kahimtangan. Buas balikan ko ini nga talakayan parte sa fire ant. Up ahead sa aton nga pagpangalagad, sa aton makihibalo, may interesting kita karon nga talakayan. Kabalo balakamo nga sa aton kalibutan may ara gali dextrose ang kahoy. Labi na ang kahoy nga ginutod, mapati kamo sa indi, may ara gali ICU sa ila sa kagubatan. Paano? Istorya ko na karon sa inyo, dugay-dugay ginadextrose sila. Bisan wala na sila dahon, mabuhi pa sa sulod sang pila kagatos katuig ang isa kakahoy nga tapson ang iya sine nga mga dahon. Kag abi mo do gamay na lang ang nabilen, indi may ara gali pa maagi. Paano? Hibanon ta na karon dugay-dugay. At around 7:30 karon nga gabi sa aton makihibalo, nano ini ang ginatawag emergency room kag lugar nga ginadextrose ang mga kahoy. Kag ikaduwa, may baluan ninyo karon dugay-dugay, ina bala ang siga sa inyo mga relo di pulso. Istoryan ko karon dugay-dugay kamo nga sang una gali sang nadiskubrihan ina, damo gali nagkaramatay nga babayi dito sa Amerika. Nga ina hibaruunta karon dugay-dugay. Sa aton sini ikaw kag kalibutan portion, are very very interesting ang aton talakayan sa nagakatabo sa aton palibot. Wala tuod sang gindeklarar nga World War 3, pero would you believe nagalapta nga nagalapta ang ginatawag regional conflict. Are unahon ta pabati anay. Aryo, may ara prediction nga makulaps na ukon marumpag ang imperyo Amerikano, ining ginatawag Pax Americana. Nano ini hibalon ta na karon dugay-dugay. Talakayon ta ni pro ari pamatian anay Blao.
3: And which country out of all of these will use nuclear first?
4: I personally do not believe that nuclear weapons will be used in our lifetimes.
3: Ever.
4: Because there's a universal taboo against nuclear weapons. Whichever nation uses nuclear weapons first will face immediate retaliation from everyone else. Okay? But...
2: All right. Amo to si Professor Jang Sequin. Atong nagligad pa bala, pagsugod sang gera sa tunga sang Amerika kag Iran, permita na siya ginatalakay diri sa Larga Vista. Nga suno sa kay Professor Jang, nag-abot ng panahon nga mahinunod ang adlaw sang imperyo Amerikano, ang American Empire, ang ginatawag Pax Americana. Ikaduwa, which I think is also important. Ako ya hindi ko gusto nga may magamit armas nuklear. Nga hinali lang tayang nga i-cremate sina, abo ang gwa ta sina, mawasag ang bilog nga kalibutan kung gamiton ang nuclear weapons. Nano ang iya paglantaw? Siling iya, wala sang pungsod nga magamit sang nuclear weapons. Nga ina hibaroon ta karon dugay-dugay. Pero muna ginasiling ko sa inyo, ginatalakay ta every night ang development sa bugos nga kalibutan tungod nagagamo, nagadalom ang tensyon sa superpowers. Amo ning ginatawag ta geopolitics. Inaway sa tunga sang mga dalagko kag poderoso nga mga nasyon. Tipila naman lang na sila: Russia, America, China, may ara Israel, may ara man development pagid karon dugay-dugay ang Saudi Arabia, ang Pakistan kag Turkey, may ara bag-o nga organisasyon. Kag ikaduwa, sa Amerika may ara na sang armas nga ginbutang sa outer space ukon sa kahawaan.
5: Lorga Vista.
2: Tinano man yung labot ta sini. Indeed, may labot kita nga ah. Tungod sa pagdalom nga pagdalom sang kinagubot kag kinakamo sa bugos nga kalibutan, sooner or later, ini nga kaimtangan mag-aapekto sa aton tagsa-tagsa kapangabuhi. Una, ano na lang ang matabo sa aton mga kauturan nga mga overseas Filipino workers? Ano ang matabo sa aton ekonomiya nga dako nga bahin sini nagasalig sa dolyar o kunkita gikan sa aton mga kauturan nga ara sa luwas sang pungsod? Kun nagagamo nga nagagamo ang iban nga nasyon nga mga kaingod naton, ang pamangkot diin na lang makadto kag magpangita kinawala ang mga Pilipino.
5: Larga Vista.
2: Impunto alas 7 tonight sa aton Wednesday edition. Ini ang Larga Vista. Julius Mareveles ang inyo sini alagad. Magabalik kita for more developments, more stories. Pagkaligad lamang sini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
15: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Number
22: 1.5 K5 News.
23: Larga Vista.
2: Diretso kita gilayan at save the former Governor Lito Coscoluela tonight. Istoryanta balik industriya sang kalamay. Gov, good evening.
24: Good evening.
2: Yes, Gov. Welcome back to sa Larga Vista. First of all, 15 days na lang bilin more or less, ha? Mabukas na ang galing. Ano matyag mo? Daw Mayo ning season karon nga tuig?
24: Hindi siguro kay well, bago man lang ko kahalin sa meeting sang Confed sa Manila.
2: Mhm.
24: Ga usisa kami sa mga presidente sa mga asosasyon halin sa norte pagkadto diri sa central kag sa south. Madamo sang gusto na magsugod pagaling. Pero do kaalang-alang sang tubo. So may mga naghahambal nga sila siguro mapagaling sugod mga Nobyembre na imbis nga Oktubre.
2: Okay.
24: Kag ang laban nga tubo nga ipagaling temprano, amo ni ang tubo nga apektado sang RSSI.
2: Mm-hmm.
24: So posible nga medyo manubo ang tonnage kag manubo ang LKGTC.
2: Mm-hmm.
24: Pero hindi man mapunggan kay kadamo naman sa planter nga masiling naton ti kulang na sa cash flow bla.
2: Aha.
24: So kinahanglan na gid mag pagaling para nga may makasulod balik nga cash sa para sa ila operation.
2: Oh my. Mm-hmm.
24: No? Ang isa ka butang galing hindi naton gid mapiho subong kun ano gid ang presyo nga mapaabot naton sa sining pag-abrigaling, there are indications that posible maigo kita sang masiling naton a little tight nga supply situation kay tungod nga ang pundo ang ending inventory naton ara na lang sa kuntani siya good for mga duha ka bulan no October, November, galing kay tungod sang ginapaabot nga delayed milling kag low tonnage.
2: Mm-hmm.
24: Naangot siya sa estimate sang SRA nga manaog ang aton production to 1.66 million tons.
2: Mm-hmm.
24: So base medyo tight jutay ang supply sang raw sugar. So ginapangabay isang planter nga kun amo ni siya matabo basi posible ma-adjust man ang presyo pasaka.
2: Mm-hmm.
24: But at this point in time there is no way of telling how much. Ang problema sini kay kundi ko magsala nakabuhi man sang istorya si Congressman Dino Yulo.
2: Mm-hmm.
24: Nga ginapaabot siya or ginapangabay nga kuntani ang presyo sang kalamay magabrigaling hindi magdubo sa 2004 or posible kuntani mga 2005.
2: Mm-hmm.
24: Ang reaksyon makuha sa mga sa laban ng mga planter ti mamirdi gyapon bisan amo na nga presyo.
2: Oh. Bisan mag-open at 2.5?
24: Yes. Oh, kadamo nagasiling nga hindi mabawi ang gasto.
2: Oh. Ano ang ideal price kuntani per LKG gov?
24: Well, kung pamangkuton mo ya ang well, laban nga planter, masiling sila, ti nami kitani kung ara sa 3 mil.
2: Wow. Okay.
24: But there is logic man dira kay masiling naton based on existing retail price ang refined sugar, ara siya sa 80 pesos per kilo. Which means nga ina siya that translates to 4,000 per bag refined. I-translate mo na siya, buhin mo ang refining cost and all the other costs until makalapot siya sa retail. 1,000, supposed to be, it makes sense, kung 3,000 ang raw, matranslate na siya sa 4,000 refined.
2: Mm-hmm.
24: Or 80 pesos per kilo.
2: Uh-huh.
24: But silingon, bisan mabakal sila ang traders at 3,000, wala man sang pagkambyo sa retail prices kung insakto lang ang ganansya sang tanan.
2: Mm-hmm.
24: Oh. So, planters are hoping na kuntani closer to 3,000 ang presyo rather than 2,005 or less.
2: Mm-hmm.
24: Now, kung ang presyo hindi maglapot sa sina nga level, ara lang siya 2.4 or 2.5, ang speculation sang aton nga mga kaupod nga posible madamo magyapo ng madulaan gana magtanom.
2: Oh!
24: So, posible masil...
2: Alright, balikan ta si former Governor Rafael Lito Cosculuela.
23: Lorga!
2: Te, suno sa iya, ang aton ginaistoryan amo ang palaabuton nga milling season. Supposedly, pagtikang sa bulan sang Oktubre, Oktubre 1 to be exact, amo na ni ang milling season gin-announce na. Nagligad pa sang Sugar Regulatory Administration nga sugod galing na kuntani. Pero suno kay former Governor Cosculuela, may mga plantador nga ang ilaya Nobyembre kuntani ang pagpagaling sang tubong nga kay ti nasakit subong nga tuig sang RSSI. Gov, you were saying?
24: Yeah. Oh, yes. Ti wala pa tanto naka-recover ang tubo nga apektado. So kun hingagawon gin mapagaling October daw alang-alang. No, so amo na daw kadamo belas ang palakton pa naton. But one thing for sure, common sentiment nga manubogin ang presyo, ang rather ang production naton this year by another 10%.
2: Mm-hmm. So i-delay anay be at least 1 month nagligad nga tuig nagamo man kita. I don't know kung last year to tungod sang El Nino o sang
24: RSSI
2: man. Wow. So this would be the first milling season nga grabe ang igo sang RSSI. Kag we don't
24: hindi,
2: know for
24: second sure. Na.
2: Second na. Second oo. Na. Pero do mas lala ni Subong? It seems.
24: Hindi, I think siguro mas grabe ang nagligad.
2: Ah, wow.
24: Nagulpihan kita sa tuya mo.
2: Mm-hmm.
24: Naigo kita by up to 40% drop in tonnage.
2: Mm-hmm.
24: Isubong yan, do medyo nakita na natin ang posibilidad nga epekto sa tubo. So damo yang nakahingagaw pa-apply sa mga biocontrol agents, mm-hmm. chemical nga pesticides. So nahagan-hagan siguro ang efekto. But just the same, Puerto Gapon, there are areas sa Northern Negros nga gina-report in Puerto Inangigo.
2: Mm.
24: May upod ba kita nga planter kang inang siling nga dito sa Capiz. May mga lugar man nga Puerto Inangigo.
2: Mm. Oh. So, RSSI Gapon.
24: RSSI.
2: Oh my.
24: So, ang efekto ara Gapon.
2: Yes, yes. And ang problem, kundi subong at tuig RSSI, may upcoming Super El Nino naman kita nga ma-intensify by November.
24: Well, actually, nag-aigo na subong.
2: Batsyag na.
24: Kandaan mo sang nakahambal sa aton, diri sa norte, mahilang gintupan kuno dito sa babaw sa Sagay, sang nag-igad nga adlaw kagapon.
2: Ah.
24: Kay puwerte nagid kuno ka na daw halos kaging na kuno duta.
2: Uy. I had so, Mr. Manulet Lamata antes kita gin on air gov. So no, sa iya, at least may ara na ulan nga nagtupa. And he also mentioned Northern Negros. Mayo yes, lang kay may cloud seeding operations nga giningagaw.
24: Well, angay gid man kay may seedable clouds. So expected natin ina nga ma-operate ang cloud seeding as a matter of procedure. Well, of course, gapasalamat kita nga ginbuhat ini siya kag nakatupa gid man ang ulan, no? Pero though haling kagina sa meeting namon, ang the common sentiment was kakulang gyapon sang nagtupa.
2: Uy.
24: Tungod nga nagkaging halos ang duta mo. So wala pa ma-saturate lang.
2: Mm-mm.
24: So ang masunod sila nga problema pag tapas mo sang imo tubo kagway kagyapon matupan sang bastante nga ulan, hindi ka man katanong liwat.
2: Correct.
24: So posible laban ini will resort makalaanan nanay. Kung magkunlaban mo nga kampo ikalaanan mo anay wala ka sang kabaguhan nga itanom. Apektado naman posible ang imo production daso naman nga tuig.
2: Which also brings me to this question, no? Nga ti, kung butang ta ikalaanan mo o butang ta makabaguhan ka pa, ti ang imo nga ang imo itanom or ang imo kalaanan sigurado may RSSI man gyapon.
24: Amo nang aton nga gina-anticipar nga hindi ni madula ang RSSI mabalik kini.
2: God.
24: Especially kung tig-ilinit naman, kaya amo na ang uyon sa
2: RSSI
24: ng sitwasyon mo.
2: Oo.
24: Hindi siya kauyon sa durong nga ulan, kung mag-init gani, dira siya gabutwa naman.
2: Kagdo gusto niya daw crunchy nga dahon katubo
24: eh. I grabe. Think we will be better prepared. In fact, nakakita na naman kami ni Regional Director Albert Barogo sa DA. Kaginaman sa pagkatu sa Manila kag nasiling niya man nga nag-set up na ang DA sa production sa biocontrol agents kag i-complement na siya sa Philsurin, complement sa province, complement sa SRA. So I think we will be better prepared. We will have more biocontrol agents available.
2: Yes,
24: so maka-apply kita sang natawag nga preemptive or tawag sini proactive measures.
2: Para
24: kontrolar.
2: Do ka timing gid gov no nga kita samtang nagtuon na kita how to live with COVID, ang sugar industry may COVID man amoning RSSI. So at least muna, nakabalo na kita, bo grabe man ni man. Ikaduwa, may ara pagigov for me at least concerning subong ha. Ang imported fire ants na kitaan na sa Iligan City, tibakiro ni ka RSSI kag tigi eh.
24: Ano tong siling mo? Imported nga?
2: Imported fire ants.
24: Ang fire ants.
2: Oo.
24: Ang fire ants naman niya, lain man niya ang halit niya sna. No?
2: Pero pwede pala laon niya ang spread sang RSSI.
24: Why takbalo kung amo man na sila klaseng subay nga ginasagod ang RSSI, no?
2: Uh-oh.
24: Kaya man may ara sang ginatawag nga complementary relationship. ining mga subay nga ari diri sa aton kag ang RSSI. Ginasagod sang subay, in fact para nga ma
2: gatasan
24: niya mas magatasan.
2: No? Grabe no. Hindi ni mga congressman, hindi ni mga congressman nga subay.
24: Well,
2: I mean, you know. Ay perte. Perte no. Ay nano ning atong sitwasyon man. Well, anyway, yes, go.
24: Though, madalong nga mensahe ni, I think what it is telling us is that ang imbalance sa aton natural resources nagabwiltada na sa aton paagi sa aton mga tanan klase blatian.
2: Oo, oo, oo. Ti daw halin sang una accepted ginmanayang ang vagaries of nature amuning part sang risgo sang asyendero. Pero subong niya daw naglala nga naglala, mas nagtaas ang risgo from natural factors.
24: Correct, correct. Oo.
2: That's why nga makadto gani gov, kaya kung amu ini, atong nagligad na muno ta ang diversification, ti duro na nga tinuig ni nga ginistoryahan ta. I mean, you know, until now, tiara na ang motivation, guru, nga we should look at this long and hard. Ano pag itang itanom ta after sang tubo, kiti galala ang climate change eh.
24: Well, tuod na, in fact, kami yan nag-suggest na, nag-submit kami sang rekomendasyon sa Office of the President nga among the measures nga angay natin i-implementar subong, amo ang tawag sini, ang pag-formulate sang measures to address sang climate change, no, ang resiliency, paano kita makasurvive sang ining pag-abot sang El Nino or mga bagyo. How do we make farmers more resilient? That includes mabuhat sang water impounding system sa bilog nga isla sang Negros, other parts for all agriculture actually eh. Water impounding kay kanugon, tudo ang ulan, ang laban nga tubig ni ato malang gakadto sa baha kag pakadto sa dagat.
2: Correct.
24: Kung ma-save ta ni siya through water impounding systems, mausan naton for irrigation during El Nino. At the same time, ma-minimize ang incidence of flooding.
2: Correct.
24: So ang inisya, dapat hindi ni pwedeng to its own ang approach eh. It has to be ecosystem-wide.
2: No?
24: So meaning, ang leadership at the national, provincial, and local levels na angot initanan so that there is an integrated approach towards water conservation,
2: utilization or whatever.
24: Oo. Para nga pag-abot sang chimpo nga kinanlan mong tubig ara na bilin
2: sa which is very interesting, Gov. Which is very interesting because ang point amo ni nga ti you are talking now about cultural practices nga dapat kambiyon na sa sugar industry.
24: Amo nang eksakto gid. Oo. Yes.
2: Tito kadalom kag kasibod sina.
24: That's why kinanlan leadership, no, at the national and provincial levels dapat ma-organize ang campaign for resiliency kag ma-istoryahan anong mga nagkalain-lain nga mga tikang para nga mabuligan nato ng mga mangunguma. Hindi pwede nga singanon lang kita nga bahala na kamuda mag construct sa inyong water impounding system. Kailan maangot mo ni siya eh, si ecosystem-wide nga connection.
2: Gusto. Well, I don't know kung

0: isa ka farmer, but mo silingon isa ka group of farmers sa black farm.
1: Oo.
0: So dapat ang black farm i-expand kag i-strengthen. And that is part of our recommendations nga ginsalpot naton sa proposed revisions to SIDA.
1: Oh, Sugar Industry Development Act.
0: Yes, so
1: May ara.
0: kinala ni papag-unon gid ang Black Farm program.
1: Ay, very good, very good. Pero how is it right now, Gov? Is it actually effective sa inyo
0: Amo nang
1: paglantaw?
0: isa ang amon ginapangayo actually nga makakonduct sa proper program assessment sang Black Farm program. Kaya na ang aton lang makita ang report on the outputs, no? Pila ka ektarya, pila ka black farms ang naplastar.
1: Okay.
0: Why naton makita pa kung ano ang nanging impact sang sininga programa in terms of number one, increasing production
1: Okay.
0: or yield. Number two, improving ang profitability sa mga involved nga mga farmers.
1: Okay.
0: Number three, ang improvement of overall ang cultural practices sa mga mangunguma. Hindi ta makita ang ina nga assessment. So, amon ginaduso man nga there should be a regular assessment and evaluation of the Black Farm Program para makita ano ang nanging impact, ano ang problema, anong mga obstacles or weaknesses, kag anong pwede mahimo para ma-improve. Again, that is part of the set of recommendations nga ato na ginaduso for the last, I think, 2 years na eh. But definitely, sa subong na masiling naton nga ang scope and coverage of the Black Farms program is still very minimal. Dako nang effort ang isa da ka problem in fairness to SRA nga kulang man sang resources labi na gid manpower ang SRA to manage an expanded black farm program. So that's why nga propose namon sa amended SIDA nga butangan gid sang provision that SRA shall organize a program management group to manage sa kanan nga SIDA programs.
1: Oh,
0: Nga
1: nice.
0: bastante ang manpower, bastante ang pundo, para nga wala na sang balibad. You now have the resources, go and manage the program and expand it.
1: Pero Gov, isn't this supposed to be part sang isa ka comprehensive land use plan at the national level na?
0: Tidugay na natin yun na istoryahan ang land use. The irony is this, Joel. Tanan nga local government units are required to submit their comprehensive land use plans.
1: Tidod laban man gakalipat.
0: Ang kwan sini kay of course i-map out mong imong area, i-determine mo diin ang agricultural, diin ang institutional, diin ang industrial, diin ang residential,
1: Correct.
0: right? Now, kung imo isundon ang comprehensive land use plan sa mga local government units, masiling mo nga ara lang na sa mapa, but in many cases ang tawag sini ang na-classify as butang mo institutional or residential, ang actual use agricultural pagyapon.
1: Ah, may itudlo ko kundi hindi na hindi ko na pakitudlo kundi. Diba?
0: So
1: Actually ang Kung hindi ko magsala, Gov, para ma-exempt lang na sila many, many years ago sa coverage ka, Carp, kung hindi ko
0: Yes.
1: magsala,
0: Well, that is one of the reasons. So,
1: ha? Well.
0: may mga iba nga mo na nga gin-classify ang duta para ma-evade or ma-avoid ang land reform. May ara man niya, of course, sa mga plano nga genuine, legitimate nga ang ininga area angay gidya for industrial, ininga area angay for residential. So, gina-develop na siya as such, no? Kay man bintaha man actually sa local government kung ma-reclassify into industrial or residential or commercial, kay ti ang real property tax kasaka man mo. compared sa agricultural.

0: But you have to balance inisya ang formula. In fact, nagasulod na perming istorya, astudyin kita sa conversion sa agricultural land. How far do we go in developing agricultural land into other uses at the expense of food security? That's why, dugay na ginaistorya sa national level, ang national land use program or nalipat ko sa title sina inang kuan na bla mauntaton ang conversion of agricultural lands in order to ensure our food security. Kung wala sang laye, kag wala sang local ordinance to stop conversion of agricultural lands, di masigi na iyang conversion.
1: Well,
0: Eh, hindi mo man mapunggan, kay tiga saka ang value.
1: correct. But at the end of the day though, ang gwa sinindog ga require sang executive decision halin gid niya mismo sa Malacañang ini.
0: I would think so, yes.
1: Odo kadalom niyo. Do
0: Hindi.
1: nalimtan na ang sugar industry mag-amo ning istorya.
0: Hindi lang sugar industry, ang bilog na agriculture sector is suffering.
1: Tidu ka kululbaan sina Gov, magutman tas na.
0: Well, lantaon tabla ang nanone ang aton dependence on food imports, no?
1: Uy.
0: Ang bottom line para sa national government, ang both silingon sang food security, availability and affordability. Okay? So, kung wala ka diri sang supply, then you have to import to make food available. Kung mahal naman ang pagkaon naton diri ang local produce kag may baratong halin sa gwa, then ma-import ka. So ma-accomplish mo ang duha mo ka goals, affordability kag availability. Pero in the process, you might end up killing the local farmers. Diba? So kung madulaan gana karon ang farmers, hindi na ta magtanom humay. Kay kada antes kita mag ani sa aton humay, ma-import naman bugas. Guba naman ang buying price. Amo man na ang sa baboy, ang sa manok, ang sa isda, ang sa kalamay,
1: Although ini dugay
0: or
1: nagakatabo eh, sang time pa ni Gloria ni kung hindi ko magsala.
0: dugay na, no?
1: Dugay na.
0: That's why para sa akon ang isa ka mangin major election issue sa 2028 amo ang agricultural development or food security. Kaya
1: Correct, correct.
0: nakita naton the state of Philippine agriculture, matawag naton, is in crisis. Hindi lang sugar industry. Halos bilog nga Philippine agriculture except ining mga tawag naton sini mga commercial areas nga like ang banana for export, ang pineapples, pila man lang yung nagapanag-iyas ng operations na. By and large, the ordinary Filipino farmer is part of the agriculture crisis nga nag-igo sa aton. No? So ang masubo sini kung madulaan gana ang farmer, di sino ma-produce ang aton pagkaon? Kung kulangon kita pagkaon, import naman. So what happens to food security? Wala, no? So ang dason nga ang masunod nga mga kandidato for president must have a very clear and doable agricultural development program.
1: Yes. Indeed, indeed. Now,
0: Hindi lang not only for food security but to ensure the survival and prosperity of the Filipino farmer. Kung hindi makaganan siya ang aton nga mga mangunguma diri, sino pa ma-produce abi sa aton pagkaon? Bigla.
1: But I think that would require then, hindi lang kay siling agricultural plan, Guru Gov, kundi survival plan na gid niya. Eh bakit di? If you kill the farmer, you kill the nation eh.
0: In fact, ang title sa amon presentation to sa Malacañang was The Sugar Industry in Crisis, an agenda for survival and reform.
1: I hope nga makakuha ko sang copy sang sina nga gin-submit ninyo Gov, because that
0: pwede
1: would be very interesting.
0: Pwede ko may email.
1: Nice. Sige. And I was asking basi may time ka on Friday, ha?
0: Kung pwede late afternoon after 4 o'clock guro, 5 o'clock, pwede git.
1: Oh, sige.
0: Sa opisina, pwede kita to ka face-to-face.
1: Opisina sa NEDF?
0: Hindi. There is a Capitol.
1: Ah, sa imo office. Sige. Okay. Capitol. Pwede gid go ba? Istoryahan ta. Oo. I think urgent nga mga butang ni. As I have said, part 1 pa lang inisang aton talakayan. Kay te ining aton ginaistoryahan, wala untat ini.
0: Wala gid.
1: Oo.
0: Ay, wala man that problema gisulod mo.
1: Ay, wala. Gadugang lang kada tuig.
0: Ayun. So, we cannot be always in crisis, perpetual crisis ang sitwasyon.
1: You know what? Ang problem, pagidgov, is ganinit man ang tao nga pwede ko istoryahon.
0: Mm.
1: Oo. Do ayawan ko pangita, permibla. Ay, pero sige lang ah. Maningwa lang tagyapon na. Anyway, goblito. Pero, ari, ibalik ko na lang, by and large, do you think nga despite sining gakatabo sa sugar industry, let's end with a note of hope, you think may pag-asa pang aton industriya?
0: Number one, we cannot afford to kill the industry.
1: Okay.
0: No? Why kita sang masiling alternative nga matanom naton sa 400,000 hectares of sugar land.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, definitely, first premise, hindi pwede nga patyo ng industriya. Pero uh-huh. At the same time, hindi man pwede nga business as usual.
1: Uh-huh.
0: Okay? Meaning, amutong siling kubla, uh-huh. An agenda for survival and uh-huh. reform.
1: Okay.
0: So ano klase nga mga reform amo na naplastar na namon damo na detalyes, no?
1: Oh, okay.
0: So kun ma-implementar ang ini nga mga reforms nga kinahanglan sa para sa industriya sang kalamay, then definitely there is hope. But I think ang gwa sini the sugar industry, the new sugar industry will be different from the one we have subong.
1: Oh,
0: no?
1: Mhm. Nga.
0: Well, for one thing, lain na ang outlook sang planter or sugarcane farmer producer kag ang mga sentrales. Number one, ang imo batasan kinahanglan magkambyo.
1: Okay.
0: In other words, we need to be genuine farmers, not planters.
1: Okay. Uh-huh.
0: I think makuha muna how to distinguish between planter and farmer.
1: Paano?
0: Yeah, ang planter is the landowner who owns okay? Laban niya ang management is damo man agambal by remote control. Ang style bala naton. Hindi tanto hands-on ang management. Ibilin mo ang management sa imo inkargado sa mga kabo.
1: So,
0: ang farmer ya, na siling nila, the best fertilizer is the farmer's footsteps.
1: So, dapat sa kampo, malapak gid sa iya duta?
0: Yes.
1: Oh.
0: So, kinanlan gid ya, ara kasi imo yung kampo, para makita mo kung anong gakatabo.
1: Tido wala naman, no? Guru, dapat kulbaan ng asindero, subong, utang iyas ang duta. Kaya daw dutay naman lang NPA?
0: well, kung sa bagay, kunway ka man lang sa laang na ginahimo, nga mahadlok ka, Bino. But, of course, the people will always say, di ginatarget magyapon ang mga lagko ng planter. No? Of course, hindi mo matawag mo na, hindi mo ma-disregard the possibility nga may ara gid yapon sa extortion or threat, no?
1: Correct.
0: But overall, I think ang angay gid i-duso naton is we have to we have to learn how to be real farmers, no? Hindi man sila nga matiner kagito sa imo asyenda, kag ikaw mapadalagan, but you know, more hands on kag matuon sang ano tawag mo ni sang proper cultural practices in line with, you know, the changing times, no? But siling on, we have to be smarter farmers.
1: Oh, okay. So bali ma balik kita sa Sugar 101 mag-amo sini. Tuon kita liwat.
0: I would think so. Yes.
1: Oh, interesting, oh. Interesting. Re-education ni of the Negro sugarcane farmer, ha?
0: Education and ano tawag mo naman, hindi ba? Reform, conversion, whatever you want to call it.
1: Kon gamiton ta ang uso ng mga tinaga subong daw reskilling ini. Kagrituling.
0: Well, kon sa bagay, yes, oo, no?
1: Ay,
0: definitely,
1: oo.
0: Definitely, ang mensahe de Rijol is it cannot be business as usual.
1: Husto. Okay? Oo. Oo.
0: Kung magkambyo kita, if we are able to put in place an agenda for survival and reform, then we can say nga, may ara sang light at the end of the tunnel.
1: Okay.
0: But the new sugarcane industry will be very different na.
1: Uh-huh.
0: Number one, ang imong sentrales will be food, fuel, and power producers kag centers for agro-industrialization.
1: Gusto. Uh-huh.
0: Hindi ba? Kaya ara ang built-in mga logistics, power, water, management, infrastructure, tanan, ara.
1: Mm-mm.
0: Ang masubo, kay why kita kakita, with the exception, I think, of Victoria's milling,
1: mm-hmm,
0: why kita sa may nakita ang mga sentrales nga nangin agro-industrial center or hub?
1: Mm-hmm.
0: Eh kung mag, let's say, kung mag-diversify kita into coffee, cacao, banana, whatever it is, no? Kung may ara ka sang processing facility sa located mismo sa agro-industrial zone nga ara sa central, may ara power nga gina-generate, mas barato ang power, rekta.
1: No? Uh-huh.
0: Ara ang imo tanan nga mga infrastructure needed, pati refrigeration or cold storage facilities, ara man da,
1: mm-hmm,
0: ang processing facilities. So, ang diversified sugarcane mills will become the centers for agro-industrialization and diversification of the sugar industry.
1: Oh, doon ka interesting na nga concept, Gov, because ang nakita ko amo sini, for the longest time, ang ginapinsar ta when we say diversification is to move away from the sugarcane industry. But iniya, yes, subong, yeah, ang inyuya is to diversify within the industry. And that is, yes, very important. That is very correct, important, correct. Na? But diri lang ko anay kutob kay sa nambal ko na, base hasta takaroon alas 12 sang gabi, bla. But I'll go back, sige, to you, Gov. I'll go back to you.
0: Sige.
1: Gov, salamat, okay, okay, gin. Good night, sir.
0: Sige, thank you. Good night.
1: Good luck. All right. The former Governor Lito Coscuyela, siling kukun kami ni Gov Lito mag-istorya do wala bugto ining interviewhan ay. Nga, ang aton gin-istoryahan palaabuton sang industriya sang kalamay. May gabi lang kay Inday Rebecca Ramos Hanagap, ang anaya upod namon sa DNX News, ang amon admin staff. Kagkay Maumaw, may gabi Inday Becca. Anselma Robes, mayong gabi Gina Purano. May ari din rin nagproposa si Jason Escalera. Oy, nano ato? Organized lang pirmi, wala execution. May nagapropose nga siling niya ma-move away kita sa sugar industry. May ari nagasiling nga ti root crops. Diintong comment man, nadula gulpiyaw. Kenneth Chongko ang pamangkot, yeah, parte sa peste labi na gid sa ano gani panawag sini sa imported fire ants, all right? Si Sunny Narciso, gulpiga kadula, oh. bisan 2.5 per bag ang kalamay, kung mas taas lang ang LKG, mas okay tani. Galing kay hatagan ka lang 1.20. Inibaloonta ini sani ha, in the following days to come, ang pamangkot kamusta na ang pag-check sang SRA sa mga sentrales nga anubo ang ila ginahatag nga puresa sa mga plantador. Manang Elena Publico, mayang gabi, sa kay James Bornales, sa kay, sino gani panawag ni man? Kay Lele Titong. Okay. Bukadamo sang mga greetings. Okay. Kay Raymond Alonsabe, dira sa Sipalay, Hill Montilla. Salamat gid kag mayong gabi. Lorga Vista. Marilu Manaay, Joyce Ardoza, dira sa Vista Alegre. Balik kita, dugang nga mga isyo, kag ang aton, makihibalo. Diin bala paano magdextrose ang kahoy sa ila upod nga gintapas. Bisan wala daon, mabuhi, ginatos katuig ang kahoy. Very interesting tonight sa makihibalo. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagmikrobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang aton lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gitawag
2: D3 Bio
3: medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportan ang hormone production, including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag
2: D3 Bio
3: cholecystokinin. So ini nga mga hormone, sir boy, ga-regulate kag control sang gitawag imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya
2: D3 Bio,
3: mas dasig pagid kung gainom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya.
2: D3 Bio.
3: So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom,
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: So, Sam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy, no? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells muna ang ma-inform sa aton nga utok kung busog ka na, no? Kag hindi kaya mag overeating, sir boy, no? Kung hindi ka mag overeating, siyempre ang timbang mo insakto lang, no? So malikawan mo gid ang sakit nga diabetes kung naka D3 Bio ka kadalyo.
3: Correct.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio.
5: Ang pag-skip sang meal o itawag lang mo ginanidok ng fasting, dako bla mabulig sini. Ilabi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, haganaganon may imo rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon, dito tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung gatay ka D3 Bio along with your low carb diet, naku, giblang mabulig because ang D3
2: Bio
5: medium chain triglycerides ngayar sa D3 bio makahatag ini sang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang
2: D3 bio.
3: Sir boy?
1: Ang kanami gidya sa D3 bio for me is kun mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 bio, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-3 bio ka lang.
3: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, D3 bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
13: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
14: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
12: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
24: let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
27: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
6: Amat-amat, ton ko lang ha! Alejandro Villa Hermosa Jr., Purok Parkingan, Barangay Yubo, La Carlota City. Cynthia Peñas, maayong gabi. Ernesto Nipangi, oy kay Miguta Den Villarreal. Good evening. Soriano Renz, oy, si Pari Bithoven Chano, si Chano Bito. Maayong gabi, always a fresh insight to hear Gov LC's views. Yes, salamat gid for tuning in, paring Bito. San o siya ayhan mag-guest diri sa aton man. Anselma Robes. Good evening, Sir Julius. I'm present. Arf Egmedio, Tondo, Manila. Gina Purano, kainatapos na ini. Jason Escalera. Alright. Emmanuel Buenafe. Barangay 6. Silay City Ray Tam. Kenneth Chongko once again. Okay. Din pagito man. Gomera Giselle, ang iban karon na naman, dugay-dugay.
5: Larga Vista.
6: DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpi pagpuli ko matimpla ko sini. Nga tungod hindi ka masal ang tarsier o kung zombie, sang imo asawa nga nagamurarat ang mata, kag nagalakat-lakat kung gabi nga tungod gusto lang ang iya sangkap nga kape, ang patam is stevia. Pwede sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Makabulig pa sa pag-stabilize ang imo nga blood sugar, kaglabi kaglabaw sa tanan may milagrosong uhong amoy ning ganoderma nga makabulig sa pagbato sa kagaw sa imo lawas.
5: Larga!
6: Makihibalo sa indigid lamang madugay. DTX 500, amo naman ini ang nagauli sang ginakawat nga baterya sa imo selula sang free radicals. Ini ba lang nagapatuktok? So para nga sigurado hindi dasig magtuktok ang lawas mo, kargahan sang antioxidants ang imo selula. Siyempre tulog sang maayo, kaon sang gusto, inom vitamin C, and of course, ang aton DTX 500, duro ang antioxidants sini. Magauli sang baterya ginkawat sang free radicals. Tungod, ini may ara di sugar cane extract, kagdahon amargoso. Amo ini ang duro antioxidants nga magasulod sa lawas mo. Don't forget ha. And then iparista D3 Bio, ang John Wick sang lawas, hindi lang kay nagapatay sang kagaw tungod sang medium chain fatty acids gikan sa extra virgin coconut oil, kundi nagapaalam pa sang imo immune system, nagapakilala sa mga soldado sang lawas sino ang kontras, sinong amigo nga mga kagaw. That's why kung kagaw ka nga makahalit sa lawas, virus, fungus o kung bakterya, patay kang kagaw ka sa D3 Bio. Ang John Wick sang lawas ko.
5: Lorga
6: Vista. So once again, don't forget ha, ang aton tatlo ka mga upod diri sa Larga Vista. DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Are, kadtuan ta. Ang unang nga makihibalo o kung makatalanaga nga ibalo. Actually, hindi ni makatalanaga ang una. Nga ah, makapalanindog balahibo. Ipakita ko ang mga sapat sa dagat nga grabing dalit. Are, mapalanindog balahibo nyo tuod mo. Lantawon ta. Ang bangungot sa dagat tungod sini nga mga sapat. Roll tape.
7: Sea creatures you should never touch on the beach, with Uy. Number one hiding a secret that turns into nightmare. Number five, lionfish. Floating Uy. Near shallow reefs, these beautiful underwater show-offs are armed with 18 venomous spines. 13 are on their back. They do not hunt humans, but if you step on one by accident, it injects venom that triggers intense pain, swelling, and temporary muscle weakness.
6: Okay, lionfish.
7: It is the ocean's way of warning you. Pretty things in nature are strictly look, do not touch.
6: Lionfish ini, shadow ka madinuagon nami lang tawon nga isda. Tik kun gusto mo nga dalon mo puli, dakpon mo sang kamot mo, ayaw. Dili gid pod. Never think about it because ang lionfish isa sa mga makahalalit kag tuman ang dalit sa iyalawas. Ari, balikan ta. Roll tape.
7: It is the ocean's way of warning you.
6: Uy.
7: Pretty things in nature are strictly look, do not touch. Number four, fire coral. Disguised as colorful sea plants, fire corals are not even true corals. They are hydrozoans, closely related to jellyfish. Brushing against them triggers thousands of tiny, invisible stingers. They
6: act
7: like microscopic venomous harpoons, instantly burning your skin and causing severe
6: ay.
7: Red welts.
6: It is
7: literally a living underwater sunburn that refuses to heal for
6: ang
7: weeks.
6: Ang tawag sa to, fire coral. Kundi ang coral, abita tanom sa dalum dagat. Hindi na tanom, sapat ina nga buhi. Ang fire coral, tanduga kay ang iya sining nga mga dagom-dagom, ining mga barbs. Ay, Diyos ko, dutaga. Duro ina, sang dalit nga unod. Pagsulod sa imo panit kag unod, rikta ang dalit sa imo lawas. Are, balikan ta.
7: 3. Bearded fireworm.
6: Ay, crawling
7: along shallow beach rocks, these worms look like harmless furry caterpillars. But those soft white hairs are actually stiff bristles made of chitin. When touched, these bristles snap off inside your skin like toxic splinters. They release venom that delivers a painful, burning sting. These tiny needles are nearly impossible to pull out, creating a prickly nightmare. Number 2. Box jellyfish. Washed ashore or floating in shallow water, the box jellyfish is pale. And
6: Boss,
7: almost impossible to see.
6: Ato ang bearded sea worm, but silingon buranguson nga ulod, duro ato sang salugsog. Do salugsog ang guwaya. Ang iya to do mga kamoy-kamoy, kagbuhok-buhok, madulot sa imo lawas, sulod sa imo unod, sulod ang dalit. Kagbudlay kwaon, ining nakita ninyo subong, amuning ginatawag box jellyfish sa limbubog pero dako silangon do kabudlay lantawon kagbudlay makita kun ara sa tubig duro man ang dalit sini ay Diyos ko sige padayunon.
7: Angling tentacles carry millions of microscopic venom capsules. If
6: Diyos
7: they brush
6: ko.
7: Against you, they shoot powerful toxins directly into your skin. For the most dangerous types, like the Australian box jellyfish, the venom can attack a human heart in just minutes.
6: Ay,
7: guys,
6: corazon.
7: If you're a true animal lover, hit that like, subscribe, and comment your favorite animal. Finally, number one, reef stonefish. Disguised perfectly as a harmless beach rock, the stonefish is the king of ocean camouflage. Step on its back and 13 thick spines spring up.
6: Okay.
7: These needles are so strong
6: Inia,
7: they can pierce right
6: sine,
7: through.
6: Stonefish. Magamba ka stone ti siyempre bato. Isda nga bato nga ah. Tungod ang itsura niya daw bato. Ang iban diri sa Pilipinas ginakaon nila ini. Ang stonefish. May ara 13 ka mga tunok sa iyalawas nga kon malapakan mo rekta ang dalit sulod sa imo panit, sulod sa imo lawas. tuman kasakit, daw nagakasunog ang imo panit kagunod. Padayonon ang stonefish.
7: Standard rubber shoes. They pump highly toxic venom, causing rapid swelling and absolute worst pain imaginable. It is officially the world's most venomous fish.
6: Grabe, no? Duga kadunot ang imo panit? Oo, damo mga diver, mga foreigner lang, kadto sa iban nga nasyon sa Asya, gulpi lang makalapak stonefish. Ti ang ilag ginareport nga duga kadunot dayon. Necrotic panawag bala, gakadunot ang unod, daw ginasunog ang imo nga panit.
5: Larga Vista.
6: Duro nga mga venom, ari ikadua. Ari niya daw may sulusalbar kita sine. Ari banwa, would you believe nga ang kahoy, kunot dun mo ang iyasa nga, kakasan mo sang dahon, mabuhi siya nga ah. Kay lipod sa aton ihibalo, ginadextrose gali siya. Sinong ga-dextro sa iya? Mga upod niya nga kahoy. That's why nga pwede siya mabuhi sa sobra ginatos katuig. Ari lang taon tabla. Very interesting nga video. Ine ha? Ang dextrose sang kahoy. Halin sa iban nga kahoy. Ari, lang taon tang video.
8: When a tree is cut down in the forest, other trees reach out to the victim with their root tips and send life-saving sustenance. Water, sugar, and other nutrients via the mycelium. This continuous IV drip from neighboring trees can keep the stump alive for decades and even centuries. And they don't only do it for their own kind. They do it for the trees of other species. Why? Is it because they know that their lives depend on the health of the whole forest and even on beings very different from themselves? Is it possible that the trees can think in longer terms than we do?
6: Oh, ang nakita ninyo nga host, ang ngalan niya to si Neil deGrasse Tyson. Isa ni ka-Amerikano nga scientist, physicist ni siya actually. Siling niya, kun ang kahoy, ina sa kagubatan, makita sang iya mga upod nga tinapas ang iya sanga, nadula ang iya nga mga dahon, kay man ang dahon pinaagi sa proseso sang photosynthesis o kon paghimo sang adlaw bilang pagkaon sang kahoy, tikon wala dahon patay siya hindi gali nga mapiaran sang iban nga mga kahoy. Hindi bala nagdigad, nagistorya ko sa inyo parte sining mycelium, nano ining mycelium. Amo ini ang fungus o kon kagaw sa dalom sang duta nga ginagamit sang kahoy ara sa ila ugat agod magistorya kag sa sininga bahin agod padalan pagkaon sustansya tubig kalamay kag kun ano pa nga kinanglan nga nutrients o kun sustansya sang kahoy nga upod nila nga ginutod. That's why abi mo nga daw wala na bilin ang kahoy pero mabuhi pa sang ginatos katuig. Tungod, ang mga kahoy nga sa tupad niya, kabatsyag sila. Sige, dapat tanibuligan. Grabe, no? Kisa sobra pastawo. Oo, nga, tungod ang iban nga mga kahoy, nagapate, nga kon mapatay ang isa nila kaupod, maantos ang bilog nga kagubatan.
5: Larga Vista.
6: Ang ikatatlo pabuasanta sa aton nga pag pangalagad. Amuyad to ang aton makihibalo. Makatananaga nga mga ihibalo every night diri sa Larga Vista. Mga tinipik sang kaalam, mga lamigas sang ihibalo nga inyo mabatian kag masaksian makitan in multimedia. Diri sa Larga Vista kada gabi dala sa inyo sa kaalwan gihapon sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
5: Larga Vista.
6: May ara kita jutay pa nga mga commercials and then magabalik kita jutay nga talakayan ha sa aton ikaw kag ang kalibutan gera ang aton istoryahan pagkaligad lamang sini.
9: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editor. Ramo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
7: Masakit mangihi?
8: Max4 Biotics ka! Base UTI na ina! Max4 Biotics na!
7: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman usik.
13: Performance mo bala? Maluya na?
14: Mag-extend ka!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maka kag vabuwas ka.
15: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adoatlaw.
10: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista!
7: Katapusan nga mga minuto sang inyo para tuntunan sa aton sini Miyerkules nga edisyon. Are, pabuasan ko ang parte sa istorya nga nagalala karon nagadalom ang tensyon sa dalagko nga mga nasyon, superpowers. Ang Iran wala pa natapos, ha? Nagalala nga nagalala ang inaway sa Iran. Ang sakit tulukay sa mga nasyon sa Middle East na galala nga nagalala ang balita banwa ang tatlog kadalagko nga Muslim nga nasyon may bag-o nga grupo Turkey, Pakistan kag Saudi Arabia. Ang pamangkot anong epekto sini sa China, sa Russia kag Amerika. And of course eventually sa aton. Are kadtuan ko anay una ang balita katapusan nga video for tonight. Kagabi o kahapon gin-confirm sang Amerika nga may ara na sila mga armas sa kahawaan, meaning outer space. Hindi lang satellite at ito, may mga armas ng Amerika. Tinagkinarankaran ang Russia, nagkinarankaran ang China, nagkinarankaran lang. Ini actually nga plano, bata pa ako, nabasahan ko na ni sa Time kag Newsweek magazine na no ini Star Wars Defense Initiative ni then President Ronald Reagan. Subong sa chimpo ni Presidente Donald Trump, ginsulit niya pero lain na ngalan ang tawag dire, Golden Dome. Golden Dome, oo. Pero balikan ta makadali kahit wala pa sila may ginambal kung anong mga armas nga totoo. Ari balikan ta bala, nano ini ang Star Wars Defense Initiative sang Amerika sang una nga panahon nga posible amuni ang ginahimo nila subong sa kawan. Abe, video? Star Wars Defense Initiative. Are, lantawon ta ha? Are, kay, kay.
12: Here an artist's projection of the president's vision. Banning into space, a layered defense to protect the country from nuclear devastation. U.S. spy satellites would watch the world below.
7: Ooh.
12: Soviet missiles blasting off. Compute the position and speed of each missile. Alert battle stations in space, on Earth. The first response. Space-based kinetic energy weapons fire high-speed projectiles from hypervelocity guns, intercepting enemy missiles as they are boosted through the atmosphere. Popped up into space. Earth-based nuclear-powered X-ray lasers fire their radio.
7: Okay, are, inisang una sa tung 1980s kag 1990s daw pelikula. Nga ah, wala pa tuya laser. Laser, bala ining kita nyo sa pelikula, wala pa tuya, subong ara na. Oh, now ang plano sang Amerika, ang missile halin sa Russia, nagwa pa lang sa kalangitan, dito pa lang sa ibabaw antes siya magbulusok o magtimbuok papanaog sa Amerika, dito pa lang sa ibabaw tiruhon na sang ila mga satellite. Kita nyo to, mga satellite nila makita na ang ginapalupad nga mga nuclear missiles or nuclear weapons sang Russia. Buot silingon halin

0: Subong niya tuod na ini.
1: Lorga Vista.
0: Te prong sunod nga pamangkot, te nagtawhay balang aton nga kalibutan. Proway na ko chimpo ah. Tawhay yun ta ni Rimuel. Puli na ko. Okay. Sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Renz and Rimuel Alcantara sa technical side, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa nagapabilin nga number 1 sa Negros kag Bacolod, para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matud nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga estasyon sa Negros, K5 News FM.
1: Lorga Vista. 5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagbabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Muter na Max. Max-Effect.
7: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
1: Mapakal sa malapit na butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
1: Number 1.5 K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
15: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyapon ang pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
15: Hindi lang gyud carotene.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
14: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
14: Ano na yung engineer man?
13: Maedukar ka pa. Number one.

0: Abi Complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction, no? Bago pa makaina magka problema sa imong nga ugat, ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil,
3: sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada 10 ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood. Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
3: Kung wala ka gainom DTX 500 may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
2: Mm.
3: Tingala man ko, ang first in generation, wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
2: Mm.
3: Subong man, ang kakulang sa gito, ang vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan.
2: Mm.
3: Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa inisang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 katuig, 30 katuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
2: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure.
3: Mm.
2: Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
3: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
2: Mm.
3: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
2: Mm.
3: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
2: Mm. So paano, Doc, makaguba ang endothelial dysfunction?
3: Siyempre, taas cholesterol.
2: Mm.
3: Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon,
2: mm,
3: mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
2: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
3: Mm.
2: Normal ang imong sugar kag cholesterol.
3: Mm.
2: Hindi ka man tambok, may chance nga mag-high blood ka?
3: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant ka suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana, magtaas imo blood pressure.
2: May ara ba na, Doc, sang sintomas nga babatsagan kun may ara ka sang hypertension?
3: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up.
2: Mm.
3: Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo gid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas nga pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado hindi gid ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500. 500 Mighty C kag Pure C.
1: GTX 500 ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500 aga udto kagabi. GTX 500 ang pangpaw kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masubra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakos ang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
3: pala na lataon sir GP.
2: Oo, klain. Wala labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
3: Gani straight lang yung mukha.
2: Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
3: Ang lain pa Sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imuhan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imuhan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
2: kasudlan,
3: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag purines ang imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inom ka bi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagdaan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya ga inom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh, gatiko kag indi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurba pig na bato
2: sa kidney.
3: No, mga pinakasakit guro. Urate stones. Grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag magMighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000 maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
5: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
6: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tangwang balila transfer depends, no? Ano nga dalasin na phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer, sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
3: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung pala kaong kaya gulay, prutas, transfer ina nga mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe, putos mo cellphone. Akon gani mo may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
1: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo,
7: happy kanunay,
1: DTX 500.
7: Masaligan,
1: epektibo,
7: DTX 500.
1: DTX 500.
8: Di na kanon, ang ginibatsyag ang ako na UTI.
9: Kapila ka mag-inom
10: sa DTX 500?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
10: Subong, kamusta?
8: Okay na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagoginapat
1: siya. DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Amihan ko to sang ambali, Doc. Transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Halin sa baho sa ilong mo, matransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, Sir Boy. May anti-baho man ta, di pala.
6: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
3: Kag alamiton la, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
6: Uy, ara na.
3: DTX 500 na. Beauty Soap.
6: Uy, kuno.
3: No?
6: Beauty, ha? Ginipasize ka na. Beauty Soap. Wow.
3: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, Sir Boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sa na, DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
6: Bantayan nyo na, ha?
3: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, Sir Boy,
6: Clinica.
5: Clinica Dio Fresh.
6: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness. Kung ikaw, naka-Clinica Dio Fresh deodorant.
3: Kapag na pa. Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may di sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
5: may budget ka.
3: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, Sir Boy.
6: May ergotayunin.
3: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
6: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
3: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
6: Uy!
3: Para rikta na, Sir Boy.
5: Uy, bago naman ha.
3: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Pero kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman nato sir Bo.
9: Aha.
3: From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
6: DTX liniment.
3: Kamalo ka isla na mo kay damo ga pampiki sa amon ka. Sa amon nga baladyos. May mga gel-gel da. May kuan dugay-dugay ila naman na sundon mo.
2: Pero produkto nito kay.
3: Amo na nga island ko anay kay nga hindi magwantang piki anay no. So lantaw na to basin dugay-dugay piki on Japan nila tao. Ano na lang
5: damo dagal ibon yo piki.
3: Ano man kopya-kopya na lang.
6: Gani, no? DTX liniment ha tandaan ang ngalan.
3: DTX 500 liniment.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi.
2: Parang pila na may mo sugar?
10: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Ako galing si Arjen, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Roa City, Atubang sa PLD DT McKinley Street,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Game. Information sa ikaayong law.
2: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc!
6: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
3: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
6: Tulog ka.
5: Mga bata.
3: Tulog. Okay, para mag para kung magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
6: Kuya.
3: Nga man, di ka baluman ta, ang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imong mga amino acids sa patubuon ang muscle yun lang, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
6: Wala ka gatubo, lalapotin yung maximum growth, no?
3: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay tuto kini, pala inom D3Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
6: Way pa na nagtangos ang tiro.
5: D3Bio.
3: Ha? 15 years old pa na. Si subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
6: Campion.
5: Ginausap lang.
6: So di ka na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-powers ang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iya man lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3Bio.
3: Siling niyo ni Mano Sir Boy, ako bata dok na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong kay isipon subong okay na dok perti gid ang D3Bio
6: tigid ang klinika D3Bio
3: te mano kada kag ang bantayan gid nila Sir Boy kun ang klinika D3Bio maparis mo sa gitwag complete probiotics
6: ay amo na
3: amo na bantayan isa sa mga bag-o nga produkto sa
6: bantayan nyo
3: ang complete probiotics kag maghalo ang klinika D3Bio
6: daw
3: gapista sang good bacteria ang imo chan.
6: Duga pista mga soldado
3: once mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga chan sa imo tinai, gapista ang imo nami nga mudo.
6: Amo ni kampiyon nga pina sug bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi ya maapektuhan sang asido sang chan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio everyday.
9: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Physio.
13: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay, gidang resulta subong normal na gid.
9: D3Bio. Ang D3Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagats, mga butika. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang may TC.
9: May TC. Mapalis sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
19: Iloilo City.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
24: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique.
26: Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
28: Kulasi. National Highway.
29: Kilid sang LBC.
30: Klinika de Alternativo Medicina.
31: Kabangkalan Branch.
32: Located at ACM Building.
33: Texas Street.
34: Corner Bread Box.
35: Kabangkalan Public Market.
36: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
37: Sagay City.
38: Radyo Bandera Compound.
39: Likod sang Pag-ibig Office.
40: And
41: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
42: Bacolod City.
43: Ernai Street.
44: Fronting Paglaum Sports Complex.
3: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, di dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy. No? para malikawan man ang problema sa gitawag irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditribayo gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
0: Uh-huh.
3: Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang?
1: Gap.
3: Pero gap, namigid kay J.J. Dugumio. Mm-hmm. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatay ang kagaw, sir boy.
0: No? May testigo ka, J.J.
3: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
0: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Klinika Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Klinika Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
3: Mm-hmm.
0: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo kamo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
2: So ang extra virgin coconut oil sa Ditribayo, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
0: Uh-huh.
2: Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo.
0: Uh-huh.
2: No. So, makabulig ining Ditribayo tungo sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang ipikto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang. Confirmin na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No? Besides si Sir Boy, ang antioxidants nga rasa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapantaan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
4: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
5: Ditribayo, gusto mo ba na nami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? Ditribayo ha. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapag damo sang imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sang manami nga mood. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumag sa Ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
5: Ditribayo, ang Ditribayo, yung may Physio, ang Physio, yung may Ditribayo. Ditribayo, mabakal sa mga
3: wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Three, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si Junre, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga magagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan, siling Jesus. Siya nga nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan, kabyanan, huwag na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubog ng pangamuyo. Dakilang Diyos, naisakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal, aluklukan, at pinasasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patungwa't gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa bato sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilan ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmel Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Dawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upta na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ang klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. September 16, 2026 is a Wednesday evening, mga K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, the one and the only Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta yung mga adlaw, lo?
1: Well, the same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa tundanan, ako naman si Jay Lolo. Ano nainom nyo na? Nainom nyo na DTX 500. Ati good ah. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga kakifiba, hindi na kita magulat nga mag... at makaangkon sa sakit o balatian. Aton gin amligan, ibutan tagi sa mas matas nga prioridad ang aton nga sistema. Ang aton ni kayong lawas. Nga para hilway sa sakit kag balatian. O galion tagin magkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Ikawan ang mga matamis, mga maparata, masin, mamatikaon nga pagkaon, may mga grabe nga mga junk foods, ang ining tawag naton nga mga preservatives nga mga pagkaon. Ihagan-haganon, ikawan kung posible lang gid, ha? Para hindi magkaangkon sang kahalitan sa aton ni kayong lawas. Kag mag-exercise o kung magpabalhas, gid ha? Hindi gid magkalipad nga ang pagpabalhas, isa ka natural detoxification process ang aton lawas. Isa ka normal o kung natural nga proseso nga para mapagwa naton ang mga toxins nga mugid ang ginatudlo nga rason. Ginatudlo nga rason. Nga mo ang kalitan, nagahatag sang kalitan, kag pagaguba sang aton ni kayong lawas, kag magresulta sang masakit kag balatian, toxins mga kakifan, toxins o kon matawag naton nga mga basura o kon mga hilo sa aton nga sistema, alin mismo sa aton nga ginahaklo ng hangin, sa ginainom nga tubig kag ginakaon nga pagkaon, nagaulupod ang mga higko ang mga toxins nga nagapundo, nag-akumular sa malawig nga panahon, nagapanago lang sila. Sa pag-abot sang tiyempo, tingala ka lang nga may guba imumata, gakiang-kiang ka tungod sa arthritis mo, may ginabatsyag ka sa tiyan, sa imong baga, sa imong atay, sa imong kidney, because of isa na nila ang ginatudlo is toxins, mga kakifiba. Ang pagbabalhas, ginailimitar ang mga toxins Kanailig siyang balhas na to, nagaupod ang mga toxins, no? Amo ina, kay importante gid nga magpabalhas kita, ha? Ang iba niya ginabalhas sa lamisa. Ha? Was-was ka, o na lang nabalhas, nakikainit, wala ventilador mo. Basta pabalhas, ha? Kag siyempre mga kag-K5, ha? Atong gilimpyuhan ang aton palibot, kagusara naton ha, kag aton panusulod panimalay. Madamo subong sang kaso sang dengue. May mga areas na diri, especially sa Bacolod City. May mga fogging na sila. Malang pasubla na. Pasubla nga para magtabog sa... Ano mapatay na siyang... Ang dingging lamok na? O kung matabog lang siya, lano na siya? No, hindi ko kachindi kung agpaso na sila para ano, mapiot ang lamok? Para mapungak sila? Kag mapatay? Kaya yung lamok subong, doon nag-alam na yung microscope nila, gagas mas na ko. Nagagas mas ang lamok kay... Kung ang katol gani sa una, no? Mga lion, tiger, katol, lamok ay tipog. Kasami sa una sang aton ng mga kaparintihan kilalata sa nakabot sang ining katol. Mosquito repellent. Hambal ko nung ay magtulog ka sa gabi especially. Kung wala ka sang moskitero bala. Sa una ka chimpote, masindi ka lang iya siyang katol. Parang lamok magpalayo. Sa pag-inchindi ko sang una, ang lamok allergy sa aso. Basi may sinusitis yung lamok bala. Nga ano, kapalagis la sa susang katol kitungod nga masakit sa mata nila? O kung masakit sila nga tutunlan? Do, hindi sila kita sa ilalagyan? Do, hindi ko kachindi nga may katol sa unam. Basta kung noon nagapalag yung lamok, kay kumaklong makaklong lamok, may tinisi nga mapatayang lamok. Do, sa kadamo, ganyan hindi siyang kilala kong katol sa una, do, wala ko kita patay lamok. Guro, kapalagyo sila, no? Kapalagyo sila. Now, isa ka eksperto na katakob sa lamok. Ngang lamok ko no, may do, na immune na siyang katol. Kaya tungod nga, biskan ano mga sindi siyang katol, daw ang lamok ko no, daw kabalan. Daw hindi sila kabatsyag. Daw wala na kong naipikto. Kasi anong masuggest mabe? Niyang masuggest ko ang katol, kung muna gawais ng lamok, no, na-immune na sila sa mga katol aming nga ginasindihan at ton kong kagabihon. Yan nga akong suggestion, nabas ko na sa eksperto. Hindi na pagsindihan ang katol, kundi makwasang tinlong tela kag isulod ang katol kag lugmukon sa bulik sa botilya sa soft drink. Hasta mapod-pod kang magpino na siya ko, no? Tapos, ang himuon, kung napino na ang katol, i-mix class sa isa kalitro ng tubig. I-mix class ang isa kakatol kung napino na siya pod-pod sa isa kalitro ng tubig. Kagi sulod sa pitsel, no? Kaglugayon. Loga yun, hasta nga magtimpla gin siya, ma-dissolve gin siya ko, no? Kag isunod sa refrigerator. Kati, paano mapatay na mo kami? Nga muna, pag-abas agad, ipainom mo sa lamok. Hahaha! May dumun mo siya after meals. Kaya hindi na yang lamok ya ka. Hindi na siya madutlan kung sindihan mong katol. Hindi ko di painumun mo lang sila. Isamok mo lang stubig. Kang tingalon ang lamok. May halapang nakpay sa isada. Mga ka-K5, dinggi. Wala man gina sinuning mahalitan sa dinggi mo. Bata ka man o tigulang ka man, babae ka man o lalaki. Pwede ka man kung makagkong sang dinggi. Makakagat sila sa imobla. Pwede ikaw makaangkon sa infeksyon kang delikado, no? Pwede ka matay kung hindi matagaan sa igdalupangon ang isa ka pasyente. So gani sa subong nga panahon maulanon ang tiyempo, kag ang aton palibot, kinalan si Kero na ito, no? Masi may mga ruidad na kag mga lahata nga may kalog o kung may ining pwede nga maging punduhan sa tubig, ha? Atong limpyuhan, atong ulaon para hindi makatinir ang mga lamok, ha? Kaya hindi sila makabreeding. Kag siyempre, ang mga lamok nga ara sa atong balibot, hindi man na magtinir kung limpyo ang atong ogsaran. Wala sa may mga posible nila tiniran, ha? So atong manlimpyuhan kung gabi ang atong kinanan. Especially ang aton nga mga eating utensils. Ang aton kutsara, tinidor, ang aton nga yahong, ang aton nga pinggan, platito, ang aton nga mga baso. During sa kagabihon, mga ka-K5, wala tagali ka balong nga ka humuok tulog na ton. May nagahari sa aton balay. Ining mga nagakalamang blani, ano ni sila? Mga tiki, toko, damang, ano pagil ha? Ilaga, ha? Ay nang tanga ba o tanga ho? Tanga gid. Initanan sila nagaginuha kung sa tiyempo nga nagkatulog ang tagbalay. Kaya tungod, wala sang pwede makatabog sila. O kung wala sang may makadisturbo sila. Kaga wala sa delikado ila kabuhi. Ikon tulog ang tagbalay, posibleng lampusan sila sa chinilas o kung sang silhig o kung sang paypay na parang mapatay sila. Kaya tungod para sa tao, higko giman eh. Pero ginatiming Manila nga tulog ta. Doon nag-alam ang mga insikto katulad sa lamok. Nag-alam sila nga ginatuo nila ang tiyempong mamuog ng katalugon sa mga tagpanimalay. Ha? Kagmagwa sila mga tanga, mga ining mga ilaga, toko, tiki. Kaghala maglambada na yun sa mga pinggan. Duwa katanga naglagsanay sa sulod sang baso. Nagpalakpak ang tiki nga nagatungtong sa kutsara. Ginupdan man sa ilaga nga nagadilab sa pinggan. Di wala matabunan kitungon nga nalipatan. Ang ilang nga mga tiil sa mga ining na-mensyon na to, ilaga, tanga, ining mga toko, tiki, mga tiil kag napanapa nila, pwerte ang mikrobyo. Perting kagaw kung hindi sila yung kalabot mo. Sa mga lugar nga hindi na ito masiligan, hindi na ito malimpyuhan, nagapalanago na sila sa mga tamborong, sa mga imbornal. Nagapalanago na sila sa kesame. Kesame. Kesame mocho. Dito sila nagapanaguya kay nagalagsanay. Nga nagatiniil ang napadapa sa mga tanga, mga ining ilaga, mga tiki, toko, perting kagaw. Gani, ano, sa tiyempo sang kagabihon, tulog kaya aras sila sa kusina. Nga, paborito lang kusina. Kaya tungod, balaan nila aradang pagkaon.
0: kapangita sila sa pagkaon Manila mo para makasurvive ma ini mga tinuga. That's why nga limpyuhagin mayo ang kusina. Himosong gigit panghaboy ang mga basura kang mga damog para hindi pag-amagun sa mga tanga, tiki, toko, kagadamang nga nagakama. Kay sa tiyon, gani magkanto sila si Imo nga mga pinggan, kutsara, tinidor, kagbaso. Pagkabuas gamiton mo, huwag gagali ka balong nagukbo ang duwa ka tanga sa babaw sang tasa. Huwag gagali ka balong nagbaili ang duwa ka ilaga sa imong platito. Wala ka gagali ka balong ang imong damang sumulod sa imong baso. Kag ang imo ko charay agin kamang-kamangan sang tanga. Pagkabas siya gamiton mo yaya, tanan mo di musbaba mo. Ang imo pinggan, putangan mo pagkaon, galuhon mo sang imo kutsara, itimo mo, itanan to nga mga kagaw, sulod sa lawas, yehe. Tingala ka na lang, dahi taglayan matyago. Kagali, no? Ang bata mo may mga mikrobyo kagagaw halin sa mga kasapatan, no? So reminder lang no sa inyo na sumong gabing kun pwede pa lang si pasiguraduhon niyo gid ang inyong mga ginagamit sa pag mga pagkaon ninyo especially pinggan kutsara tinidor kag mga baso niyo abi no mga yahong niyo da itaklobahan ninyo o kun ibutang niyo sa lugar nga hindi makamangan sa kunano mga insekto ha para inlayo sa masakit kag balatian ang aton miyembro sang panimalay. Subong man magkaka-K5 ha, butang mo man sa listahan mo para hindi magkasakit, kailangan kabalong kagin magbalansi sang imong kaugalingon. Kinalanggit pahuway, kinalanggit isaktong pag-inom sang tubig kanadlaw, kinalan bastante kasa tulog, kagpalayo kagin sa mga bagay o kung mga butang, nga makatag si mo stress. Kaya ang stress mga kakipay, maklain, pwede ka galing niya ma-overpating. Pwede ka galing ma-overpating. Kag kung ano ang epekto sang overpating research block, hindi nami. Pwede ka maging mag-paralyze. Pwede ka mag-lain mo yung sitwasyon kung overpating ka. Kag stress ka tama, no? So gani ilikawan ang mga stress sa mga bagay nga mga butang nga makatag si mo stress. Kay tungod sa stress, damo na nagsilaka ang mga blood pressure. Tungod sa stress, damo na na heart attack. Tungod sa stress, damo na naka ining heart attack, ining na stroke sila bla, no? Kag tungod sa stress, nagatubo ang cancer. So reminder lang, likawan naton ang mga bagay o kung mga butang, mga sitwasyon nga makahatag sa atong stress. Ha? Balansihon na lang niya. Agana-gana lang. Kaginigin magkalipit na magkalipat sa pag-inom sang DTX 500. Buenas kita sa atong panahon. May ari kita sang natural nga suplemento. Himo inis ang Ampalaya Extract kag ining super antioxidant halin sa tubo nga perfect gid ang kombinasyon niya nga para amligan ang aton gigayong lawas ginatultol gid ang mga toxins nga nagapanago sa aton sistema nga nagahulat lang sang panahon nga gub-on ang aton gigayong lawas kag magaresulta sa masakit kag balatian kung nagainom ka sang DTX 500 isa ka natural nga suplemento himo sa Amarguso. Ginatinloan niya ang aton atay, ang aton nga kidney, ang aton dugo. Subang man gina-repair ang mga damage ng mga sinula kag mga tissues. Ginatagaan niya sa nutrition kagabakod nga para mag-function sang insakto. Kag ginaproteksyonan kita nga hindi maglapaw sa level ang aton nga blood sugar. Kung lapog in man sa level ang ating blood sugar, ginapanubos ang DTX 500. Tungod sa ampalaya extract nga, iya ka main ingredient. Kaginabantayan niya nga hindi maglapagid ha, sa level sa ang atong blood sugar. Kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin, mga KK5. So gani siya may mga problema sa blood sugar. O kung may history ka mo sa inyong pamilya sa mataas nga blood sugar. O kung may diabetes ka na. Makamulig gid ining DTX 500 as your daily food supplement para mahagan-hangan kang mapanubo ang imong blood sugar nga para mapaiway ang posibleng madangtan nato sa komplikasyon nga pwede idulot sa hang diabetes. Subong man may ara super antioxidant nga naga proteksyon sa aton ang DTX 500 nga para hindi makita mapiktuhan kang maguba ang aton sistema. Alin sa o kung sa halkalitan sa mga free radicals. Okay, katulad sa toxins, ang mga free radicals nagaguba man sa atong nga sistema kaya nagresulta sa masakit kag balatya. So din ka pa, everyday, halongi ang atong lahwasan, isahanon lang ng atong kabuhi, isahanon lang ng atong kabuhi, isahanon lang atong atay. Kaya kung maguba ganing atong atay, hindi yung pariyas siya sa lakyan niya kung maplatan ka na yung guma o kung magubaan ka na spare parts. Islan mo lang yan, lagan na yun. Ang ato niya nga lawas niya, bauti, eh, hindi pwede. Nga to, pag-uada na yung ako ni siya katay, kinuga bigaw, atay ko ako. Wala yung spare parts yung ato niya nga lawas niya, not unless may anak ka sa kapasidad nga mag, magpa-transplant, abi. Kung hindi man tanan, pagpahagi sa DTX 500, pwede kita ilikaw sa kunano mga sakit o balatian nga pwede natin ikamatay. So inom kita DTX 500 every day. Alas 10 na nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Depensa kag-resistensya ang kinanglan sa subong doon. Lapit na lang matapos ang tuig 2026, no? Magkasunod ng 2027. September na subong, basta magbirmag, daw ginaalas na lang mga inadlaw. Daw ginapunpon ang mga inadlaw, no? Dugay-dugay aga, dugay-dugay li, hapon na, no? Kanasik ang mga inoras, kanasik sa mga inadlaw sa sining panahon, abing nga magsugod sang beer month. September, October, November, December. Di, tapos na. Tapos na. So, kinanglan kita makaangkon sang mayong depensa kang mataas nga resistensya para likaw kita sa masakit na katulad sang hilanat, trangkaso, ubo, sipon, allergy, o kung asma kang iban pa. Pasakaon ang resistensya kang depensa pag sa pag-inom sa anlaan-law sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kagsubong man sa mga kabataan, para hindi sila malatdan sa mga kaupo nila, especially sa nag-eskwela. Kingala kang pagalinitutok ang linday, sa malagayinan sa agad o pagsik pa man to, dumahayo pa man tong lawas ya. Diba yung pagkambot sa hapon, papuli sa hapon niya, do, galayin matyag ninday ako. Galayin matyag tuto ako. Kaya gali, sa ilang gali niya yung eskwilahan, madamo niya sa nasugata si Tuto ang sinday, nga nagapangatsi, nagaubo, katungod may trangkaso, tungod may hilanag, kang may mga infeksyon, kang may mga kagaw. Noong bata mo naman, kumunubo yung resistensya, kag depensa, walang inom sang Mighty C syrup for kids. Dali sila makabaton sang laton. Tingala ka na suway ang bata mo paghahapon, ng lain matyakit, tungod nalat na nagali sang mga mikrobyo nga halin man sa ibang kabataan. So gani suggestion na ito na, Mighty C syrup for kids, ang kinanglan sa mga bata. Abi nanay, abi tatay, bakli si Tuto kag sinday, Mighty C Zero for Kids. Nainom ng D3 ba yun?
1: Ati good, very good. Di-tri ba yun, duwagi kakamutan sa lot yan yun. Damo naging nagainom sang di-tri ba yun, ikumbinar mo sa Mighty C, mga kakay-five, ba? Ang akong mga amigo nga nag-grab, nyalo hamakon mo lagari ka dito, tungod nga damo pa sa iro. Galing ka lang sa chimpong. Di wala kami mo, mapanaugan ko kaisa, mabasa ka sa ulan. Tutang kasuhon kagidlong. So doon naghahanap niya nga daw matyagan ko, doon nag-init niya nga akong mga mata. Doon nagagwa ang init sa mata ko. Doon nagalangaan ko. Inuman ko dito ni Mayo kag Mighty C dungan. Dula ang akong nga naghahanap nga hilanag kag trangkaso nga. Mga kakifay, mapuslanag yung may arak mo sang D3 Bayo sa inyo balay. Mayo man nga suplemento kay gitungod nga tanay nga mga inflammation sa sulod sang lawas nato ginakayon yan. Ang gahana nga mga hatag sa atong sakit, ginatap na sang D3 Bayo. Kag mayo gid, no, kung nagpamati ka sa informasyon sa kayong lawas with Dr. Ramil Oy, kay ginasplikar yung gid sa aton ang detalye. Kung ano ka-importante ang pag-inom sang D3 Bayo adlaw-adlaw. Kung ano ang mga benepisyo naton nga makuha sa pag-inom sang D3 Bayo. Kag mismo man, nabatihan nyo man guro sa ating mga previous episodes sa ating nga programa. Nga na may personal testimony man kuya eh, no? Sa paso, sa pay mong tutunlan abi, no? Nga nagkatul. Sa mga pilas-pilas di may emergency gid sa pwede mapuslan gid. Sa nagkakatol nga kaspa, pwede man ang D3 Bayo, inside and outside sa pwede lang. Pwede mo siya mainom, pwede mo man siya ma-apply sa imo yung mga problema sa skin ni mo. D3 Bayo, mga K5, no? Magsikid sa iya kag stricto kag mapintas. Sa fungus, bakterya, ilabinagid, virus, mga kakipay. Mag-inom kita sa D3 Bio, imo ini sa virgin coconut oil, nga may vitamin D3. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, mga kakipay, available kit sa mga butika, kag-farmasya sa inyo lugar. Katuila ang Grace Pharmacy Sincere Drugstore. Subong man ang The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung para gusto nyo gin, barato ha. Katulang kamurikta sa tanay nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na dayon. Saton Medical Alternative Doctors. Libre, wala siyang bayad. Alas 10:12 na mga kakifab, no? Tawag na ka mo sa aton hotline, ha? Story yata. Anything and everything under the moon with clouds tonight. We can talk anything and everything, no? Mga istorya sa kabuhi, mga bagay-bagay makahatag sa aton pagtulunan, inspirasyon, o kung simple lang problema, no? Parti sa pagigugma, sa panimalaing, sa relasyon o kung ano man nag-tublog, nag-pamugat sa inyong mga balat niya gun, nag-pagumon sa inyong mga paminsaron. Itawag lang sa itong telepono 0928-611-2263 o kung sa itong globe number 0927-7448-940. Okay, may arang kita kulil. Si Miss M. Miss M, may nga busy mo. Kumusta ka na sa may rohas, da?
2: Ay, hello, Junono Mayong, okay man,
1: oo.
2: so far, so good.
1: Ay, agoy ah. Tignan na ka, Miss M, nanood na niyang, ara ka sa Ruhas kung Iloilo?
2: Sa Ruhas
1: ako? Now, nainom mo na?
2: Nainom ko na ang DTX 500. D3 Bio Mighty C, and of course, nainom ko na ang DTX Coffee Mix, and nakapanay din akong gamit ang DTX Beauty Soap, kag nag-4-Biote, kag nag-Clinica, do you fresh?
1: Ging-gumpra mo, gintanan.
2: sabi sa mga lulo, ang extend. Kaya yung bakla namon si Manoy Fred, yung manang Ellen, siyang extend.
0: Kaya gano'n sila naghibag? Ginbakla mo si Ellen kasi si Fred siyang extend food supplement. Kaya nung guayan, nag-scream ahay sila? Ba si extend guru, ba si ano guru, ba si inom niya expire? Mati ko nung permi ko nung galahin matiyag ni iling ko nung di, na Miss M, permi ko nung galahin matiyag ni iling ko nung, masi malagabanam ko na siya blao.
2: Basi
0: mula ko na delay na siya, hao.
2: Tungod na siguro pang extend.
0: Imayog din na mapachikap ko na siya, kaya basi mula ko na malignad lang.
2: Ay, hindi na sa iyan mo.
0: Nga, huwag na siya kabalik na si mo nga, ano da, si mo clinic da, kaya do, dito sa kung nag-unong anay kay Fred, kano, ano siya balay nila?
2: Ay, kaya, balaan mo, wala sa kabalik na sa amin ng rasyon mo. Tunod, siyempre, sa kay Fred, yan na, pagpaunong nga, may balon sa nga daw, tatlo, ato kabak siya, extend.
0: Nato niya. Kung may ito sa sila balay, no? Gapaminsan sa masi may ibang nga babae nga nagkakanto sa kay Fred.
2: Yeah, tama, no?
0: Bantayan niya si Fred, lipoton mo na sa Gyapon ni Fred kung nagabuhat si Fred sa katuntuhan. Huwag mo siya mahimog, hindi mo siya kita.
2: Ay, pero no, si Fred, may katag ko namin dito kaya nagkikita ka naman kaya ng ilin.
0: Oo.
2: May pangyay sa galing magluwak kaya ng ilin.
0: Ano?
2: Oo, si Rima nga yan, ang isa si Cute.
0: Nano, no? Ano namin mo eh, Miss M? Ano na ito? Kutso-kutso na ito? Ano namin mo nga? Hindi ba si Fred niya sultiro niya? May pamilya gali?
2: Hindi.
0: Ano man?
2: Si Fred niya may asawa kayo silang ilin. May ara siya nga ginapalangga magluwas kayo ng ilin.
0: Ha?
2: Si Rima, ang isa si Cute!
0: Duwagin! Mariusem! Amugali na yan ang ginunayan niya to kay duwagin niya si Aida kag si Peggy niya yan.
2: Cute!
0: Ano na sila ning mga babae ni mga hindi man nakakita na?
2: Ay, guapa si Cute! Surima naman niya ka buo!
0: Di sakto galing akong to yan sa una nga sunlog sa iya eh. Daw ginasunlog-sunlog ko siya sa una samtang nag-duty na sa imo clinic na sa massage clinic mo da. Kasi lang ko, wain mo man si Prince mo yung may ka, ano to, may kaiping abi. Kung madakpa mo sabihin, ano yung muon mo? Niya, Fred, umandam ka lang. Di, nandam, ala, na, too old ka nda, Miss M.
2: Ay,
0: ato na si Plotkin, Rima. So, ano naging mawa niya ng tatlo, inupo siya si sa kamalay?
2: Ah, wala. Ato siya sa iyo, sa mga balak.
0: Diba ano na-discover siya ni Nailin, ni may spiya to siya nga nag-sugid siya? Nga may cute gali nga si Fred?
2: Ay, kaya yung pakahira niya sa ako ni Fred.
0: Ginano?
2: Hindi sa kahira. Yung sa kanyang pagkilala niya sa akin niya si Rima. Kagsikot. Ano mo ba sila napamati sila yung ilin?
0: Hala, tapos kita?
2: Ay.
0: Di nano sila nag-boxing sila?
2: Kagsikot ng ilin. Wala siya. Naki kay Cute.
0: Wala pa siya kabalong palangga. Yan ay
2: friend
0: ni Cute.
2: Friend,
0: bago nang inin
2: si Cute kay si Rima.
0: Aragoy, ah. Dogin man og nila si Ilen.
2: Ano
1: Do man og nga style nga ti migay sila. Nga wala galing ka bulo, samtang wala to si Linto, si cute galing ka di para kay Fred.
2: Nga nga, si Fred nga rin sa panang niya kay cute, nga nagaan niya kay Doja Kelo.
1: Tinanong lang labi man, di ginabantay, ginagapos mong ni Ilen si Fred.
2: Ang kaprim na sa paho niyo, blada, no? Natin isogay si Fred naton, katinunto naton. Wala yung katinunto, si Fred. Diyan, ang mga yatawag yan, no? Why is na ginigin ni Banan? Gindugangan lang niya kay Piyot sa kay Rima. Aragoy! Mariusse po. Daw ka na, may kay Fred. Pinanang edad niya na ganina, daw last 60 singko na na? Ano? Ano mo gagawin ka kaya? Bagya po ang kubuta. Ano, Abino? Ang mga extend. Ano, Abi, kaya ang extend kay Piktibo, gindi mo? Kundi nagkayaba ang kubuta ni Fred. Di janay ka, sakto na nakay basi ko rin kung mataban na si Nailing karon kag gramuso niya ng duwa.
1: Oo. Ah, wala na ikaw, ginatanaw na lang.
2: Ay, Nailing, ari si Kyoto. Ay, hindi ako sinaya mag-hikap, ah.
1: Oh. Ah, si Kyoto.
2: Ay, si Rima.
1: Sino na si Rima? Babayi mo na siya?
2: Babayi mo si Kyoto.
1: Ay, galiga. Ay, grabe naman na iya. Apati na, no-okay na si Nailin. No, masimla ko nagka-stress siya mula. Okay, na-mention na nagliga. Doon lahat ko ng permi matyagya mo.
2: Ay, ganun po.
1: Gani man, o. Oh. Budlay, no? Kaya may minupusa kung isang igo sina. Balatsagon mo. Imo emosyon o kung ibali na yan. Imo minupusa lang. Igo yan ang utok mo.
2: Kaya niya lang na si Fred.
1: Ah, kung ako siya, higta niya lang si Fred. Kung magkaon, bala, tutuyo niya lang. Anong ito? Oh, tamiawan na. Tamiawan na sila. Tamiawan na sila na. Abia, go ahead na. Oo, oh, go ahead.
2: Tamiawan ko gano'y si Indayan Madara. Ay, salamat sa pagbaton sa akin kay Tindag Chote. Wala sa akin na yung away. Ang dason, si Putin, si Ukraine, si Kaito Mata kay Dapal, Kaito kay Bitoy, kay Girl, kay Ward, kay Tumungman, sa kay Windy, kay Clark, kay Niloy. Kaya tamya ko sila si Nang Inviting, si Nang Mila, si Nini Rizel, si Pabi, si Jojoy, si Diday, si Dayang, kay si Tatay, kay si Nanay, kay Tintag, natamya ko si Manang Ellen, si Manang Fred, kag subongman ang tanan niya mga blind, si Gilbert, si Nanila, si Uncle Rubin, nagpamati, kay Ibigid Programa Ginulo.
1: Okay.
2: Kag sa tanan niya nagpamati, sa mga matakong na programa, kasi niya ni Jerry.
1: Okay, sige. Salamat kayo din, Miss Emma.
2: Okay.
1: Sige. Kung ano itong balita yung Miss Emma, ang chismis niya. Mayong gabi sa mga taga Ruhas Kapisa. Hello, tagapabati sa talan sa K5 News FM Ruhas Kapisa. Another caller sa ating alinya, basi si Ilen eh. Hello, mayong gabi.
3: Sige,
1: honey, give me some. Arisa. Uy, nanday ka mula dyan. Miss, isin o na si Nailen?
3: Oo, hinalibak niyo ko. Batian ko gini rin.
1: Wala ko to ya.
3: Oo,
1: Ano ko nun yung, ano nung sugila, nung ni Miss M, kay cute ni kay sinutong isa naman, do hindi mo kumukpa.
3: Rima?
1: Rima, ano na, biglaro habi siya ato nga mga, sa mga fans mo, abi na ilin, na ano ini siya mga tagpalamati na ton. Aklaruhan ni B ang isyo ni B ha sa Senado. Parte kay Fred kagay Kyol kagay Rimani kag Simon eh. Mr. Senate President Arisay na ilin.
3: Nang lo, si Rima kag si Kyol, wala ko na yan nag-selos. Ibutang naton nga halimbawa gabi, si Fred. May kerida ba palayo lang.
1: Ba Mario Simo.
3: Kung gawa man abi ang iyang idugang, pero sugot idya sa paminsaron ko na bisan magdugang man siya duwa, nabalaan ko nga ako gid ang number one sa kasing-kasing ni Fred.
1: Aba.
3: Yes naman. Kaya wala ko nayaga silos kay Rima, kay cute no.
1: Nga
3: nanon
1: na kabalan di ko kay Chinding nga na may Rima kag may cure na yang sa kabuhi ni Fred. Abi ko na eh, hindi blag. What if bi ni gila pa mangkot ta sa unak? What if bi na ilin na muni mo to? Fred, makit andala ka madakpan da lang ka ha. Doon nagtuod ang aton yang sunlugan na iblay ha. May Rima kag may cute subong nga nagatuhaw nga mga pangalan sa babayi sa kabuhi ni Fred. Ano mo ni sila? Ano mga close friends mo na sila?

0: Kalau kalau kalau memang ke bread kan hidup na lang iyagin pokpan. Hidup galing ni. Ari maka gikyot galing ya mesti mesti ilin ya. Do mayo gisa maga. Wag gisa na gambal. Si Miss M galing si Miss M. Awala gisa na gambal. Hidup ni galing si Rima kasi cute galing ya.
1: Abi mo lang matawad mo na hindi na.
0: Amo na ko. Nakolbaan ko gani kay ti simpre ko may amo na nga sugilanon gi pahayag ya sa kahanginan kag makabati ka eh dako niya nga chismis ya kag makalabot ni Miss Sinado may bitchman nga dahil sa mong mayaw gini si Miss eh magma ha no perding prosecutor raw.
1: Kag imposible no ang matago na
0: Nga, bingara ka na, bigit nga kay Fred Abing, hindi ka mungkin pagalilan si Fred na, tungkol nga, anong, lain matyag mo, perme, hindi ka ka-duty na.
1: Numain na, bilo, perme, ako pa matyag.
0: Ati, lain lang, okay lang, mag-lain matyag mo, hindi na mag-lain ang ulo mo. Kahit kung mag-lain ang ulo mo, kahit kung mag-lain ang ulo mo, tapos sila tanan. May lang kung maglain pa matyag mo, yung kapay mo yung ka lang yan. Po kung maglain ang ulo ni Ilin, tapos kita.
1: wala na sang kasala na matabo kung maglain ang ulo. Kung
0: matayo lang. Ang pabot, ay ang pabot. Tara na, damo na, nag-ano na. Wala na kabilong pabot ang alihaw na sa kasal mo.
1: Ang nag-ano pa lang sa bunglo kay hindi abi kabalo si Fred mag kung paano mag-ano sang pabo. Gani din pa, ano ko lang to anay sa akon, kumari kay Kabalo, sila yung mag, ano, bala no, magsagod, bala kung paano mag, kung magpiso, bala ang pabo, hindi abi Kabalo, si Fred, ketong una
0: bali,
1: kung nagkanamatay.
0: Bali, si Fred, ginpakupahan niya anay kay kumari mo? ano man?
1: Din pa, sagod ko na lang dito, ginhapding balik.
0: Klaro na, klaro na.
1: Si oo.
0: Klaro na, bali. Si Fred, ginpasagod mo na kay kumari mo.
1: Hindi, ang pabo. No?
0: Ang pabo, kagamos, imo. Ang pabo, gali, ya. Hindi kay si Fred, ginpasagod mo kay kumari mo. Ya. Hindi na pwede. Basi kung mag... Basi ba si Fred, karoon niya magambal, kaya ang ginpasagod mo kay kumari, mas magambal siya nga, takol. Basi mag takol si Fred, blatuhaw. Ha?
1: Hindi. Abi mo no.
0: Ano dai?
1: Pwede na la lainon tabin story ano.
0: Ah, sige ah, basi magtakol-takol ko dito. Oh, ano ko no abi na?
1: Sobrang manis ko gid si na Miss M tungod daw apat na kabulan no la kami nakita nay mo.
0: Mhm.
1: Kaya wala man kami nagtawganay.
0: Mhm.
1: Kasi ano eh, sa to nga time na ato daw ginabot naman ang ulo ko.
0: ano pa bing bago na binagkaon ka naman guro sang ano ni kanini sang paborito mo yung macaroni salad.
1: Macaroni salad. Diri ko gid mo subok ining mga pamilya nga imilo kapin ka si Miss M. Bisan amo na sa tong batasan ko. Liwat man gihapon ang mga utod niya nga nagatawag sa akon labi na gid si Miss M. Mababatsyagan ko din man rin ito maduan ako o matatlo na ako tuwing sa ina na ano ko si Miss M ang pagpalangga, ang pagka ang pagka ano balalo kabanaka. Mm-mm. Tapos na wala bigyapon balalo nagkatakan sa paglayay termi sa akon.
0: Mm-mm.
1: Thank you Miss Emma. Abi mo no pag abot nila di kahapon.
0: Uh-huh.
1: Sobra gitang ako super Miss M tungon na hidlaw ako.
0: Ano ba siya na sila? Ano ba siya sila gali? Nagkantos na si mo?
1: Oo! Kahapon no. Oo, nagkantos sila di kahapon. May mga pasalubong sila kadala sa akon. Amo na, di rin ko lo na realize lo nga makakita man ako sa iban nga mga abyan pero hindi nila mapantayan kung anong pagpalangga kag pagkabalaka ni Miss M sa akon.
0: Yun,
1: thank you Miss M, kag love you reward sa imo Miss M. Salamat din.
0: Dinog
1: sa tanan Miss M.
0: Nga daw ka hibik kagidaw.
1: Wala lo. Nagalo.

0: mau lu mau gila gimu mata.
1: Abi hello. Thank you man sa imo kay to hindi tumobi sa imo programa kagun wala man sa imo wala ko makilala si Miss M kag mga pamilya niya. Gan sa dulo sa nagmasakit ako abi mo no ang pag-apita ni Miss M sa akon sobra na kita ina ni Trin kag mga utod niya ilabi na gid ang mga ginikana ni Miss M. Hindi naguro ako lu kakita sinalo sa mga subong sina mga pamilya hindi basta hindi na ako makakita sa higit pa sa ila.
0: Masi hindi ka nag... Dugay ka naman ni kita. Hindi ka, hindi ka nakasalapo. Hindi ka nakasalapo sa mga taong pareha sa ilang nga kalidad, abi, no? Ma, yes, ma, no. Oo, mapanangamapinanggaon, kaga may nabiyanon, nag-worry gin sila. Kaya nagpalangga si mo, kaya nag-jindi si mo, biskan na Arab ka, Arab buton. Yeah. Eh sige, they always kaya na halong ka na aga mabayo ka kaga sila nga mga abyan mo naga tanaw gid sa nga mag-ayo ka man kaga i-bless ang imo kabuhi. No, gisway ginapalangga yes, kanila gyud po, okay?
1: Yes, lo, salamat.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye
0: lo. Oh, sige, sige. Dali may yun na klaruhan ta. Ido gali si Rima kasi cute ya. Alas 10:23 ang oras naton. Another caller on the line. Hello, good evening. Hello, mayong gabi.
2: Hello, Abiyar, mayong gabi.
0: Sino ni, sir? Mayong gabi.
2: Si Mingo Gumila.
0: Sino?
2: Si Mel.
0: Ay, oh, Mingo Gumila, mauti, okay. Isa ka mayong gabi si mo, Abiyan, Mel, sang... Ano subong nga taxi nga dalay mo subong?
2: Ano lo, ato God's taxi.
0: God's taxi?
2: Yes, lo.
0: Bao, sus Marius, eh, ara galisi mo ng taxi ni God's. Ti, Mel, nainom mo na, Mel?
2: Tapos na, magulangin lo, kay nangapiro to sa sila, lo. Mm-hmm. Tapos na, nakainom na ko sa BPX Coffee Mix, lo. Kaglang inom mo ko sa ano,
0: okay, okay. Dictex 500 kag medicine na inom mo ba na?
2: Siyempre, yun na ito. Bulong-bulong.
0: Nga, nagpasilay ka nga may pasaylo kag pasaylo kag ginulong sa airport?
2: Negative, no. Kay subong sa BIBI, di subong sa dalanon, subong sa Bacolo. Huwag kita may imo. Di, tangin na imo na mo subong nag-apirahin, nag-ilang kami pabaha sila eh.
0: Ah, okay, okay, okay. So nag-pick up ka mo sa mga pasero kag yung na-transaksyon nyo, abi, no? Kag, well, diskarte, ano? Okay?
2: Well, diskarte lang ilo. Kaya kung hindi ka mag-diskarte, subukin, wala kayo. Para subukin ko sa sila, may on-board kung nga doon kabilog, doon kalinay.
0: Mayong gabi da, mayong gabi da sa inyo da, mga madam. Okay na driver nyo, why na yung problema? Wala na bad record sa bago nag-was mo tinlupa. Yeah, buod ang drive nyo, kilala ko gina si Mel, I can guarantee ha. Now, subong Mel ang nagtugong ko gina silang sang krudo, no? 97 ang sa Shell, no? Ining fuel save, 97 per liter. How much ang per liter sa gasolina nagtugong mo? Abi, base sa imong pagtugong?
2: Sa amon subong ay natugong na mo, 87 man lo?
0: 87 per liter?
2: Yes.
0: Grabe na niya nga, ano niya, daw hindi na ito madiparahan ang pagsaka, itungod sako sila sa impeachment, no?
2: Oo, yan. Yan mo nang ginano na restaurant, maya ganin na lukay si impeachment na mapatihan na siya sa kagitan. Ang mga ginakapokos, impeachment trial. Ang fuel, yan, wala ginanapokusan.
0: May jarama lang mga tao, yung instead maglagaw pa sa mga... tourist destination tourist nga mga lugar no nga gibisitahan abi no mga tourist spots hindi lang sila magadto kay tungod sa kamahal sang krudo.
2: So oh my God.
0: Ining ipikto sila ang mga tao is gaybitar sila sang gasto kay tungod nga wala magasaka ang income nagasaka ang expenses nila kung mag-travel sila, kung maglagaw sila. So better nga stay put na lang sila sa Kalamanan. So mapiktuhan ini ang mga turista nato, ng mga tourist spots nato, kag mga gagmay nato ng mga kauturan nga nagasaling manabi sa mga dumuloong na kag nagabisita sa mga lugar-lugar nga makabalibaligya ba sila, no? Apektado sila, no? Well,
2: amo na gani lo mo sa totoo lang ba subukan tanan-tanan na apektuhan na yung tanan-tanan na ganyan sa transport sa agriculture na lo grabe na ganyan gutom sin tao subukan
0: gani man sige may kasana gini sa likod sang kadulom nga gina usoy naton. Mel, halong ka sa pagbiyahe ah.
2: Oh, sige long, may gabi da sa imo ko sa imo nga mga nga monitor sa buong imo yo so sino nga kapitan.
0: Sige, salamat Mel. Sige, migo ta Mel ha. Isa ka suki na to nga mapisan nga taxi driver. Si Mel, masaligan, mabuot. Nagabiriya man na ang iyang pagbiyahe so na sa taxi driver. Tungod nagsaka man ng blood sugar in hospital man, mayo lang na diparahan. Kagsubong wala nagsaka ang iyang blood sugar. Kaya tungod pa dayon niya ginainom every day. GTX 500, Mighty C, and ibang pagiging mga produkto ni Dr. Miloy. Especially DTX Coffee Mix. Ha? Mga kakay-5, alas 10:38 ng oras naton. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ha? Ang kampiyon nga kape, nagkakape ka na, nag-detox pa. We're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudguda, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Muternamax. Muternamax. Max Effect.
5: Ako kali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta mo lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolitan at the Wana, the Wana, the Wana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, we got 8 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayong ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa atong sang DTX Beauty Soap.
2: Kanaming habon, advice ko subong, no, subong September 16, no? Dugay-dugay tungkol sa kadasig sa chimpo, no? Maging nadlaw lang. Dugay-dugay ni Simbri na ni. Basta magtungtong gani ang bulan sa September lang. Daw ginahalas ang mga nadlaw mo, no? Di mag-abot sa ni Simbri. Siyempre, ang mga okasyon na may. May ara Christmas party. May ara reunion. Ay may arasang birthday kasal kon bunya gabi. Subong man may arasang alumni homecoming. Makinit anay ang mga batchmates bla mga classmates sa una. Di himotaray ginadayon. Himotaray ginadayon guya. Ba, kamusta ka na day to? Mamigo, musta na? Do, wala ka lang gatigulang no? Batch 1982 kita. Subong 2006 na pala na edad na ton. Doon kaya katigulang. Samtang nag-edad kaya doon nagagwapo kaya ihaw. Anong sekreto mo? Ate, simple lang. DTX Beauty Shop Aladlaw. Kada paligo kaya ginagamit kaya DTX Beauty Shop mo. Siyempre, kung may edad na kita, gabaho, lawas na mo. Gaamoy lupa sa Tagalog lang. Pero kung DTX Beauty Shop, yung imo yung gamit ang dadlawang habon, kung maligo ka, dusol tirong hambaho sa lawas mo yan. Kagtapos, wala yung dayon niya nag-ayaya ang panit ko sa guya. Ang mga wrinkles ko, hindi kitaon, ninilihil mo nun. Nagahubin panit ko iya. Tungod ang DTX Beauty Show, puro ini antioxidant, may mga prutas niya nga panakot, kaya kag may mga sikrito, nga pampahubin niya, ha? Di ikaw, mga kakifab, sumuong kabati ka, dira pa ka na in the future. Sa palaboton, manugabot ang bulan sang Disyembre, no? Hindi ginaya may bitar nga may mga pagtipon-tipon. Magpaginitanay ang pamilya, kung ang mga barkada, ang mga kilala, ang mga friends na to, no? Di may ara kita sa panahon pa. Kay September pala sumong, di December pa to, dugay pa to sa palaboton pa, pila baka bulan. May ara pa kita sa chimpor nga magpikurar sa aton niya nga kaugalingon. Isa kahabon nga DTX Beauty Soap sarangin makahatag sa aton sang kumpiyansa sa kogalingon. Ano ginabi ang mabakal kaysa isang kahabon nga DTX Beauty Soap man? Nga ginarekomenda naton sa inyo nga dasig magpaputi sa lawas nato sa mga panit. Kag mabukal siya nga habon. Kag hapos siya bunlawan sa lawas mo, dasig lang siya magkakas. Madula ang mga punggol, mga inagyan sa mga punggol ng abubuo na, madula na na. Ining mga pikas-pikas sa mga alapag, nagamantika ng guya, madula na na. Di ano ginyabi ang diferensya kung mabakal ka isa ka DTX Beauty Shopman? Kaya ang binipisyo na makita mo man kag mabatsagan mo man, kaya tungod sa habon lang, hatag sa imo sang kalipay kag kumpiyansa sa kagalingon. Babahi ka man o lalaki, may chance na yan nga magwapo kag magwapa. Gamit niya DTX Beauty Soap at Lawadlaw. Lapid na lang niya Pasko kag Christmas party ta. Alumni ta ho. Mga reunion na be. May mga okasyon sa palabutan nga Disyembre kung iputi niya panit mo yan. Hamis na yung guya mo. Gwapo nga na ikang gagwapa kagubin tulukon. Di ano ginabi isa ka di text beauty shop na bisugod subong? Hapos na yung baklo na. Katulad ka mo sa tanahan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore na generics pharmacy. Sa mga tatay, abi regaluhi, abi ang imong kaugalingon, ibalik ang imong kamandag. Ibalik abi ang patyang pagkamatsu ko pito mo. Bakal kami parehas ang kung tatay ka nabi, ano ginabi bakal kasang DTX Beauty Shop? Masakupa si misis mo para maputi ilok ya. Kung puti na ilok ya, di maputi yung tapagin ang iyang batasan. Mas itong batasan niya bla. But seryoso mga K-5, no? Amo na yung kagayunan nato nga may ara kita sa DTX Beauty Shop nga pwede masaligan nga mabalik ang ato niyang kumpiyansa sa kagalingon tungod mayong epekto ye, no? Mayo sa panit, no? Mga yaya nga panit, ginapahugot siya balik bala. Kagtapos ang mga wrinkles naton, hindi nahil mo nun. Abi Norman Black ang magpayo kaka mag DTX Beauty Shop, ha? Mayong gabi na sa amigo ko nga gwapo, nga doon si Rambo. Doon si Sylvester Stallone. Sylvester's Pantalon. Amigo ko nga si Norman Black. Amigo, ayaw ka na. Gamit ka gin DTX Beauty Shop, ha? Sa kupagin si Mrs. mo sinugani, no? Nalipat ko sa kamisis, magkikano ka na mo sa mga ginangala mo, si Pinky, si Rose. Ah, si Lourdes Gale. Lourdes Gale. Bakli si Lourdes, sabi sa DTX Beauty Shop, ha? Mga kakay-fab, DTX Beauty Shop, ha? Paragit sa inyo tanan. Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, katulad ka mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mil Oy. Kag mag-check up na lang tayo na sa atong medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Ini nga bahin na dulo masaton sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Di Disyembre manog-abot na tigtulog na no, na makiang-kiang ka naman eh. Makiang-kiang ka naman tungod ang arthritis, ang rayuma, ara naman. Di kagtapos ang mabugnaw ang panahon, ang iba naman ginatakis ang hapo nila. Kay tungod may mga chimpos sa mga ining mga binulan, nga mga nagabulak, malakag mga pollen sinanagalupad. Nagaupod sa huyup sang hangin. Especially ining ginagamit natong mga lantern bla. Sa tubo ano kanina bilaho ya. Ang bilaho mga kakaiba no. Do mga sampo lang abi no. Kaiban pagi nga mga season abi nga mga tanom nga nagapamula kami. Nagalupad ang mga pollens, di ang mga naga may hapo o kung may asma, nagka-allergy na sila. Di subong pala nga dahil, mas kuguna nga ito ng sitwasyon. Piparahanta ang mabugnaw ng panahon. Ang kiang-kiang gout arthritis, kagsubong man ang ito ng hapo, inumata na nga dahil subong pala sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Dr. Pinoy's Qualine Capsule, ginatunay ang uric acid. Ginakupos siya ang nag-inflame o kung nag-abanog ng mga parte sa atong joints. Kag ginadulay ang ginsimple ang sakik ang ngot-ngot eh. Kag ginarepair yung mga damage ng mga tulaan somewhere sa atong mga joints. Ginatagaan niya liwas ang lubrication ang atong mga joints. Siyempre ang ato nga to ay tuway kaga duwa ka joint sabi may synovial fluid na daw nagasirbi sa mga nga grasa bla nga para hindi magsagidanay ang tulaan rekta kiti kang ilo. It so happened nga it's either frozen o kung nagtigana na o kung nagtais na ang cartilage. Gina-repair balik sa Dr. Pinoy's Quilin Capsule amat-amat ang damage ng mga cartilage na ton nga nagahapin sa tulaan nga para hindi magsakit bla. Kag ang mga ining serbi nga mga grasa nga para maghumog ang pagpilo sa atong mga joints na gindakop sang uric acid na suway nga ka mga tigana na. Pahumukon ni Watt sang Dr. Pinoy kung nagainom kita adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Tistingi bala. Kadasing lang isang epekto sang Dr. Pinoy. Duwa ka kapsula kay wala man ni overdose, wala man ni side effects. The more nga damo inumon mo, the more nasig siya mag-epekto. So, pwede ka lang kainom niya duwa, tatlo, apat, ha? Kag-imon mo sa 3 times a day para mas effective pagiging siya maximum result niya, abi, no? Kitungon ini sa is a food supplement. Wala sang chemical, it's all natural. Himo ini sa shark liver oil. Kag-aprobado sang BFAD. Tistingi bala, inom bala duwa ka kapsula bala kung may nagagasakit subong rayuma mo. Dr. Pinoy bala. Kaya unang bis ang madula, ganyaya ang ngot-ngot. Ang sakit, ganyaya. Unang ganyaya madula ang sakit. Tapos ang palamanog. Tapos makalakad ka na sun adlaw. Himuon mo siya 2 capsules every after meal. Tapos mo kaon 2 kapsula sang Dr. Pinoy ah, para maumpawan ang imuyang uric acid ng deposito. Ang imong ginabat siyang pag-antos sang imong gout arthritis ha. Dr. Pinoy malanggali ang liabida. Ako na probahan ko gina sang may amigo ko isa ka security guard ha. Na mention ko naman kagina na storya ko naman na before nga hindi siya komportable sa pagpangihi kay do ginalsa yang isa ka tiil. Kitungo nga banog ang walayang atiil oh, sa iyagin buko-buko blayo na. Oh. Tingin na gitagahan ko siya sang isa ka banig no, saging ka banig sang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Gin painom ko siya ang duwa, person pagkabuas duwa man. Pagkarason nga gabi, kita na kami mayo na iniyala ng lakat-lakat. Nga pertik epektibo, gilo. Sang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Nga bago ko lang nagsugata, yaman. Dutanan na lang yung piniliver na inom ko na. Dutanan na lang yung banyos. Yan na banyos ko na. Pati hampuli sang mga dahon-dahon. Nga butangan ko naman na ugbo sang saging ni. Nga wala pa malang buklan. Butangan ko naman na. Mga kasla, hampulan ko naman na. Nabanyosan ko naman sa kung ano-ano. Nainuman ko naman sa tanang kapeng kilal, kabalik-balik lang. Po Dr. Pinoy ka namin sa subong niya, wala na siya nagbalik niya. Muli kayo adna-adlag, inom ko sang 2 kakapsula sang Dr. Pinoy every after meal. Kada tapos kaon niya, 2 kakapsula sang Dr. Pinoy, ang ginainom ko, nasuway mo na nagbalik ang ako nga gout arthritis. O hapo siya ni Maclone na Dr. Pinoy, arala sa may Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. O kung sa inyo nga mga lugar na sa Kabangkalan, available sa halos tanan ng mga butika. Sa Mabinay, may aramanda, no? Kagsubong man, diri sa may Binalbagan, Hinigaran, sa may Valladolid, San Enrique, Pulo Pandan, diri sa may La Carlota, subong man available sa Morsha, Talisa, Imi, Magalona, Victoria, Sagay, Cadiz City. Halos na lang ang mga banwag kagkasidaran diri sa Negros Island Region. Kag sa Bilog, Panay, available ang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Tamyaw ko lang sang happy birthday ang amigo ta ng legendary ato subong sa Montreal, Canada. Ha? Happy birthday sa aton na K5, Harris Desena. Mahiyo ni siya mag-kantay sa mga folk songs sa mga James Taylor ni. Mga Eagles siya ya. Mga Amerika. Kuha ya giniya mga father and son abing mga kanta. Mga leader of the band abing mga kanta. Bauti Minoy gid. Ini mga Little River Band abing mga kanta. Ti mga Minoy gid na. No? Mga Cold Chains. No? Abi? Ate singat abi? Kat Steven, abe, mga muna nga kanta, abe. Para sa birthday boy na ito, abe, no?
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Say happy birthday, Hal. Sa atong amigo nga ga-celebra subong sa birthday. Nga ato subong sa Montreal, Canada, no? Kay partner nato na K5, Harris Dicena. Legendary sa pagkanta sa mga folk songs. Biskan ano na i-request mo siya, pwede na niya i-kuskuson. No, hindi to sa nag-settle sa Canada. O sa una sa mga bar, kag mga nightclub, diri kag mga nightlife, nag-atukar man siya. Hindi siya bakulo. So, nakumabatian mo siya kung diin man nga mga ilimnan, diin nga bar, abi, no? Pwede ka ka-request siya, no? Until nga nag-settle siya for long time, abi nga nga partner, nga nag-petition siya magkadosa sa Montreal, Canada. Kag dito na yung mag-dinner. Kag dito gina-fulfill yung manggapon ang iyang long time nga dream. Nadugay ang handom na bala. Ngayon na bala sa may mga train o kung sa kilidalan, mabutang ka na sa speaker kang magkuskus ang gitara mo. Tapos abrihan mo da ang suludan sa gitara mo. Damo nga nag-apresyar si mo sa paghatag sa ilang kwarta, bino? Taga $5, taga $2. O kung pila na ang ilang gusto ihatag si mo, abi. Hindi man na yung pakilimos. Kay hindi ka lang yan basta-basta yung makatukar kaya sa biskandin lang dito sa abroad, especially sa Canada. Kundi ma-apply ka ganyan, kagtagaan kayo sa schedule, anong adlaw, anong oras nga pwede ikaw makatukar. Hindi pwede tanan mag-dululungan mo. Kati ma-useless na magalong karon ang kalibutan sa abroad. Kung tanan na lang, no, kada banwa, kada dalan, kada bangga, may nagatukar. Kundi may mga nag-schedule sa ila, nga matukar sila sa mga kanta nila, bino. Tiyan mo na siya dito, no, nga obra sa dito, at the same time kung sa obra, nag-basking tawag siya. Nagatukar sa sang mga all-time favorites, no? Mga folk songs, mga Eagles, America, iyan ni Rod Stewart, The Sticks, no? Kakantay man niya ang mga Survivor ni, mga Open Arms, ang iban pagiging mga kanta, no? Mga Journey, no? Air Supply kakanta man siya. Kagada mo pa, no? Isubong nagasaulog sa sang iyang birthday, happy, happy birthday si Muliwat, Abian Harris Dicena. May you have more years coming. Maabot si mo kamuhi, ha? Kaga good luck si mo, kag God bless. Hindi lang pagkalipati ang 501 ang libay sa. Kag ang duwa ka t-shirt nga may ngalan nga Montreal. Kag kalok tatlok milog. Di happy birthday. Ah. Good evening man sa kay Ma'am Orlene Vergara. Hensoli ah. Si Ma'am daw hindi mamali sa senior. Daw si Gretchen Barito ang pananawan ko. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, good evening ma'am. Araman ka pamati siyempre si James Bornales. Mayong gabi sa K5 J Lolo, monitor lang kami din sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi man kag mayong madamogid nga salamat. Sige, James Bornales. Sa kay sinuniganing guwapahoni, Inday April Peruilo katahom. Ang pananawan ko si Imoy do si Kim Chiu. Do, ano may lahi ka mga Chinese?
May pagka-chinky eyes ka, ha? Sige, sige. Ang oras nato na alas 11:14 na mga kakaibayim, no? And good evening man sa ating mga suki nga nagpamati sa mo. Good evening, G-Lolo. As lang ko may bakla man sa Abu Sayyaf. Ano ni? May bakla man sa Abu Sayyaf. Well, siguro no, bawal guro sila na. Bawal guro sila ang amusin ang mga gender guro. Kaya ba na kilalan macho ang ilagi na pangita? Inablang palaban blayaw? Karoon kon may bading labi nga membro sa nga Abu Sayyaf, basi mo palang luya na sila. May isa lang may kabading abi nga membro sa nga Abu Sayyaf, basi ko ng iban, magpalang luya kon masi magkalatnan mula. Yung ginabawal, guru, I think, kung ako abi, no, sa ako lang abi opinion. Kung na ikaw may grupo nga terorista, makuha ka bading, makuha ka sa isa ka bakla. No, I guess, guru, no, disqualified, guru, na. Pero walang takabalo, no? Pero basta sang, so far, kung na sa ako lang yung pagtanaw, kung ikaw isang arasang hublag o kung may mga amusin ang mga activities, no? Nga kilala pa yung Leon mo yung mga best of the best ng mga lalaki. Hindi kayo mga best in the West. Karoon ko may isa na may nagabakuno, kuno, kaya nga agi na sila. Instead, karoon nga mag-uyat na po sila. Karoon niya, nagoy. Nego ko, ah. Kilala na matso kag tigasin. Pure-blooded, ganyan nga lalaki. Good evening, J-Lolo. Diri sa Tabao, Valladolid, no? Greet ko si George Suarez. Kag si Antonio Mananap, nagpamatigin sila sa imo programa. Kag nainom na ang DTX 700. Ginabantayan ginila ng ang imo programa, J-Lolo, no? Salamat kid sa kay George Suarez kag Antonio Mananap. Sa mga taga-Tabaw, dati siyempre may gabida sa inyo, ha? Sige. Ang Tabaw may palapala, manada mo. Don't you know palapala na inang award, no? Donanda na lang naton. Pero according sa mga namatian naton ng mga reliable source nga maghahatag sa aton, kung naghahatag sa aton sang history background, sang word nga palapala, nagali-nagali sa Chinese. Sa Chinese, ha, ang palapala. Kay man sa una, magambal kaya palapala, makadto ka na sa may North Capitol Road. Kido ara nila ang dulungkaan sa mga isda, la? Wholesalers ang isda. No, gakadto na ang mga negosyante nga nagalibod man isda. Kaya nagabakal sila, no? Usually, gabot nila kung kalabanan gabi. Kag sa una, wala pa yan sang, wala pa ni mga Jollibee, wala pa ni mga McDonald's, ni mga Dunkin' Donuts, no? Mga ibang mga restaurant na sa Bacolod. Kaya usually, kung mag-nightlife ka, kag sa una, abi ng mga late, mga early 90s, late 90s, mga late sa 80s, abi, mag-nightlife ka, abing siyempre nakainom ka, gusto mo yung magpaumpaw, kanto ka sa palapala. Kay man sa palapala dito, may mga baligya dito ng mga isda, no? Kag mapili ka dira, no? Kung ano gusto mo, isda, bangros, kasagda, o kung lukos. Depende sa mga gusto, abing. So kalabanan sila, nagabaka sila sa tululahon ng isda. Kag may mga stanti na sa una sa palibo nila, ng
nga nagabaton sila sa imoy ang mga binakal ng isda, kaya lutoon nila. Ma-charge na sa imo sa pagluto, ma-hatag na sila presyo, lutoon nila ang imoy ang mga binakal ng mga seafoods. So, amoy na ang sitwasyon sa Palapala sa una, no? Pero don't you know, ang siyang una, according sa reliable source natin, nagaling ng words ng Palapala sa isa ka Chinese, no? Nga nag-a-star somewhere in Banago. Kay man lang dala na sa may North Capilano Road, ayun na yun, ginadungkaan sa mga isda, abi. Ginabutan nga na ginadeliveran sa mga isda, abi, nga para i-dokomisyonan, no? San Juan Street, no? Now, halin siya sa may Banago, rikta-riktagi na San Juan. Karon aning Chinese ni hindi siya kasampo sang parabla. Mag-abot na gani lapid ng bangga, kimabakal man sa isda, mahambal siya sa mga driver sa jeep nga, pala, pala, pala! Every morning, kuya, every evening, ginaiha, aral na sa gasakay, doon na andan na sa blanga nakilala siya. Niyari naman siya si Palapala. Oh. Tidra na sa kapanaog sa may San Juan, no? Ngayon ginabaligyan sa mga isda. Isa ka Chinese nga nag-sakay sa jeep, no? Mahambal sa panaog sa, no? Mapadulog sa salakyan. Niya pala, instead nga para lugar lang. Instead nga pala lang, para. Para lang, no? Para. Ni hambal niya, pala. Pala lang, pala. Hasta nandala yung naging Palapala. Nandala nga Palapala ng lugar. Hindi ko may mga isda gani yung komisyonan. Ang nasawaan ng tawgo na to na may Palapala da. Doon Palapala, galiya, hindi niya siling komisyonan sa isda. Kundi it's so happy ng yung isa ka Chinese, hindi siya kasampot sang para kay manaog siya sa jeep mo. Kay mabakal sa isda, kundi mapapara siya. Ang iya yung pambala, pala. Pala. Hindi ko may arala sa may iba na nga komisyonan kaginadungkaan, kaginamatangan sa isda abi para sa wholesale. Doon pa na nga ito nga nga na sawaan na kang naandan, bilan niya may Palapala mo na. Proactively komisyonan, no? No, usually doon mo na komisyonan, no? Komisyonan sa isda abi, no? Doon na nag-transaksyon sa mabakal ka sa wholesale, kag i-retail mo, kung ilibod mo, kung iladlan mo, kung ano man. Di banyera na ang baliganay sa komisyonan, di ba? Tingin siyempre may mga bidding pa na da, kung may mga ayuay pa na da, may mga lawagay pa na presyo, kung mayong klaseng mga isda, tingin siyempre may bidding. May mga nyakinyinto sa banyera, nyakol na 650, maklong ko na. Tingin ang pinaka-highest bidding, kung mayong pag-bidding, hindi naog siya eh, di ba? Doon ang muna ang pag-isindi natin sa komisyonan, no? O kung may mga presyo na silang adaan nga ginahatag sa isa ka banyera abisang bukaw-bukaw. Nyari ako di isa ka banyera sa bukaw-bukaw 8,500 na ni 8,500 nya maklong na 9,500 nya ako 9,600 no bidding bilang Estela o no na komisyonan. Tiyan mo ina, no? Ang Palapala nang derive ina sa isa ka Chinese nga somewhere kuno sa may Banago nga nagasakay sa jeep nga gusto manaog sa may San Juan kay mabakal masasang isda ya kang mang the way siya mag pabundo sa salakyan istay nga maghamba sa nga para niambal niya pala hindi sa kasambusang letter R. Di subong wala na lang Palapala subong. Kay tungod nga daw nag-develop na ang Ayala dira. Kagin patok nung patukudan masang isa ka
public nga pwede ka magkabakal isda na bino. Pero lain na gita ang atmosphere sa compare sa una. Nga damo to yan nagadungka na yung mga dibanyera, nga mga salakyan. Kagi na komisyon. Huwag na komisyonan na eh, no? Sumong ang palapala nga style mga kakipaim, no? Nga mabakal kang baluto ka. Subong arada sa Gina Seafood Restaurant. Sa unhan lagi na, no? Sa San Juan lang yapon niya si Marigina. Kaga, well, sa San Juan sa yapon, no? Ara lang yapon ang palapalang style ng pagluto. Ang palapala style nga mapili ka isda, no? Kag tapos mapaluto ka. Nanara na, no? Sa Gina Seafood Restaurant. Buka sila everyday ang Gina Seafood Restaurant. Alas 10 ng aga, tumtum alas 10 ng gabi, no? Now, karoon, di siyempre, makatong kita sa mga binulan nga damo sa okasyon. Kung may plano ka mo mag-reunion, may plano ka mo mag-tinipon-tipon, nabi, damo-damo ka mo. 50 ka mo kabilog, 100 ka mo kabilog. Kag gusto nyo akomodaron, ako na ako paroon, ang isa ka function room sa Gina Seafood Restaurant. Subong pala nga daan, pa-reserve na kamo. Kay parang sa pag-abot sa mga tinion, piparado ng inyo lugar ya. Subong pala nga daan niya, may kahiwatan ka mabi sa October o kung November.

gusto nyo. Nagugusto nyo naman, may aircon man sila yung para sa tanan, no? Para sa tanan. Kaya may aram sila ng aircon nga dining area. Gina Seafood Restaurant, dako yang iya parking slot o parking space, no? Pwede ka ka-parking niya sa komportable, hindi ka may kabantay. Sobras din, taguro ka sa lakyan, guro halog pa. Gina's Seafood Restaurant, ang pinakadasig niya magluto iya sa Milog Bacolod. Hamakon mo 10 minutos lang niya, luto yang imo yung mga order ng seafood. Mga sinugban, yung mga bestseller, ng mga palapalang sinigang, abing lapo-lapo, bi. 10 minutos na niya, mga sisling butter garlic shrimp ninyo, no? O kung sisling manumbok, abi, kung kinilaw, 10 minutos na niya, tanan, miskan na pila pa na ang imo yung gin-order. The maximum is 15 minutes. Kung damo ginang imo order, ha? Now, ang ano sikreto? Nga ginapadasig ni Marigina. Because na piranya nga ang customer kakadto sa restaurant, gusto magkaon mo. Kung madugayan 30 minutos, 45 minutos, mga bad trip na. Ang mga customer, no? Masupayan, madudla sila. Now, si Marigina, gina-situate niya gin nga komportable kita, magkatuda. That's why nga ginadasig ang pagluto. Ano sikreto niya? Gin-prepare niya ang damo-damo nga kalan kag mga lutoan niya, bi. Kaya tapos ang iya yung gurong lutoan niya, gurong ng mga 15 kabilong. Tapos ang nagkalayo niya, mga daw may oxygen la, kusong nga kalayo para dasig lutoan. Plus, maging berte ka damo, yes, ang kusiniro niya. Kung mag-order kaya sang Sabaw, mag-order kaya sang Pasayan, Kinilaw, may mga kusiniro na assign niya nga sa Sabaw ka lang, ha? Ikaw yung sa mga pinirito ka lang, ikaw yung sa mga sarsa ka lang, ikaw sa mga kinilaw ka lang, ikaw naman niya sa mga sugba ka lang. Unlike sa iba, isa lang ilang kusiniro, mag-damuayaya ang customer. Lutuon niya isa, lutuon niya isa. Dugay ka tama. Dugay ka tama, hindi marapalan. That's why si Marigina, yabis ka na damo-damo yung customer everyday. Daw satisfied mo lang, kanasig lang. Kag makapungko, ginantanan, kay tungkol, ginamumag, isang manamo-damo, kag mga mabuod, kag mga waiter. Kag siyempre naman, damo, ila yung manugluto. Kag dasig lang yan without compromising, abi. Sa sang timplada sa pagluto nila. The best yung calamaris. Ang calamaris bala ng dos squid rings bala na. Low cost kanamit, no? May arada sa i-dip mo ang calamaris bala na may hindi mo na sa ketchup. The orange yung sawsawan. Na may mayonnaise ka ketchup bala. I-dip mo ang calamaris kag usapon mo, pero di ka namit-namit mo. Kapanagitlon ko na yun. Ang sisling manumbok, you know, no? Matunan mo pag-idbing buyon, be. Naong ka namis ang, sa mga isda ni Marigina, da? Mga preska, ganyan. Kay man ang mga supplier yan, ato pa lang isda, gati niya. Niya, ma'am, manog kagat na ning isda di sa bunit ko. Niya, pakanta lang ah. Na kung makagat siya, naladi siya yun ah. That's why kapag dungka niya sa mga barko niya, wala na niya chichi mo rin. Chirik tagin na din sa Gina siya. Naong kasag naman, bang kasag ni Rili. Mga kakifive, ang kasag sa Gina Seafood Restaurant. Believe it or not, yaya. Arak niya adlaw-adlaw, ya. Gabukid yung kasag, ya mo. Bilig po siyang kasag, yaya, sa Gina Seafoods. Kay man baskon basta bayilang ginaya. Bayilang ginaya kasag, yaya. Pag-abrimi siyang lukabaya, kapangilang ginaya yung mga ligi, yaya. May blue crabs, matilaki na rin ang kasag, yan. Nami man ang blue crabs, sabi, no? Dasok man yung unod. No, doggin pili gid sa dagat blaw. Amo nang

0: Sang na. Noong kasunpasayan, naglalago niya sa may sa Wild Abing. Sa baybagi naglago, sumasrimis. Namit ang sabor kumpara sa mga pasayan nga naglalago sa punong. Do plano ko gani makinilaw ko pasayan, blaw. Hindi gani isigaw mo, blaw. Nagliga to, Jerili. Doon lago, paguro sa kamalago, do si milokon ng mga pasayan. Ah, eh, kuy pasugba ko, ah. Kanamit ka na sugmahon? Naminjo daw hiwaon mo, blaw. Kagbarnisan nila sa nga ilang special nga barnes, be. Ay, kanamit ka na agalawa ka. Mga kakifay, wala na sang ibang nga katuan. Basta seafoods ang aton nga dumdumon gida. Ang number one, diri sa aton sa Makolo, Gina Seafood Restaurant. Bisitahi ang ilang nga Facebook page para sa dugang informasyon kang mga detalye. Sa liwat, itype lang sa inyong Facebook accounts, Gina's Seafoods Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Uno sang lauric acid.
3: Nagginahimo
2: monolaurin sang atong lawas.
3: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
3: Masaminig ka balatian?
2: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
2: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
3: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
14: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
14: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
16: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend food supplement for men.
22: May makaw kag vabuwas ka.
23: Nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madungay nga performance.
24: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
25: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
21: Extend food supplement for men.
26: Tikasin.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Ahi po siya. Butigon! Magkakakipay oras naton alas 11:45 na. Isa ka sulat yung padala sa aton. Kaga aton pagkabasahon, kaga tagaan aton sa problema. Ah, sa advice.

Mangayo ko tani siyang advice kung ano ang himuon ko. Wala ka baloy himuon mo? Lokita ilong mo. Anong himuon ko ang asawa ko ara sa Escalante pag ako'y ari sa Bacolod City. May bata kami isa kabulan kag lima ano ni isa katuig kag lima kabulan. Kag kada sweldo ko ginapadalaan ko man sila. Kag wala man ko nagkulang sa ila no. Kaso permi lang ko ginaaway sang ako nasawa. J. Lolo, anong ma-advise mo? Ako gali si Robert sang Bacolod. Mga kakifal si Robert from Bacolod at ang letter sender. Ga problema sa kayang sa waya kag bata yang isa katuig kag lima kabulan. Ato sa Escalante. Kag-ari di siya sa Bacolod dyan para mag-trabaho. Kada bulan ko noon nagpadalaman sa isang kwarta dito sa asawa niya para si Ilaki ng lanon namin sa mag-iloy. Pero tingala siya ko noon kag-inaaway pa sa gyapon sa asawa niya bisang kapadalaman sa kwarta. Pero minsan ko noon ginaaway sa asawa niya. Kaya wala man sa kuno na kulang kuno. Abi analyze nyo ba, no? Wala man sa kuno na kulang. Ang imo asawa, isa ka palang kabutuig kag lima kabulan inyo bata. May mga kinanglanon siya nga hindi niya madala sa kwarta. Ang presensya mo kag ang interest mo bala samtang nagadako ang bata ninyo magdo ma-assure man siya, masigurado niya man sa kawalingon niya nga ready ka kag willing ka bilang mag witness sa pagtubo sa inyo anak. Kasi ko nagka-emotionally secure siya kung ara ang presensya mo. Na kung mo nag-aubra ka di rin, kinanglan siguro, inaman siya siguro niya, pulian mo ginato yan. Biska ni salang kadlaw, kag kung duwa kadlaw, bumunyagan. Pulian mo ginato yung imo asawa ya kag imo bata. Para ma-assure sila nga gatutom ka bilang amay kag bilang bana, ginatuman mo ang imo responsibilidad sa paghatag sila sa financial kag moral support bilang pa-assure mong asawa mo nga sigurado siya sa ginabuhat mo nga para sa kayuhan sa palabuton sa inyong pamilya. Kay Manti, siyempre, kung nayuay ka mo, kaga ari ka din sa Bacolod, di maminsagin ang imo yung asawa yung basi may gerida ka niya, basi may nubya ka niya, basi kung may beer house nga daan di, ha? Mga babayi din nga daan, may liberated ang iban. Kung may kwarta ka, di ba? Magkanto ka sa beer house, magka-chicks ka dyan. Di, amo lang na, no? Ginalikawan sa asawa mo ba si, no? Nga hindi maliskaril ang inyong mga plano sa kabuhi. Nga malikaw man, kag ma-assure mo siya sa mga temptasyon nga wala ag-exister sa imuyang pag-pasundayag diri sa pasundayag. Pagpasimpalad sa Bacolod City. Kaya para ma-assure mong mula tiyago niya bala, ano ginabi yung every 15 days na puli ka to isa?
kag bubuan ay dayon. Di siyempre nag-himali. Nag-tinaw na ang suba, di 1 year and 5 months na. Pwede na na. Pwede na na yung sundan. Kung pwede kag kaya. Pero ginaway ka na because nga amunang way nga pabatagon ikaw nga akig sa imo. Tungod nga wala ka naga puli dito kang nag-chikyar sa ilang sitwasyon. So feeling niya daw gina-abandon mo lang sila? Kwarta lang niya ang imo yung ginapadala. Hindi niya sabat sa iyang kahidlaw sa imo. Kag makita niya malang ginadugsing niya o kung ginadugsing mo ang bata niyo be, kag dalahig na siya. Makita niya ginadugsing mo bata niyo nga 1 year and 5 months, no? Daw gakalipay man sa bilang isa kiloy, gakasecure sa blanga daw, bilog ka mo, kagbuo ka mo. Kiti layu ay ka mo. Ang tanan niya nga mga talimbabaga, gaga, mga kathang isip, mga nagasulod sa pinsasang imong iyang asawa. Amo nagkapasubo sa iya. Saan na mo pa nang hambal yung magsalig ka lang. Hindi ka maminsas ang ano-ano da yung makapasubo si mo. Lain ginayang ma-feel yang makita ya ka, nga safe ka, kag buo ka mo. Isang mo na nakasakay. Kung bakulod ka, kag eskalante ka, at siyempre ka doon sa mga terminal. Pilagi ba naman? No, nanugunan ka sa kwarta. Manugunan ka sa time. Samtang nga katubo ang kag nagadako ang imong kamataan o kung bata mo. Hindi mo na yung mabalik pila kadlaw mo kwarta yan, makita pa na yan. Pero ang bata mo yan nga kung paano siya natubuan sa unto, paano siya naglakad, paano siya maghibi, paano siya magkadlaw nga na-witness mo. Hindi mo na yung mabalik kay dugi-dugaya, simple nakuna na siya. Kung paano siya maglambing ay simobi, ang bata, ma-experience mo bilang isa kamay. Kagina nga mga tiyempo yaya, ma-experience mo lang na kung gamay pa mga kabataan mo. Later on, magnilalago na magsinultiro kang magdinalaga, hindi na naiya mag-kalabanan niya, may sariling direksyon na sila kag may napiparama nila ang ilang kabataan, ilang pilabuton. So, samtang gagamay pang bata mo, experience mo yan ang ilang presensya bilang amay kanila. Kag ma-feel mo man kung anong malatsyagong sa isang amay na ginaangga sa bata, abin, kag sa nanay. Ginaangga sa nanay kung katulog ng bata. Gusto mo na sang nanay nga mamatsagan kung ano gigapon katiga. Sangi mo nga balatsyagon blasang gugma siya. Kaga para mapilya kung ano giga dako ang imo. Nga handom sa palabuton. Nga para matungka naman kung ano kadalumon ang imo. Nga dedikasyon sa pangabuhi. Kag para mabalaan naman kung ano kadalom ang iya. Nga paghangop sa imo, bla. Paghangop sa iya nga layuay ka mo kay tungod nagapaninguha ka nga makahatag ka sa kinanglano nila. In preparation sa pag-asenso sa inyong pangabuhi sa palabuton. Temporaryo lang dapat ang inyong paglayuay. Mangitagi sa mga pamaagi nga magubdanay ka mo yan. Lagi na yadadlaw yan, makita mo yung asawa mo yan, ang imo bana, di ba? Ang imo bata. Magaydan mo sila mo. Maproteksyonan mo sila mo. Amo na ang mga
maresponsibilidad sa isa kamay. Nga mas safety niya ang iya pamilya kag maprovidean niya bla. Di karon kung layo ka, paano mo sila mas safety, abi? Paano mo sila maprovidean sa ilang hindi lang niya financial needs? May mga psychological kag emotional needs man ang imong asawa. The same man sa bata mo. Para mabuo ang ilang pagkatao kag makumpiyansa man sila, ngayon sakto ni nga pamilya ang ginapatihan nila. So kailan lang mo ginapulian to? Puli kag bomba ha? Payo na kay hindi na sa mag-away si mo. May dala ka na nga ano, nga pasalubong. Tapos patulogon mong bata mo timprano. Kag tudu-tuduhi. Ibulnga ang iyang kauhaw. Paim na isa kalitrokok. Nang cold-cold. Nang cold-cold. Blaki, uhaw-uhaw kisa guro. Si mo gusto mo kimbulungan uhaw ka uhaw mo. Kwanto baso kay mainom tako. Diyan mo na, no? Letter sender, ha? Pulian mo gito kag siyempre nag-salig kag nag-depende sila sa imo. Kabay pang nasalagan ka kag naka-hatag kami sa dugang kalaman sa imo, no? Nag-advise kagbay pang maging mayo lang, tanan para sa imo. God bless and good luck sa imo. Mga ka K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J Lolo. Kita na kita buwas nasa as 9 midya sa gabi hasta alas 12 yan. Di magyapon sa K5 News FM. Everybody, don't forget to smile and don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
5: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
8: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
4: Dakong incidence yan, no?
8: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat, kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimo on sulod sang pulo ka tuig, Sir
4: GP. Lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
8: laban, may TC. Tabla ng mga nastro kung kwan. Kung nagainom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
4: Kadadlaw,
8: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban niya pungko, kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
4: Oy!
8: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
4: Oh.
8: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga-inom ka DTX 500 may TC or PureC kada adlaw. Agod nga, ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas, matinluan, mapagwa, samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan, layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gidgaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na itong balik. Kung ga-inom ka DTX 500, ga-inom ka may TC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Tiho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sa DTX 500 kag mighty C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
5: Isa na lang kulang.
8: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
1: Dina dala subong imo sugar.
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag mighty C ka na.
8: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
5: Ay, abaw. Delikado.
8: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan, doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or PureC kada adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
10: May na lang kay lalaki, Tia, Sir Aduk GP.
5: Sam? lalaki, Tia. So,
10: pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag mighty C kada adlaw.
5: Sir Boy.
11: Importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
8: Kaya ba siya secondary, dysmenorrhea?
11: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500. 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
8: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inom pinrelievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag MyTC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, MyTC, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag MyTC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
9: Kila tong score gani?
12: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit na yung akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting mid Town Hotel, Iloilo City,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
12: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Wai Naligo. Paano, Sir Boy?
17: Kalanlan, maligo, adlaw. Unang solusyon da.
10: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
17: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
10: Kinalan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
8: Para hamot all the time.
17: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
12: Pangapi na, pangapi?
10: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
8: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Kamurang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
17: Kamun na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
8: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
17: Bulletproof coffee! No?
8: Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun imo nga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
17: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bakterya sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka dito.
8: Amo gala na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa ano di tribayo ipuga mo lang sa kape
11: puga namit pa akon ara
8: magpamasahe sa taser boy hoy pamasahe ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana manami nga paagi para magpahubin manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na sir boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gagi nga mga salakyan. Siyempre permi na mo ginagambal nga inom gid ya extend food supplement.
17: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang D3Bio kung adlaw-adlaw kagi inom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
19: Talk ni Doc!
17: Thank you, Sir JP, no? Ang D3Bio is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3Bio against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una COVID, gabi kay epektibo sang D3Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga gaipik to sa aton lawas si nga hindi ya ilanat ginatag pwede man makatag ilanat pulain niya it basically creates cancer cells sa aton lawas subong nga adlaw balunta kung paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer Doc Ramil
8: di mo't pa hang-observe boy nga kung may cervical cancer ka bigaong ka. No, sala ginaya.
17: Sala ginaya.
8: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
17: Ngan.
8: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus sir boy. Imagine ba sir boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga gakatabo ini siya sir boy ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
17: Nah,
8: yeah. Kung suggest ya before mo mag-love making.
17: Habon ni anay sa ano? Santo Plus Herbal Soap.
8: Mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, sir boy. Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga loyal ka magka cervical cancer kay nga kay gali ang imo partner may multiple partners. Now, ang matabo ni sir boy is kuan mo nang late na bala
17: late na
8: nga mabalaan amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano
17: D3Bio.
8: Sang D3Bio ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways number one the lauric acid and the monolaurin kaya niya patyon ina nga kagaw so meaning pa regardless man either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner
17: sige lang
8: inom lang ko
17: inom ka lang
8: ang nakanami lang kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw ginaprotektahan through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
17: Gin-safety mo.
8: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
17: Correct. Kag inom D3Bio.
8: Pahidi na D3Bio, inom ka D3Bio before sexual activity.
17: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3 Bio, mm-hmm. it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha?
8: Oh.
17: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang piskandiin ang D3 Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3 Bio is. Ang kanamigin sa D3 Bio, it protects you. Ang bilog mga lawas ginaamligan sa D3 Bio Doxam.
10: Para safe, ah, D3 Bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
17: Wow!
10: So, why ka balogali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3 Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3 Bio, hindi lang sarang ngapat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina ginatawag HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3 Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
17: Mm-hmm.
10: So kung
17: ato white blood cells.
10: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized na, Sir Boy, sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa nang ginatawag klaseng virus, o kung tapikan sa nang klaseng virus.
17: Cervical cancer, no?
10: Oo, naka D3 Bio ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
17: No?
10: Gamit ka sang D3 Bio. Kaya kung naka D3 Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
17: Uy!
8: Ang namin na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
17: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3 Bio, Doksa.
8: Regardless, ha? Regardless nga weak ang immune system, because sa D3 Bio, kaya siya mismo magpatay.
10: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi kauyon ang cancer cells ina, Sir Boy. Kung naka D3 Bio, kati nagka-produce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
17: Gaanta ka mo proof, gabi, ang D3 Bio. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa buong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindoksam ang immune system, WBC ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
19: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
20: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
19: Mighty C, mapalit sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: San Jose Antique,
16: Juan Tiong Building,
22: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
16: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
22: Kulasi,
16: National Highway,
22: kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
12: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
8: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gitawag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid.
17: Oy, mga katol.
8: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, ala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
17: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
8: A pharmacy in a capsule.
17: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. Kit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga buti.

0: Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: K5 News FM. News FM. Las 5:36.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem. Ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo.
4: Balita K5 sa umaga.
5: Balita K5 sa umaga.
6: Nobenta y otso dias na lang. Kung 99 dias na lang, Pasko na.

0: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: K-5 sa umaga. Maulalaro ng panahon. Grabe ng ulan. Mga ka-K-5 sa atong sining, mga soke, mga tagpalabate, mga ka-K-5. Kung nagaguba ka, nagasagumot ang inyo, tsura karon nga aga. E-D3 ba, ayaw mo na?
3: Gusto.
2: Para nga madula ang kurinot sa imo agtang. Kaya hindi pwede mag-kurinot aga pa, mga ka-K-5. Sige! Luzon, Visayas, San Mindanao. Tabdab sa malabutan sa atong sining pagpangalaga, sa atong sining pala tuntunan ang balitang K-5 sa umaga. Welcome na, welcome, welcome, welcome. Arian ng Damyo. Arian Damyo. Sa atong sining mga kaumahan, mga ka-K-5, sa atong sining mga nogarima, sa asyenda, ang atong mga karga tapas, ang atong sining mga motorista, ang atong sining mga hilam, manog hilamon sa uma, nagarima na. Arima, arima, arima, arima, arima, arima, arima, arima. Bisan o galang, basta mali payo lang tanan. Payo nga aga sa inyo tanan. Good morning! Kami ang inyo mga alagad, ka-K-5 babes, ganda na o.
3: Ako naman si K-5 Robert Pacardo.
2: Why na sa ang patumpig-tumpig pa mga ka-K-5 sa atong sininga mga top stories of the day. Karon nga aga. Sadyahon tani. Bisan maulolano ng panahon, importante may payong, may kalo, may kapute. Dala! Ang inyo sini mga bunit. Para di mo makilalan. Rider patay matapos mabunggo sa wing van.
3: Samtang 279 ka mga newly appointed patrol men kag patrol women ginabi-abi isang NIR.
2: Senator Padilla naga nahadlok sa kalbo.
3: Oh.
2: Nahadlok sa kalbo.
3: Oo. Tamtang sa pihak nga bahin ining kalbo nga si Dela Rosa among ginatumod niya.
2: Ah.
3: Base paminsaron kuno sa publiko nga may koneksyon ini sa gihapon kay Senator Ronald Dela Rosa.
2: Ah. Oo. Anong rason?
3: Naglahog lang siya.
2: Uh-huh.
3: Sunok kay Padilla.
2: Nakaladlokan sa kalbo subong kay daw makakita ko kalbo daw. Kuha niya ko sa kay Ronald Bato de la Rosa.
3: Sige, pasumon siya mo. Anyway, pati ang kaso sa mga taga-ICC, kung intrahan mo, ipasumon ka. Pero kakip, babes, kung halimbawa, kaso sa Pilipinas ang mamangyapon. So ang pamangkot may labot pabila kita sa ICC nga daw day hard gini nga aton ng gobyerno sa ICC samtang damo nag-explicar nga hindi na kita konektado sa ICC. Anyway, katapusan niya ako sa pamilya antes ang anom kabulan nga training sang aton nga mga recruits nga mga kapolisan na.
2: Mga kaki-5 lalaki nga nasapan patay sa baybayon sang San Carlos City. Wala pa makilalan.
3: Kaso sang bigge sa syudad sang Silay. Padayon nga nagasaka.
2: Korean drug lord nga naprisod sa to sa Pilipinas nagplano nga maglagyo gamit ang isa ka drone.
3: Puwerte. Romualdez nagfile sang petition for bail.
2: LTO inayad, nagpapanaog na sang Shoko's order, gikan sa operator ka konduktor nga nag-body shame sang pasahiro.
3: Istoryahan tani karon ang mga opinion sang mga justices kaki, babes. Kung bala ano ang ila stand sa sining patigayon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kay tungod iba nagkalapriso. Kinahanglanon, gidbala ang 16 kabuto para nga ma-convict si Vice President Sara Duterte considering nga iba nagpalagyo, iba nagpabulong sa guwa sang pungsod, iba naara sa prisuhan. Kahit ang abi nila nga ining mga opposition senators mabuto para nga hindi ma-convict si Vice President Sara Duterte. That is why nga tanan nga mga gusot agin file ini sa ila nga mga kaso kag imbandire nagtipyok Ti ang iban gani wala pa malutong ebidensya kasubong ni Senator Chis Escudero kag ni Wayne Gatchalian wala pa kuno malutong ebidensya pero kutob sa mga kontra sa administrasyon o kon mga oposisyon gipangitaan pamaagi nangin madilag on mangin madinalag on bala sila amo lang pamangkot kag iba babes
2: lutuan nyo para magdilag
3: pero nagalain-lain na ang mga opinyon sang mga nagdihon sining Philippine Constitution sang 1986 kag naga may mga punto man diri ang iban kag iba babes kag daw napaslawan do na budlayan subong ang administration senators sa sining nagkatabo nga impeachment trial daw mabudlayan sila kag Kipe Babes nga i-convict si Vice President Sara Duterte balon tani karon ang mga statements ang apat ka mga former justices kag Kipe Babes.
2: Ulat panahon kita mga kakivibe ato na nahibaloon ang lakad sa panahon kay man kung isa may kaladtuan ka dito kabalo nga golpe lang ili magulan mga kakivibe kaya mapiktuhan gadungin mo sini nga paglakat mga kakipay. Ulat panahon sa karon nga adlaw mga kakipay pitsa 17 sinimbolan sa September tuig 2026 ang pag-asa nagpahibalogid nga subong adlaw sa Bacolod kag Negros Occidental magadala sang ulan o may mga pag-ulan kag pagpapangilat tungod sang intertropical convergence zone mga kakipay. Ang temperatura subong mga kakipay naga arrange sita sa 24 degrees Celsius top top 30 degrees Celsius. Maghalong gid mga kakifive sa mga biyahe kag mag-andam gid batok sa pagbaha kag landslide mga kakifive sa Metro Manila kag kadaman nga bangin sa Luzon partly cloudy ang kalangitan mga kakifive nga may posibilidad sang localized sa thunderstorm padayon nga magapamati sa K5 News FM para sa dugang nga update mga kakifive. Ilam lagi na pila ka mga update sa atong sininga DRRMO. Lakip man mga kakifive ang pag-asa. Maning atong sinilakad sa panahon. Wana, localized sa thunderstorm kag intertropical convergence zone mga kakifive. ITCC. Ang nag-epekto diri sa atong sa pungsod Pilipinas mga kakifive.
3: Ang tagagipe babe sa aton monitoring sa earthquake o kon linog sa monitoring sang FIVOLCS. Naglabot naman sa 3.9 daw mabatyagan ini kakipe babe sa klase sang linog dito sa Ilocos Norte. Sinigid lamang alas 12.50 sang kaagahon. Ginsundan ini sang alas 2.11 sang kagahon 3.7 sa Surigao del Sur. Samtang may ari pagid nga mabulubas kog 3.8 sa Davao Oriental sa Manay, Davao Oriental. Si Sarangani, hindi sa gihapon, magpaulihi. Kaya alas 4.02, may nabatsigan nga 1.8 nga magnitude.
2: Aring lado. Alas 4.51 na mga kakivay, binigay ba'y doalo sa kalwan sang doktor, sang power trio. Ang power trio mga kakivay, diri kita sa power trio. Kaya mo nang ginaka... gamit agad adlaw-adlaw mga kakifay ang DTX 500 capsules ginahimo alin sa Ampalaya kag de sugar cane extract ini nga suplemento mga kakifay kilala nga nag-regulate sa ang blood sugar kag nagapapanaog sa aton nga bad cholesterol kag nagaprotektar sa kidney batok sa oxidative stress dugang pa mga kakifay nagasuporta ini sa immune system liver cleansing kag naghatag man sa ang kabaskog sa aton sininga lawas kabakon sa aton lawas. Pero importante gid ni mga kakipag magpakonsulta gid anay sa doktor antes magsugod kita magagamit sini mga kakipag. Why man problema? Importante may check ya sa doktor mga kakipag. No, pasi kung may iban pa nga mga ginabatsyag datong why tong maibaluan. At least diriya sa aton sa K5 News FM ang aton sini nga mga aton sini nga mga products ang mga kampiyon ato nga mga produkto mga kakibay mo na yang nag-regulate kag nagapahagan-hagan kag naga nagapaayo sa aton sini nga mga kinabatsyag mga kakibay.
3: Kahapon kakibay babes grabe yung tahi-tahi naton bangod nga nag-order sang DTX 500 ang aton yung mga kauturan ilabi na gidra sa kwano sa Villa Villeta may ara pa dira kita nga DTX 500 and of course muni ang importante kay siling ni Ma'am Cecilia Banson, nagaluya ang lawas niya, kundi siya makatumar sang DTX 500. Kahapon, dito man sila ni Ma'am Indang Sarad. Si Ma'am Cristina Lariusa sa Matahom Tangub, kakipay babes, nagkuha man sang Prada. Kaya ang DTX 500, masamigid ginapangita sang ato niya ng mga kauturan, bisan diin lang kakipay babes. Hindi sa mga KSS ta, ara sa mga Changi, sa mga butika, ining DTX 500 yung nagpakontrol sang ato ng blood sugar. Kag siyempre, malayo kita sa dialysis. Kabalo ka mo nga kung dialysis na ka mo, sa laguro na lang kita sa higad. Kag problema pa sang aton pamilya. Sa wala pa ina matabo, magmintinar na kita sang suplemento para sa pagtaas ang aton sugar, ining DTX 500 Superior Antioxidant, mga kaki-5.
2: Tiyan mo na mga kaki-5, mga mo nila, ginapaling to malang sa inyo, ginarecommend na namo sa inyo. Di pero mga kaki-5, gamit ka mo. Kung hindi ka mo magamit, tibala ka mo dahil yun na naya problema dahil. No? Sige, pero mas namin ngayon magagamit gika mo.
3: Sa kapigaduhon sang pangabuhi ka kipay babes, kung kita pang ginasaligan sang pamilya, kita daw ay hindi kita kapaigo sang aton kinitaan ka kipay babes.
2: Na.
3: Tungod nga kulang, di mas labing kung wala kita abi, no? Magmasakit kita. Paano na lang ang aton pamilya? Si din sila makuha sang ipabulong sa imo, wala gid. So sa pihak sang kapigaduhon, gamay nga kita, painan gid ang aton nga lawas, sang suplemento kay ang aton lawas, ambal nila kapital.
2: Correct. Oh. Ang aton lawas, manggad. Areglado. Sige.
3: D3Bio.
2: D3Bio mga kaki-5, ang D3Bio mga kaki-5, isa man nga ka-food supplement nga ginahimo para sa magabulig sa aton sining lawas, ang magpamatok sa ang magpuno sa aton kakulang sang vitamin D. Importante ini mga kakifay nga bitamina para sa kabaskog sang tusol na tulaan, kabako sa katutulaan, pagpaligon sang aton nga immune system, pabako sa aton nga immune system, kapag hatag man mga kakifay sa enerhiya sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Ang D3Bio, ginakilala man mga kakifay nga nagasuporta man sa pag-regulate sang blood sugar, nagaprotektar sang sa aton sining heart, kag-kidney, nagabulig man sa pagpabakod sa aton nga resistensya batok sa balatiya. Pero antes magasugod ini tanan mga kakifay. Exercise get, exercise get.
3: Yes!
2: Para nga bakod aton sininga tulaan para kondisyon.
3: Oo, ang klinika ni D3Bio mga kaki-5 nagaboost ang energy but silingon nagapadugang sang aton kapagros bangod sang MCT mga kaki-5 ukon medium chain triglycerides nga makita sa virgin coconut oil. Madasig ini siya nga nagaporma sa pagpadasig sang aton nga energy sa aton nga metabolism. Nagabulig man ini sang ikaayong kun sa kapag unsang aton nga heart mga kaki-5 kay tungod sa pagtuon ang HDL cholesterol mo ang nagahatag sang increase sang total fat intake. So ang BCO galik kaki-5 babes, virgin coconut oil, nagapanamin man sa aton skin, sa aton buhok. Mga kaki-5, amo na nga nagapapag-on man sang aton nga tulan kag ngipon, pagkagat mo pa lang hindi mo pagtunlon kay ara pa lang sa imo baba, nagapamatay na sa mga bad bacteria ining virgin coconut oil nga ara sa klinika D3Bio. Ang D3 nga may BCO kag ang BCO nga may D3.
2: Ayos. TC de la Cruz Rinaldo mga kakibaybo from Calibo, Aklan. Diri siya nagamati sa ato niya pa nga.
3: Thank you sir.
2: May problema. Sige.
3: Ang Mighty C, alkaline vitamin C, mga kaki-5, importante ni sa maulanon nga panahon, kag sa puwerte nga init sang adlaw, nga kung hindi mayo, kag mapag-on ang immune system, tapat kagid, pahuway-huway ka sa inyo balay, manghampol kagid sa kaki-5 babes, manibin kagid sang ice, kay taas ang imo hilanat, kundi pagid madala, dalon ka sa ospital. Pero ang sikreto malanggali, kay kulang ka sa vitamin C, ang alkaline vitamin C, amo ang Mighty C. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa kag ang mga boundary ng sugar, kag diabetic, hindi ka magkabala ka, sige ang imo nga pagpangape, basta ang imo nga ikape, amo ang DTX Premium Coffee, ginpatam isang stevia, hindi kalamay isang tubo, stevia plant mga kaki-5 kag may mushroom extract.
2: Diin yun ay mabakal ang aton sininga mga products. Kadto ka modera mga kaki-5 sa aton Maze Wellness Product Center. Ara sa may ground floor sa Plaza Mart building sa downtown area. Pwede ka mo kabakalatan ng kompletos, Ricardo's da, na kompleto kung anong kinanglan nyo. Dira sa May Wellness Product Center. Kung ara ka mo dira sa may pahano ko'y mga kakifay, ara sa Nino Store, sa kay Ma'am Minda Noble, kay Toto Nino Bonito Noble. Di ganit dira sa may bangga mga kakifay sa Roger Store, available lang ato sininga mga products dira ha. Dira sa may pahano ko'y. O kung ara ka dira sa may Talok Bago City, sa Norma Store, available mga kakifay ang atong sininga mga products. Pero kung mabalik ka diri pasong maagra, lusot ka dito sa may Abuanan, Bago City, lusot dito sa Dulao, Bago City, dira sa may Dulao, Bago City, sa Purok Salong, aradira ang Phoebe Store, available dira mga kakifay ang atong sininga mga products. Sa Phoebe Store, ha? Kaga dira, sa, dira man sa kay Rico Baranal. Oh, sa kay Rico Baranal sa Baranal 83. Dira sa Dulao, Bago City.
3: Sa City Proper, sa Vista Alegre, Gillian Rotas, nga nagamonitor man sa ato niya pagpangalagad, si Ma'am Elnora Siasat, nagamonitor da sa Kalubihan. May DTX Beauty Soap man sa ngagin bakal. Kakipi babes, yari kita sa pagpangapi bala. Maulanon nga panahon, kinanglan may DTX Coffee Mix. Parisan mo sang malunggay pandisal with cheese, ano? Sa Manila, nakadiskubre ako dito sa nagabaligya man sang malunggay pandisal, kakipi babes. Kipay ba Adrian, kakipi Adrian, Kipay ba Reniel, no? Ang speaker balada na nagabaligya sang pandisal. Lain to ya sa Manila, kakipay babes. Pero namin ni Parisan sang DTX Coffee Mix. Yari mga kauntan ay pandisal, ha? Matiin nyo, lain man itong style sa Maclaran, Manila, sa pagbaligya sang malunggay pandisal.
2: Thanks for good name.
4: Sir, hindi lain na.
3: Sige. Anyway, ini ya, sa isa ka, ano ni, ka restaurant, may nag-order. Ang waiter ya sala, no? Wala na kapaghalong, aring natabo mga kakibay.
2: Bear?
4: Sir, sorry sir, hindi ko na sadya, sir. Sorry po, yun na pong order nyo. Enjoy! Tarun!
3: Enjoy pa yung mga
2: nila. Nangungod-ungod naman ito yung para makakaon.
3: Ipaulihit na ning baligya sang panisal. Ikadua, hambal ni Robin Padilla, kalbo ko no. Kakipibibs na lukan sa kalbo. Ari ang kalbo, very entertaining, nga nagalantaw sang football or sang, ano gana, soccer. Ari mga kakipibib, kulang kuno sa ball kasil mga kakipibib. Na. Kita mo, kulang sa ball kasil. tama na si Reniel kaya ron kiganta si Lujan. Kiganta na kami si Lujan.
2: Hindi na pag-mentionar mo lang mga
3: baba mo kiputa.
2: Imbis nga wahi makabaloy, kaya mong
3: kabaloy. Baba mo kiputa. Baba mo kiputa.
2: Damhagan, pagiging karambalabag.
3: Ari man, arti man pandisal lang tayo, pari sa DTX Coffee Mix. Kipay Reniel, damo ni.
5: Malunggay cheese pandisal. Masarap na. Masustansya pa. Sana all. Mainit pa. Sige na. Limang piso lang.
3: Pag-alagtagal
5: sa iba'y
3: kinasal. Aray mo! Bye-bye! Nga. Ginbalikan yung ginakakipay, babes. Kay sa iba, sa iyo nagtagal, sa iba ikinasal. Aray mo! Baka! Ano yung kadasig kay Kipay Brinyel? Si Kipay Bitan, gansap, ansap na naman. Magduwa i-play mo sa iya. Magduwa ipa-play mo sa iya. Sige na, ansap.
2: Si Tanya Puro na to.
3: Salamat, kid.
2: Commercial kita. Karon,
3: bugas-bugas tanay.
2: Mabalik kita mga kakipay matapos yung pinag-importante ng mga paibalo. Stand by.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM. 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
13: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
14: Dr. Pinoy.
13: Squalene capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
14: Dr. Pinoy.
13: Squalene capsule. Masalika, santo pa.
15: Sporbiotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at the Adlaw. 101.5 K5 News. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Lasing ko, so na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagin ay nagabayin dolo sa kalawansang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, kampiyon para sa atong sininga pagpabago sa atong nga lawas. Ininga suplemento, mga ka-K5, nag-support agit sa atong nga immune system. Nag-regulate siyang cholesterol, kag-dagapaayo sa atong sininga panit. May antioxidant power man ini, mga ka-K5, nga nag-neutralize ang free radicals. Kag-ginaprotektahan man, mga atong sininga, heart kag cell membranes. Ang resulta, mga kakibab, mas mabaskog nga resistensya kag maayo nga panit, mga kakibab, kag mas himpit nga kondisyon sa ato nga lawas. Pero importante gini, mga kakibab, sa ato na lawas at lawad-lawa, di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, sa mga butika dira sa Silay kag Talisay, mga kakibab, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mag Dr. Pinoy ka na, mga kakipa.
3: Ay, mga kakipa babes. Kay Olvido, no? Sa Mirian Olvido, mga kakipa. Oselita Pahayay Tropio sa Tangob, Jen Montesino Arroyo sa Libertad. Salamat gid sa pag-upod kag suporta, Ma'am Nore Alconga. Maayong aga gid kag Ma'am Nanette Leong Corsega.
2: Amo na, mga kakipa, ha? Salamat gid sa inyo. Ang mga balita, mga kakifay, si former President Rodrigo Roa Duterte, mga kakifay, nagapakita agad sa ICC, first hearing sa dahig sang ligad ng adlaw, mga kakifay. Ini ang una niyang personal kapag attend sa korte, mga kakifay. Padayon siya nga gin-detain sa Netherlands samtang nag-atubang sang tatlo tanan ka mga kaso sang crime against humanity bangod sang drug war, mga kakifay. Ang full trial magasugod sa Nobyembre 30 sining tuig, mga kakifay, 2026. So muna, mga kakifay, ang update, ha? Kay padayon subong ang pag-salang sa witness stand. Sa pagpakita, mga kakifab, sa nagapadayon nga hearing dito ya sa ICC, mga kakifab, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Alasing konse na.
3: Aring balita, kakifab, babe, sisingit ko lang ni. Ano ang mga statement sa mga former justices, kakifab, babe? Nang inbitado sa Senado, si former Chief Justice Renato Puno, former Chief Justice Artemio Panganiban, former Chief Justice Adolfo Ascona, kag former Chief Justice Hilario Davide Jr. So no, kay Davide, ang basihan kuno sa pag-compute sang two-thirds para nga ma-convict si Vice President Sara Duterte, kundi 16 out of 24 ang kalabanan niya opinion. So no, ya kay former Chief Justice Davide, nga siling niya, hindi na kinahanglan, ha, ang 24 kung ano lang ang present. Asuno sa iya, must be the number of senators who are qualified to vote. Tiling natin nga ang pabutuhon mo patong iban, kaya wala ganito nag-atin sa hearing. Siling niya, nagadepende sa nabilin nga present nga Senate. Daw pabor sa iya sa opinion sang mga majority ng senador nga siling nila kung ano lang dang nabilin, eh kaya na preso man tong iban. So no naman kay Artemio Panganiban, ang ginatawag nga constitutional interpretation, hindi nga nagapabilin lang sa numero, sa abstract sang mathematics. Dapat kuno lang tawon taman ang intensyon kag purpose sang constitutional provisions, nga ang mga circumstance diri, kakipe babes, amo ini ang dapat nga ginasunod kag ang tinutuyo sini nga makakuha kita sang matuntuod nga tinutuyo naton. Ah, do wala man gid say amo ni opinion. Mm. So naman kay rin ato puno, simple kuno nga naga butang dira nga ang number of votes makakonvict is GC size kakipay babes. Mm-hmm. Wala na dira ginhambal nga kun ano pa kundi 2/3 which is 16 out of 24 kakipay babes. Are pagid kay Adolfo Ascona na no person shall be convicted in an impeachment case without the concurrence or occurrence of 2/3 of all the members of the Senate unless kung napatay gid man sila kakipay babes. Mm-hmm. Hindi sila ya 2/3 na. Ah, hindi na sila sa 16, hindi na sila 24. Kung may napatay. Pero daw nagliwat ang tenor sang hambal ni si Ascona naman niya sunod siya. Subong wala sing may napatay nga senador. Wala sing may nagresign. Mm. Wala sang may ginpahalin. So 24 ang senador. So 24 ang denominator ka Kipe Babes.
2: Mm.
3: Pero dumduman mo sang una si Davide siling niya 2/3 gid mo sa interview sa iya bala ni Kwan. Ni Mel Chanko. Siling niya 2/3 that is the 16. Pero subong daw naglain ang tenor
2: ka Kipe Babes. Niya. Si man ay mga kaki 5 kamati nagapadayon subong ang mga plano nila sa Senado mga kakifive nga kinanglano lang gid i-lower down nila ang numero
3: ang threshold
2: na, ang threshold nga mga maangko nila kag ma-impeach si Sara Duterte mga kakifive. Sila ni Chief Justice Artemio Panganiban ang mga senador hindi kinanglan magpa-pati nga daw Supreme Court judge judges man sila sa impeachment trial. Ang ila papel amo ang pagtan-aw sang ebidensya kag paggamit sang common sense para sa hustisya. Samtang si Anay Chief Justice Renato Puno nagpahayag man nga ang Senado may sole power nga mag-interpret sang rules sa impeachment. Lakip na ang pag-desisyon kung pila ka buto ang kinanglan para ma-convict o para sa conviction. Mga kakifay. Sabi na ang mga senador judges subong daw matyaga do sila do Supreme Court man sila no.
3: Halata ang hampang kakifay sa impeachment. Grabe. Numbers ang
2: kapin pa mga tulpo brothers so. Pamatyaga do sila gyud do ko do ko namin na big sila do matyaga
3: do kapiling-piling gyud kakifay.
2: Piling na do justice man sila ba?
3: Mo na ambal na damo man na prank sa mga tulpo. Anyway, Kakipay Babes, congratulations sa lisa ba manghod ni Kakipay Kulinkubya.
2: Kulinkubya.
3: Nag-take out na siya out sa na PNP kag may 6 months na training bilang katapos ang Philippine National Police.
2: Ambot silingon, naka-o-taking na sila. Isa na siya ka-legit nga patrolman.
3: Kag-i-train sila. So, sa training, kinanglan malampasan Manila.
2: Sa training, ano man sila? Ma-training panada sila sa Bakyas. Dira sa Regional Training Center.
3: Yes.
2: Mga kakifay. Salamat gid sa aton sini nga mga naga pakitang gilas man naton nga mga aga pa nga pamati sa aton.
3: Thank you so much gid ha.
2: Gina Porano kag si Migo ko si pareng Binias, Ronald Binias. May regress position. Morning sir babe sa Sir Robert shout out sa Salong Dulaw. Thank you. Aba, kamusta si Abib da? Si lipat ko sa pangalan ni Abib din.
3: Si Abib ba?
2: Abib lang ni.
3: Bilang na sa.
2: Si Joselita Pahayahay Tropio.
3: Indang Hilado Sarad, si Jonathan Sarad, Jimmy Rica Plaza, kag si Ma'am Maria Luz Rica Plaza sa Sumag, upod na dira si Ma'am Inday Bilyasa, Nida Empinado sa Busay Kabug, kag Carmen Cita Olvido, kag Ophelia Santiago sa Bangga Tutong, sa kay Virginia Gomez dira mga kakipay sa proper, available ang products ta, kay Ma'am Nore Alconga, available man dira sa Roseville, Lumanan. Kag sa Kipot Filisa kay John Rose Lorio. Gisone Relatos, mayong aga.
2: Ayo. Dige. Dira sa may kwan, sa may Paglaom Village, Mga kaki-five, available man ang ato sining mga products din ha. Dira sa may Paglaong Village sa may Marian Store. Sa Marian Store, mga kaki-five. Kag dira sa Sunny Store. Ah, sa kay Sanita, Mr. and Mrs. Sanita Viniegas. Ayos.
3: Available man dira sa kay Ma'am Angie Aloy sa Kapisan Vista Alegre. Kag kay Sir RJ sa Kapisan kag Sarotas Family.
2: Dira sa may reclamation area, arad dira sa may Bridco, ang kansi di man silingan. Pamahaw ka mo na, pwede ka mo ka pamahaw na, pwede man ka mo ya ka paniapon, man 24-7 na damo. Operations mga kakibay, magpulo pang api ka na, dira lang ya, DTX Coffee Mix available dira mga kakifive. Kinang lanon ginaton da mga kakifive sa aga pa. Kanto ka mo na sa kansi di man silingan, samtang nagalasa ang karne si Sir Fritz Carbahosa, dira sa Adila, sa Mansilingan mga kakifive. Amo man to yung pamahaw sa aton ng mga customer to yas kung ano? Kansi di Mansilingan sa Bridco mga kakifal sa reclamation area. Kagwa inom-inom kapi kay init pa dapat init pa subong aga. Mainitan ang tiyan natin subong aga mga kakifal. Dira sa Kansi di Mansilingan.
3: Kakifal babes, mayong maayong aga man kay Ma'am Rita Ray Mickers. Gamonitor sa aton yung pagbalangad. Ma'am Rita, maayong aga.
2: Si Gaabilio, si Jesseline Grimio, mga kakivibe, si Susana Lipio, si Boy, Boy ang presidente dira sa Busay, kag si Mr. and Mrs. Rex Montalvo sa Sharon Store. John Emery, Tita, Mama Alma Imbang, salamat gin Mama Alma Imbang ha, dira sa Sears, mga kakivibe, sa atong sininga mga staff dira sa Sears. Available ang aton man nga mga gusto nyo mga bakal babagda po mga uniform sa army, police, security guard. But mayara darayang may available man din lang uniform para sa kwan?
3: Aras kibay Vincent?
2: Isang
3: mga sirs, tari bago sirs niyo, sirs niyo.
2: Lini
3: pa rin. Hatag lang na ni Ma'am Imbang.
2: Hatag yun, ha?
3: Sana all.
2: Sana all, ikaw na eh. I-check ta na mga kakifab, si kakifab, Vincent Obedek, Bidina, Coralde. Dira sa may Libertad Public Market pa sa Liga dito sa Burgos. Oh. Nag-lapta naman sa Rama dito sa Burgos. Diyaw mabilin gadang yasin nga tagipuhar to sa Burgos.

0: Wi-Fi, Bantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kaki-5 kaki-5 Robert. Update, ha? Update sa ninyo presyon. There is may bagsakan ang isang gabaligyan na ito nila ng mga mas kaki-5.
1: Libertad ka?
2: Libertad pang. Ari ko sa Libertad Public Market.
1: Why mo ito ginbilin ang tagipo heart mo, Burgos?
2: Ay, yeah. No! Mga pabilin yung kaki-5 babes. Single. Dahil naman sa kanong, ito kita single, man with size ka lang dahil.
1: Do nagbatsa guman pitik ni ngaong tagipuhat.
3: Waswasea.
2: Waswasan diri kay ti ang bulgyan sa tanda mga gulugagmay mga lamas drati. Pasensya na kamo kay ti ang ginakwata ni nga presyo. Bagsakan niya mo. Ti ang inyo da presyo medyo may taas gawa. Pero ti ang gamo ni ginulat sa aton mga tag palamati. Ang presyo na tondri sa may Libertad Public Market ang ton kalabasa 14 ang kilo kakipay babes kipay Robert suha 25 ang kilo kagang luy sinto juice ang kilo gapamati gidra mga tagaliado pamili dira sa may Bago City kakipay babes
1: dapat amo kagang, na amo na subong ang dapat ang kunatandaan ni Miss Vanessa sa sofa number 5 sa ninyo ang ninyas to sofa number 5 sa lihis kay gapa makala siya aga pa sa Libertad.
2: Amo man si Big Big kag si Ma'am Norme kag Kipe Babes sa may konsing kay ti para bala may ideya na sila karon. Aga pamakal ni Mercedes sa inyo. Diri ang Roberto gawa diri ang mga lamas naton si Boyes Mumbai 85 kag ang ahos naton 120 naligan 120 may pagsaka pulo lang kag Kipe Babes. Sa Kipay Robert, introduce ang patatas hanggang aton tambo. Kung magbakal ka mo tambo, mga kakipay na tondra, tag-shitty ang kilo sang tambo. Ang aton ubad, kakipay babe, 50 ang kilo sang ubad na ton.
3: Native chicken pares na.
2: Oo, pares mo, native chicken ang ubad.
1: Ubad?
2: Kung magtambo ko naman niya, ano na, kasag na gagmay.
1: Mangayo na lang ko ito, ubad to yung kay Ruina Villaran Erbeto.
2: May ara sa galipa.
1: Baklon mo pa na. Muya man na si Ruina Villaran Erbeto.
3: Baklon mo pa na kung kapangayo ka man lang. Di mo be?
2: Wala wala sa Balungay. Baklon mo pa na. Tagpilada ng Balungay. Sa mga mugko sa Balungay. Kay Kipay Babes. Tagpilada ko magsanda. Tag 45.
3: Baklon mo pa na kung may ara man lang.
2: Di ko may tanom ka dala sa imog sa ranya.
3: Pangayo lang. Baklon
2: mo pa na.
3: Pangayo lang. Ang ibang daya gambal nga kung may tanim ka. May ano gani? Ako niya lain. Kung may tanim ka. Ako may ay may hingiin.
2: Na.
1: Daw, why kaka, why, hindi mo, ano, sang ligad to, may migo ko yan, agad to, sa kwan. Nang ayo saya Balungay. Sila niya, boss, pwede ko ka pangayo Balungay? Niya, mangayo Balungay? Grabe ka naman kanako sa lawas mo, why kagay mo ka pananom to yung Balungay? Na ano ka man mo, diin ka, niya, kapila na kada ka, kwan daw, why kagay nagtanom-tanom, kundi nag, dabong na taneng Balungay mo. Sa legal yung pangayo. Nya, dali lang, di ka nagalin. Nya, sa prisuhan niya, boss. Anong yung kaso mo? Nya, nakapatay ko, abe, kaya may naghatag Balungay.
3: Ay, sinay ko, alam da, walang da. Hari di ko, pag-diho.
1: Yasos, amo, malagal na problema. Kwada.
3: Hari man ang mga presyos ang bugas, oh. 1,280. I mean, ang tunga. Punika.
2: Sa
3: 2,380 ang masagana yellow. Kalabanan subong ang bugas sa ihibalo sa aton mga kuturan alin sa Manila na. Wala sang bugas nga alin sa Iloilo. Siguro pagtapos tinibulan sang September, masulod ang local rice nga alin sa Iloilo. Ang Master Chip ara na sa 2,640 ang isa kasako. 1,330 ang tunga. Red rice 2,960 ang red rice ng sako, 1,500 ang tunga mga kakibay.
1: Ano na nga mga budiga na kay katuan tanimlaw?
3: Pacific rice. May araman nga bakulod rice kakibay.
1: Ang bakulod rice.
3: Amo nang katuan nyo, sila na sang ano ganang ginabaklan per ministerial dyan.
1: Dira sa may shopping na.
3: Dira pagit sa Libertad.
1: Libertad. Ano magkato ka to? Mamangkot pala sila kung sinong ka-refer si mo?
3: Why na? Hambala ka lang ha, si Bib dyan talaw na. Ano karon? Naton may yung agaday ng ako gali si Babes Gantalao ti ano karon?
1: Nagin refer ko rin ni Pakardo.
3: Ati do grabe ko do gay do ta sila nat ni ginatugnawan
1: eh. Yeso si Babe. Ay na dali di sir dali sir. Mo malaga ni problema mo.
2: Oy, may sayote pa, ha? Tikilseng bilog sa sayote.
3: Sige,
1: sayote.
2: Ang presyo na dali sa membership. Sabi nyo, nag-ulaw naman ang ulaw kakipaybe. Ang ulan kakipaybe. Kakipaybe Robert Gina, medyo may manifest nga totalit hibla. Pero subong okay naman, ha? Medyo nagsanag na.
1: May munohon lang ko, gali. May munohon lang ko, ha? Ang modernized nga handumanan Libertad, nag-abiyahigid. Naka-tune-in subong sa K5. Ang driver, ang code number niya 5056.
3: Sir, salamat
1: gid sira. Ang conductor 6056. Naga-monitor gid sila ya. Naga-yumyuhon pa pati pasahero mo.
3: Sa mga pasahero ninyo.
1: Ina, kon magkanta ka na. Pero sa amon niya gakulumuron sila ng duha sa amon.
3: Sa mga driver da kag conductor nga naga-monitor sa mga taxi driver. Thank you so much gid ha.
1: Gakaumpawan na sila ya. Pang kon magkanta ka na pang.
3: Ati sige sige makanta na lang ta eh. Makanta na lang ta.
2: Ma'am Mary Jane, misin gaulan ka pamunta sa uling ka kay Babes. Sa ato sa Taigit yun. Araman, kag si Ma'am Edith Binoman, Arlene Canoy, kag si Giovanni Cordero, si Mary, Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, Maninoy Mani, Pinamo, Manuel Ramos, Boss Manuel Ramos, Boss Gumel, Boss Erwin Capada, kag sa aton nga counselor
1: Erwin
2: nga
1: Capada. Mayong aga lang da.
2: Mayong aga dara. Kagang aton mabuhot nga counselor, counselor Homer Baez, kay Kipay Babes. Mayong aga dara si mo.
3: Counselor, mayong aga. Mga pita pila kadlaw.
2: Kagang aton nga mga amigo dari sa may Jimber Marketing, sila ni Tagi, sila ni Taugin, ni Muel, Jennifer, ni Charlene, aral sila ni Jessica, kay Kipay Babes, Ma'am Rose, aramada si Toto Frias, Inek Barkar,
1: Kipay Babes, mga kalimot.
2: Di magkalipat sa liwata, Shella Trading, Bago City, so pili ka kay Babes, araman siya may barangay Stumag, araman siya may barangay Takuling, Jumer Marketing, Juliano Store, ang aton nga mga produkto, nga Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, kaya ang aton nga Mighty C, Maulano ng Tiyempo, Gatikid ko, Mighty C, Gatikid ko, Mighty C, Lawas, Abtik Permi, mga kakipay ba? Kagang DTX.
3: Mga linyada ni tomorrow. What day tomorrow? Tomorrow is Friday. And today is... What day tomorrow? Sila niya Friday.
1: Sila yung sang akong kilala niya, Diyos ko Lord.
2: Mga kotoran ha, arama sa may kansi di Manselingan. Ang produkto na doon, mga kaki 5, Consing Eatery, Parinos Eatery, Mami Kate's Eatery, maram na mga kaki 5 ha, ang atong mga produkto, arama sa may Mr. Bros, Mr. Bros, ara sa may Tubang Bamsi, pag may sanga, sa may Bago City, mga kaki 5 ha. Base Lechon, di magkalipat sa liwata, Base Lechon, malapit na mga okasyon, Base Lechon, Dalan Araneta, Purok Lechon ng Barangay 36, arada si Ma'am Rose Gomez, makapangayo ka mo diskwento. May mga package, may mga package deal sila kay Kipe Babes, may mga pila kami new dira, luwas sa Lechon Baboy, pwede ka mo dira kung may mga birthday, kung ano mga okasyon na, pamasyal.

0: mga K5 babes, K5 Robert.
1: Charlene Store, dira sa Maya Singkang Airport, mga K5 sa Magyar Torres. Pretty MK.
2: Ariel Rivera, minsan lang kitang ibigin. Sang 1993 nagsikat. Madamo ang nag-ihi. Ako na damo nag-ihi. Damo ang na-inlove, mga kakipaib. Sininkanta ni Ariel Rivera. Kagsubong sa Libertad naman, ayhan, damo ang mag-ihi. Ano tanga?
0: Ano na kanta? Ilaga.
2: Sa kanta, kanta ni Vincent Coralde.
1: Subong si Ariel Rivera ang nag-original na nag-kanta. Subong si Ariel Coralde na.
2: May aga kay Ma'am Rani Pahi kag Virginia Gomez.
1: Ari si Ariel Coralde Vincent.
2: Sige be. Paihihi, abi ang aliga.
1: Kampiyon!
2: Sige be.
1: Banat!
0: Mahal, pangako sa'yo.
2: Grabe, kampiyon. Grabe.
0: Ikaw lang ang ibigin ko.
2: Grabe.
0: Kahit ikaw ay lumayo.
2: Kudekad daw ni Romero ba? Kantino Romero?
0: Asahan na di maglaho.
2: Grabe, may feeling.
0: Alay sa'yo.
2: Ang kamot.
0: Lamang.
2: Na.
1: Go, ulang dapat siya.
0: Kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kita.
2: Gakadlaw si Rengiel di mo.
0: Minsan lang.
2: Do, pindito niyang off ng microphone niyo.
0: Ang pagmamahal sa'yo ay walang kampiyon hangganan. Dahil ang minsan ay magpagkailaman.
2: Mangkuta na.
0: Okay, man bang? Okay, kayo
2: ba? 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10.
0: Paldo kayo ba? Paldo ang itlog, di ba?
2: Kaya Vincent, and may nag-text daw, gina-briefing, ginaguro ka, antes ka maganda, gina-briefing, wala.
0: Diba
2: yung way talaga yun,
0: briefing
2: pang?
0: Way pang.
2: Inaton 1 to 10.
0: Medyo nabuwi-buwi.
2: Laban-laban ang dugo ito. Laban-laban. Laban-laban ang dugo ito.
1: Palapete.
2: Dugo, kobra to.
0: Paldo, nabuwi mo dugo. Nakatuyo ka ako, ano sa kanta.
2: Dugo mo kobra?
0: Dugo mo yung dugo mo pang?
1: Oo, yung nabuhay mo.
2: Sige. Sige. Pang. Pang ambala. Tunti, wait a minute mo, ilan na yan. Ikaw abiyambal.
0: Wait a minute mo, kay ilan na yan.
2: Sige, okay.
0: Kag K5 Wilson Villena, hindi naman si K5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Si Negros, K5 News FM.
2: Pabatian man sila K5, babe. Pabatian man sila sa Ariel Rivera mo.
1: Ariel Rivera ko.

0: lang kitang iibigin. Minsan lang.
1: Perte, makamang balon-balon si Kuya Manay Filamo.
0: Thank you, thank you.
1: Perte, makamang balon-balon si Tito.
0: Perte, kadlaw na Juni Mary, tita ka niya, may ibang. Ang linyada ni Kipe Vincent nga, tiwetamay mo, ilan na yan. Ilan na yung observation eh.

0: Jan Melendez maingaga. Ate Christine,
1: Cecilia Banson,
0: Nanay Lourdes Pilamo maingaga. Bro, nagapamati si Kuya Jujel Melendez dito sa Tanhay sa Subong, Negros Oriental. Si Kayla Melendez ang daughter niya nagapamati man.
1: Si Sir Majubili, Sir Rio Tomlos, utoy-utoy kadlaw. Sir, basi malipatan mo na karoon ng alaslom sa takuan mo ha, sa linaga mo. Sige.
0: Katata na mga Kaki 5, si Kaki 5, Wilson na Belina. Andi ka na si Red Salgado. Mga Kaki 5, sa atong siningapag pangalagad. Ini may angot sa bag-o karoon ng regional director sa PRO-NIR. Na sinindag patigayon gid sa Media Nights. Sandok po. Kampiyon naman sila Media Night. Sige, Kaki 5, Red Salgado.
2: News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Good morning, Kaki 5 babes. Kag Kaki 5 Robert. Kag sa atong sinig mga suki, nga mga tagpalamati sa programa nga Balitang K5 sa umaga. Nagpatigayon sang Media Night kagapon nga adlaw, September 16, ang bag-ong regional director sa Police Provincial Office, Negros Island Region, nga si Police Brigadier General Rudicindo Reales. Ini para makilala ang iban pang katapos sa media diri sa atong siniiyang probinsya. Ginhiwat ang nasambit niya okasyon sa Canlaon Hall sa Negros Occidental Police Provincial Office kun Nokpo, kagintabungan man sa mga reporters kag mga managers gikan sa mga kalainlain nga mga media outlet diri sa aton yang probinsya. Ginsiling ni Regional Director Reales sa iya mensahe nga obligasyon sa kapulisan amo ang magprotekta sa mga pumuluyo sa rehiyon, samtang ang media amo naman ang nagapalabot sa insakto nga mga impormasyon. Sinupa sa Reales nga kun may maayong relasyon ang PNP kag media, mangin matawhay ang bilog nga isla sang Negros. Bungod may aras ang presensya sang pagsalig, dignidad kag mutual respect ang kada isa. Nagahingyo man si Reales sa tanan nga makatapos ang media, nga sila ang buligan agud na palabot ang tama nga impormasyon sa pumuluyo kag para mapabakod ang crime prevention. Sa nasambit ng okasyon kay K5 Babes, K5 Robert, ini agitabungan sa K5 News FM Bacolod, Station Manager ka K5 Rods Palma, Yaraman Sanday Carla Defensor Longa, Berto Gakit, Wilson Villena, kag Martin Dimaisip. So muna atong sining balita subong nga aga, ginadulong sa atong sang Power Trio, ang atong sining DTX 500, Mighty C, kag Klinika D3 Bio. Kaupod si Patrol ka K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Madam, maraming salamat kay K5 Red Salgado. Si Cindy Ramoran maayong aga, kag si Rambi Gilyin Erfeloa. Dira sa mga guys ano, pero kay sano kag si John Aguilalay ko asosina. Maayong aga. Cecilia Banson Helen Somblingo maayong aga. I-check ta mga K5 si K5 Walson Belena. Sa mga natipon niya mga balita, mga Kaki-5 sa patrol. Kung okay lang, sige. Kaki-5, Wilson Belina.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
4: K5 Benz, K5 Robert, good morning. Pag-ibig na pagpalamatay sa kabilay ng K5 sa umaga. So, nangyong matawhay ang dipatigayo ng demolisyon siyang City Legal, kaupot ang poso, ang bedro, gag-DSSD sa bahay naman no, sa Purok, Mabinulikot, Barangay Hantumanan, Regional San Bacolod, sa Tinalikdan na Adlao. Kinsay, ang mga panimalay ang illegal structure kay Vincent Kifes Robert, ang ginpangkuha no, dito sa may nasambit ng lugar matapos ito na naglapas na sila sa ginhatag no, ng plaso sa ano ganyan, notice to vacate pala kay Ferris at kay Robert. So, after ito sa ginatan na numero sa mga adlaw ng mag-ano na sila, mag-alinat na sa lugar, but still, arap na sila sa Quiapon. That's why, nag-desisyon mo ang City Legal kagang DSSD, kagang Benro, nga i-person na lang yun ang demolition. Pero maski pa paano, kahit maski nagdugay sila to kay Robert, nga wala makalinda yun, matawahay man, ang pag-demolish sa ila, wala man siyang gamo, wala man sa kung ano man yung insidente nga nagluntad sa demolisyon nga kipatigayon sa may barangay Hantumanan kay Kevin and kay Robert.
1: Okay. Sige.
4: Sa KBBS, kami Robert, naman na lang ato sinong balita, no? Nga ginadulosan niya sa kalwan sa Mike E.C. Bisribayo, Hagi, CX500. Upod na ito si K5 Vincent Corralde, na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko, kagalingawan sa Necros, K5 News.
0: Maraming kayo kasalamat, mga K5, Wilson Villana, mga K5. Alas 5.41 na mga kakiva, dali na kita sa ato sininga K5. Kamustahan, matabid na kita mga kakiva sa Antique.
5: Kira-karangan ta koreksyon ta sa K5 Western Visayas para sa atan ka dyan nga K5 kamustahan. Una-aon ta check karon ang signal sa din partner Bacolons. Sige, check karon ta ang signal sa atan ka dyan nga mga guwapuhon nga nauna sa aboy-aboy ka natin. Good morning, Daddy Babes and Sir Robert.
0: Good morning man, Kaki 5, Melmar, Sir Melmar, and Sir Nestor, Mayo sa Antique.
1: Mayang aga, mayang aga kay Nang Pinina di ase sa Naglayaw, si Balom.
0: Aba, oh, sige, kampiyon, signal mo niya pang, may problema, problema lang kung wala kape, pero nakapangape na kami dito, X-Co-FMX. Back to you, Antique!
6: Thank you so much sa mga lodi naman sa Bacolod. Sa ilo ta sa lodi ko man dya. Una man dya, Sir Prof, for sure ka natin sa aboy-aboy kung sa duyan. SM Jobart sa Kapis, good morning!
7: Good morning, Sir Milma, Sir Nestor, sa tumatag palamati sa Antique, sa Bilong Awas ng Visayas, Negros Island Region. Sitwasyon sa sudan sa oras sa probinsya sa Kapis, makanay-kanay, nag-ulan, bilog nga gabi, hasta kainas ang kagahon mga ka-K5. Diri sa amon probinsya aga pa nagasagabong ang signal sa Antique, nakakapina DTX Coffee Mix. Back to you, Antique.
5: Salamat gid, kampiyon ang signal alin sa Kapisa. Diretsuhan ta naman ang syudad kag probinsya kang Iloilo ang nagdugang sa grupo kang mga guwapo sa balitang K5 sa umaga. Sir Christian Hagrin, good morning K5 Iloilo.
8: Good morning, K5 Nestor, K5 Melmar. Amo ginang miyang ko sa inyo kay wagi kamo yung binutig nga duwa. Mayo man ang tiempo di sa amon, galing kay nag-ulan-ulan sini nga kaagahon, no? Diga daw na, now di ang pila kabayan sang syudad, dakag probinsya sang Iloilo tungod sa manipis nga ulan. Pero everything else is okay. Nami aton bugtaw, nami aton nga pagpuro-pangapi sang DTX Coffee Mix subong nga aga. Back to you, K5 Nestor, K5 Melmar.
6: Thank you so much, Iloilo, sa Ilotan, sa Banwara, Itkalibo, sa probinsya Kang Aklan. Sir Michael, good morning.
9: Good morning, K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ng signal, manayanayan. Tiyempo di sa amo nami, tiyempo di sa Banwara, sa Kalibo, galom lang gamay. Pero matugnaw ang palibot. Kag nakaditex, GoFemix na kita. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Antique.
5: Sige, hindi taron magpaligoy-ligoy pa. Arangkadahan, dadayon dyan ang mga nagainit nga balita sa Kalibo kag Aklan, Sir Michael.
9: Sa mga balita diri sa Banwa sa Kalibo kag Bilog nga probinsya Aklan, 171 ka mga loose firearms as of September 12 ang nai-record sa Aklan Provincial Police Office sa lima ka banwa ni Altabas, Burwanga, Ibay, Leso kag Makato ang pinakadamo og may nag-surrender sang loose firearms sa Banwa sang Ibahay. Mga ka-K5, no? Amuning bungas ang kampanya sa atin kapulisan kontra man sa mga loose firearms, mga ka-K5. Kag, doon natin yung mga balita, sobra 140,000 ang kasamaran sa sunog na natabo kahapon diri sa barangay na Look, diri sa Banwa sang Kalibo. Natabo ini matapos ang mini grocery na sunog diri mga ka-K5. Kag wala sang tawo kay may kalayuan ni mga 7 meters sa kalayuan sa nasambitan nga panimalay sang tag-iya, no? Kag human ini sa mixed materials, that's why nga according ini sa operational procedure manual sang BFP, mga 140,400 gid ang kasamaran mga ka-K5. Angot sini nagpadumduman ang aton kapulisan nga bangod sa ang aton Bureau of Fire nga bangod sa nagapahilapit nga Super El Nino, gina-advisean gid nga dapat ang publiko bago maghalin sa ila panimalay i-unplug ang mga appliances nga wala ginagamita kaga siguraduhon nga wala gid sang pag-aumpisan sang sunog bago magbiya sa ila panimalay mga kakayfay. Muna mga kampiyon balita dis Banwa sang Kalibo, Bilog probinsya Aklan, balik sa imo Antique.
6: Thank you so much sa Kalibo sa kampiyon nga mga balita sa ilo kita sa syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir Christian. Anong latest?
8: Salamat, K5 Melmar, K5 Nestor. Medyo makasiligni kag graphic ni natabo nga krimen diri sa banwasang uton na K5 Nestor, K5 Melmar, sa aton mga K5 sa Western Visayas, kay ang isa ka Iloy nga ginapahayag nagasuprer sang nervous breakdown, gingotrab ang liog sang iya bugtong nga babayi nga anak nga edad sang 11 anyos. No, nasa puwan na gidlamang sang amay ang iya bata nga wairas ang kabuhi kahapon sang udto mga ka K5 pagtapos ginimo sang Iloy ang pagutod sang liog sang iya mismo bata nagsakay sa jeep no kag nagpadulong I believe sa Banwa sang Lambunaw pero sang ulihi gin turnover man sang pamilya sa kapulisan ti kwansubong nang nagkasubok ning pamilya kay isahanon nga bata 11 anyos na babayi pa. Wais na damo nga rason, ginutdan lang sang liog sang iyang Iloy nga nagasuprer sang nervous breakdown mga ka-K5. Samtang may follow-up operation ng aton nga PDEA 6 kag BJMP 6 no, sang nagdigan si Manako din nagkandak sila Greyhound operation sa Nangapototan nga bilangguan. Subong yung mas diriman sa BJMP sa Ungka. Ho ah, kung dito sa Nangapototan may droga kag may mga kontrabando nga nakuha, may duha ka cellphone diriya sa kwan sa district jail sa city sa Ungka Haro no, bala nyo kung pila kabilog nga cellphone nakuha. 35 ka cellphone mga ka K5. 43 lang ang unod nga preso asang bilangguan ni Samon. 35 gid ang may cellphone. Mas damo pang may cellphone sang sa wala ti subong laban-laban pang kwanon ni pang pahalino ni ang mga frontline dadan nagapang-inspeksyon sa nagapsulod sa prisuhan na nagabisita kun nga nakasulod din ng 35 ka cellphone kag pati na mga ni may mga vape dio kag nga iban pa gid nga kontrabando mga ka K5 Nestor Melmar K5 Jobert no K5 Michael no kag K5 Babes and K5 Robert. Balik sa inyo dira K5 Antique.
0: Salamat gid sa mga balita Iloilo. Lito naman kita sa mga mainit naman kag talalupang doon nga balita sa Rojas kag probinsya kang Capiz, Sir Michael.
7: Good morning once again sa Amon Libayon dira sa Antique, Selmer Master Restore. Mga nagapanguna nga balita diri sa Amon sa probinsya sang Capiz sa sunod sa Rojas. Agna kahangawan subong sa Capiz Provincial Health Office mga kakaypay matapos nga nagtaas naman karon. Pito na kabilog ang nagkalamatay sa kaso sang leptospirosis sa Capiz. Suno sa report, ininagwa mga K5 sa ilas ining data sa September 12, 2026 as of last week mga K5. Suno sa Amon Provincial Health Office, nakamalag na sa sining matinon halin sa Enero, tub-tub sa September, sang 42 tanan ka mga nagbiktima sang leptospirosis. Diga panawagan karon ang amon sining provincial health office ang provincial government nga magpatigayon sang pag-alarma kag paghalong ang aton sining mga pumuluyo. Samtang nagkasubo naman ang isa ka pamilya sa bayan sa Pontevedra matapos ang tinalikdan nga adlaw sang gabi sang pizza 15 matapos ining tricycle driver nga naglisensya siya nga utod sa Banwasang Ivisan nga kung pwede makapauli sa Banwasang Pontevedra. Dala ang tricycle mga K5 samtang ini nakainom mga kautoran na disgrasya ang ginapatian na disgrasya ang motor nga iya sa inyong ginasakyan. Gintabunan siya kahapon sang aga alas 6 ang kaagahon nasapuan siya sa Maluklok Sur nga wala na sang kabuhi kag nasampawa na sang motorsiklo ining o kun sang tricycle ining nasambit ka biktima mga ka K5 kag wala na sang kabuhi mga kabiyanan. Nagkwana nagtigana mga K5 kay ti hubog waya makontrol lang yas ning motorsiklo suno sa ato sini makatapos ang kapulisan sa Ivisan PNP mga ka K5. Amo na lang matapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Back to you Antique.
0: Sir Jubert, gali Sir Michael, tanaw ako na wakal. Pariya, sabi ka mo kung kapo. Kapasin siya kita.
6: Samtang sa dugang pagid niya mga balita sa iluta sa syudad kang Bacolod, kag probinsya ka Negros Occidental, Daddy Babes and Sir Robert, or...
0: There is Amon sa syudad sa Bacolod ang mga balita na Amon din mga kaki-five, ha? Medyo maulo-ulano ng panahon. Kung may mga body shame, pag Ining due time man lang siguro, daw lahog man lang uri sa mga driver ni kagkonduktor sa pasahiro nila. Di pero daw nag-tumargid sang kaugot ang pasahiro kag suya gid sa sang konduktor gid sa mga KK5. Di naglabot sa punto mga KK5 ang pagpakahuya bala sa konduktor sa atong sinasang pasahiro sang modernized jeep. Nagpapanaog na sang ang Land Transportation Office sang Negros Island Region sang Shokos Order ang operator kag konduktor sa isa ka modernized jeep diri sa siyudad sang Bacolod nga sinenda gin na confirmar sang LTO NIR Regional Director Attorney Jack Conlo nga gin papanaog na nila ang Shokos Order sa tong September 14 agod nga mahibaluan kag mapatag sang konduktor kag operator ang yasini nga rason angot sa nagluntad nga insidente. Ginatagaan sa ang konduktor hasta September 21 agod magsabat kag magpakita mga KK5. Sa karon suspendedo ang nasambit nga konduktor kag sunod sa kay Attorney Conlo pagalan taon kun may yara gid man siya sang lisensya o kun wala kag magapangatubang ini sang dugang nga kaso.
1: Sa dugang pagnya balita kon may 319 dira sa inyo nga bag-o nga recruit nga mga patrol men and patrol women diri sa bag-o nga rehiyon ang NIR may 279 man ka mga newly appointed pa nga mga bag-o nga recruit nga mga pulis kag ini sila gin turnover na sa training center sang Police Regional Office Negros Island Region para sa sininga tuig 2026 mga KK5. So, gadamo ang recruitment. Kabay nga mauntat man ang recruit ya sang NPA, damo lang pulis. Pero damo pulis, kay damo umilinom kung fiesta. Damo gabantay nga pulis.
0: Amon ang mga balita namon dili sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
5: Salamat gid Daddy Babe Sense Robert sa mga balita diyan sa siyudad kang Bacolod kag Negros Island Region. Diyan naman sa mga talalupang doon namon kag mainit ka balita diyan sa probinsya kang Antique, Boca Gabiho. May isang ka-aksidente na tabo diyan sa May San Jose de Buenavista rapid sa stoplight gid lang. May isang kababayi na bungguan ka ambulansya. Nagkita sa video ang pagbatang kang diyang biktima sa karsada nga may pilas dugoon. Ginapayag nga ang nakabunggo ng ambulansya, why gid nagduyo, nagdiritso man lang. Kahit sunog sa pira ka mga nakakita, why man sanda nakabati nga nagawangwang ang dyang nasambitan ng ambulansya, antis pa man nga nakabunggo sa dyang biktima. Ang sara sa problema pa kay ang babae, galing nga biktima, nagabusong. Gindararon to sa ospital, pero ginaimbestigaran pa ka dyan kung ano gid ang natabo, kag kung ano ang medical bulletin, kamusta rin. Ginatinguhaan pa namo ng dugang kadya nga mga update K5 Western Visayas.
6: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, update sa tong natabo nga sunog katong nagligan nga Martes ang gabi sa Patnongon Public Market, suno sa PNP Patnongon, more or less 600,000 kuno ang halit nga ginbilin kang nasambit nga sunog kag possibly faulty electrical wiring ang rason.
5: Para mga balita namon diyan sa Antique. Salamat gid sa Roman naman. Happy Thursday kaninyo nga tanan
0: kay Happy Thursday. Balita. Salamat gid Eloy Loro sa Antique kag kalibaw sa atong sining mga station. Karon nga aga mga KK5 nga nabadian ninyo ang atong sining pagbailuan sa mga balita gikan sa Panay kag Bacolod. Dito X500 Morning News guys, masunod na kay KK5 Pulling Kobia in Sarvan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa KK5 Babes, ganda lang.
1: Ako naman si KK5 Robert Pacardo. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, KK5 News FM.
2: KK5 News FM. KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3
10: 3. Bio. Diabetico ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang madasi ka pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Sa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila. Kisa nagligad. Kisakit kaya katama. Kiyang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
20: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na.
1: May 5 winners ng 1 million cash.
2: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
10: K5 News FM.
8: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
10: DTX 500 Morning Newscast.
8: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
9: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Subungaan lang sa Webe Setyembre 17, 2026. Makita kang bawat yaman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong, dinalaan.
8: Balitang Regional.
9: Napatay sa dengue sa Bacolod, nagsaka na sa 5. Anay Presidente Duterte nagpakita na sa ICC.
8: Balita International.
9: Tuyong ang drone attack sang Houthi sa Mecca na balabagan sang Saudi Arabia.
8: Balita Sports.
9: Abby Maranio magretiro na sa professional volleyball.
8: Balita Entertainment.
9: Content creator ginpasakan sang kaso bangod sa ginaaligar animal abuse.
8: Balita Negosyo.
9: Tag sa atin nga balitang negosyo, Pilipinas magadalas ang madamo nga delegasyon sa China ASEAN Expo. Sa detalye sa mga balita.
8: Balitang Regional.
9: Kabin 300 ka newly appointed patrol men kag patrol women ginabi-abi sang pro-NIR. Formal na nga ginabi-abi sang Police Regional Office Negros Island Region o kan pro-NIR ang mga bagong henerasyon sang police personnel sa ginpatigayon nga oath-taking and turnover ceremony sa idalam sang CY 2026 Attrition and Regular Recruitment Program Miyerkules nga adlaw Setyembre 16. Magyaras ang 279 tanan ka mga newly appointed patrol men kag patrol women kag nanumpa sa NOCPO Grandstand Camp Alfredo M. Montelibano Sr. sa Barangay Estefania, Siyudad sang Bacolod. Lakip sa mga newly appointed police personnel ang 168 nga napili sa idalom sang attrition ng recruitment program samtang 111 naman ang napili sa idalom sang regular recruitment program. Kasunod sang ilang outtaking ang mga newly appointed personnel ang formal nga gin-turnover sa Negros Island Regional Training Center kun sa diin ini ang nanginam o kon ang mangin panugod sang ilang professional formation. Samtang napatay sa dengue sa Bacolod, nagsaka na sa 5. Nagsaka na sa 5 ang na-record niya napatay bangod sa dengue sa syudad sang Bacolod. Sa pinakabagong update sa Bacolod City Health Office, September 6, tubtub 12, nagdangat sa 666 ang na-record niya kadamoon sang dengue cases. Base sa report, isa ka 8 katuig nga bata nga residente sang barangay 16, kag siyam anyos nga residente naman sang barangay Mansilingan ang ginbawian sa kabuhi bangod sa nasambit nga balatian. Sa piyak kabay nagapabilin man ang barangay Mansilingan nga may mataas nga kaso sang dengue.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Sa dugang pa nga balita, 3 patay sa sulod sang patahian sa Leyte. May balita si KK5 Jean Pelinio.
10: DTX 500 Morning Newscast.
4: Natagpo ang wala ng buhay ang 2 lalaki at 1 babae sa loob ng isang patahian sa Zone 6 Barangay Kampitik, Palo, Leyte kahapon ng umaga, September 16. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na wala ng kuryente sa lugar gabi bago mangyari ang insidente, kaya nagpaandar ng generator ang mga biktima. Inilagay nila ito malapit sa pinto ng patahian at nakatulugan nila itong nakabukas. Banda alas 9 ng umaga na nang sila'y katukin ng kanilang mga katrabaho dahil magtatanghali na at hindi pa ito nagigising. Dahil dito, pinwersa na nila nabuksan ang silid at doon na tumambad ang walang buhay na mga katawan ng biktima. Ayon sa SOCO, walang nakitang palatandaan ng foul play sa insidente. Malaki rin ang posibilidad na nasuffocate dahil sa usok ng generator na pumasok sa kulob na silid ang naging sanhi ng pagkamatay ng 3. Patuloy pa rin ang masusing investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Jean Pelinio para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Eastern Visayas. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Samtang 4 pilason sa aksidente sa Pandan Antique. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
10: DTX 500 Morning Newscast.
5: Pilason ang driver kang motor kag tricycle. Amuman ang mga sakay ka jam matapos nga nagbungguan ay ginabanta alas 7:20 sa gabi katong Setyembre 14 sa barangay Nauring Pandan Antique. Ginkilala ang driver kang tricycle kay alias Danilo sa 67 anyos sa mga sakay nga 50 anyos kag 25 anyos nga mag-iloy. Samtang ginkilala naman ang driver kang motor kay alias Randolph, 53 anyos, lunsay residente kang barangay Saldivar, Pandan. Sa interview kay Police Senior Master Sergeant Jean Gallego Jr., ang investigador kang Pandan MPS, ang naging pahayag nga halin sa barangay Centro Sur ang tricycle, kag paagturan sa barangay Saldivar, apang pag-abot sa barangay Nauring, nag-overlap sa linya kang tricycle ang motorsiklo, rason nga sanda ang nagbungguanay. Bangod ka dyan, nagbaliskad kang darawa ka beses ang tricycle kag nakaangkan kang serious head injury ang driver. Samtang may gasgas na nawala nga tuhod ang 25 anyos nga pasahero, kag hematoma naman sa ulo ang naangkan kang iloy. Base sa mga nakakita, nagazigzag ang dalagan kang motor sa dalan kung sa diin ginapatihan nga nakainam, wara tisuksok nga helmet kag ginapahayag madasig ang pagpadalagan. Sa tulad, nag-aregluhanay rin ang magtimbanga grupo na angat sa aksidente. Balita regional, halindidya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Samtang baligyaan na sunog sa Kalibo, Aklan, may balita si K5 Leonard Viray.
10: DTX 500 Morning Newscast.
11: Totally born ng isang tindahan matapos lamunin ng apoy kahapon ng umaga sa may barangay na Loo, Kalibo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa sa mixed materials ang tindahan na pagmamayari ng isang 70 anyos na lola. Ayon sa mga saksi, nagsimula ang apoy sa bahagi ng bodega o kitchen area kung saan nakalagay ang gasol. Dahil sa lakas ng apoy ay tuluyang natupok ang buong tindahan kabilang na ang mga panindang bigas, grocery at iba pang produkto sa loob nito. Dagdag pa ng BFP, walang tao sa nasabing tindahan ang mangyari ang sunog. Samantala, tinatayang aabot sa 140,400 pesos ang halaga ng pinsala batay sa operational procedures manual ng BFP. Ngunit maaari pa itong magbago kapag nakapagsumiti na ang may-ari ng affidavit of loss. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: 35 ka cellphones na recover sa joint operations ng Bureau of Jail Management and Penology kag Philippine Drug Enforcement Agency, Western Visayas. May balita si K5 Karen Badilla.
10: DTX 500 Morning Newscast.
12: Mga K5, na recover ang pila ka mga kontrabando sa ginpatigayon ng joint surprise Greyhound operation sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Region 6. Kaupo ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 sa Iloilo City District Jail Male Dormitory, Setyembre 10 sa isang aga. Ini ang ginpangunahan ni BJMP 6 Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamora at PDEA 6 Director Ralph Romel Torres. 35 ka cellphones, isa ka vape cigarette, isa ka cellphone charger, kag 4 ka SIM card, kag starter packs ang na-recover. 43 naman ka person deprived of liberty o kung PDL ang ginpaidalom sa drug testing sa dinlunsay negatibo ang ila resulta. Samtang ang nasambit ng operasyon ang nagatuyong ang mapabilin nga secure, disiplinado, drug-free custodial environment, kag agud masiguro man ang istrikto nga pagpatuman sang security kag drug prevention measures sa sulod sang jail facilities. Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Kapin 600 kabago ng mga pulis na numpa sa Police Regional Office Central Zone. May balita si K5 Eileen Sanchez.
10: DTX 500 Morning Newscast.
13: Formal nang nadagdagan ang hanay ng Philippine National Police sa Central Zone matapos manumpa ang 575 bagong patrolmen at patrol women sa seremonya sa PRO3 Parade Ground, Camp Captain Julian Oliva sa City of San Fernando, Pampanga nitong Setyembre 16. Mula sa mahigit 3,000 aplikante, napili ang 575 matapos dumaan sa mahigpit na proseso ng recruitment at selection, kabilang ang screening, medical at psychological examinations at background validation. Ayon sa PRO3, 422 sa mga bagong tauhan ay para sa attrition quota, habang 153 naman ang kabilang sa regular quota. Pinangunahan ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang panunumpa. Paalala niya sa mga bagong pulis, ang pagsisilbi sa bayan ay may kaakibat na malaking responsibilidad para nagutan at tiwala ng publiko. Binigyang din ni Mendez na ang pagiging pulis ay hindi pribilehyo kundi responsibilidad na protektahan ang maumayan, ipatupad ang batas at maglingkod ng may integridad. Sumailalim naman sa formal na pagsasanay ang mga bagong recruit bilang paghahanda sa mga hamon at tungkulin ng pagiging pulis. Balita mula sa Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: Dumaguete City, handog nga mangin pickleball capital sang Pilipinas. May balita si K5 Rufa De Vero.
10: DTX 500 Morning Newscast.
14: Hangad ng Dumaguete City na makilala bilang pickleball capital ng Pilipinas na may mahigit 300 pickleball courts na ngayon sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Binanggit ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick Gregorio sa Nationwide Conduct of Handog na Pangulo 2026 na ang pickleball sa Dumaguete ay hindi lamang isang libangan kundi isang paraan upang pag-isahin ang komunidad, kalusugan at kompetisyon. Layunin din ng PSC na tiyakin na ang paunlada ng pickleball sa Namagete ay kaakibat din ng pagtayo ng mga pasilidad para sa football, track and field, archery at iba pang sports. Ayon kay Gregorio, nakatuon ang PSC sa pakikipagtulungan sa Namagete at Negros Oriental upang matiyak na ang mga nabanggit na pasilidad ay itatayo ayon sa world class na pamantayan. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Sa katapusan nga balita, ang Regional Land Transportation Office, Negros Island Region, nagpahanubdob sa mga driver kag konduktor nga respetuhon ng mga pasahero. May balita, si K5 Red Salgado.
15: LTONIR nagpahanubdob sa mga driver kag konduktor nga dapat respetuhon ang ilang mga pasahero. Panumdob ang Land Transportation Office Negros Island Region sa tanan ng mga driver kag konduktor sa modernized jeepney nga dapat respetuhon ang tanan ng mga pasahero nga magsakay sa ilang sasakyan. Ginsiling ni Attorney Jack Kunlo, Regional Director sa LTONIR, nga responsibilidad sa operator nga pensindi sa iya mga driver kag konduktor nga posible ma-revoke ang ilang mga lisensya kag hindi na makabiyahe kun mapamatud-an nga may sala sila nga nahimo. Ginpatagman sa LTONIR nga pinaagi sa paghatag sa respeto sa mga pasahero, mapamaayo ang serbisyo nga ginahatag sa industriya sa transportasyon.
16: Yes, no, ang modernized public utility jeepney nato, no, ginubra ni siya to elevate the standards sa aton commuting public, no. So this is not to serve as a venue for harassment or disrespect. That is why tanan sila ginawarningan ko, because this is not only the first time na tabo na ini. Isang liga, di kapila na nga ginsyokos naton. So, hindi kami mag-tolerar or magduwa-duwa, maghatag sa nga pinakamataas nga penalidad sa driver, sa konduktor, o kung sa operator man.
15: Para sa DTX 500 Morning Newscast, na nasa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
8: Balitang National.
9: Sa Balitang National, anay Presidente Duterte nagpakita na sa ICC. Nagpakita na sa publiko si anay Presidente Rodrigo Roa Duterte matapos iniya nagtabong sa International Criminal Court kon ICC Pre-Trial Chamber 3 Miyerkules nga adlaw Setyembre 16 para ini sa iya ginaatubang nga Crimes Against Humanity case angot sa ginaaligar madugo sini nga War on Drugs. Sa nasambit nga pre-trial suksok ni Duterte ang isa ka nagaduag nga itom nga suit kag puti nga shirt. Inin man ang unang ation nga nakita si Duterte matapos nga wala na ini nakapakita sang ini siya ang gindala sa ICC sa tuong Marso 2025. Samtang napatay sa nasunog ni MV June Aster, nagsaka na sa 77. Nagsaka na sa 77 ang napatay sa nasunog ni MV June Aster sa Coron, Palawan matapos nga ang isa ka crew member nga nakaluwas ang ginbawian sang kabuhi sa ospital. Base sa anunsyo sang Philippine Coast Guard kon PCG kahapon nga adlaw sang Miyerkules Setyembre 16. Sunod sa PCG, gindeklararon nasambit ka persona nga ginbawian sang kabuhi sa sulod sang Culion Santar o kon Sanitarium and General Hospital kun sa diin ini siya nga ginabulong. Bangod sini nagdubo ang numero sa mga survivors sa nasambit ng insidente kung sa diin gikan sa 44 yara na lang ini sa 43 samtang padayo naman ginapangita ang 8. Naibaluan nga yara sa 132 kung mga pasahero ang sakay sa nasambit ng vessel sa naglunta ng sunog sa tinalikdan ng Setyembre 9.
8: Balita International.
9: Sa balitang international, tuyo nga drone attack sang Houthi sa Mecca na balabagan sang Saudi Arabia. Nabalabagan sang Saudi Arabia ang plano sa mga Houthis nga maglunsar sang drone attack batok sa syudad sang Mecca sa Okon Mecca, ang holiest site sa mga Muslim, Martes, Setyembre 15. Sunod sa payag ni Turkey Al-Maliki spokesperson sang Saudi-led coalition forces na pahugpaan sang Saudi Air Defense Systems ang Houthi drone sa gwa sang Mecca kagamo ini ang labing unang attempt sang Houthi nga atakiyon ang holy site humalin sang na-intercept ang isa ka ballistic missile nga nagpadulong man sa among syudad. Matapos ang insidente, gilayon nga nagpagwas ang pahayag ang Organization of Islamic Cooperation o kun OIC nga nagakondinar sa tuyong pagpangatake. Gipanginwala naman sa mga Houthis ang pagpangatake apang o kun samtang nagpaandam si Al-Maliki batok sa mga Houthis.
17: Balitang Sports.
9: Kagpara naman sa ato nga balitang sports, Abby Maranio magaretiro na sa professional volleyball. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
18: Ginanunsyo sa professional volleyball player nga si Abby Maranio ang iyang retirement gikan sa professional volleyball. Sa isa ka post sa social media, ginpahayag ni Maranio nga hindi isa ka overnight decision ang yasini nga pag-retire. Dugang niya pa ginhimo niya ini hindi ibangud nga hindi niya palangga ang volleyball kag hindi niya nagkaya nga maghampang kundi ibangud matapos ang Teros katuig, kabalo siya nga nahatag na niya ang tanana. Si Maranio ang kilala bilang Chang Abby kag isa kaanay professional volleyball player kag anay captain sa Philippine Women's National Volleyball Team. Nakadaog man ini siya sa 3 ka UAAP Championships kag nakakuha sa 2 ka UAAP MVP Awards nga naghampang para sa De La Salle University Lady Spikers. Para sa balitang sports, ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
17: Balitang Entertainment.
9: Kagpara naman sa ato nga balitang entertainment, content creator ginpasakaan sang kaso bangod sa ginaaligar animal abuse. May balita si K5 May Hekilan.
19: Ginpasakaan sang kaso ang content creator nga si Heart You o kung mas kilala nga si Mess Heart. Kasunod ini sa nagsugod nga kontrobersiya matapos ginaaligar nga nakita ang content creator sa isa ka Facebook Live nga ginsugo ang mga tawo nga dakon, kastiguhon kag patyo ng ido nga iya ginatudlo nga nagkagat sang iya chinelas. Na-delete na sa karon ang video apang ginapatihan nga ginsiling sang content creator nga nagakaigo lang nga silutan ang sapat pangod sa perwisyo kun sa diin ginguba sini ang malahalo niya nga chinelas. Sa isa pa ka live stream, ginaaligar nga ginhangkat pa sini ang iya mga viewers nga i-report siya sa Animal Welfare Act kag makapila ka beses pa niya nga ginsulit nga wala sang huna-huna ang mga ido. Rason nga ginpadakop kag ipapatay niya ini. Ginpatawag man sa barangay ang vlogger agud maghatag sang eksplanasyon samtang ginpangita naman sang awtoridad ang ido nga ginapatihan ginbaligya matapos ang insidente. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang Negosyo.
9: Pilipinas magdala sa madamo nga delegasyon sa China ASEAN Expo. Magdala ang Pilipinas sa madamo nga delegasyon para sa China ASEAN Expo o Ka-Expo sa Nanning International Convention and Exhibition Center sa Guangxi, China, humalin sa Setyembre 17 to 21. Ini ang kasunod sa tinutuyo sang pungsod nga mapauswag pa ang exports o suno sa Center for International Trade Expositions and Missions o CITEM. Igating lawas ang Pilipinas ang 313 ka mga mabasko ng mga national delegation, lagip na ang 73 ka mga high-value export enterprise. Nahibaloan nga ang pungsod ang ikaduha na kabeses nga ginkilala bilang Ka-Expo's Country of Honor kasunod sang designation sang 2013. Mga ka-K5, bumuyado ang dalag ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. 99 days na lang, Pasko na! Kung si K5 Zyro Vanabay, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM. News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
8: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first permit number FTEB-263388 series of 2026.
11: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Yung tao na kamutik na.
1: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
0: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
1: Sobra!
2: Objective and analytical.
0: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
1: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
0: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
1: Inaiya!
2: No holds barred discussion on hottest issues.
0: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
1: Te, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
1: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
0: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With KK5, Aljan Castanio, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos!
4: Good morning, good morning, good morning sa itong mga pinalangga nga tagpalamati. Yari na ang ginahulat-hulat ninyo nga palatuntunan sa tag sa kaaga.
0: Foro de los Pueblos.
4: Palatuntunan Foro de los Pueblos, magapasundayag alas 6:30 tubtob sa takna alas 9, Monday up to Friday.
0: Foro de los Pueblos.
4: In behalf sa aton regular nga partner sa sining palatuntunan, K5 Eljan Castanio, ini si K5 Eric Tenerife, updanay kita tubtob sa alas 9. Official travel subo nga aton nga partner, Vice President for Operations ng K5 News FM, partner naton sa Foro de los Pueblos sa masulod na subong sang tatlo katuig. Naglagaw naman kag nagbiyahe, naglibot on official travel. Upon sa kay Doc Ramil Oy ang aton nga partner, so sulusulo kita na eh. Hasta Biyernes ha, so please bear with me.
0: Foro de los Pueblos.
4: Kamusta, kamusta, kamo nga mga pinalangga namon nga tagpalamati, grabe. Ang ulan subong, pabugso-bugso. Gulpi lang maulan, gulpi lang mauntat. Ang grabe gid ang udto pakadto sa hapon mga K5 bulo bantayan ninyo ang aton gid nga lakat sang panahon. Indi gid manami ang lakat sang aton nga panahon. So everyone, ang ako nang yagi na pangabay gid sa inyo una. Inom gid anay damo nga may tisi. Kay kun damo nga may tisi ang imo ginainom, raise hindi ko. Indi ka dali-dali matapikan bala sang sakit, sang trangkaso, sang hilanat. Para sa akon, subong ti gapon, grabe, basa ta sang ulan, gulpi lang initan, gasagrak tingog kudo mapaos. Pero tungod sang may TC mga K5, steady pulso lang gapon, larga bula lang gapon mga K5, kay ang aton nga lawas kargado sang ginatawag naton nga food supplement. So I advise, inuma ang aton power trio. Ang aton nga Mighty C mga K5, ang aton nga D3 Bio, kag ang DTX 500. No alternative except pabaskogunta ang aton immune system. Plus, uso subong mga K5 ang itawag nga pneumonia. Kita nyo subong damo, kada tao makita nga naga-face mask. So halong man kita. Mga ospital, halong-halong kita anay. Kag kung may kataro ka, nung gaya palapit sa iban, tungkol kay ang pneumonia subong, grabe nga balatian kag may mga nagakalamatay na. So hindi na pag-umagahulat ta nga basi kung maging kandidato ka pa ang aton nga mga food supplement inumana para magbaskog ang imo immune system.
0: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga K5, so I hope nga everyone is fine ha. Why kita bagyo pero gabaskog ang ulan, so hindi lang magkumpiyansa, especially ang after lunch naton nga mga oras mga K5, okay? Sige, kag katulad sang kinaandan, antes kita magsugod sang aton nga palatuntunan Foro de los Pueblos, maghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat sa grasya sa sining mabugnaw nga Huwebes sang aga. Please guide us throughout this day, dear Lord, and protect us and our families from all calamities, accidents, danger, and harm. Cover us with your hand of protection. Agud nga maprotehran kami, agud nga may kalinong ang amon pagpangabuhi kag ang amon tagipusoon. Give us strength, wisdom, good health, and a grateful heart, dear Lord. Buligi kami nga mangin maayo. Mapinadayunon, mapainubuson, kag mangin matuod-tuod nga mga Kristiyano. Keep our loved ones safe wherever they are, and may your presence always be with us all. In Jesus' name we pray, Amen.

0: Nari, nari, nari na.
1: Pelos, polos.
0: Ayos.
1: Foro de los pueblos.
0: Ari na, partner ko. Ari na. Ari is kay Bible dyan. Ahay! Ato na. Siyagin, siyagin. Sulod na sila sa hawla nila.

0: Headlines.
1: The threshold of 16 senators to convict will be fixed and immutable.
0: Headlines.
2: Sa aton nga mga headlines, mga ka-K5, mainit-init ang debate kahapon dito sa aton nga Senate Impeachment Court. Nag-abot ang apat ka mga former justices naton, nagkadto kag naghatag sang ila nga mga expert opinion kung pilagid bala ang buto nga kinahanglan in order to convict VP Sara or to acquit her. So mga ka-K5, bantayan subong aga ang aton diskusyon. Ano ang tindog sang tag sa kahusgado sang retired justice? Ano ang ilagin advice sa aton nga mga senador sitting as an impeachment court, mga ka-K5? Bantayan, very important and very interesting topic. So kadto na kamo subong sa aton nga Facebook Live para nga hindi kita maulihi sa mga balita.
0: Headlines.
2: On the first portion, mga K5, pagkatapos ko karon hatag sang headline, for the first time, nakita after so many months nga wala makitaan si former President Rodrigo Digong Roa Duterte, nagpakita siya kahapon in one of the most or the rarest public appearance ni Digong dito sa ICC. Mga ka-K5, ang iban sa inyo nakakita na sa mga picture kahapon, but subong aga, may mga pictures akong ipakita sa inyo para mabulong ang hidlaw ninyo sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Aton man paghahambalan, subong aga mga ka-K5, ang dira sa banwa sang La Castellana, kag ang pakadto sa Biak na Bato. Kay personal kita nga nagkadto kahapon sa Biak na Bato pagtapos kong igagapon program mga K5 dire sa Foro de los Pueblos, wala na duro gamod lagan ko sa Biak na Bato. Naabdan ko gid dito ang mga engineers naton, mga mapisan nga engineers halin sa Binalbagan Engineering Office. Ginasurvey nila ang Kalapnagan Bridge. Mga ka-K5, ang all the while ang ginapakita naton sa inyo, amula ning baha dito sa Tamburong Creek or sa Sitio Tamburong sa Ibid Creek malapit sa proper gid sang Biak na Bato. But little did we know nga may isa kalaba-laba nga taytay nga sang dugay-dugay na gid pang-obra lapit sa DENR office dira sa La Castellana Biak na Bato area sa lugar nga kun tawgon Sitio Kalapnagan, mga ka-K5. Ang taytay naghugsoy ang taytay kay ang iya nga pundasyon kag ang iya mga ka-K5 nga tamburong sa idalom ginabab sang tubi, wailot siya ng tubi. Ang taytay nga itsuray daw taytay sa pelikula, mga ka-K5, nag-usmod ang taytay. Karon ipakita ko sa inyo ang taytay, mga ka-K5, kag hindi na inisubong magyan sang dalagko nga salakyan. Mga private lang ang mga gagmay nga salakyan ang makamotor, ang makalabay, ang mga kargado malibot gid sa magalyon. So bantayan karon dugay-dugay kay aton ina pagadalon sa inyo exclusive video. Wala sang media nakakadtutok kagapon, K5 lang gid mga pinalangga namon nga tagpalamat. At 8 o'clock, bantayan ang pagsunod ni K5 Wilson Villena. May matas ang K5, isa kuno ka subdivision ang kantuon subong ni K5 Wilson Villena, nga sa among subdivision, mga K5, may mga motor, tricycle, bisikleta nga nagaparking malapit gid sa main gate sang subdivision, nga kuning kaso may sunog or may emerhensya, pwera palayo, mga K5. Ang ining subdivision mangin sandwich, hindi sila dali-dali kagwa kag hindi man dali-dali makasulod ang aton nga mga fire trucks. Bantayan dugay-dugay sa matasang K5 with Wilson Villena. Si K5 Red Salgado gin-follow up niya ang balita ni K5 Berto Gakit kag Carla May Defensor Lunga parte sa isa katalintado nga konduktor sang modernized jeep mga K5 nga ang iyayagin lahog-lahogan nga mga estudyante nga kuno ang bangko nga para sa apat ka tawo ginpungkuan lang sang tatlo ka estudyante mga ka-K5 gintakahuyan niya. Kasi nga ang inyo nga pulungkuan da good for four, tatlo lang ka muna kapungko, dugangin nyo. Di siguro mga dalagko, balak-balikawang, blabong mga sexy, siguro to mag, mga hawak nila, o kung mga tamsi, mga tambok na sexy. Di, pero hindi niya pwede, nga ipakahuyan mo sila is publiko. It's not good. Dugay-dugay, bantayan. Kay ang LTO mga ka-K5, may ara award nga ihatag sa driver or sa konduktor na puwerte katalintado mga K5. Bantayan ang balita ni K5 Red Salgado. Si K5 Carla May Defensor Lunga, may balita nga 279 ka mga bag-ulang na appoint nga mga pulis, kag policemen and policewomen, ang ginabi-abi na sang NIR, bag-o ang aton nga NIR Regional Director, kag ang mga bag-o nagtapos nga mga pulis, gin-welcome na kahapon, so may dugang kita 297 ka mga pulis sa Negros Island Region. Bantayan ang balita ni K5 Carla May Defensor Lunga. Si K5 Wilson Villena mabalik report do kapisan gitsubong sa iya ginapabili bigin ko subong nga aga. May balita siya nga masubra kuno na pulo ka mga illegal structures ang gindimolis dito sa barangay Handumanan. Kag ang limit ordinance importante niya, amo ning gusto ko eh. Ang limit ordinance ni Councilor Homer the working bais. Gaubra gidya nga konsyal mo. Aprobado na sa first reading. Bantayan karon do gidugay. Kag 5 bilyones nga budget sa siyudad sang Bacolod sa masunod nga tuig, bantayan kay 5 billion ang budget sang Bacolod, iistorya karon do gidugay ni K5 Wilson Villena. So amoy nang manginunod sa aton pagpangalagad subo nga aga. Gakapot ko sang bulsa ko may nakaptan ko ho, DTX coffee mix. Kay wala diri si K5 Eljan Castanyo, naluoy siguro kay ina si K5 Robert Pacardo sa kanya K5 Eric, why dang partner mo? Kay gapangita ko sang amon ginbili ni K5 Eljan nga DTX coffee mix. Hindi ko makitaan ang bot din niya di naman to nagkadto. Gapang rungkab ko kay Inas nga why dang DTX coffee mix ni partner mo. Ko wala na, wala na. Naluoy si K5 Robert Pacardo niya, K5 Eric, ari o, tagaan ta ka isa. Abi ko isa ka karton, isang likabilo, ginatag niya sa akon. Sinya salary deduction ha. K5 Robert, thank you so much na ikapan ko sa bulsa ko. Seriously mga ka-K5, ipakita ko sa inyo ang itsura ni former President Digong mga ka-K5. To ipakita ta isa-isa ang itsura ni Digong. Sa nahidlaw sa kay Digong, yari ang picture niya kahapon sa ICC. Doon nagtigulang siya, may biguti na siya, daway siya kapang shave, puti ng biguti niya, puti ang kilay niya. Tanawan yung mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board, eyes to the board. Tanawan yung itsura ni Tatay Digong ho. Amo ini nga primero to, pagdalagid siya bala sa ICC to, pagdalagid siya do ka week nga doon na mag-o siya. Pero subong nagputi si Digong no, daw taga Netherlands ng iyang kutis. So tanawan yung mga K5, daw taga Netherlands ng kutis ang iyang akwan, ang iyang panit. Nagputi si Digong nga daw nami ang iyang akwan ni Presidente Duterte. Daw naghimis ang iyang guya mga K5, no? Na tanawan nyo bala mga K5 ang itsura ni former President Rodrigo Roa Duterte. To ang isabi ka picture nga daw layo-layo juta. Itong makita lang bigote. Ito, naraw, ara, na, steady. Toto, Renz. Ang itsura ni Digong, talawan yung mga K5 mo, he looks so frail. May edad na gin, siyempre, igulang si Digong mo. Pero, talawan yung blado kanami, isang yuhum nyo, doon kanayanaya sa iya. Oh. Ang iya bigote, mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Talawan nyo, anay mayo. Ang bigote ni Digong, talawan nyo, puti. Puti na. daw matyag ko ini sa to nga bigote mga 1 week guruway ka shaves digong no mga 1 week no si Presidente Duterte ang iya nga kilay puti man pero ang buhok niya mga ka K5 waay puti abitong pinaka-focus abitoy mutaran tanang buhok abi ni Presidente digong to tanawon ta abi ang isa dabla ka picture nga focus kinsa naari ho mga ka K5 tanawan niyo bla ho. Ang buhok ni kuan ni Presidente Duterte, ano ni man ginlugom, doon nagablandi ang buhok mo. Ang iya kilay nagaputi, ang buhok ang iya bigote nagaputi mga ka K5. Pero tanawan niyo blang buhok ni Digong ho. Grabe no. Ang buhok niya ginlugom. Ano may manuglugom dito sa ICC? Grabe mga ka K5, tanawan nyo bala, ginahimutadan ta subong, kabalo ko damo, gising nahidlaw sa inyo, sa itsura ni former President Rodrigo Digong Duterte. So ari siya, oh, nagpakita siya kagapon sa ICC, ang iya nga itsura, kung ako pa analisahon mga K5, ha? Daw ka relax na subong sa iya. Ang nalibugan na siyang ulo ko, kay ang iya nga buhok, huay gabukay. Ano man, kapalugom siya sa sulod siyang ICC. Ahay. Former President Rodrigo Duterte, ginkuluran na guro, ano? Ang bal ni Katrina siya. So, basi guro ay ginkuluran, basi nagpakwan siya bla, nagpakulor sa isang buhok niya. Ang akong analysis, mga K5, si Presidente Digong, daw na kuwain na, daw na ka-adjust na siya sa sulod sang ICC, no? Nomad o Herolisel, mayong agalanda si Imo. Si Princess Jeneline Olvido, arang katanaw sila. So, anong tanaw niyo siya? Ginlugom ini. Ginlugom kurong buhok ano? So, ari subong ginapakita ko sa inyo. Itong ibang pagiging picture ni Digong abito, kay daw ini sila mga tagpalamati, na daw nahidlaw eh, sa itsura ni Presidente Duterte. Kung di nag-attend siya kagapon sa ICC hearing, hindi pa to aktual ka daw kasuhay, gina daw mga validation of facts pa lang kahapon, kabalo ka mo mga ka-K5, ginambalan siya sang judge, sang ICC. Ginambalan siya, sila niya, Mr. Duterte, if ever, ha, nga gusto mo lang niya magtindog kag magbalik to silda mo, pwede ka kabalik anytime, ha. Nyaway ka namon, ginapilit ka magpungko, ginsubong. So, makita mo mga ka-K5, nga daw, ang respeto bla sa iya, sang mga taga-ICC, araman. Pero amo na itsura ya, oh. He looks so, nagniwang si Digong eh. Nagniwang siya, nga nagputi. Pero kung ikomparar mo ang itsura niya subong, kag itsura niya sang una, mga ka-K5, ang itsura niya subong, tuturin si Albuena, doon ka-relax subong sang itsura ni Digong eh. No? Kita nyo? Doon ka-relax. Daw na kuha niya nagin, daw na absorb yan ang itsura ang iya nga pagpangabuhi dito sa ICC, no? Okay? Si Inday Kita tuling sa Ulsagay kapamati kuno subong sa aton, si Elina Duay kapamati, sila ni Kuana, sila ni Leonardo Sevilla, si Gine pamati nila Bings Delfin, Arsolo Dibuyan, Romar Duran, kag sila ni Ma'am Gina Burha sige pamati subong sa aton, no? Anabel Santisteban sa La Castellana kapamati man. So, nakita nyo na ha? So, why nakuutang sa inyo kami ni K5L dyan? Gipakita na namon ang kahapon lang. Budokanta ba? Ang kahapon lang na picture ni former President Rodrigo Duterte dito sa ICC nga nagapakita sang iyang itsura. Sila ni Jeff Humuado, I miss the best president. Pero lain man ako eh. Buhok kidya ang nakita. Buhok kidya ako na. Light lang kita. I don't want to comment on balok ang iban. Makiduterte ang iban kontra. What we're saying is, ginabulong ko lang ang kahidlaw nyo kay Presidente Digong. I know nahidlaw ka mo eh. Nga ara gidbla si Kwan, si Presidente Digong. So rare occasion ini, ara siya. Wala ka-arte-arte nga klase Presidente hambal ni Romar Duran. Okay. So amo ini mga ka-K5 ang aton nga nasiplatan kahapon, nagniwang si dating Pangulong Duterte. Yes, amo man tulok ko eh. Doon nagniwang sa kayang iyaliog, bla doon naguluwa ng iyang mga kandiho, kaugat-ugatan. Ti amo gid man aguro, ti ara ka sa sulod sang jail. So, to all of you who still miss President Duterte, ginpakita namon ina sa inyo subong nga aga. Hindi na kuya gusto magkomentar da kon positive or negative or whatever. Ang ginbalita ko is the face of the man that lead our country sang nagligad niya mga tinuig sa iya iyang style of presidency. Whether you like or hate him, it is up to you. Okay, wala na utang ko no, hambal ni Romar Duran. Okay mga K5, komersyalan ko lang ni Anay pagkatapos komersyal. Pagbalik ta impeachment ni Vice President na Sara Duterte, pero ang akong topiko nga iistorya, ang individual stand sang apat ka mga chief justices or tatlo ka chief justice kag isa ka associate justice kung anong ila individual stand. Kaya ang ginadibatihan subong, pilagid bala kabuto agod nga makonvict si Vice President Sara Duterte kag pila kabuto para maacquit si Sara Duterte. So ina karon dugay-dugay mga K5, ang aton istoryahan, isa-isahon gid naton kag ang La Castellana gid naton nga topiko parte sa Taytay Kalapnagan nga nag-usmod kag indi maagyan. Ang aton sibong attack na alas 6:54 sa aga. Everybody please stand by.
3: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
5: Dugang pa nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
6: Mm-hmm.
5: Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation serboisang free tryptophan proteins nga i-produce sa imong nga gitawag gut-derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imo nga good bacteria sa imo tinai. Isa na da ang pag-produce ang gitawag gut-derived nga B vitamins. Isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3 Bio, Nami tulog mo.
6: Mm.
5: Kaya mo i-manage ang stress.
6: Kung naka D3 lang.
5: Kung naka D3 Bio ka. Dok Sam?
7: Yes. Isa sa benepisyo sang D3 Bio, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio kadadlaw, naghatag ina sang ginatawag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato na muna ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones sa ginhawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
6: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio pati ang pagtinlo sang aton brain dindalahi pag D3 Bio.
7: Oh, dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
8: Kampiyon ng utok mo nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan kapag Japon. Depress ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine diri ni siya ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapila tanan agi nang sulit-sulit. Your D3 Bio is the favorite food sang probiotic, Sir Boy.
7: Correct.
8: Ini siya ang nag-nurture sang friendly bacteria sa imo nga gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine isupply niya sa imo.
7: Amak mo na, 50%.
8: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kompleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolbar sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
3: D3 Bio. D3
0: D3Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mapagatas, mangabot ka. D3Bio.
6: Ang nami pagkas sa D3Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA.
5: Mm-hmm.
6: Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para, mm-hmm, para mag-active ka. So D3Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
0: D3Bio.
6: D3Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3Bio sa balay mo.
0: D3Bio!
6: Sa mga customers namin noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3Bio.
5: Ang pinakanami natin nga, permi natin ginabalik-balik.
0: D3Bio!
5: Kung pala inom sila D3Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3Bio, kay ibdoha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, ah, kung saan o to, hilana to, saan o to sipon, amo to pag inom D3Bio.
6: Mm-hmm.
5: Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, gainom na D3Bio.
6: Mm.
5: Diriko, sir boy.
6: Mm-hmm.
5: Diriko.
6: Drakman ko.
7: Oh, oh. Saga prevent.
6: Kay hindi
5: prevention na yan.
6: Prevention na yan.
0: D3Bio! D3Bio!
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mapagat, sumagabot ka. D3Bio! Health! News D3Bio.
11: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
12: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
13: Pungod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
13: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
12: DTX 500.
13: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano tayo ng ako niya allergy?
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mababaka sa mga butika.
19: Gah! Mag-joyride man tabi ga.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makariba! Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tika, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
19: Sakay ka kidiya.
20: Siyempre, naka-extend ko ya.
19: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend, supplement for men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fun, solid kabon.
23: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
24: Kapalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer, sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
25: Let's go!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
23: Let's go with the flow.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift! OT! Breadwinner!
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
30: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
31: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
32: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
33: Puro de los Pueblos.
34: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad sa inyo paborito number 1 nga palatuntunan.
33: Puro de los Pueblos.
34: Inahulat-hulat kitag sa kaga, yari na kita sa itong nga main event. Subong nga aga mga ka K5.
33: Puro de los Pueblos.
34: Toto, Christoph Subong, siging pamati niya sa salakyan, daddy niya. Upod sila Subong ni Mr. Russell Gaudiel. Nagakadto sa eskwilahan. Toto, Christoph, mayong aga lang. Mayo lang gid nga pagpamati, Subong nga aga.
33: Foro de los Pueblos.
34: Nag-monitor Subong mga K5 ang tanan. kagang ginahulat-hulat gid sa inubaan si Ma'am Gina Constantino kapamati na Alberto Norbing Loreno sa Talisay nagamonitor Angie Aloy ara na sila kumpleto na kita. We're all over. And even sa mga listeners natin abroad na katutok na sa program ta, kay may mga main event na kita subungaga nga pagadalon. Okay? Sige. Meantime mga K5, ariya na yun ha. Para nga daw masulo sa jabi anay mga K5, to pabati tanay sa ilabi to, do may music na to nga ginapatukar to. Pabatias labi to para nga makaulo exercise kita anay kagamay. Kay ang aton nga topiko medyo seryoso ni mga K5 ba? Parti ni siya tatabo nga impeachment proceedings kahapon dito sa aton nga Senado which is now sitting as an impeachment court. Tinteresado mamati sila ni Gilbert Cordova sine ang amuni nga mga balita mga K5. Toy pakita abi na liwat tong kanta sa mga kontraktor kay daw mo ginaginahulat-hulat nila. Abi, one time, tira.
33: Foro de los Pueblos.
34: Pabation tas lang.

0: Chica, chica, chica, chica, danay.
1: Foro de los pueblos.
0: Arena. Nagwa na yung nakapute. Atura siya, atura siya.

0: Foro pelos poros.
1: Abala. Okay, mga ka-K5, ari na. Nakakondisyon, nakaunyat-unyat na. Now, let's get to work, mga ka-K5. Kahapon, ang ginahulat-hulat sa kalabanan sa ika-26 dias na or 26 na kaadlaw of the total allotted 92 days of hearing sa Senado converted into an impeachment court, mga ka-K5. Nagpatigayon sa isa ka-espesyal nga hearing kahapon bangod kay ginpatawag or ginrequest ang apat ka mga maalam kag eksperto sa layi nga mga tawo nga kun tawgon amese curing o kon friends of the court, mga ka-K5. Nga ang friends of the court. Friends of the court ang tawag sa ila bangod kay sila, mga ka-K5, ang mga tawo nga amo ang naghatag sang ila expert opinion. Nasulit ko. Naghatag sang ila nga expert opinion sa ginadibatihan subong sa Senado. Ayos to the board, mga K5, this is very important. Ang ginadibatihan nga kung i-convict si Vice President Sara Duterte, pilagid bala kabuto ang kinahanglanon to convict Sara. May nagahambal 16 tungod kay 2/3 vote of the total number of senators nga 24 kabilog. May nagahambal man nga ang 2/3 vote hindi ina siya santo sa kabilugan nga ginbuto nga mga senador, kundi kumpila lang ka senador ang ara nagatambong sa sesyon. So tungod sining debate, mga ka-K5, pilagid bala kabuto ang kinahanglanon. And so, summoned to the court kahapon ang tatlo ka mga chief justice kag isa ka associate justice. Nagkadto, mga ka-K5, si retired chief justice Hilario Davide. Nagkadto si retired chief justice Artemio Panganiban. Nangkakwani siya, mga joker niya si Panganiban. Mayo mag-ilhog, pumatanda nga bugado. Ara man si retired Chief Justice Renato Puno. And of course, ara si retired Associate Justice Adolfo Ascona. Sa apat, mga ka-K5, ka mga expert legal advisors or friends of the court, mga ka-K5, yari ang ila tindog isa-isa. Tindog, ha? Isa-isa. Ayos to the board. Suno sa kay retired Justice Adolfo Ascona. Dapat 16 gid kabuto ang mag-convict sa kay Vice President Sara Duterte. Bangod para sa iya, ang literal kag international nga standard ang iya gingamit amo ang Article 11, Section 3, Subsection 6, sang aton kodigo, mga ka-K5, kag nagasiling ang aton konstitusyon. 2/3 of all members of the Senate. But si ganon, 2/3, 2/3. Sang tanan, all members of the Senate. Di magambal ka, all members of the Senate, all means 24 ka senador. Ginhambal ni Ascona nga siling niya ang 1987 Constitution ginhungod nga butangan sang mataas mga ka-K5. Ginungod nga gibutang sang mataas nga numero ang aton nga butasyon agod indi magamit nga mangin isa ka armas sang may mga interes ang aton nga impeachment court. Nga muna nga ang 2/3 of the 24. Kasi nga kung hindi gani, kung sino lang ang damo nga arada, perdito ya karon ang ginalitis nga kulang sa iya kaalyado. Just like what's happening right now. Okay. Protection against partisanship. Amunin niya ni Ascona. Nga kay kung nag-testify siya nga dapat ang threshold is 24 gid kamakwa 2/3 agud nga ang mga high ranking impeachable officials of the land of the Philippines nga indi dali-dali magamit ang political partisanship para sa iya kay Ascona. In his view, missing, absent, or non-participating senators cannot lower the required baseline number of senators. Nga maskin may napatay, may wala na da, may ginpahalin, pero kay pagsugod 24 ang senador, nga dapat ang 2/3 will come from the 24 senators. Kay Adolf Ascona, Associate Justice. Are. Si retired Chief Justice Artemio Panganiban. Ang iya naman tindog ni Panganiban niya mga ka-K5, amuni, kahapon niya natabo. Flexible and adjusted threshold of majority. Are. Suno kay Panganiban, he argued that at literal reading nga 16 kid kinanglan, hindi inahusto. Kay kung ang 16 gid ang aton basihan or ang 24 gid ang aton basihan, nga tiway man na sila yaga attendering. Nga ang patipatay ay isipon ta. Nga kung di isipon ta lang kung ano ang ara, anong pila ang ara, kagdra ta makwa 2/3. Ang iya muning, ang iya panawagan iya ni Panganiban, sinyabi para matapos na niblang istorya sini, in the name of public service. Matiin nyo ang bali Panganiban, ha? Dugay-dugay pambalon ko nila. Ang mga senator judges nga nagapanago nga wala de kag indi mo makitan nga biguluwa ka mo anay subong kag magkadto dire kay para nga makabuto kamutanan maliban lang sa ara sa prisuhan. You see? Maliban lang. Okay. So, si retired Chief Justice Artemio Panganiban, flexible. Hindi, pero pareho kay Ascona niya. Flexible. Nga kung pinalang ara to, dira na makuha 2/3. Retired Chief Justice Hilario Davidi, mga ka-K5. Ang iyaya ni retired Chief Justice Davidi, dapat it must be calculated on the pool sa mga senador who are qualified and capable of voting. Tandaan nyo, qualified and capable of voting. So, ang iya ni Justice Hilario Davide, taga Cebu, ang iya posisyon kung sino ang pwede makabuto, kag-qualified nga makabuto, dira lang na makuha sang 2/3, not necessarily nga 24 gid. You see? Amo na inyong legal opinion. Sa simple nga istorya, maskin ang mga senador nga na priso, sila ni Marcoleta, sila ni Estrada, maskin pa, sila niya, nga na priso sila, but hindi sila convicted, then they are still qualified to vote, and therefore, pwede sila madala sa 2/3 vote. Okay? He presented explicit list of senators nga dapat kuwaon, nga dapat inipag-intran eh. No? Resigned or expelled senators. Ang resigned or expelled senators hindi na pag-isipon. So sa amusin ni mga K5, 23 lang kayang isa ta ka senador nagresign kay nag-cabinet secretary. Si Bato de la Rosa is in hiding. So he is not qualified to vote. Pero ang duwa ara sa jail. Ara si Marculeta kag si Estrada. So madala pa to Bailey 21. Now. Senators outside the country in hiding or whose whereabouts are unknown. Sigat yung senador nga wala man di kag nagapanago nga ato sa sagwa. Kwaon ta na sila ni isla kabuto. So 20 na lang. Yes, 20 na, 21 na lang. Kay si Ligarda ato sa sagwa. Senators with severe mental or physical incapacities. But si ganun, hindi man pagdalon sa butuhay ang mga senador nga may mga mental problem ng mga lagtok ba? May mga lagtok, damo lagtok mo. Ang ibang ganun nga nag-alayo na pero hindi may lagtok ka, pero hindi na pagdalon. Kag ang incapacitated, ang hindi na pwede kagiho. Senators under legal restraint, detained for criminal charges, hindi pwede kabuto. As yun, hindi pwede kabuto si Marculeta. Amo nang iya. So mga K5, amo naman na iya ang iya ni Hilario Davide. Ang iya ni Chief Justice Renato Puno. Ang iya, flexible threshold depending on the circumstances. Dynamic threshold naman yung ginagamit ni Puno. Puno agreed the 2/3 required is flexible depending on specific operating factors rather than permanent nga nakalock sa 16. Sa simple nga istorya mga K5, retired Chief Justice Renato Puno, retired Chief Justice Hilario Davide, retired Chief Justice Artemio Panganiban, all of them, tatlo ka retired Chief Justices naghambal, hindi dapat magbase sa 24. Lain-lain ang ilang mga principles, pero mga ka-K5, all of them, tatlo ka mga retired Chief Justices naghambal, nga hindi dapat pagbasihan ang 24. Pero si Associate Justice Adolfo Ascona, mga ka-K5, nagapati, nga siya kung ako ya hindi, dapat ang 24 gid kay suno sa konstitusyon sa Article 11 Section 3 Subsection 6 24 iya ang aton nga senador and so therefore mga K5 kay 24 dira kita makuha sang 2/3 vote di modo 16. Now bangod sining nagkalain-lain nga mga tindog or panindugan sang aton nga mga amicus curiae or friends of the court sa punta may common consensus sila. Slingila ang amon pagkanto dire maghatag lang kami sa inyo sang legal advice mga ka-K5. But hambal niya. Hambal nila at the end of the day the Senate sitting as an impeachment court possesses the sole authority solamente nga otoridad para mag-interpretar kag magdesisyon para sa paghimo sang inyo kaugalingon nga rules while you are sitting as an impeachment court. So mga ka-K5, ang tatlo ka mga Chief Justice nga retired naghambal nga ang threshold ang makabuto para i-convict si VP Sara sa impeachment case hindi necessarily nga 16 kundi base magnubo pagani dira depende kung pila lang ka senador ang qualified to vote. However, Ascona, Associate Justice Ascona ruled or said that it should be 24. Pero apat sila, lain-lain ang ila desisyon, pero apat sila common ang ila denominator kag consensus mga ka-K5 nga kumo kamo ang nagapungko bilang impeachment court mga ka-K5, mga senador, kamo ang makahibalo kag kamo ang magdesisyon kung ano nga mga rules ang inyo pagahimuon because at the end of the day ara sa inyo abaga nakatungtong ang responsibilidad to either convict or acquit Vice President Sara Duterte.
0: Foro de los Pueblos.
1: Yari mga ka-K5, ipabati na to ang unang tingog. ipabati ta ang tingog ni Associate Justice Adolf Ascona. Grabe nga mga utok sa mga tao, mga K5. Kaalam gid. Yari ang hambal ni Chief ni Associate Justice Adolf Ascona, ginkuha naton sa report sang GMA. Okay? To, pahambala si Ascona. Roll tape.
2: Sinabi dito sa saligang batas natin in Pilipino, hindi dapat parusahan ang sinumang tao na walang pagsang-ayon ng dalawang katlo ng lahat ng kagawad ng Senado. Maliwanag po yan.
3: Opo.
1: Okay, mga K5. Liwat. Si Ascona niya. Go ahead. Si Ascona to, liwat.
2: Batas natin in Pilipino, hindi dapat parusahan ang sinumang tao na walang pagsang-ayon ng dalawang katlo ng lahat ng kagawad ng Senado.
1: Okay,
2: maliwanag po yan.
1: So, ang position niya nga ang 2/3 vote kay nabutang sa aton nga konstitusyon, mga K5, that no man shall be judged or convicted sa isa ka impeachment proceedings kung hindi magdesisyon ang 2/3 vote. Sili niya way mandigin hingadlan kung bala ang 2/3 manaog siya kung magjutay ang senador. Ginhingadlan ang 2/3 kay 24 ang senador sa Pilipinas. Amo ato ang kay Adolf Ascona. Ari naman mga ka-K5, pamatian naman naton si Justice Panganiban mga ka-K5. To, ang Justice Panganiban ang ipadala ni ka-K5 Eljan Castaño, ipabati ta kung ano naman iya ang iya pagtanaw sa impeachment court kag kung ano ang ila nga pagtanaw mga ka-K5, no? Parte sa ongoing subong nga debate 16 of the 24 or panubuan. Panganiban, roll tape. Tira to.
4: Senators are not jurists. They're not even lawyers. Some of you may be lawyers, but you're not called here to decide as lawyers. You're called upon by the Constitution to decide as lawmakers. In fact, Your Honors, you need not even use language or methods of magistrates with due respect. You are elected as representatives at large of the entire electorate. You are the co-equals of the justices of the Supreme Court. So how then should the Constitution be interpreted by the honorable senators? In my humble opinion, in accordance with their mandate as representatives of the people, especially reflecting the common sense of the people, guided by two fundamental standards, namely truth and fairness. Truth and fairness.
1: Grabe. Okay. Truth and fairness. So, iya siniya nga ang threshold manaog. Kasi hindi ka mo ganit dapat nga mangin korte. Kaya ang inyong papel, kag ang papel namon sa Supreme Court, ku-equal lang kita, palariho kita. Sige, pero kamuya ang magdesisyon. Kamu ang magdesisyon. So, amuna mga K5 ang natabo kapon. To next video, pakita tong next video naton. Very interesting ini mga K5. Next video, tira.
4: Senators are not jury.
1: Okay. Ang dasol ang dalog.
5: Senate Impeachment Court is not under the Supreme Court.
1: Correct.
5: The senator judges are not

0: public officials. Its judicial power was not granted under Article 7 of the Constitution entitled Judicial Department.
1: Okay, mga K-5. So, si retired Justice Puno, kag si retired Justice Panganiba naghambal, nga hindi ka mo dapat ganitaw gud nga mga huwes eh, kag mga husgado. Hindi ka mo dapat. Kay ku equal kita. O galing kami mga layi ka mo dring inyo nga ginaobra, so sigihan yun lang na. Pero, para kay Puno, ang threshold is not 24. Di modo mga K-5, kung hindi 24 ang isipon, kung pila lang ka senador ang ara, dira lang makwa 2/3. Basi 15, basi 12. Amula na ang kwaan ta kung pila lang ka senador ang ara. So mga K-5, masilang muna subong. Kung sundon ang kay Ascona, mga K-5, nga suhestyon or legal opinion, 16 gid dapat kay 2/3 of 24. Pero kung sundon mo ang opinion, legal opinion ni Puno, ni Panganiban, mga K-5, sundon mo ang opinion sa ngaton nga mga retired justices, mga K-5, masyado ka klaro, masyado gid ka klaro nga ang aton nga pagabutuhon or ang pagbutuhay, mga K-5, will be dependent on the number of senators sitting as magistrates and are qualified to vote. So, depende ini Artemio Panganiban, Hilario Davide, and Renato Puno, maganubo ang threshold. Ascona, 16. Now, ano ang sundon sang sinado? Dira sina mga K-5 magasulod, dira muna masilang, i-disqualify gid bala or i-impeach gid bala si Vice President Sara. Ang itsura subong sang aton Senado, laban subong nga nagapungko pabor sa i-impeach si Sara. Kaya ang mga kaalyado ni Vice President Sara, tunay mas presyuan, ang si Loren lagyo na. In other words, mga K-5, ang nabilinda subong, Robin Padilla, iban nga mga mag-utod, arada, kag si Bunggo. Pero way gahalambal na, way nagalambal. Si Bunggo, keep quiet, Robin Padilla lang pero may gahambal. You see? So, amo inisya, mga K-5, ang sitwasyon. Ang maki, liwaton ko ha, ang maki, ang pabor sa i-impeach si VP Sara, nagagduso gina sila iya nga hindi 24 ang basihan sang 2/3 vote. Kay kung basihan mong 2/3 vote nga disisize, hindi makonvict si Sara. Hindi siya makonvict. Kulang sa disisize. Pero kung ang nagapulungko lang subong nga senador, ang wala subong duwa eh, Marcoleta, Jinggoy Estrada, wala subong si Loren Legarda, wala na siya. Wala si Bato de la Rosa. 19 bilang subong aton senador, mga K-5, nga ara sa impeachment court. So 2/3 of 19, abi compute tonta. 2/3 of 19, abi compute kita na yung mga maalam sa mathematics, no? Absent ko sang gamat kami. 19 divided by 2/3, 2/3 of 19. 2/3 divided by 3, no? Okay. Okay. So kung 2/3 of 19 mga K-5, ang mabilin 12. 12 ka senador. Kung 12 ka senador mga K-5, makuha ini sang grupo nga maki-impeachment. Hapos nila makuha ang 12. May 12 na sila mo. You see? Pero kung basihan mo ang 2/3 of 24, 16, hindi slaklabot. So, hindi ma-impeach si Sara. You see? If 16 cannot be reached, then Sara cannot be impeached. Pero kung panubuon mo ang threshold of voting,

0: they can impeach Sara kay 12 lang ang kinanglan sa 19 ka-sitting senators. Subong. Pwede. Liwata, 24. Isa ka senador at una sa Senado. So, 23. Ang wala na subong, Loren Legarda, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Marcoleta, 5. 24 minus 5, 19. Sa 19, kuhaon mong 2 thirds, 12. Laban-laban, ma-impeach si Sara. So, ang away sini mga K-5 is pila ang senador nga dapat magpungko to impeach the vice president. I think that will be the biggest topic of argument before nila desisyonan kung guilty or not guilty si Vice President Estrada, Vice President Duterte. They will first decide how to get the two-thirds vote in the so-called majority. So sa dason nga mga inadlaw, dason nga mga binulan mga K5, amo na ina ang inyo mabatian. Pila ang two-thirds? Sino ang two-thirds? Kag mga ka-K5, bantayan nyo ang ginahambal sang mga retired justices. Nga dapat gani, hindi ka mo magpungko, dari as impeachment court eh. Hindi ka mo dapat eh. May mga palahid-lahid na ina, mga ka-K5. Palahid-lahid na. Anong palahid-lahid? Mga ka-K5, kung ano ang i-adapt sang impeachment court, kung tanaw ko lang niya, may mga tao nga makisara, nga ma-question sini sa Supreme Court. In other words, malawig-lawig ini nga boxing, mga ka-K5, kag ang debate sini is not whether or not guilty si Sara or hindi, kundi unaho nila pila ang kinanglan in order to convict the vice president. Is it the super majority of two-thirds of 24 or two-thirds of those nga ara lang sa sulod sang Senado? That way, dira sila magahatag sang sintensya kay Vice President Sara Duterte. Foro de los Pueblos. Okay mga K5, so I hope nga naka-explicar kita sa inyo sang natabo kahapon dito sa Senado. Now, sailuhan kita, sailo. Okay, balik, eyes to the board. Kahapon mga K5, nagkanto ako dito sa Barangay Biak na Bato. Personal kita nagkanto dito just to check kung ano ang natabo sa Biak na Bato. Kaysang timprano pa, gin-interview naton kahapon si Barangay Kapitan Tuto Martinez. Sa gina-interview ko si Barangay Kapitan Tuto Martinez, nag-decide na lang kung akantuon ang Biak na Bato. Kay may nagbalita nga kuno, wala labot sang nag-awas ang tubig kag nagbaha ang taytay sang or ang Tamburong Creek or ang Tamburong, Sitio Tamburong, Ibid Creek, mga ka-K5. May ginbalita si Barangay Kapitan Tuto Martinez nga siya K5 Eric, ang taytay sang Kalapnagan nagusmod. So gusto ko chikeron kung matuod. Although nagapati ako kay Kapitan Martinez, kiti Kapitan iya to lugar, pero man ang dugo sang reporter, ya, pagsugid mo, hindi siya magpati, dali-dali, kantuan niya ginaya mo. Kantuan niya gina. So, yung kanto ko'y gagapon dito sa Biak na Bato. Okay? Ipakita ko sa inyo, mga ka-K5, ang aton nga mga video nga nakuha kahapon. Toto Renz, ipakita tahalin sa babaw nga video. Video number one. Yes. Stop. Pause. Mga K5, ining inyo makita subong. Eyes to the board, on your screen. Amo ini ang dalan sang Sitio Kalapnagan pakadto sa Biak na Bato. Sitio Kalapnagan pakadto sa Biak na Bato. May malaba na da nga taytay. Kag ara subong makita ninyo ang ara sa taytay, duha na da ka pick up na iya sang District Engineering Office ang Binalbagan. Okay. So, ginapakita ko lang na yung general nga itsura sang dalan. Roll tape. Tira to Rimuel. Okay. Hala. So, amo ina ang taytay. Inang may yellow, ha? Kahapon pag-abot ko, nag-tilwa-tilwa na dutay ang ulan. Hindi na tanto. Pero sa ara ko sa Mansalanao, hindi ko makita ang dalan. Oh. Ara ng mga engineers, oh. Oh. Steady pulso lang kamo, pamati lang, pamati lang. Eyes to the board, makita nyo subong ang duha ka pick-up sa Binalbagan Engineering Office kag may mga empleyado na sila nga ginbutang dira sa dalan kag sa taytay. Arang taytay mga ka-K5 mo. Taytay na ina ang may latid-latid. Tanawan nyo, eyes to the board. Taytay na ini ang may latid subong. Kay dira sa sulod sang ginlatidan mga ka-K5, ara dira ang nag-usmod nga parte sang tulay. In other words, ang left side nag-usmod. Ang right side, amo na lang ni Magyang, kita mo, no, nagtabingi ng dalan. No? Kita nyo? Nagtabingi ng dalan. Nag-usmod, ha? Nag-usmod siya. Nag-usmod gidya ang dalan. Nag-usmod pati ang taytay. Okay. So, ginkantuan ta, ginchikyar, nagpalapit ko, nagsuhot ko sa yellow line. Gatayog na siya mo. Ara. Ari mga ka-K5, tanawan nyo. Ara ang taytay sang kalapnagan, tanawan nyo ang itsura. Arang usmod siya kadako lang. Oh, na nag-usmod siya kadako lang gid mga ka-K5. Mga tanaw ko mga 2 inches. Ara ang itsura sang taytay kahapon na abdan ko. Nagakaab-ab ang kilid sang suba. Amuning kalapnagan river ang panawag sini. Nagakaab-ab, makita mo na nagakaab-ab. Nangita ko, nagsailo ko sa lain nga posisyon. Tanawan nyo mga K5, ba? Tanawan nyo, kagamay lang nga suba. Pero the other night, lapaw na da ang tubi. Naglapaw gid sa iyang nga pangpang. Kag ang taytay ni subong nga ginalapakan ko, mga K5, naglampot ng tubi. Amo na kadako sa nagligad nga adlaw. Pero subong, gamay na lang ang tubig, pero ginaab-ab niya pa ang parte sang pangpang. So rason kun nga nag usmod ang taytay. Ginapangita ko tani kay sa idalom sang taytay may tamburong bakunano man nga ano man nga klase engineering works na sang una. O kita nyo ba ang duta to ga kaya aga ka usmod kita nyo? Nagausmod ang duta no? Nagakaanod siya. Nga. Gadako ang suba. Kaya ang pangpang subong nagakaanod na. Amot sa nano man nga abilidad nga engineering work sa amuni kadako nga taytay, ang ginbutang nila mga K5 sang una, isa kabilog tamburong bunano man nga mga pangabuhi ni. Puro de los Pueblos. Ang ginbutang nila, John Eric Rosal, tamburong. So kung mo kagapon or the other night, nagdako ang tubi, ang tamburong nga ginbutang nila, nabalabagan sang rurok. Nabalabagan sang rurok. Pagbalabag sang rurok mga K5, ang tamburong nga ginbutang, ginab-ab sang tubi, siyempre. Kay isa ka lang katamburong, waylutsan, may force na yung tubi mo. So bangod sina mga K5, ang tamburong sa idalom, imbes nga tamburong, nahunlak tong tamburong mga K5 sa idalom. Pagkahunlak sang tamburong, pati ang babaw sang taytay, kay wala na pundasyon sa dalom, nag-usmod ang taytay. Amo nang ginkadtuan ta kahapon, kay nag-usmod na ang ina nga taytay, mga ka-K5. Bangod sa pag-usmod sang amo nga taytay, bawak, thank you, good barangay kapitan to, Toto Martinez, kapamati sa subong. To, may ginpadala ko na nga video to, ara ng taytay na may buho, ginpadala ni barangay kapitan Martinez, ato siya subong sa dalong. Bangon kay nag-usmod, mga ka-K5, no? Bangon kay nag-usmod, Colonel Clifford Batadhay, kag Ma'am Georgie Montipio Batadhay, mayo lang kagapon, nag-abot si Engineer Arnolfo Bernahe. Nag-abot man si Engineer Nombres, mga hangkilan ng mga engineer sang Binalbagan Engineering District. Si Engineer Arnolfo Bernahe, amoy ni siyang head sang maintenance division sang Binalbagan Engineering Office, ilan ni mga salakyan. Si Engineer Nombres Araman, hubin nga engineer ni, natabuan niya si Engineer Nombres, ihado ko. Ato natabuan ko sila kagapon. Mga ka-K5, ang plano ni Engineer Arnolfo Bernahe, kag ni Engineer Numbres, sang DE, nga kay Paiberek, i-rehab na ito ang taytay. Nga ba si umusdang? Kay may buho na subong sa dalom. Ara na subong na ara na itong video ni K5. Ari na, tanawa, mga ka K5, ay abaw Rimuel. Rimuel, dalom sa taytay niya muna ni. Mga ka K5, si Barangay Kapitan Tuto Martinez, ara o, ari ang dalom sa taytay, halo na mga ka K5. Tanawan nyo, eyes to the board, eyes to the board. Exclusive sa K5. To balikato, to balikato sa video ni Tuto Martinez ni Kapitan. Atong mo sa dalom taytay, mga ka K5, for the first time, grabe. Amuni ang itsura sang idalom sang taytay sa Kalapnagan. Amuni kun nga a, nga umuslob nagakwangid, nagahunobgid ang taytay, nagbawod siya kay wala na mga ka K5 sang pundasyon. Pause! Pause to, pause. Op, balik anay sa buho to, balik sa buho kag dito i-force. Pause. Ara mga ka K5 po, waay na pundasyon ang taytay mga ka K5. Kag kumuwala na pundasyon, siyempre, nahunlak, nag-usmod na siya. Bangod sini mga ka-K5, si Mayor Anyeho Nicor, sang La Castellana, ang nagpapanaog sang order kahapon, kag ang hambal ni Mayor Anyeho Nicor, ang tanan nga mga 10 and 4-wheeler trucks, truck ha, mga delivery van, mga heavy equipment, nga nagalalabay sa Kalapnagan Bridge. Pakadto sa biak na bato kag kanlaon, ginadumilian kamuanay kagun konfirmar sang PIO sang La Castellana nga si Mr. Remuel Laho sa aton subong gidlang nga aga nga indi na maagyan sang mga dalagko nga mga truck, heavy equipments, cargo trucks, six-wheeler, ten-wheeler, wing bans mga ka-K5 galing sa Cebu, hindi na makaagid eh. Kay ang taytay mga ka-K5, wala na, ara na subong, why ni sa iban, diri lang sa K5, ara na subong, may buho ang dalom sang taytay, wala na pundasyon ang taytay. So subong adlaw, si Engineer Bernahe, Arnolfo Bernahe, magapadala sa iyang mga heavy equipment, ASAP, padalaan gid. Kag ang NIR engineering team sa kanlaon, pulihan nila ini mga K5. Otherwise, mautod ining taytay. Kay subong sige pang ulan. Hasta Sabado ni mga K5 nga ulan, ababon nga ababon eh, and there is that big possibility mga K5 nga mahunlak ang taytay kung hindi maidiyahan. Mayo lang, kay abtik, believe ko, hansalot ako sa kay Engineer Bernahe kag kay Engineer Numbres nga kaabtik sila magiho kag nag-assess sila dayon kahapon kag ginhingagaw nag-advise sila kay Congressman Yolo, nag-advise sila sa kay Mayor Anyeho Ricor, i-close anay dang dalan ang taytay, hindi pagpaagis ang dalagko nga salakyan, gagmay lang nga salakyan kay hingagawon rehab sang Binalbagan District Engineering Office mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Grabe, grabe. Hindi ni lahog-lahog subong ang natabo dira sa biak na bato. Amo ining ginasiling tabla, man kung sino man ang nag-design sininga klase inhinyero sang una nga tsimpo, nga ang ginbutang isa kagamay nga tamburong, tanawan nyo, na-overwhelm ang tamburong, natabunan ang iabuho, ginabab ang tamburong, pati ang pundasyon sang taytay ginabab, mga ka-K5, amo na ni ang sitwasyon subong sang taytay. Dawala man na kabilya, kita mo, si Ma'am Bings Dilpin, niya dawala kabilya, si Ma'am Esperanza Insuli, gatanaw, si ni Christina Abibas, ye, niya no naman, do hindi amo haw, Leonardo Sibilya, niya daw kadelikado, ay abaw kadelikado ang bali Ma'am Esperanza Insuli. You see mga K5. So amo ini ang rason nga ang subong kung may wing van, dagko nga mga truck, libot ka mo sa Magalyon, hindi ka mo kaagi sa Taborda, hindi ka mo kaagi sa biak na bato, libot ka mo sa Magalyon para magkadto dito sa Kanlaon. No pwede pasar ang alagyan, biak na bato to Kanlaon, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, so ara kita na kagapon, kagsubong salamat kay Barangay Kapitan Tuto Martinez, Kay aga pa niya liging kantuan ng dalawang sang taytay. Salamat gig kap kay ginpadalaan mo ako sa ang video. Exclusive sa K5 kay kagapon at tukuto sa ila barangay hall. Ay happy birthday gali sa kay kagawad abindan sang biak na bato. Timing manggapon pag-abot ko sa biak na bato may birthday party kag sa barangay treasurer dira nila sa biak. Happy birthday lang sa inyo kahapon. No? Salamat sa pag abi-abi sa aton dira. Kag sa kay Engineer Bernahe, kag kay Engineer Nombres, salamat man. Nga gin tagaan ninyo sang ligwa ang K5 pagi sa akon nga makabidyo ako dito gid sa ibabaw sang taytay kahapon. Thank you so much, no? So I hope nga makahingagaw ang team, ang engineering team ni Engineer Bernahe so that the soonest possible time makaio ining tulay, ining taytay, kay Major Taytay ini linking Negros Occidental to Negros Oriental.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga ka-K5, oh, grabe. Sa mga membro bala sang Guardians, no? Sa mga membro sang Guardians, may ara kamo may ginpabalaw diri si Colonel Clifford Batadhay. Tanan nga miyembro sang Guardians, may ara kamo regional assembly meeting sa September 20, ha? Regional assembly meeting September 20 dito sa Victoria's Cultural Center. So ginatawgan ang mga miyembro sang Guardians, galing daw damo ni sila grupo-grupo, pero ining ari sa grupo ni Colonel Batadhay, may ara kamo nga regional meeting or assembly on September 20. Ang Balikutok chapter sa Ilog, Gabankalan chapter, Agisan chapter, Payao chapter, La Castellana, La Carlota, Malingin Bago, Golden Field, EB Magaluna, Victorias, Ansagay City chapter, nagapanawagan Colonel Clifford Batadhay. Uy, perte!
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga K5. So, nakita na ninyo kung anong sitwasyon dito. So, I hope nga nakabulig-bulig kita sa alerto sa inyo tanan. Okay? Now, makomersyal ko anay, tapos ihatag ko lang ang aton nga isil ng yan ni Doc Ramil nga informasyon sa ikayong lawas. Then, kantuan ko na si K5 Wilson Villena para sa ilang mga report kag sa mga reporters ta, panglibuton ta na subong aga, ang mga balita naman nga dalag ko diri sa aton lokal nga bahin sa siyudad sang Bacolod. Makomersyal kita ang aton simong atak na alas 7:54 sang aga. Please stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DDX 500!
5: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Doc Ramil?
6: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanang, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw, agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa itawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga nag-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
5: At least klaro. Inibangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
6: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
5: Buka na.
6: Kita mo. Suno pa sa madamo ng mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nag-prevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
5: of
6: pesos.
5: Of course.
6: Nga kapsula nga, health investment.
7: TTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
8: Kila tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
6: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea, Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sa oxidative stress, so kung damo na ang free radical sa selula, so masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
6: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
7: DTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom sa DTX 500.
9: Sa primero ka tatlo, sa subong kaduha na lang.
5: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
7: DTX 500. DTX 500.